Okay, daga salamat, kumusta? Mayong buntag og welcome na usab mga kaigsunan. Ning lain nga Huwebes sa kabuntagon ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon, kalambuan sa lungsod sa Tuboran. Sige po mga higala na nukad live. Nagsibya live from the heart of City U Tuboran Campus. Katas labing lanog. Ug mas labing kusog nga naginusarang FM radio station ning atong nagmalambuon nga lungsod. Namo ang lungsod sa Tuboran, the spring of success. The number one and the only one FM radio station.

City Diamante Manghigala. Gusto ko pagsuporta sa mga kaigsoonan ni former Tuburan Mayor Aljun Diamante Manghigson. And of course, Manghigala dito sa Tuburan Vice Mayor Danny Diamante Manghigala. So, ding tibok sa kaoras ato karon tulo manawonog pagpalaguban mga higala sa Gihapon at ipadangad siya kaninyo karon. Kini mga nagbaga og labas nga balita karon mga higala. Ngayon na patiks mga pamantalaan sa probinsya Sugbo like there is a Sunstar Super Balita mga higala. Doon na baga balita dari mga kaysunan. Dagkong balita karon nga na patik ni mga pamantalaan mga higala. Samtang mga kaysunan ato sa mga ipadangad karon tataon. Kini mga balita sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Ato ibarangat sa banghigala rin ka mga balita mga kaysunan na suwat sa banghigala ni the Captain Moms Alcer Dungog sa mga kalambuan ng ato galungsod mga higala. Ngunit man sa tuwag mga sinuwat ng balita mga kaysunan dinhi sa mga kalambuan ng ato galungsod. Pinagi mga higala sa pagkuha na itong mga detalye dinhi sa Facebook post sa Facebook page mga higala sa Tuburan Cebu Spring of Success. FB page mga higala pinagi sa itong Municipal Public Information Officer Mission May Villaronte mga higala. Ato rin susiyon karon ng mga balita sa kalambuas lungsos Tuburan ubari og saw ikon yung mga higala ito sa lasnoibis kamatuagong mga higala. Kauban sa mga kigsunan sa itong mga iskutanan karon mga isyu nga naglimin mga higala. Ning ato ang may labot ang haring lungsod mga igsoon no? Mga isgutanan, mga higala, usap sa kalambuan sa lungsod sa Tuburan mo atong taga-aga na kung pagdagan mga higala sa pag-isgut-isgut ini. Uban pa mga kigsunan, inubanan sa inyuhang greetings, pa-shoutout public service and announcements. Ato rin mga higala, matalinghugan kung doon ay mag-importante ninyong gipadangat karoon niya mga mensahe. Mga sweet messages, mga higala nga to sa inyuhang mga palangging, mga sa loved ones, no? Inyuhang mga kapamilya, mga higala. At kasi yung mga ginikanan, no? Nga, like, aning nga to ang mga viewers o bandari, mga higala, to ang nagtrabaho sa Dakwen Sugbo, Mandawi, mga higala, Pulapon, niya ilahang mga ginikanan, na adari, mga higala, padayon nga, ni Wadwads, trabaho, dos kabukiran, ng Alungsod, ilasad nga, timbayahon, mga higala, o pangamustahon, pinaagi, nining ato ang radio program mga kaigsoon. So pinagi na mga higala no? Mas napaduol na ito mga kaigsoonan bisan sa distansya ha? Nila mga higala matagpamilya. Mas napaduol na ito mga kaigsoonan ang ilahang pagpangumusta mga higala. Pinagi na ito ang tulumanon diha sa radio mga kaigsoon. 10 minutos man makalabay las 8 sa kabutagol mga higala Philippine Standard Time sa DYPS sa Bito Radio mga kaigsoon. Pizza size Agosto 2026 oras sa DYPS Bito Radio mga kaigsoon ng 10 minutos lang makalabay ang alas 8 sa kabuntagod mga kaigsoon. Narita karos mga balita na ito sa Sunstar Super Balita mga higala pas di pa mga kaigsoon sa kompaktibaya ng ito sa itong mga opisyalis ng katagalungsod sa Tuburan. May pagpabilog may buntag karon ng ito ni Tuburan Mayor C.D. Diamante Diaz Mayor's Office. Siya mga kaubanan karos Mayor's Office may pagpabilog may buntag na karon nila ni Kuya Doc Elvis Kaino. Sir Steve Salipot, yung Naro Agner, mga higala. Sir Jerry Tanhay, sa di miding diha, no? May pagpaminaw sa tanan na delas de Juan. Good morning yung tanan diha karon. Deas Vice Mayor's Office, may pagpaminaw. Nito Buran Vice Mayor Danny Diamante. Yasab karon sa toang former mayor, Aljun Diamante, das Tuburan 60 View, or sa restaurant and sunset view deck, mga higala. May pagpaminaw usab diha karon ni sa to mga officials ni kata lungsod mga SB members mga higala Kuya Cons Wilfredo Fred Diamante ila karon diha ni Kuya Konsyal Eugenio Arrigo at ang Social Welfare Committee Chairman ngayon man ni Kuya Konsyal Glenn Regado Konsyal Marvin Monterola ila karon diha ni Ati Luis Potensioso o ni Ati Carmel Luz Serona Sueso. Pagpaminag may buntag usab diha ni Konsyal Ado Pisyao o ni Konsyal Rodel de la Serna. Samta mga higala rita sa ito ang gabagabalita mga kaigsuunan di ay habal-habal driver na kuhaan o 6.8 million nga balor sa Cebu. Ang kompleto ni tali ni mga kaigsuunan ito'y paragat gipursirasan o pusas ang habal-habal driver man nga nakuhaan o mga pitutos na doon ay sulod sa gituho ang Cebu at ulos gihimong bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Compedia 7 inabangan sa mga sakop sa Guadalupe Police Station sa Cebu City Police Office. Ang mga operasyon na gipahigayon ni atong alas 2:25 sa hapon ni atong adlong Martes Agosto 4, 2020

0: 36 sa Sitio Upper Kamanggahan, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo. Si PDS 7 Director Jewel Plaza ni ila sa maong dinakpan nga si alias Ryan, 25 anyos, taga Guadalupe, Cebu City. Nasakmit ang 40 kadagkong puto sa gituhuang shabu nga mutimbang ngadto sa usa ka kilo, nga dunay estimated average market value nga 6.8 million pesos. Matod ni Lia Alcantara, Information Officer sa PDIA 7, nga muabot sa unom kasimana nga gipaubos sa case build up ang suspect. Manasuta nga sa ihangga illegal nga negosyo, giingong nga makabligya kini siya or si Ryan og usa ka kilo sa shabu matag simana. Og base sa impormasyon nga nadakpan na usab kini siya ni adtong tuig 2023 sa susamang kaso mga higala. Samtang mga kaigsunan, arita sa dugang nga mga balita mga kaigsunan, dunay kalabira nga na or kalabira sa tao mga higala na palgan dito sa Barangay Kantuod, Balamban, Cebu. Yan, kompleto detalye ni mga kaigsunan na nga lisang ang mga bata nga namunitog mga puwak sa mangga. Human ulo sa kalabira ang ilahang na palgan alas 5:45 sa hapon. Itong adlang Martes, Agosto 4, 2026 dito sa Sitio Himungbungan, Barangay Kantuod, Lungsod sa Balamban. Ang mga nakakita, mao sila si Mac Lawrence Luna Blanca, 8 anyos, o si John Michael Luna Semprino, 12 anyos. Ulos nagpuyo sa resgutan ng lugar. Si Police Major Ayan Makatangay, hipi sa Balamban Police Station. Ang hinabi sa mga tigbalita, ningon nga si Barangay Councilor Adonis Montero, mao ni pahibalo sa kapulisan kabahin sa nadiskubrihan sa mga bata sa sapa dito sa Sitio Himungbungan. Gusto untang mukaon og mangga ang mga bata ni atong higayuna, apan samtang sila namunit, nakita nila ang kalabirang nasagol sa mga laya og presko nga dahon sa mangga. Tungod sa kahadlok, nagdali sila pagpanguli ang mga bata og gipahibalo ang ilang mga ginikanan. Mato di makatangay gituhuan nga nila nga kabahin kini sa mga nabiktima sa Bagyong Tino. Din adunay mga na missing sa maong lugar. Dali sab silang nga nangayo og tabang sa mga personnel sa scene of the crime operatives kong Soko mga ison. Malagmit yun mga kigsunan, nahabilin pa to mga higala in taong biktima sa Bagyong Tino mga ison. Kades kantuod. Kada badiha mga higalang kantuod, kanabitaw des may Kumbado Bridge, no? Kanang mas nailhan na to da sa Kumbado, Sitio Sako, Promenas Kantuod, no? Ang barangay, ginana niya Kantuod, no? Kanang des may Kumbado Bridge mga higala, kanang luyo silang covered court, nga tugyod mga higala paingon sa Habigs Kabukiran, no? Maunay barangay Kantuod, ya, no? Diha gyud ang mas grabing na igu mga higala, no, sa Bagyong Tino pagbaha mga higala. Luno mga kaigsuunan, panlas diha mga higala ang usog na bulyom sa tubig nga ianod mga higala itong pipila ka mga biktima dito sa Bukiran Pambahin. Diha mga higala, no, gimuban, gidudahan nga diha nangasangit mga igsuon. So malagmit, kini mga higala maong kalabira sa tao mga higala. Diha ni mga or biktima ni mga higala sa Bagyong Tino, sigun pa sa obserbasyon sa kapulisan. 16 minutos na nakalabay sa alas 8 sa kabuntagon mga higala. Arita mga kaigsunan, aning dugang balita mga kaigsunan din hi mga higala Sugbo. Matag LGUs mga kaigsunan or local government units tahasan ng upatuman sa drainage master plan sa Sugbo. Indot yung mga higala ng gabong detalye sa mga balita mga kaigsunan. Matod pa mga higala nga giobligar sa Kapitolyo ang tanang local government units kung LGU sa Sugbo nga magpurma o ilahang kaugalingong localized task force aron sila mismong mga barangay ug lungsod ang muila o mupatuman sa mga solusyon batok sa pagbaha. Subay kini sa Executive Order EO number 74 nga gipirmahan ni Gobernadora Pamela Pambariquatro ato November 19, 2025 nga opisyal nga nagmugna sa Metro Cebu Flood Control and Drainage System Implementation Task Force nga gipanguluhan ni sa maong gobernador o sa busy gobernador nga si Glenn Anthony Soko isip Vice Chairman. Ubo sa maong cluster-based framework ang matag LGU mutaho ngadto sa itudlo nga mga regional clusters sa North, South ug Central aron na ipahiuyon ang mga lokal nga proyekto sa kinatibuk-an drainage master plan sa lalawigan. Ipatinaw ni Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office kong PPDO nga ang pag-ila sa mga proyekto kinahanglan nga gikan sa ubos sa og dili isipon nga diktar gikan sa Kapitolyo. Ginsister niya nga kinahanglan ang mga lokal nga opisyal ug mga barangay mismo ang wila sa ilang kapabilidad ug kinahanglanon aron mapadali ang pagpatuman. Gibahin ang gibahin sa framework ang mga aksyon sa tulo ka mga linya sa panahon. Mga dilang inisyatiba nga mahimo sulod sa pipila ka adlaw o semana. Short term projects nga mulanat og tulo ka hangtod sa unom ka buwan og long term infrastructure nga mulanat ngadto sa lima og pito ka tuig sama sa gisgutan nga impounding dam. Gipahibalo sa Binay or ni Sabinay nga gituyo ang pagsalikway sa medium term targets aron unahon ang mga dinalian og barato nga surface measures sama sa paggamit og mga bato sa parking lot imbes semento aron na usuyop og tubig kauban ang taas nga panahon sa capital builds mga higala. Indot ni mga kiksonang kapatuman ni mga higala tibuok lalawigan no? Di lang kay syudad karon mga higalang na problema sa baha. Kita po din mga kiksuna sa tuburan na pay panahon mga higalang problema tas baha pero dili gin hinoon po ingon tanga lukop pa deris poblasyon area kinirag yung problema na to deris may barangay utso mga higala. So ubos din ang executive order mga higala hanglan nga makigalayon mga kiksuna sa Kapitolyo di baka sa gitahasan ng mahinsya sa gobyerno mga higala nga nag-atiman ini mga drainage system din sa tuangga may barangay utso mga higala. O kay iya man yung mga kaisunan sa National Highway man yung mga isoon. Kay gato pa rin sa lungsos tuburan, hagbayran yung mga higala. Ipasinaw. No? Pwedeng itiles, itiles ka siguro. No, so, mahimuan ka na ito nagkarsada na mga higala na dito sa Kamansi. Pakutay na ito diha sa Bakod or kanag itawag nilag na nagaitay ng kadalanan diha mga higalas may diha sa Batarya mga higala doos Kamansi nga kapanas balintok tumoy bungtod mga higala kaka mga kigsuna ng ara sa atong tugaran matungod balagi mga higala hindi mga itintawan po na mahilabtan na ito mga kigsunan ilaha man na mga higala ubos sa proyekto sa kinini ang 3rd Congressional District mga higala. Doon na may mga opisyal mga kaigsunan sa gobyerno nga gisaligan ana no. Mabitaw na mga kaigsunan nga lahi-lahi no matag distrito kung atong tanaw no. Obserbahan nato mga higala. Ako lang ikuag pagpasabot ninyo ha. Ngadto lang sa mga musabot no. Doon na may uban nga nakasabot pero di lang gyud musabot no. Gumikan mga higala sa interest nila mga higala na paghimo gyud mga kaigsunan og dili mao nga mga impormasyon no. Ala lang mga higala ngadto lang sa musabot mga kaigsunan. Kadawa ang kwarto distrito mga higala. Ang tuburan gikan sa tuburan Asturias Balamban Toledo. Pinamunguhan ang Alginsan og Barili mga higala. Sakop na sa tercero distrito mga higala. Ha, di ba sakto? No? Unit tibok third district mga higala. Ang Tabuylan San Remeo kinini ang Medellin Dan Bantayan Bugo. Una siya Port District. Kaya mga lugar na mga higala. Nga ito na, I don't know, apil mo siguro yung Tabugon o kuano. Naaban ni mga, oh, wala, murag kuani. Di rin ni sakop na sa Quinto na ni mga higala, no? So, kini Port District, mga higala. Tanawang Port District, from Tabuylan, mga higala to Medellin, Dan Bantayan, mga higala. Di ba, lapad kayong mga karsada, mga higsoon. So, sa ito pa, mga higala, uniform, no? From lungsod sa Tabuylan to San Remeo to Bugo mga higala, uniform ang karsada. Ay kung ingin na nga nakasabot silang tanan atong higayon na mga higalas mga mayor na kailahang dunga pagpatrabaho. So, dili mga higala. Doon ay usaka opisyal mga kingsunan or usaka opisyal sa gobyerno, no? Nga mo'y or kinini ang gitahasan mga higala ba? No, mo to mga kingsunan ang kanhi kongresistas kwarto distrito. Okay, hinumduman ka to si Anhing Binhur sa Limbangon, mga higala. Oto mga kigsunan mo'y nagpalapad yun anang karsadaha diha mga higalas kwarto distrito mga igsuon. Kita rin sa tuwa mga higala, ubus ni mga kigsunan sa kanhi pa administrasyon. Inupabling mga kigsunan sa amahan sa mga Garcia mga higala kani na hitabo pa na si kanhi gobernador Gwin Garcia mga kigsunan na kalingkod pa sa isip kongresistas tercero distrito. Antod gipulihan ni PG Garcia mga higala, Congressman Pambudyan Garcia, niya karon ning kasamtangan ni kidini ang kongresista Karen Hope Garcia mga igsoon. Ila ni mga higala ning distrito from Tuburan to Barili mga higala. Ya, kamo na mga higala mo evaluate no kung unsay kalainan sa kwarto o sa tercero distrito mga igsoon. Ana lang 23 minutos man makalabay ang alas 8 sa kabuntagon mga igsoon. Arita mga higala karon sa Bangabalita sa Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Inhita mga higala aning Kalambuan karon sa panglawas. Misalmot ang lokal nga pangagamhanan sa Tuburan sa Local Health Leadership and Governance Program kung LHLGP Module 2 nga gipasiugdahan sa Department of Health Region 7 og UP Cebu. Ang gamaong pagbansay gipahigayon sa Summit Galleria gikan sa Hulyo 27 ngadto sa Hulyo 31 2026. Girepresentahan ang lungsod sa Tuburan nila ni Mayor Cidy Diamante, Municipal Health Officer Dr. Carmina Jima Fonilian og Department or Development Management Officer Mr. Philman Brobo. Ang lima ka adlaw nga programa nagtumong sa pagbalikon sa kahibalo o kapasidad sa mga lokal nga lider sa natad sa panglawas lakip na or lakip sa mga gihisgutan ang maayong pagdumala sa health sector, strategic planning o paggamit sa datos o ebidensya isip giya sa paghimo o mga polisiya o desisyon. Sumala sa mga tigpasiugda ang gamaong pagbansay o pagbansay-bansay kabahin sa padayon nga paningkamot aron mapalambo ang sistema sa serbisyos panglawas sa mga lokal nga kagamhanan o masiguro ang epektibong pagpatuman sa Universal Health Care Program alang sa kayuhan sa tanang katawhan. Nagpabilin nga prioridad sa lokal nga pangagamhanan sa Tuburan ang pagpalambo sa kalidad sa serbisyo sa panglawas pinaagi sa padayon nga pagpalambo sa kahibalo og liderato sa mga opisyal nga nagdumala niini mga higala. 25 minutos man makalabay alas 8 sa kabuntagon mga higala. Tusuwayan pagtawag mga kaigsuunan si Kuya E. the Captain Moves Alchar Dungog mga higala siya karong kabagabalita sa Kalambuan sa lungsod Tuburan. Mayang pagpaminaw karon diha sa ato ang Ski Federation President diha karos Barangay 7 mga higala. Ma'am Beryl M. Cabo no? O Nurse Sir Tyron da Jamanti karon diha sa Barangay 7. Mayang pagpaminaw sa diha karon ni Kuya Kunsyal Cristino Tino Lukmayon. Diha sa Barangay 7 mga higala yung malagaron na mapinanggao ninyo diha hangga Kunsyal. Aktibo mga higala. Inyo hangga baduulan kung manginhanglan mo sa serbisyo di panggoberno diha sa Barangay 7. Nga ako ipahibaw mga higala nga padayon sa gihapon mga kigsunan ang ato ang nasugdan nga pagpangapod-apod uga bugas mga higala gikan sa ato ang lokal nga pangagamhanan ni ato ang lungsod sa Tuburan. Kining maong mga bugas nga tag 5 kilos rice mga higala nga gipang-distribute sa mga kabarangayan lukop 54 kabarangay ng ato ang lungsod ang budget mga higala pundong gigahin ani mga kigsunan gikan sa panudlanan sa atoang lokal nga kagamhanan ning ato aga lungsod sa Tuburan ubos sa administrasyon ni Tuburan Mayor Cidy Diamante mga higala kana agi og suporta ngadto sa atong mga kigsuonan karon nga napiktado mga higala ining grabing krisis nga tong nasinati ning panahon na karon mga igsuon. Akong usbon iya mga higala ni gikan sa lokal nga pangagamhanan ni ato aga lungsod sa Tuburan ubos sa liderato ni Mayor Cidy Diamante. Ya padayon di Barangay City ha ang pag-apod-apod nato diha mga higala kauban sila si Ma'am Beryl Incabo ato ang SK Chairman das Barangay City ug atong SK Federation President og ni Kunsyal Cristino Lukmayon. Malihog tang atos mga taga Barangay City mga higala nga nagpaminaw karon ato gining gi-announce radyo aron nga di mo makiingon mga higala nga giunsa na diha kay kana ato nang gituyo mga higala aron patas no ang ato ang pagpang-apod-apod og mahatagan og makatagamtam ang tanan mga higala sa tag 5 kilos rice mga kigsunan nga gipangapod-apod diha gikan sa LGU Manghegara hantod ninyo diha sa mga constituentes Barangay City. Okay namduman si Konsehal Tino Lukmayon Manghegara. Pinagi siyang personal nga resources mga kaigsoonan itong Pebrero, buwan sa Pebrero iagyod nga gi-apod-apuran usab diha no ang matag bubong o kinilong bugas humay Manghegara. Nang di na nabag-o na ito mga kigsuna ng pagpanghatag ni Konsehal Tino Lukmayon diha o bugas humay o naman Beryl Incabo kay gika na sila ang kinasingkasing pagtunol ninyo diha no? Kay gani itong Pebrero Manghegara itong buwan sa Pebrero no? Kinini ang iagyod Manghegara ng kamutan ni Konsehal Tino Lukmayon nga mapod-apuran ang matagbubong diha o tag 5 kilos rice with matching rose pa mga kigsunan flower mga kigsuna no agig simbolo sa pagminahalay sa buwan sa gugma nitong buwan sa Pebrero mga igsuon 28 minutos man makalabay las 8 kabuntagon atong i-check Manghegara si the captain moves kuya E. Alcer Dungog sa iha mga balita karon sa kalambuan sa susubran kuya E. Please come in.
1: Yes, bro Jeril, may buntag ni mo og ni DJ Roland Butoy og sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tumuran Radio Program sa 98.1 BT Radio. Cebu Provincial Charter D, gisaulog karong adlaw. Gisaulog karong adlaw Agosto 6 ang Cebu Provincial Charter D o sa ka special nga non-working holiday sa tibuok probinsya sa Sugbo. Kini nga adlaw maoy paginumdom sa kasaysayan sa pagkatukod o pagpalambo sa lalawigan nga karon giila isip usa ka labing importante nga sentro sa negosyo, turismo, edukasyon o kultura sa nasod. Atol sa maong selebrasyon, gilauman ang nagkadaiyang kalihukan nga gipangandaman sa Provincial Government of Cebu aron pasidunggan ang maayo nga pagamhanan, pagserbisyo sa katawhan o ang adunahang kasaysayan o panunundon sa Sugbo. Ang maong okasyon na nagsilbing painumdom sa tanang Sugbuanon sa pagpadayon sa panaghiusa, pagkinabangay alang sa mas ligon o mauswagon nga kaugmaon sa lalawigan. Samtang gisaulog ang Charter D, gipahimangnuan usab ang publiko nga kini usa ka special nga non-working holiday sa probinsya sa Cebu. Busa dagang opisina o establishmento ang adunay lahi nga schedule sa serbisyo. Yawag ang tanan sa pagsaulog uban sa pasidungog sa kasaysayan o sa dakong contribution sa Sugbo sa pag-uswag sa Pilipinas. Samtang sa laing balita, dagang guwag nga tanod na dakpan sa illegal nga droga sa lungsod sa San Remigio. Nasikop sa kapulisan ang usa ka guwag nga babae nga tanod atol sa gipigayon nga bypass operation sa San Remigio Municipal Police Station sa Barangay Lambusan, lungsod sa San Remigio. Alas 9:20 sa gabi, kagabi Agosto 5, 2026, base sa initial nga investigasyon, nadakpan ang suspect human kini gitaingong nakabaligya o gidudang illegal nga droga ngadto sa poser buyer sa kapulisan. Atol sa operasyon na recover gikan sa suspect ang pipila ka pakite nga adunay sulod nga gituhuang shabu, laki pang baybas money o guban pang ebidensya nga may kalabutan sa maong operasyon. Ang suspect karon na nasa kustodiya sa San Remigio Police Station, samtang yanda mga kaso paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act na 9165 batok kaniya. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan sa publiko nga makigtimbayayong sa ilang kampanya batok sa illegal na droga pinagi sa pag-report sa mga illegal na kalihukan sa ilang komunidad. Alang sa Kalambuan sa lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio og nanukan na lang diri sa CB2. Shout out sa atong konsehal dinhi sa atong lungsod sa Tuburan, SB member Glenn Rigado, Sir John John Subalinog og sa tagiya sa TRM Lights and Sound diha sa Sandayong Bagubangko, Boss Richard Samura og ni Ma'am Michelle Samura og sa tagiya sa KL Kananan, Boss Arlon Monaris og ni Ma'am Marlisa Monaris. O si Jimmy, bro Jimmy Lumakang, bro Iking Lumakang, o siyempre sa atong usap nga police diri sa atong lungsod sa Tuburan, Master Sergeant Ken Songgahid. Kini ang inyong tigbalita. The Captain Moves, Kuya E. Alcer Dungog.
0: Mao kata mga higala si the Captain Moves kuya E. Alcher Dungog nga higala. Atos nung tiwaso na itong balitas messenger bro, no? Sa mga balitas kalambuan sa lungsod sa tuburan niya after ni ini. Mo kwanta mga higala. Padangat ang mga greetings dili sa Facebook, no? Ato ipasupot to mga higala background music na to sa kalambuan sa lungsod sa tuburan. Ato itong giandam in hini, kwa, no? Ni kinini ang ato technician on duty karon dili. Muam at chup-chup. Roland Butoy mga higala. Nagpaminaw ni mo bro, nagpadangat ako dito during the orientation sa Suburano pagtinamangay dito sa Barangay Alegria. Si Tatay Espilito Gadja gikan sa Kadlawan, malingaw dyan kuno kayo siya si Muhang programa diha sa Purok Akasya, Barangay Alegria, Tuburan Cebu. Tangkuangin na bro, kini panlista na to ning mga senior citizens nga iwat na lang po ba mga higala makahatag po in town ta nila o kalipay mga kigsuunan sa mga senior citizens, no? Kay isla ilaing kuhan mga kigsuunan kuhan na kinabuhay kundi ang paghinahinay pag kuhan sila mga gimbuhaton doon na may uba mga guwang-guwang na mga higala nga di yun magpawa pas trabaho uban maguna-guna pa na di ha mitras baskog pa niya isabin pagpaminaw to ang tuluman nun niya ipay kina sila nga makadungog sad nga atong ma-greet panagsa mga higala. Tay, may pagpaminaw ron ni mo diha, Tatay Espilito, Gadja diha karon sa Acacia, Barangay Alegria, Tuburan, Cebu. Okay, pahibaw diha, ito ang Tuburan ng pagtinabangay, kinini ang orientation schedule, karapit sa Utso, Dios Barangay Apalan. Lihog ta, no? Orientation na to diha, no? Atensyon diha sa ito ang taga-Barangay Apalan. Karong adlong Sabado, katong gustong musalmot na sa ito ang tinabangay, ang Barangay Apalan atong paningkamutan atong ma-orientation aron atong ma appeal dinhi sa cluster 1, no? Aron mas budako pa mga kigsuuna ning ato ang cluster 1, no? Kay kuangan pa man tag duha ka barangay sa cluster 1, no? Kay ang 3 ug 4 kuan pa man mga higala, no? Pa man ato ma-orient, no? So atong atong i-salot, no? Ang ato ang Barangay Apalan ug ang Barangay San Juan, no? Aron mas budako pa ning ato ang cluster 1 mga higala, no? Karon doon na natay baguhay lang natigom nga 11,080 pesos mga higala to natunol dito sa pamilya ni Sir Resaldo Maxilom Diaz Bargisay sa Tuburan, Cebu. Ya, doon natay tabangan ang usab sa Cluster 2 ya, sa Barangay Dalungsod, no? Ang pamilya usab ni Tia Tita Cordoba or Hera Cordoba mga higala. Ang usas kauban na itong membro sa Tuburan ng pagtinabangay sa Cluster 2 ang Italiwan in Taos Laing Kalibutan. Kunya nanuktok na sa taas yung tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing sa 10 pesos sa ito ang mga membro sa COPS Cluster 2 from Barangay Daan Lungsod, Manga, Carmelo, Hagbuaya, Caridad, no? O ang Barangay Siutis, no? O ang Barangay Alegria, no? So na ito ang sa Cluster 2 niya. Plano pa na ito ang ito ang Cluster 2 punan na ito sa Barangay Libo, no? Diha karong gapit sa GIS kay doon natin orientation po diha niya ipahigayon. 35 minutos mga higala na kalabay sa lasutsos kabutagod mga igsoon arita mga higala ang lungsod sa Tuburan mga higala nagpagawas og pahimang no ang ato ang local government unit ning ato ang lungsod sa Tuburan pinagi sa rural health unit or RSU Tuburan sa pagigtambayayong nag-awhag sa pagigtambayayong sa Department of Health Central Visayas Center for Health Development nga nagpadayon karon sa measles rubella supplemental immunization activity kung MRSIA yauhag ang tanang ginikanan og mga tigbantay or mga guardians mga higala nga dadon ang ilahang mga anak nga dunay edad size nga to sa 59 kabuan, no mga higala or 6 kabuan nga to sa 59 kabuan ngadto na sa labing duol nga vaccination site sa ilahang barangay aron na mapabakunahan na batok sa measles sa rubella. Sumala sa RSU Tuburan ang gabakuna luwas epektibo og libre og ipangalagad lamang sa mga kwalipikado og nabansay nga healthcare workers mga higala. Sigon pa mga kigsunan nga sa lokal nga pagagamhanan nga ang pagbakuna maoy usa sa labing epektibong paagi aron mapritahan ang mga kabataan batok sa seryosong sakit. Mensahe sa RSU Tuburan, bakuna o protection ni baby atong responsibilidad. Baka ito mga kaigsunan, ito nga balita sa kalambuan sa lungsod sa Taboran, samtang gadugang ka mga balita, mga higala sa kalambuan ng ito galungsod. Pero na itong usa, itong another recognition, no? Lain na usa, mga higalang pag-ila, mga kaigsunan. Ang ito na sakmit ng ito galungsod sa Taboran. Din matod pa mga higala, nakabot na usab sa lungsod sa Taboran ang usa ka mahinungdanong kalampusan human kini gihatagan og high performing functionality nga grado sa calendar year 2025 sa Peace and Order Council o POC performance audit. Agamaong pag-ila nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga kagamhanan sa Taboran sa pagpalig-on sa kalinaw kahapsay kaluwasan sa publiko og maayong nga paggamhanan. Subala sa lokal nga kagamhanan ang kalampusan resulta sa hiniusang paningkamot sa local government unit nga kapulisan ug uban pa mga law enforcement agencies, mga partner stakeholders ug ingon man labi na gyud ninyo katawhan sa lungsod sa Taboran. Busa sa liderato ni Mayor Cidy Diamante, nagpadayon ang lungsod sa paghatag og maayo og responsableng serbisyo sa publiko aron mapalig-on ang kalinaw og kalambuan sa komunidad. Gipasabot usab nga pinaagi sa paghiusa, dedikasyon o gamayong pagbango, nagpadayon ang Taboran sa pag-angkon o mga kalampusan isip tinuon nga spring of success, mga higala. Congratulations sa tibuok lungsod sa Taboran o sa laing dungog na usab nga atong nakabot, mga higala. 39 minutos man kalabay alas 8 sa kabuntagon. Ato sa nang ipasupot ng mensahe ni Juan Bro ni Mayor Cidy Diamante dari sa Kuan at Taboran Cebu, the spring of success. Ato ni ron mga higalang ipasupot to. Ta sa Facebook po sa Taboran Cebu, the spring of success. Unya ako ding i-greet, no? Og happy listening diha karon sa Taboran Public Market diha karon si Kapitan Idol Dexter Clarite. Nga man si Ma'am Milagros sa Clarite, mga higala diha sila ang Kabildix Eatery. May pagpaminaw nyo diha, Ma'am Sir. Or Cup Idol, Dexter Clarite, mga higala ang sa makanunayon, nagpahigayon o consistent, mga higala, sustainable nga feeding program na puno sa kinini ang sustansya o nutrisyon, mga higala mga pagkaon nga giserve, gitunol diha sa Mataglamisa. Din has to covered court, mga higala, alang sa mga kabataan o sa tarang taga-barangay Kugon, mga higala. Yan na kadindot mga kaigsunan, doon na tay ice cream karong umabot sa Badu. Uy mga bata, mga ginikanan, nga nagpaminaw karon diha sa Barangay Kugon. Dindot kay mo diha ay kipinangga kay mo sinyuhang kapitan, no? Ang feeding program ninyo diha di maasi-asi good food, no? Kay lain-lainon yung kuno ang inyong pagkaon aron di mo mapulaan. Inana mo kapinangga sinyong kapitan, no? Kapitan Idol Dexter Clarity. Unya ni kahuman, doon na pagid mo yung libreng ice cream mga bata, no? So dindot kayong tanawon. Matod pa ni Kapitan Idol Dexter Clarity, malipay ko idol. Magtanaw sa mga bata, no? Nga malipayon silang nangaon diha sa ako ang tugkaran sa ihang barangay hall. O, sa inyohang barangay hall, das barangay Kugon, mga higala. No? Nalipay ang tanan, busog, himsog, baskog, mga higala. O kinini ang nakita nato, no? Nga mong inisiyatiba. May inunta mga higalang pamaagi aron nga masumpo, no, ang malnutrisyon mga higala. So mga bata, ugma ha, inikas ba do, dunay ice cream, no? Muna nga atugin mo, aron nga makakaon mo sa unlimited ice cream, no? Okay, so subida. Maglinya mga bata, bro, di madaydali, kahurot yan ang usaka taro, dahil sa kuat. Pagkim na yung daghanag, so, di ana, dahil, no? Dito, nag-appel ko kaon po dito mga higalang ice cream. Ito na kalabay sa Bado, no? Salamat, no, Kapitan Idol Dexter Clarity, sa mga konsyales, mga higala, kay ilan yung tinabangay, no, sa mga barangay officials diha sa barangay kaya Kugon. Konsyal, kinini ang Gerson Aro, may pagpabinaw. Konsyal Lando Perales, no, nakaroon diha ni Konsyal Nancy Aligo, no? Ni Konsyal Jonard Monsanto. At mga amigong konsyal diha, kisa pa mga uban, no, Clyde, kinini ang lumapas. Sa tanan na lang diha, mga kamiguhan atong mga konsyales barangay. Pisalber Gamay, oh, pagpaminaw ni muda Konsyal Amay. Dias Barangay Kugo, salamat kay sinyuhang serbisyo tinudanay. Arita mga higalas, minsahe ni Mayor Cidy Diamante, mga higala, kalabot ang pag-auhag sa niyan. Siya mismo, si Mayor Cidy Diamante, may auhag sa mga ginikanan na ito, no, nga magpabakuna sa Measles Rubella Supplemental Immunization Active, kinini ang immunization, mga higala. Okay mga kaigsunan, ato ning ipasupot ting maong minsahe ni Mayor Cidy Diamante.
2: awag sa mga ginikana nato no nga magpabakuna sa
0: niya sa okay na po sa tawo nga sa tumago ako ang live sa
3: kuan ng mga tuburanon. Ako si Mayor Christian Daniel Diamante, nagpahinumdum na usa ka dakong responsibilidad ang pagpabakuna padayon ang hulga sa sakit sa measles o rubella sa atong komunidad. Tungod kay aduna gyapoy mga bata na nagpabiling wala na bakunahan. Kinahanglang protektahan nato ang mga bata batok sa maong mga sakit pinaagi sa pagpabakuna. Kini makatabang sa paglikay sa pagkasakit, pagka-hospital ug labaw na sa kamatayon. Ang mga bakuna batok sa measles ug rubella kay luwas ug epektibo. Dali kini makuha sa mga permanent ug temporary nga vaccination sites nga gipahimutang sa atong tagsa-tagsa KalLGU. Kanunay nga andam nga atong mga health workers sa pag-atiman kung adunay masinati nga mga posibleng reaksyon sa bakuna. Dalha ang iyong mga anak nga nag-edad 6 to 59 months sa inyong fixed o temporary nga vaccination sites aron magpapakunahan batok sa measles o rubella. Kauban ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Ako si Mayor Christian Daniel Diamante, nakiguusa nga ang bakuna o proteksyon ni baby atong responsibilidad. Kaya ang batang bakunado,

Kami nagbibuntag sa day karon ni Captain Joseph de Gracia Aspi menghegala day karon sa Sorge Caridad Tuburan Cebu, home of Aspi Lights and Sounds. Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan menghegala. Kapan karon diha ni Sir Joseph si Mamunina Balsa Mamagid Aspi man menghegala karon diha sa ilang mga crew no sa Aspi Lights and Sounds mga kaigsoonan. Uli book mga higala.

Okay mga kisuna, no, pasensya kayo kay ato ang putol to mga higala ato ang greetings. Okay, may kananing ato ang mga kahimanan mga higala, no, medyo kangin mga higala usay ma di tamaanad ba, no. So ato din kaya palapos ni ato ang team song ato mga higala sa lungsod sa Tuburan, no, ining kalambuan sa lungsod sa Tuburan mga higala. Ato din kinumpos mga kisuna ning maongga kanta together pinagistabang po ni the captain moves kuya El Cerdong ug si Bico Dos mga igsoon, no. Okay, ito mga higala, no, at sa toga mga greetings na karon. Ma'am Juan Labangon, good morning Idol Juriel, no, may pagpaminaw ni mo diha Ma'am Juan Labangon. Shout out sa akong pamilyang sa family Labangon from Sitio Tuong, from Juan Balibad and John Dave Balibad, no. Niya si Ma'am Narsing Kulipano, good morning Idol. May pagpaminaw sa diha ni Christopher Tabuco, good morning sir Juriel. Shout out kuni Tio Mario, Tio Idi o Papalino. Diha ko karos Barangay Santo Niño, naglanog-lanog kada adlaw na minaw sa imuhang sibyanan. Salamat kayo ninyo diha, no? Sir Christopher Tabuco niya. May paminaw dahil diha karon diha sa may kidiniang sa Tinago, no? Sa kidiniang sakop siguro na sa Carmelo. Ani Ati Agaw, no? Merna Romero, no? May pagpaminaw naman diha Ati Agaw. Merna Romero, gingon man ni Agaw Jose Romero. Diya sab karon sa Barangay Alegria. Sa tanan ng mga kaprintihan diya ang mga Romero family, Asingente family, no? May pagpaminag may buntang niyo. Gadja family, diya karon mga Mudikilio family. Pinagyo ni Consial Titing Mudikilio, Consial Berning Gadja, may pagpaminaw. Consial Chio Cardo, Asingente. Consial Ermi Pipito, sa tanan ng uban diya mga consialis ng mga kamiguhan. May pagpabinaw sa diha karon ni Jun Lee Sanika Arindain. Shout out Adul watching from Makupa. O si Paul Ryan Supata Negro, may buntag diha kanimo part. O sa tanang Tuburanon, happy 457th founding anniversary of the province of Cebu. Salamat ni mo diha part. O niya si Chad Amancio Aliego, pa shout out Boss Jeriel watching and listening here at FCCT Meat Shop Tuburan. Ay pagpaminaw niya sa talaga mga miguhan at talaga mga Aliego diya sa Barangay Tuminhaw. Real Aliego ni Dong Chad, no? Dong Richard Aliego, may pagpaminaw diya. Di Dong Liomar Paglinawan, good morning, may pagpaminaw di mo diya. Dong Hubak Nini Balibad Aparicio, ayong buntag sir. Bilin na kantay, wala na usap well, wala na sa tabuilan maabot. Ah, sa man sa tinabangay, no? Wala pa gid maabot sa tabuilan. Basin pa diay ug ipaabot niya, no, sa tuang makita ang kayuhan pud ani ning atong tinabangay. Dako sa ring ikatabang nas mga opisyalis des bar sa lungsod sa tabuilan, eh, no? Ug gani dres Tuburan. Dako sa ring ikatabang sa mga opisyalis, no? Ahim na dunay na sila kaabag sab nga grupo sa sir organisasyon kahugpungan. Kapunungan mga higala mutabang na tao nagkalisod-isod mga higala labi na gyud panahon dunay mauyamot. Makita po din mga higala ni kani Mayor Rex Herona diha og ni Inday Rosemary Herona Suiso kasi nga mapaabot po niya ni diha puho, no. Si Mian Cabanao, good morning Idol. Shout out ko sa pamilya Cabanao sa ako ang gamama Linda na naa sa Apalan from Mary Ann. Niya si Jolito Bayo. Hi bro, good morning. Shout out ko sa mga Bayo family diri sa Mag-Alua, bro. Salamat yun sa Mag-Alua. O si Ma'am Leonila Bardukilio Hofstetter, good AM sa mga Tuburanon. Ani mo Sir Jeriel, no, na aron diha sa Leonela's Apart Hotel mga kaisunan diha sa Ma'am Leonela. Tag-iya paghigala diha Leonela's Apart Hotel. Na swimming pool diha iya hangga area, no. So yun, indot kayo maging sunan. Limpio pagigayo, no. Indot kayo na siya ganang habang kadang nagpunay filter mga higala nga may hinungdan mga higala nga dili katol, no, ang swimming pool ikaligo ni mo manayahad ang area mga kigsunan ni Ma'am Leonela. Okay mga kigsunan, 10 minutos na lang habilin mga higala di patahingpit nga mupupos may atong tulumanon alita bro sa tuwang gabang nga greetings ito sa messenger, no. Okay niya
nindot kayo ni mga higala mo na itong i-background, no, kung mag-greetings sa mga higala. Ato nang gituyo mga kaigsunan nga dili kayo inong tanjali. Medyo kuani siya mga higala, pop music or love song nga alang ninyo mga higala na itong higugmang mga tuburanon. Mga minahal na itong mga tuburanon mga higala. May pagpaminaw, may buntag ninyo niya para tungod alang ninyo ning maongga kompos na mo ni Bro Altser nga tukar alang sa kalambuan sa tuang galungsod ng higa nga gipanguluhan ni Mayor Cidy Diamante pinagis pagsuporta ni Vice Mayor Danny Diamante og former tuburan Mayor Aljon Diamante ang ato gyud mga higa lang amahan founders kalambuan nito galungsod tuburan Mayor Aljon Diamante.

Greetings og advance happy fiesta. Ya karo sa Barangay Apalan Tobran Cebu. Di Kapitan Linet Armas pagpaminag may buntag ni Bodeka. Ngayon man diha karo ni niyang Boskibin Armas diha karo. Sa yang iksuon po dito sa Barangay Putat kalimot ko diha hangga ko na messenger. Kauban nila ni Yahari Montibon dito sa kusina ni board member Julius Anthony Coruminas no. Armas family diha karon sa Barangay Putat may pagpaminag may butak. Pag-usap no diha sa Barangay Apalan. Advance sa PPS tanin nyo diha. Kapitan Linet Armas og sa tibuok Barangay Apalan. Pinagyod po diha sa inyohang malagaron. Ang inyohang mapinanggaon. Aktibo og kugihan ninyong konsyal. Jonathan Atan Dasilio. Pagpaminaw ni Budiha Kuya. Pagpaminaw karon diha sa iyong insurance. Pagpaminaw karon siya hangga tindahan karon diha sa may Akbang Yod. Bismo diha sa Covered Gore sa Barangay Apalan. Pagpaminaw si Daylisa Galiarde Dasilio karon mga ikso. Diha karon sa Barangay 2 ay pagpaminaw ni Konsyal Odette Presbitero o na Mrs. Faith Presbitero. May pagpaminaw sa Konsyal Mark Anthony Jamante. Diha karon ni Noy Taroy o na training Jamante. Diha karon sa tuang mga officers sa kinatumuranong pagtinabangay, may butag may pagpaminaw. Mr. Ivan Rios sa Carondas Barangay Dalungsod may pagpaminaw usab no? Sa kinini ang Bintik Pro Audio. Si Sir Ronaldo Mamponsyana Pilayo may pagpaminaw ng rin-rin karon diha no. Lang bibi rin-rin karon diha sa ilahang glass aluminum diha sa may Barangay Apalan. Si Boss Alan Uyua may pagpaminaw may buntag diha karon sa Barangay Gugol siya Motor Parts. Good morning mo diha Boss Alan Uyua. Nanay Nini Jamanti Butal may pagpaminaw sa Matnog Puta Tobran Cebu. Ati Mamay Butal Lariosa og di Konsyal Jerry Lariosa may pagpaminaw may buntag diha karon sa Barangay Putat. Konsyal Raul Alnicule, Imam Marisa Kuli, Raul Kuli Jr., Jan Aira Kuli og Inday Sky og Inday Awi Kuli. Rhea Brigoli karon siya hangga tubigan no siyang water filling station ya karon ni Boss Ray Brigoli. Good morning may pagpaminaw ni mga boss Barangay Putat diha karon sa Barangay Mangga Manghegala highway Skinas Landing Gaw Glen Pahis anay Hinero sa Pahis may pagpaminaw may buntag. Good morning sab diha ni Imi Atidora ga Bardo Kilio terus pergi bangga no. Okay, Mari Mary Arnado karon good morning may pagpaminaw sa Skina Cards. Morning nyo dha mare ni Dong Elton Jan og dai dai Iba Mi Arnado dai Jen dia karon no may pagpaminaw dai Jen ayo na kada Jen sa ayo na ka kuan in town in town ni Kiro in town nga kamo dia ha muhi tau Kiro in town taghipos kay daghang kay mga inosente in town among na inyuhang pasagad na inyo ha inuhi diha pag buhi-buhi diha ang abos karsada makaligis na makaamong mga higalag mga motorista ay pagpaminaw pag-usap di karon Mari Mary Arnado diha karon paglinawan Arnado no, diha sa Skina Cads diha sa Barangay Putat Tobran Cebu. Ngayon man mga higala karon ni Sir Jai Jai Julius Lanterna diha sa Chaycon Barangay Bagasawi. Sir Chito Isidro ni Ma'am Litlit Isidro diha sa Barangay Saiz. Good morning may pagpaminaw karon sila fishing supply si Duke Idol Garner Verano ito ang veterinary medical doctor ng Malagaro ni ito galungsod sa Tuburan. Nagpaminaw karon diha sa iyang veterinary clinic kauban si Ma'am Vicky Veranos Barangay 5.

SB member Johinyo Arigo Karon LP SLP Boy menghegal kaba gusto mga keksuna ni Mayor City Jamante ni former Mayor Aljun Jamante pagpalambo ning sustainable livelihood program sa DSWD. Alegria kung siya titingo ni Kilyo perlita mo ni Kilyo may pagkawin nagmembutag Karos Barangay 1 kanhi konsyal Linlin Kumahig ngati Ibyang Kumahig may pagpaminaw kuya Buntay Silas Kuya Boy ngati Dibin Monterola may pagpaminaw da Karos sa Barangay 1 konsyal Marvin Monterola Parikoy good morning muna konsyal Abner Arnijo da sa Barangay Bulwang yung malagaron o mapinanggaon yung konsyal Barangay Bulwang Abner Arnijo tingon man manghigala karon diha ni Ma'am Jema Sarlatan no? O diha sa okay, no? Diha karon sa kuan manghigala, Barangay Otso. Ni Boss Dodo Hilito, diha karon sa ano, Akina Sales, Barangay Otso. Og diha karon sa Barangay Uno, number one konsyal. Dong Christian Ducante, may pagpaminaw, may buntag karon diha sa Barangay Uno. Okay, no? Niya, diha karon sa Barangay Amatugan, may pagpaminaw ni Kapitan Alexander Dakwa.

pagpaminaw may buntag diha karos barangay Tubinhaw. Iya, siya merna paglinawan, no? Karon may pagpaminaw ni wala siya, no? Merna paglinawan, barangay Tubinhaw. No, niya may pagpaminaw diha ni kanhi konsyal Andy Laurente. Good morning ni wala po sa dila diha karos ko ang naro diha sa Tuburan District Jail. Jail senior senior inspector yan des upong may pagpaminaw diha karon og ingon man sa deputy warden diha SGO2 Manlangit panghigala. Good morning yo diha sir Manlangit, no? Diha sa Tuburan District Jail nagpaminaw na sila diha sa ato mga kitchen boys na patong ato mga kwagas kitchen boys bro diha sa Lubo sugod may pagpaminaw sab ni Kuya Gaw Roberto Alonso Zamora. Ngayon man diha karon ni may pagpaminaw sab diha karon ni Buscar Maxwell Ejercito. Diha sa kuan no sa ikidini ang Baragi 8 diha sa Morphs mga higala. Okay diha sa Kitchen Boys sa BGMP Tuburan District Jail. John Lastima may pagpaminaw may buntag. Jimar Bayadog. Si Dong Jikim, good morning may pagpaminaw Dong Bungo. Ngayon mas Dong Jikril. Litcher Boy. Diha karon sa tibok puwersa sa ato ang Kitchen Boys sa Tuburan District Jail ang naglutos lamian kanilang mga rasyon diha alang sila mga PDLs ay pagpaminag may buntag sa ato ang mga jail officers diha no ang pingmos magkananayon sila Sir Monroid no morning sab ni Kuya Puligons no Kuya Gonzales no may pagpaminag may buntag diha sa Barangay Kapihan may pagpaminaw diha sa Barangay Himama or sa Sitio Kapihan Barangay Himama Iko Lagnas og si Nina Lagnas. Diha karon sa Barangay Kugon nila ni Agaw Jaime Asinjente. May pagpaminaw ni muda Agaw Jaime. No, diha karon sa Barangay Kugon karon mga igso, no? Dito karon sa Barangay Sumon. Good morning, may pagpaminaw sab nila ni kinini ang ati Susan no, ni Agaw Edward Asinjente mga higala.

0: Okay mga kaigsoon na, no? So, mo ka ito manghiga lah. Ang ato ang sunata mga kaigsoon na. Nindot kayo manghiga lah paminaw. Team song ito na ito, ha? Ibok lungsod, stuburan manghiga lah. Amo ginagituyos, makuti manghiga lang. Pagkumpos mga kaigsoon na ni Bro Alcer Dungog, no? Arang yun kahimuan ta manghiga lah. Team song, muhaom yun manghiga lah. Sa tinod anayin kalambuan, sa pagbinahalay na ito mga tuburanon manghiga lah, no? Alang sa tuang pinalanggang lungsod sa tuburan nga doon na nakaroy tagline nga nagkupot mga higala sa The Spring of Success. Tuburan, Cebu, The Spring of Success. Wala gitigong oras. Hangtod ugma pohon mga higala at lang Biyernes mga kaiksunan. Okay, pahibaw pag-usab, no? Dias Barge City karon padayon gihapon mga higala. Ato pagpangapod-apod karong adlawa mga kaiksunan after ng akong program. Musibog tadi mga kaiksunan. Alas pagkapunapod o mga kinilong bugas mga higala humay kitong wapang makadawat mga higala sa tag 5 kilos rice gikan sa LGU tuburan mga kaigsunan. Kinini ang palihog tag claim karon, no? Atong ibay purok mga higala, atong isindan karon diha pagapod-apod ninyo diha kauban si Ma'am Beryl Incabo, atong SK Federation President, inyong SK Chairman Barge City o sinyong mapinanggaon nga konsihal kuya konsihal Cristino Tino Lukmayon. Sige po, kini yung pubring ison, pubring silingan, napanadun ha sa aspeto pagmahal si Sikingon. Jeriel Asindiente manamilit sa Kugmingon ngayong adlaw nga Lunes Kabuntagon or Huwebes sa Kabuntagon. Magbabunghag magbalipay yung nagkasalamas pagpaminaw o mayong butag pag-usab.
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service in Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1

0: 89.1 BT Radio.
1: 바로 sa Olimpia dugo DTX 500 para sa himsog natay DTX 500 suno sa mga eksperto ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto testing ninyo DTX 500
2: mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
3: Tatay Loy sa Litson Manok Litson Baling Oga Liampo nagkinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4 Tuburan Sibong og nausab diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausab sila sa Tabuelan, Asturias og sa Balamban Sibong. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion ang tagya og tagduma og nangita ba usab kamo og gym adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7 Tuburan, Cebu. Tatailo isa Lichon Medog, Lichon Belly o Giyempo. Tatailo isa Lichon Medog, Lichon Belly o Giyempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya o ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
6: Oh, simple na, Sir Max. Pang-haplas og said liniment oil.
5: Basin bayad mabatal noong kubalik, ana, ha?
6: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
5: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
6: Said liniment oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
7: Nangita ka ba o paspas, kasaligan o barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
8: FiberConnect IT Solutions.
7: Ang FiberConnect IT Solutions nag-promo o tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naa mahimutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
8: 0943-248-2389.
9: Original Hagkuray Capsule.
10: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Magtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuray Capsule.
9: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
11: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with a four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedel Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Homedel, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu.
10: At Barangay A, Tuburan, Cebu.
11: And create memories. place to last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
12: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
14: This is the Morning Drive.
15: Morning Drive.
16: The Morning Drive.
17: BT 98.1.
18: Every day. Every day.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Wilson Tigon, taga Ikel, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kutu-kutu, kasi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto kong kwan yung kaplaso, salamat yung kako, kanyang herbal oil, tayo, mamatay, titibo kayo.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaw kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, mayroong palit na ko dora ka karton. Pag sigil na ko ginom, ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan tong karon. Dali mo usos ang iyong sugar. John Largo, taga Bangkal, Royal Valley.
5: Ang kape nga dunay pagtabang batok sa diabetes. Zed Panyawan Coffee Mix, ginama sa Zed Marketing.
4: Living Testimonies.
3: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts Trading. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
7: Uy, Kuya Atan, unsa man ning atong amigo nga masulupon magkaayog naong?
8: Dito, no? Atong pagutan-on. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ganong masulupon magkaayog kag naong karon?
9: Maulagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasa na ko mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
7: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay Sabio nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o uban pa.
8: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa Inifirice ning atong lungsod sa Tuboran. Nag-apod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
7: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
10: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
11: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang himutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuboran.

0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
1: Nawan ano ba kaugana sa kama?
2: Basin ug
1: may diabetes ka?
2: Ang DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug desugared sugar cane,
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: matok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500,
3: jumpstart your day right here.
4: Good morning,
5: the morning drive.
3: 45.
5: BT 98.1.
6: Oh boy.

0: 101.1 BT Radio.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
4: Unang gamit na ko, Ma'am. Nakita gid ang mga paglikat na sa akong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
3: Aha. Dili hapdos.
4: Dili man, Ma'am. Okay ra kay good, Ma'am.
3: Dili pod siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala pod, Ma'am. Ganahan kaayo sa sabon.
3: Ganahan kaayo ka sa atong sabon nga Said Celebrity Gojek Soap.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyonan, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 ugang alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store dahil ginidiha may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
7: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, og paspas nga serbisyo.
8: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaon sa imong kidney, og pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Bring health into your home.
11: Marami na ang believe sa Lactopuffing.
12: Sa Lactopuffing.
13: Lactopuffy
11: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
10: Bring health into your home.
14: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
16: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
15: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
16: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
15: Malunggay, paligun sa imong immune system.
16: Tubo, natural energy booster.
15: Ginger, pangontra sa inflammation.
16: And And of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
15: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize every day,
16: tumar na
15: sa original Hagunoy Capsule.
16: This for life.
14: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Vitron, subok na!
13: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood jud nga. Dili na siya kayo magilak-ilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mood kay positibo jud siya kayo sa bata.
12: Vitron, subok na!
17: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
18: This is the Morning Drive.
19: The Morning Drive. BT.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og TTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang TTX 500.
0: TTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
3: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong digestive tract kung ilabi na ang atong atay og apdo. Kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color doc should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids.
3: Correct.
4: Kaning gitawag la almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong gangas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka capsule buntag sa gabi. After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar. Active wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw Sir GP. Ang type 1 o type 2 gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Dahil.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Uy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Mao
4: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties og makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infection na pud sa tinai ang pag-isgutan, dako jod makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
3: Brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Munay kuyaw.
4: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang in intestinal health.
3: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Lineroso.
4: Kung kininasab si Dr. Ramil oy siyeng mayong lawas ang pingan,
3: ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Kadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa bunta, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
8: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Aksa nga lang na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa, Monchita?
3: Monching.
2: Oh, Monching imo angga. Imamunching, itangas kami diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Ang sana siya katinood?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nga dili na, nga naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon, day ka?
3: Oo, oh, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mo lawas, day, ma'am.
3: Okay na.
2: Oh, sige, salamat. Ito nga lang mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Nagkinibaybutang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog lichon beli og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: The Best Buy imuang gipangita suka nga magka-fulfill sa imuang cravings. I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko og natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami og dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Sa 0961-632-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mutang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is the Morning Drive.
10: The Morning Drive. BT 90.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Conceita Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Pasalamat yung sa Wonder Herbal Oil. Pasadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit ba sa atong kalutahan, mawala yun.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
3: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
4: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
3: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
5: Marcia Auto Parts Trading.
6: Marcia Auto Parts Trading.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1, mapalit sa tanang butika.
1: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 ektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
2: This is the Morning Drive.
3: The Morning Drive.
2: BT

0: 89.1 BT Radio.
1: Bring health into your home.
2: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
1: Bring health into your home.
5: Alam niyo nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Ug anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Ugang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nara usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, okay, usab ang G&D Sari-Sari Store. Dalag din niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili makinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Vitron, subok na.
8: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, Samonga, Sibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup ya. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya, dili man guni siya motulog magabi ya. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulay na inyong Vitron syrup dayon. Karon yan, uyon naman kay maay naman sila mga tulog, maay na sad mukaon.
7: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
2: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
10: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15 in 1.
10: Ha? Unsa di na anak, kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
10: Hala, ganitot ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko ana?
11: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, ganindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive. BTV.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mommy Pucci?
2: Okay pa sa alright Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din naka-take ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Og karon Mommy Pucci, atong paghihisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundili worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes ug ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man ni siyang type 1 ug type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mauna siyang reason, Mami Pucci, magka type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: O karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usapon na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also pod ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man ni siya nga mga sakit Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So, Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise bud nga kung na kay diabetes, mo-take jug ka og katong mga insulin. Ang kanang insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin, di ba? Ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. Og wala na tay igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi sa programang Health is Well.
0: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Lagi, Utuan, BT, Radio.

0: magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
2: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
1: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
3: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
4: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
3: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: buong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 11 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa 6 na lugar dahil sa Tropical Storm Maymay. Higit 80,000 katao apektado ng bagyo ayon sa NDRRMC. Samantala, pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa National Capital Region. Sinuspende ng Malacanang dahil sa bagyo.
5: Headlines. Humanitarian assistance na naihatid ng DSWD sa mga apektado ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat umabot na sa halos 1.8 milyong piso. DILG naglaan naman ng higit 600 milyong piso para sa pagtatayo ng climate smart evacuation centers.
6: Headlines.
3: 12 pesos kada litrong fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers epektibo na.
6: Headlines.
5: Mga senador mula sa mayorya at minorya nagkakaisang hiniling ang pagwawalang bisa sa temporary restraining order o TRO laban sa dagdag sweldo.
6: Headlines.
3: Pagbaba ng inflation noong Hulyo, welcome development sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatyag sa gitna ng geopolitical tension.
6: Headlines.
5: Employment rate noong Hunyo bahagyang bumaba ayon sa Philippine Statistics Authority.
6: Headlines.
3: Desisyon ng Korte Suprema hinggil sa impeachment proceedings nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ayon sa prosekusyon.
6: Headlines.
5: At tatlong panukalang batas para sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections inihain sa Kamara.
7: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
7: Radyo Pilipinas
8: News. News Nationwide.
3: 7 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ang signal number 2 sa 6 na lugar sa Luzon dahil kay Tropical Storm Maymay na huling naispatan sa bahagi ng Banged Abra. Kabilang sa signal number 2 ang Ilocos Norte at Cagayan, Kanlurang Apayao, Abra, Kanlurang Kalinga, Kanluran at gitnang bahagi ng Mountain Province. Signal number 1 naman sa mga nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Hilagang Kanlurang Pangasinan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Katimugang, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at Hilaga at gitnang Aurora. Taglay ni Maymay ang pinakamalakas na hangin na 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 km bawat oras. Si Maymay ay kumikilos pasilangan sa bilis na 10 km kada oras.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
8: News Nationwide.
5: Mahigit 80,000 individual apektado ng masamang panahon dulot ng bagyong Maymay at Habagat ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala sa ulat.
8: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas
8: Report.
9: Chet, nakatutok ang National Disaster Disaster Management Council at NDRRMC sa sitwasyon ng mga lugar na apektado ng pag-ulang dala ng bagyong Maymay at Habagat. Batay sa datos sa NDRRMC, pumalo sa 23,346 na pamilya o katumbas. Nang 80,633 pamilya ang individual ang apektado ng sumanong panahon. Nasa 2,215 pamilya o katumbas ng 6,129 na individual ang kasalukuyan na nanatili sa may 39 na evacuation center sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Zamboanga, Bangsamoro, Autonomous Region at Cordillera. Nasa 83 lugar naman sa mga rehiyon ng Ilocos, Central Luzon, Zamboanga at Bangsamoro ang napaulat na binaha. Aabot naman sa mahigit 1.38 milyong piso ang naipaabot na tunay ng pamahalaan sa mga apektado ng kalamidad. Samantala, Ted at Jan, baka pwede makahingi ng isang flash report.
8: Radyo Pilipinas Flash Report.

0: ang isa pang sugatan para sa Bago Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Kasalukuyang nananatili sa mga evacuation centers sa La Union ang mahigit 2,000 individual dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin na nagmula ang mga bakwit sa coastal communities at high-risk areas. Halos 500 pamilya naman aniya ang lumikas sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Patuloy na ipinaabot ang tulong sa mga apektadong residente.
3: Nagbigay na rin po ng taunang tulong sa mga assistant, kagaya po ng pagkain at mga gamot, serbisyong medikal, yung mga LGUs po natin sa pangunguna po ng mga alkalde sa mga evacuees. As to the provincial government of La Union po, nakapagtakpo tayo ng 7,210 po na food pack. Gabi po ay nag-distribute na po tayo ng 1,400 na food pack sa mga bayan po dito po sa La Union.
2: Ang tinig ni La Union PDRRMO Media Affairs Office Information Officer John Elizar Martin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sinuspinde ng Malacanang ang pasok sa mga ahensya ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at ilang lugar sa Luzon ngayong Huwebes, Agosto 6. Punso dito ng matinding ulan dulot ng Tropical Storm Maymay at ng habagat. Bukod sa Metro Manila, sa Claudino suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Sinabi ng palasyo na sa mga lugar na hindi saklaw ng direktiba ay pwedeng suspindihin ng local chief executives ang trabaho at klase sa kanikanilang jurisdiksyon batay sa umiiral na batas at regulasyon. Samantala, inatasan ng Malacanang ang mga pangunahing ahensya kapag may sakuna at kalamidad na magpatuloy sa kanilang operasyon at serbisyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sumampana sa halos 1.8 million pesos ang halaga ng humanitarian assistance na naipahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Sa datos ng DSWD, nasa 2,219 na pamilya ang nananatili sa mga evacuation center, habang 426 na pamilya ang pansamantalang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak o kaibigan. Kabilang sa mga apektadong residente ay mula sa Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 5 at 6. Mahigit 26,000 na pamilya din ang naapektuhan ng masamang panahon. Sa kasalukuyan ay may mahigit 6 billion pesos pa na relief resources ang DSWD para tumugon sa mga naapektuhan ng habagat at ng mga bagyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nakahanda na ang mga evacuation center at relief items sa Cagayan Province para sa mga maapektuhan ng bagyong Maymay. Sa programang Boses, sinabi ni Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing na mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ang nararanasan ngayon sa southern portion ng lalawigan, habang moderate hanggang sa malalakas na ulan at bahagyang malakas na hangin sa northwestern section. Nakataas ngayon ng blue alert status sa buong Cagayan, habang naka-standby ang lahat ng kanilang assets, gamit at rescuers. Samantala, nasa 166 meters ang level ng tubig sa Cagayan River, malayo sa 180 meters below normal level.
5: Nakataas po ngayon sa blue alert ang status ng province. Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin, mga rescue equipments natin. Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief pod.
4: Si Cagayan PDRRMO Head Rueli Rapsing.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pansamantalang ipinatutupad ngayon sa Magsingal sa Ilocos Sur ang liquor ban at nighttime curfew sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Ayon kay Magsingal Acting Mayor Alrico Favis, kailangang ipatupad ang liquor ban ngayong may bagyo dahil maaaring makaapekto ang alak sa pag-iisip. at pagkilos ng isang tao, bagay na mas magiging delikado kapag may sakuna o emergency. Samantala, epektibo rin ang curfew mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw sa mga pampublikong lugar sa Magsingal. Hindi naman sakop ng curfew ang mga naka-duty sa gobyerno, health workers, utility workers at mga tumutulong sa emergency at sakuna. Epekto o epektibo ang liquor ban at curfew sa bayan habang may bagyo maymay at hanggang sa alisin ang tropical cyclone wind

0: signal doon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Magpapatuloy pa ang mga pag-ulan sa bansa hanggang sa susunod na linggo dahil sa habagat. Ayon sa PAGASA, kahit malusaw o humina, ang bagyong Maymay na nasa bansa ay magtutuloy-tuloy pa rin ang epekto ng habagat. Pinag-iingat naman ng Weather Bureau ang mga nasa matataas na lugar bunsod ng posibleng landslides sa dulot ng bagyo. Samantala, binabantayan din ng PAGASA ang bagyong Dolphin na nasa labas ng bansa na hindi nakikita ang magla-landfall subalit magpapalakas sa habagat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nianig naman ang magnitude 6.3 na lindol ang Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental kaninang 5:41 ng madaling araw. Ayon sa FEVOX, ito ay aftershock mula sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa Davao Occidental noong Hunyo. Sinabi naman ng National Grid Corporation of the Philippines na nananatiling matatag ang linya ng kuryente sa kabila ng malakas na lindol. Wala ring nasira na transmission facility sa southwestern Mindanao at mga kalapit na lugar. Samantala, pinangangabahan namang magkaroon pa ng mga karagdagang aftershock kasunod ng pagyanig.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Sinimulan na ang decampment operation sa pagpapauwi sa evacuees. Makaraang ibaba sa alert level 2 ang Bulkang Mayon mula sa alert level 3. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, bukod sa transportasyon ay magbibigay din ng provincial government ng isang sakong bigas sa bawat uuwing pamilya. Sinimulan ang decampment ng mga bakwit mula sa evacuation center sa Malilipot, Tabaco City at Kamali, gayon din sa Ligao City kung saan voluntaryong lumikas sa mga pamilya mula sa formal evacuation centers. Bagamat ibinabana sa alert level 2 ang bulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone dahil sa posibleng volcanic hazards.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Naglaan ang Department of Interior and Local Government o DILG ng 633 million pesos para sa pagtatayo, pag-upgrade at rehabilitasyon ng 24 na climate smart evacuation centers sa mga pinaka-disaster prone LGU sa bansa. Palalakasin ito ang kakayahan ng LGU sa pagkakaroon ng mas ligtas, mas maayos at napapanahong preemptive evacuation. Nakasaad naman sa National Adaptation Plan 2023 to 2030 ang mga benepisyaryong lalawigan na tinukoy na pinaka-vulnerable sa climate-related hazards. Para sa fiscal year 2025, sakop ng programa ang 9 na bayan kabilang ang Bugay, Cagayan, Makalelon, Quezon, Lagonoy, Camarines Sur, Borbon, Cebu, Balangiga, Eastern Samar, Leyte, Leyte, Tabon-Tabon, Leyte, Gipos, Zamboanga del Sur at Tambulig, Zamboanga del Sur. Samantala, 15 LGUs naman ang tatanggap ng tulong sa fiscal year 2026. Kabilang dyan ang Bordeos, General Luna at Patnanungan sa Quezon, San Jose, Camarines Sur, San Fernando, Masbate, Anilao at Bingawan, Iloilo, Alegria, Boljon, Poro at Ronda sa Cebu, Maslog, Eastern Samar, Calubian, Leyte at Josefina at Tabina sa Zamboanga del Sur.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Kailangan nang baguhin ang development framework ng Pilipinas kaugnay ng pagtugon sa sakuna at kalamidad. Sa programang Boses, sinabi ni OCD 11 Regional Director Ednar Dayanghirang na kahit may mga nagawang proyekto ay masisira lang ng sakuna dahil hindi nasusunod ang parameters sa disaster resilience. Halimbawa, naan niya rito ang mga lugar na may banta ng landslide o pagbaha, subalit pinagtatayuan naman ang mga proyekto kahit may panganib. Ganito rin anya ang nangyayari sa ginagawa nilang rehabilitasyon sa Davao Region na lubang napinsala dahil sa malakas na lindol at iba pang kalamidad.
3: We already did the post-disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Mas malala mo, may shoreline kami, 2024, yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Le Sur, the Oriental, the Norte, at Davao de Oro. Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang iikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
2: Si Office of Civil Defense 11, Regional Director Ednar Dayanghirang.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Alas 11:19 ang ating oras. Antabayanan ang iba pa nating malalaking balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Epektibo na sa September 15 ang 12 peso per liter fuel subsidy para sa PUV at Express drivers na apektado ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Mas mababa ito sa 20 pesos per liter fuel subsidy na inirekomenda ng LTFRB. Sa kabila niyan, sinabi ng Office of the Executive Secretary na nasa 1,800 pesos kada linggo ang karagdagang pagkikinabangan ng mga driver sa bagong fuel subsidy. Bukod pa rito, ipinagutos ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga ahensya ng gobyerno na patuloy na ipatupad ang uplift measures sa ibang sektor na apektado ng Middle East crisis. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa SONA na naglaan ng 60 billion pesos sa uplift initiatives na ipagpapatuloy hanggang sa katapusan ng taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagkakaisang hiniling ng minority at majority senators ang agarang pagpapawalang bisa sa Temporary Restraining Order o TRO laban sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Iginit ang mga senador ang pangyarihan ng iba't ibang institusyon ng bansa na magtakda ng angkop na sahod ng mga manggagawa. Ito nakasaad sa Senate Resolution 577 na nilagdaan ng lahat ng senador para suportahan ng mga manggagawa ang Department of Labor and Employment at mga ahensyang tumutukoy sa minimum wage sa bawat rehiyon. Ay kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dapat hayaang manaig ang labor code at payagang maibigay ang 85 pesos sa dagdag sweldo na matagal nang hinihintay ng mga manggagawa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senate President Sherwin Gatchalian iginiit ang agarang pagpapatupad ng 85 pesos na wage hike sa gitna ng mataas na inflation. Ang balita mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa gitna ng patuloy na magtaas ng inflation at ang nagkakaisang panawagan ng Senado, nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian agad ng maipatupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate nitong July na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naaantala ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagdibay ng Senado ang Senate Resolution No. 59 na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ang mga panawagang agad alisin ang TRO laban sa Wage Order No. NCR 27 at hinihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anya na maipatupad ito ngayon para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Itama lang natin saglit yung balita natin kanino pa tungkol dun sa effectivity ng 12 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV at UV Express drivers. Ang tama pong petsa ng simula ng pagiging epektibo niyan ay Agosto 15.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nagsumite ng motion ng mga grupo na manggagawa laban sa panibagong petisyong humahadlang sa 85 peso wage increase sa Metro Manila. Isinumite ng grupong Nagkaisa Labor Coalition ang kanilang motion sa Navotas Regional Trial Court ngayong Huwebes ng umaga. Sinabi ni Nagkaisa Labor Coalition Chair Attorney Sonny Matula na bagamat walang pasok ngayon sa mga tanggapan ng gobyerno ay karaniwan namang bukas ang receiving window sa mga hukuman. Layon anya na nasabing motion na magkaroon ng bahagi sa kaso ang mga labor group bilang kinatawan ng mga manggagawa. Layon din itong batikusin ang kahilingan ng mga petitioner na status quo ante order o pagsuspende sa dagdag sahod. Iginit ang grupo na hindi dapat ginagamit ng mga kumpanya at employer ang hukuman para hadlangan ang dagdag sahod ng mga manggagawa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiwala ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa paglakas ng ekonomiya ng bansa kapag inalis ng gobyerno ang income tax ng middle income earners. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Perry Ferry na kapag mas maraming pera ang matitira sa tao at mas may kakayahan ito sa pagbili ng serbisyo o kanilang pangangailangan na susuporta naman sa micro, small and medium enterprises o MSMEs. Una nang nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang naturang tax relief na layuning hindi na pagbayarin ng personal income tax ang mga kumikita ng 350,000 pesos pababa kada taon. Kapag naipasa ito, wala ng withholding tax deductions mula sa sahod ng mga kumikita ng 29,000 pesos o mas mababa kada buwan.
6: Kung matulungan natin sila, let's give them relief whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin.
0: Yan po ang pahayag ni PCCI President Perry Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Naitalang pagbaba na inflation noong nakarang Hulyo, welcome development ayon sa Malacanang. Palasyo na nanatiling mapagmatsyag sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Mula Malacanang, may report si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Itinuturing ng Palasyo na isang welcome development ng patuloy na pagbagal ng inflation noong nakarang buwan ng Hulyo. Kasunod ito nung naitalang 6.2% ng nakarang buwan mula sa 6.4% na inflation na na-record naman noong Hunyo. Subalit sa harap ng nasabing development ay pinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mananatiling mapagmatyag ang pamahalaan sa mga panganib na dulot ng tensyong geopolitical. Ganon din ang mga pagkaantala na dulot ng masamang panahon. Ipinapakitaan niya nito na unti-unti nang humuhupa sa pangkalahatan ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon sa Palasyo, mas bumagal pa ang inflation dito sa Metro Manila matapos itong bumaba sa 4.4% noong Hulyo mula sa 4.9% noong Hunyo, bunsod ng mas mabagal na pagtaas ng gastusin, particular sa sektor ng pabahay. Dagdag ng Palasyo na nagiging masabot kaya na ang transportation expenses habang bumagal din umanong inflation sa diesel at gasolina kasunod ng pagbaba ng presyo ng langisa, pandaigdig ang merkado na nakaambag para mapigil ang pagtaas ng pamasahe at iba pang gastusin sa transportasyon. Mula sa Palasyo na Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Presyo ng pagkain sa bansa nananatiling matatag ayon sa Department of Agriculture. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nananatiling matatag ang presyo ng pagkain sa bansa ayon yan sa Department of Agriculture kasunod ng mga bang na ginagawa ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply at abot kaya pa rin ang presyo ng pangunahing bilihin. Kasunod ito ng inflation report ng PSA kung saan bumagal sa 6.2% ang headline inflation at nanatili naman sa 5.3% ang wood inflation. Iniulat din ang bahagyang pagbaba ng presyo ng bigas pati na ng karne. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chularel Jr., nakatulong mga intervention ng DA para mapanatiling stable ang presyo ng pagkain. Ngunit kailangan pang paigtingin ng mga ito lalo na sa harap ng banta ng El Nino at pabago-bagong presyo ng langis sa pandigdigang merkado. Patuloy namang pinalalawak ng DA ang financial assistance, input subsidies at iba pang suporta para sa mga magsasaka at mangisda para mabawasan ang epekto ng mataas sa produksyon at ng fuel cost. Patuloy naman ang pinag-aaralan ng DA ang posibilidad ng retail price cap sa bigas kung kakailanganin batay sa kondisyon ng merkado. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:28 na umaga. Sa iba pang balita, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA na bahagyang bumaba ang employment rate sa bansa noong buwan ng Hunyo 2026. Ayon sa ahensya, pumalo lang ang employment rate sa 95.1% mula sa 95.2% noong Mayo ngayong taon. Samantala, tumaas naman ang unemployment rate sa 4.9% noong Hunyo. Mas mababa ito ng bahagya kumpara sa 4.8% na naitala noong Mayo ng kasalukuyang taon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Panukalang magpapabili sa socialized housing, aprobado na sa Kamara si Kathleen Forbes para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinagliban ng Kamara sa ikatlong huling pagmasa ang panukalang magpapalawak sa mga opsyon sa pagkuha ng lupa, pagpupondo at pakikipagtulungan para sa mga proyektong socialized housing. 205 namang babatas ang bumoto pabor sa House Bill 9697 na nag-aamienda sa ilang provision ng Urban Development and Housing Act upang mapabilis ang pagpupatupad ng mga programa sa pabahay. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, makatutulong ang panukala upang magamit ang mga bakante, nakasangla at hindi nagagamit ng mga ari-arian bilang ligtas at abot kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Pinalalawak din ng panukala ang mga paraan ng pagkuha ng lupa kabilang ang community mortgage, land swapping, land banking, joint ventures, negotiated purchase at public-private partnership. Inaatasan din ang mga subdivision at condominium developers na maglaan ng bahagi ng kanilang proyekto o halaga nito para sa socialized housing habang bibigyan naman ng prioridad ang mga informal settler, maralita at mga residente maaapektuhan ng malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ayon kay Marcos, layunin ng panukala na gawing mas mabilis, mas praktikal at mas epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor sa pagbibigay ng disenteng tahanan sa mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Magpapalawak ng AI o Artificial Intelligence at Digital Upskilling, sentro ng ginanap na Private Sector Advisory Council o PISAC meeting sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tinalakay ng gobyerno at ng Private Sector Advisory Council ang mga hakbang upang mapalakas ang workforce development at makalikha ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino sa ikalimang pulong ng PISAC Education and Jobs Sector Group na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kabilang sa mga natalakay ang pagpapalawak ng artificial intelligence at digital upskilling sa bansa, kabilang rin ang pagpapatupad ng semiconductor and electronics industry roadmap at iba pang programang maghahanda sa mga Pilipino para sa mga trabahong kinakailangan ng makabagong ekonomiya. Pinag-usapan din sa pulong ang mas malalim na koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at academe upang matugunan ang job skills mismatch o yung hindi pagtutugma ng kasanayan ng mga manggagawa sa mga pangangailangan ng mga industriya. Ayon sa Malacanang, layunin ng mga hakbang na ito na mapalawak ang employment opportunities, mapaiting ang self-development at mapalakas ang competitiveness ng bansa. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ipatutupad ng Department of Education o DepEd ang Big Brother System at magdaragdag ng security guards sa mga malalaking pampublikong paaralan. Bahagi ito ng pagsisikap ng kagawaran para tugunan ang karahasan sa mga eskwelahan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang Big Brother System ay isang mekanismo para sa guidance, support at monitoring sa kapakanan ng mga estudyante. Bubuo naman ng manual para sa mga guro upang matulungan silang matukoy ang early warning signs at risk factors kaugnay sa bullying at school violence. Samantala, bibigyang prioridad sa karagdagang security guards ang malalaking eskwelahan na may 1,000 hanggang 1,500 estudyante. Nagpasaklolo naman si Angara kay DILG Secretary John Vicrimulia para palakasin ang campus security sa pamamagitan ng pagpapaigting sa presensya ng mga polis at barangay official. Bibili rin ng mas maraming metal detectors habang magiging bahagi na ng regular school activities ang active shooter drills.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Desisyon ng Supreme Court nag-alis ng balakid sa impeachment trial sa Senado ay kay House Prosecutor Joel Chua. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Binigyan din ni House Prosecutor Joel Chua na ang pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa impeachment ay nag-alis ng alinlangan at nagpatibay sa Senate Impeachment Court na ang tamang venue para litisin si VP Sara Duterte. Ito ang inihayag ni Chua matapos ang day 13 ng paglilitis nang matanggap ng House Prosecution ang opisyal na pahayag mula sa mataas na hukuman. Ayon sa SC, moot and academic na ang mga petisyon dahil natapos na ang proseso sa House of Representatives at naipasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Kabilang sa mga kwestiyon ng kampo ni VP Sara, ang otoridad at proseso ng House of Committee on Justice na tinawag na nilang unconstitutional na mini-trial at fishing expedition para kay Chua ang naging pasya ng SC ay malaking ganhawa upang magpatuloy ang paglilitis ng walang banta ng pagpapatigil. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
12: Binasura na po ito ng Korte Suprema at sinasabi ng Korte Suprema na mutin academic na dahil yung kaso ay nandirito na sa Senado. Tapos na yung proseso kung saan yung House ay ito ay didinggin. So ngayon, ang usapin ay nandirito na sa Senado. Kaya wala nang issue sa jurisdiction.
11: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tatlong panukalang batas ang inihain sa Kamara para ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa November 2, 2026. Dalawa sa mga panukala ang naglalayong ilipat ang halalan sa November 2028 habang ang isang panukala ay nagbumungkahing idaos ito sa May 2027. Pare-parehong binanggit sa explanatory notes ng tatlong panukalang batas ang desisyon ng Korte Suprema sa Makalintal versus Comelec na nagsasabing maaari lamang ipagpaliban ng isang halalan kung may important, substantial or compelling reasons bilang batayan na naaayon sa konstitusyon ang kanilang mga panukala. Sa ilalim ng House Bills 10584 at 10591, iminumungkahi na idaos ang halalan sa huling Lunes ng May 2028. Samantala, sa House Bill 10583, iminungkahi namang ilipat ang BSKE sa huling Lunes ng May 2027. Kapwa tinukoy sa mga panukala na marapat lamang ipagpaliban ang halalan bunsod ng epekto ng pandaigdigang krisis sa enerhiya, mataas na inflation, serye ng malalakas na lindol at para mabigyan ng sapat na panahon ang Commission on Elections na paghandaan ng kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Girls sisimula ng kanilang kampanya sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship kontra defending champion na China. Mula Sports Radio 918, may report si Dennis Yalanga.
13: Hindi pa masyadong nakaka-recover mula sa 32 hours na biyahe patungong Santiago, Chile, agad nasasabak ang Alas Pilipinas Girls sa matinding hamon ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship. Unang babanggain ng Nationals ang defending champion China alas 8 ng umaga bukas oras sa Maynila. Makakaharap din ng Pilipinas sa unang pagsalin nito sa World Championship ang Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela sa group stage. Sa kanilang pagdating sa Chile, mainit na tinanggap ang koponan ng Philippine Embassy doon sa pangungunan ni Ambassador Celeste Vinson Balatbak. Binubuo ang Alas Girls na Megan Hernandez, Ziz Raico, Sharina Lieses, Christina Gale, Keira Celis, Jane Olagir, Jenica Sadia, Arkea Teves, Faye Herbon, Jello Mauricio, Jaina Bulandres, Irish Mahinay, Princess Manzano at Frances Ramos. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, pasok na po sa round of 32 ng National Bank Open sa Toronto, Canada si Alex Ayala matapos siyang talunin si Alicia Parks ng USA 6-1, 4-6 at 6-2. Sunod mga kalaban ni Ayala si Katie McNally ng Amerika. 11:38 ang ating pang oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
17: King of the Road.
16: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
18: Maaribang umusog-usog ng konti.
16: Sakay na!
15: yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 20 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita mula sa ating mga provincial stations. Social Welfare and Development Kalinga handang tumugon sa mga pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay. Mula Radyo Pilipinas Tabuk, narito ang ulat ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas Report.
17: Tiniyak ni Team Leader Lord na lumiwan ng Social Welfare and Development o SWAT Kalinga na nakahanda ang kanilang ahensya na mamahaki ng relief assistance sa mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay kung kinakailangan. Ayon kay Lumiwan, mayroon ngayong kabuang 11,752 family food packs na nakakalat sa iba't ibang warehouses ng mga LGUs at regional warehouse ng TSWD sa Kalinga na magsisilbing augmentation relief goods sa mga munisipalidad at lungsod. Sa ngayon anya ay naka-standby ang quick response team na SWAT Kalinga para sa agarang pagkilos. May bit din anya ang ugnayan na SWAT Kalinga sa mga pamahalang lokal upang agad makatugon sa pangangailangan ng mga maaapektuhan ng Bagyong Maymay. Sa kalagayan ng kalsada, agad namang na-clear ang 30 metrong bahagi ng highway sa barangay Taga Pinokpok Kalinga na nasarha ng soil collapse makaraang agarang tumugon ang Lower Kalinga District Engineering Office. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas sa Goo. Mahigit 700 pamilya sa La Union na apektado ng habagat at bagyo. Patuloy na nanunuluyan sa mga evacuation center. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sara.
1: Radyo Pilipinas Report.
18: Patuloy na binabantayan ang kalagayan ng higit sa 700 pamilya o katumbas ng mahigit sa 2,000 individual na nananatili sa mga evacuation center sa iba't ibang bayan sa La Union na apektado sa habagat at sa mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, bukod sa mga nasa evacuation center, ay mayroon ding mahigit sa 400 na pamilya o katumbas ng mahigit sa 1,300 na individual na lumikas at pansamantalang nanunuluyan sa kanilang mga kamag-anak. Bilang agarang tulong, nagkaloob ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng mga inumin, pagkain, kagamitan at medical na atensyon sa mga evacuees. Nag-iikot ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa iba't ibang bayan para sa relief operations at upang bantayan ang kalagayan ng mga ilog at karagatan. Patuloy na pinag-iingat ang mga residente, lalo na't ayon sa pag-asa ay posibleng maranasan sa La Union at karatig lalawigan ang mga malalakas na pag-ulan hanggang sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, mahigit 11,000 individual sa lalawigan ng Pangasinan na apektuhan ng bagyo at habagat. Si Mildred Kokya ng Radyo Pilipinas Tayug para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas Report.
19: Umalo na sa 11,083 na individual o 3,045 na mga pamilya mula sa 22 mga barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang naapektuhan ng sanipwersang bagyo at habagat. Ayon kay OCD Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan, sa naturang bilang, 98 katao o 33 pamilya ang nasa 4 na evacuation centers, habang 3 katao o 1 pamilya ang nakikitira muna sa iba. Kaugnay nito aniya, 104 na individual o 19 na pamilya ay sinailalim sa preemptive evacuation. Batay pa sa datos na nakalap ng ahensya, 8 lugar ang binaha sa lalawigan habang may 26 sa La Union. Sa kasalukuyan, unti-unti na rin humuhupa ang baha. Ani pagsulingan sa buong rehiyon, 13 road sections at 2 tulay naman ang naapektuhan habang may isang partially damaged na bahay sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dako naman tayo sa mga kasama natin sa Kabikulan, Absemo, pinaigting ang disaster preparedness sa Albay. sa pamamagitan ng drone technology training. Sa ulat mula kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
20: Pinalalakas ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang kahandaan ng lalawigan sa pagtugon sa kalaminad sa pamamagitan ng pagsasanay sa paggamit ng drone technology. Lumuhok ang mga tauhan ng APSIMO sa drone pilot training course na isinagawa ng Pixelate Academy bilang bahagi ng patuloy na pagpapahusay ng kanilang kakayahan sa disaster risk reduction and management. Sa pangungunan ni APSIMO Head Oscar Robert Cristobal, tinuruan ang mga kalahok ng wastong operasyon ng unmanned aerial vehicles o UAVs, kabilang ang mga pagsunod sa regulasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, mga safety protocol, flight techniques, maintenance, troubleshooting, at aktual na drone flight exercises. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasahang mas mapapalakas ito ang kakayahan ng APSIMO sa risk assessment, hazard mapping, damage assessment, search and rescue support, at real-time monitoring sa panahon ng mga emergency na nagbibigay ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon para sa pagdedesisyon bago ang hakbang at pakatapos ng sakuna. Binigyan ang pagkilala rin ng APSIMO si mapping staff John Ostero Opinaria matapos matagumpay na makumpleto ang 5 araw na drone pilot training course bilang bahagi ng pagpapalawak ng hanay ng mga sinanay na disaster responders sa Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Walapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:45 po ang ating oras. Sa ating pagbabalik, abangan ang mga karagdagang balita mula sa mga himpilan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 11:47 ng umaga at kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. 6 na Child Development Centers itinurn over ng DSWD sa Leyte para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan. Sa balitang yan, mula kay Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas Report.
26: Isang malaking hakbang para sa kalusugan at edukasyon ng kabataan sa Eastern Visayas. Formal nang itinurn over ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang 6 na bagong child development centers sa bayan ng Abuyo, probinsya ng Leyte. Sa ilalim ng Philippine Multisectoral Nutrition Project ng Kalahi Seeds na itayo ang mga pasilidad sa mga barangay ng Buaya, Burubudan, Katipunan, Maitom, San Isidro at Santo Niño. Ayon kay DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director for Operations Artemio Bautista, hindi lang ito simpleng gusali. Isa itong mahalagang pamumuhunan sa nutrisyon, kaalaman at magandang kinabukasan ng bawat batang Leyteño. Pinora rin ng ahensya ang dedikasyon ng mga community volunteer na naging susi sa matagumpay na proyekto. Puno naman ng pasasalamat ang 6 na barangay sa patuloy na suporta at tulong na ipinaabot ng DSWD para sa kanilang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 11:49 po ang ating oras. Tungo tayo sa Malacañang para sa Palace Press Briefing. Nakamonitor dyan ang ating kasama, si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at bayag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
5: Pakinggan na natin si Undersecretary Claire Castro sa press briefing ngayong umaga.
6: Ang kaligtasan ng mga residente sa mga apektadong lugar. Sa kasulukuyan ay nasa full alert status na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC bilang tugon sa direktiba ng Pangulo. Patuloy na rin nagpapatupad ang mga ng maagap na hakbang ang lahat ng member agencies ng NDRRMC sa paghahanda at pag-iingat upang matiyak ang agarang pagtugon. Layunin din ito na mabawasan ang posibleng epekto ng bagyong Maymay at paigtingin na pinag-igting na habagat. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na bahain at prone sa pagguho ng lupa kabilang na ang mga nasa coastal areas. Sa Metro Manila naman, ang MMDA sa panguna ni Chairman Don Artes ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Mayroon na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig. Ayon sa DSWD, sa panguna ni Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maaapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay, at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.

upang mapalakas ang kalidad ng edukasyon, workforce development at job creation sa Pilipinas, pinangunahan kahapon, Miyerkules, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th meeting ng Private Sector Advisory Council o PSAC sa sektor ng edukasyon at kabuhayan. Sa naturang meeting na ginanap sa Malacanang, binigyan din ang kahalagahan ng pagpapalawak ng artificial intelligence o AI at digital upskilling sa bansa. Natalakay din ang pagpapatupad ng Semiconductor and Electronics Industry Roadmap at ang programang magpapalawak ng oportunidad sa trabaho, negosyo at skills development ng taumbayan. Napag-usapan din ang pagpapalalim ng ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at akadem upang matugunan ang job skills mismatch at makabuo ng mga polisiya at programang naaayon sa pangangailangan ng mga industriya at ng makabagong ekonomiya. Iisa lang ang layunin ni Pangulong Marcos Jr. sa gintong mga hakbang. Ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabahong kakailanganin sa hinaharap. Palakasin ang kakayanan ng bansa sa inobasyon at pandaigdigang kompetisyon at lumikha ng mas marami at mas dekalidad na oportunidad para sa bawat Pilipino.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Para po sa unang katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
2: Good morning po, Yusek. Yesterday po, after the fuel discount increase po, Manibela released a statement saying that ang fuel discount ay pansamantalang ginhawa lamang. They also cited na limited daw po yung mga kalahok na gasoline station, hence most drivers po still pay in full price. Your reaction po dito?
0: Lahat po yan ay tinutugunan po ng ating pamahalaan at sa lahat po ng kanilang mga concerns ay makakaabot po ito para po matugunan na mas mabilis kung ano yung mga lugar na dapat pa na magkaroon ng mga gasoline stations na may magbibigay ng fuel subsidy ay dapat po na matugunan kaagad. At sa ganito po na 2 piso ang increase from 10 pesos to 12 pesos, ito po ay makakapagbigay na rin po ng ginhawa sa ating mga kababayan sa transport sector dahil itinaas nga natin sa 12 pesos kada litro. So, 1,800 na kada linggo ang tulong ng gobyerno or 7,200 kada buwan ang maaari nilang masave or kitain sa pamagitan ng fuel subsidy na ibibigay ng gobyerno.
1: Follow-up question, Maricela Lili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. I understand LTFRB has recommended na 20 pesos yung supposedly discount or fuel subsidy for PUVs. Pero ano po yung naging basihan? Bakit naging 12 pesos instead of 20?
0: Sa ngayon po ay may inalaan po na 400 million pesos para sa fuel discount. At ang pinakadetali po nito, mamaya po ay magkakaroon ng press briefing or press con ang DOTR. At alas 2 po ng hapon para po mabigay niya ang pinakadetalye kung paano narating ang 12 pesos or 12 pesos na fuel subsidy para sa ating mga chopper.
3: And I understand simula po ang implementation nito on August 15 until when po natin target yung implementation?
0: Sa ngayon ay walang definite na panahon hanggat kailangan ng tulong ng ating mga kababayan sa transport sector ay mananatili po ang pagbibigay po ng ayuda.
3: Pero hanggang kailan po pwedeng umabot yung allocation?
0: Sa ngayon ay hindi pa po na ipapakita kung gaano ang itatagal. So mamaya po siguro ay maibibigay ang pinakadetalye ni Secretary Banoy.
1: Sunod na tanong, Ivy Reyes, Bilyonaryo.
4: Yusek, elevated na po yung complaint from the Presidential Complaint Center. Yung reklamo po kay Health Secretary Pujalte and this time nasa Office of the Ombudsman na po. Kasama rin yung reklamo sa pagpapahinto raw po ng procurement for tuberculosis. Malacanang said last August 3, natitingnan pa rin in the next few days kung ano po yung hakbang ng Pangulo. Does the President see the need to issue a preventive suspension now?
0: Kung nandiyan naman po ang kaso, ang sabi mo, Ivy, ay nasa Ombudsman. Okay? So, nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
4: And nag-usap na po ba si Secretary Pujalte at ang Pangulo?
0: Sa ngayon ay wala pang naipapaabot sa akin kung sila ay nakapag-usap na.
1: Okay. Sunod po na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN.
5: Good morning, Undersecretary. Yesterday, pinabulaanan po ng palasyo yung mga balita na naaresto na si Senator Ronald De La Rosa. May we at least get an update on his whereabouts, kung ano po yung efforts ng gobyerno sa paghahanap at kung ano po yung bottlenecks kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin po siya natutuntun?
0: Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato De La Rosa.
5: Ano po yung bottlenecks? Bakit po nahihirapan sa analysis ng palasyo yung pag-aresto kay Ronald De La Rosa?
0: Hahayaan po natin ang DOJ at ang DILG na siyang sumagot po dyan dahil sila po ang nakakaalam kung anong operasyon ang kinakailangan para po mabilis na ma-aresto si Senator Bato De La Rosa.
1: Follow-up question, Ivan Mayrina, JMA7.
6: Related question, ma'am. Is there a standing order from the President to have Senator Bato arrested?
0: Yes. Still, there is.
6: Thank you.
1: Another follow-up, Harley Balbuena, IBC 13.
7: Yusek. Yusek, will there be any possible charges against those who spread or posted fake information regarding Senator Bato de la Rosa? Will the PCO Anti-Fake News Desk act on it?
0: Nakausap po natin mismo sa Secretary Dave Gomez at ipinag-utos na rin po niya sa Anti-Fake News Desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad ng nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa, at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso at atin ding hinihingi ng tulong hindi lamang sa parte ng gobyerno kundi sa parte na rin ng mainstream media. Inaasahan po kayo ng gobyerno na makipagtulungan din po, dahil kung alam natin ang source ay walang kwentang source, siguro hindi po natin dapat na maging sanhi na rin tayo na ito ay makala. Maraming salamat sa inyong tulong.
1: Follow-up question, Kat Domingo, ABS-CBN.
5: Ano po yung possible penalties na pwedeng ipataw doon sa mga mapapatunayan na nag-violate ng or nagpakalat ng fake news about this incident?
0: Tignan po natin, inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampas sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO.
1: Another follow-up, Maricela Lili, TV5.
3: Yusek, just one quick. May idea na po ba tayo or at least hinala kung kanino nang galing tong misleading information?
0: Kahapon nung tinanong ko rin kayo, MPC, kung saan nagmula, meron kayo ibinigay sa akin mga ibang informasyon. Pero hindi po tayo titigil doon. At tignan po natin. Kasi kung sila man nagsimula, pero meron siyempre yung mga troll na nagpakalat nito.
1: Sunod po na tanong, Anne Soberano, Bombo Radio.
8: Ayusek, good afternoon po. Good afternoon na po. Kahapon po ang day 13 ng impeachment trial. Marami pong naibunyag ang testigong si Attorney Wamil. Kaya hingi po sana ako ng reaction from the palace sa naging decision po ng Supreme Court na ibinasura ang mga petisyon na kumu-question po sa impeachment process. At kung may pahayag na rin po ang Pangulo since day 13 na po ng impeachment trial, kung meron po, Yusek. Thank you.
0: Patungkol po sa Supreme Court, nag-decision po sila na ibasura ang nasabing dalawang petisyon dahil ito ay naging moot dahil wala na nga sa kamay ng House of Representatives ang usapin at ito ay nasa Senado na bilang impeachment court. So nararapat lang po siguro ito ay ibasura. At alam din man po natin na ayon din sa House of Representatives ay tumugon sila kung ano ang isinasaad at sinasabi ng pinakahuling desisyon patungkol sa proseso, no, ng impeachment proceedings. Patungkol doon sa kung ano ang reaksyon?
8: Kung may reaksyon po si Pangulo, ma'am, sa day 13 ng impeachment trial, marami po kasing naibunyag yung testigong si Attorney Wamil.
0: Personally, para po kay Pangulo, ay hindi po siya magbibigay ng anumang komento patungkol dyan dahil ang nais lamang po niya talaga ay masunod ang proseso. Yun naman po lagi ang sinasabi ng Pangulo, masunod ang due process, masunod ang proseso, kung ano ang sinasabi ng batas. So kung ano yung sinasabi ng batas, kung ano yung sinasabi ng ebidensya, sana ay wag walisin, wag linisin, at pahinain ang katotohanan at lihisin ang kung ano ang sinasabi ng batas. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat, dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado.
8: Thank you, ma'am. Reaction din, ma'am, sa mga kritiko na politically motivated po ang naging desisyon ng Supreme Court.
0: Lahat po na naaapektuhan, yan lagi ang sinasabi. politically motivated. So, siguro mas dapat i-level up nila ang kanilang diskurso para hindi sila nananatili sa pinakamababang diskurso or argumento na politically motivated.
1: Follow-up question, Ivy Reyes Bilinario.
4: Yusek, as a trial lawyer, sino po yung naobserbahan yung umaaktong, mga senator judge na umaaktong lawyer for the defense?
0: Makikita natin sa hearing, bilang trial lawyer, makikita natin sa hearing na meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon. At hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness.
9: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1. 98.1.

0: Tattoo Puffy, bringing hell into your home.
1: Gabay sa maayong panglawas. Adun ka ninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato gining ipares sa pagkaon sama sa linatang nga manok. Matud pa, manok inamunggayan. Aban, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mupalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og Miracle Tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Adun kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation.

0: ug advokasya. Sa dili pa nato sugda ng exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Let's start with DYPS BT Radio diha sa Tuburan. And of course, ang DYAJ One Heart Radio diha sa Sambuan, naglanog-lanog na ta diha sa Sambuan. Og sa dili pa nato i-introduce ang atong tinahod na bisita karong duha. Amping lang ta mga kabantay, no? Kay nakasinati ta og gamayng pag-uyog ganinang mga alas 11:22. Murag ang guest diri, murag wa siya kahibaw, no? Ganing uyog di ay ingon ana. So, kami ganina nagbarangay development planning mami sa barangay 4th floor. So, pretty good na mong na feel good na mong pag-uyog, no? So, amping lang kita kanunay mga kabantay o siguraduhon atong safe atong mga bata. No, of course, atong i-greet atong first viewer for today ang SK Chairperson sa Barangay Tisa, SK Chairperson Riza Saladaga. Maayo pagpaminaw ni Mariha. Oga, amping mga tisa anons. Okay, so karong tuha, karong adlawa mga kabantay, usa ka espesyal nga kapitan sa dakbayan sa Sugbo ang atong makauban aron makichika sa iyang mga programa, advokasya ug mga kalambuan diha sa ilang lugar nang ngurus ta gud siya diri. Palihog sa pag-welcome sa atong special guest, ang barangay kapitan sa Barangay Zapatera, Honorable David Maambong Agabante.
1: Thank you, Grace. Sa imuhang mga tigpaminaw kalon sa udto sa imuhang programa. Yes. Salamat kayo sa pag-imbita nako diri.
0: Oh, kanisad siya, katong ko, si Halpa siya, naka-guest po din siya nako dito sa previous nako nga radio program, no? So meaning, suki, yun din ako siya. Kauban ako siya sa Barangay Councilors League of the Philippines. I was a Secretary General at the time. Ang among presidente, si former Mayor?
1: Mayor Mike Rama. Mayor Juan, Mayor Raymond Garcia.
0: Yes, Mike Rama and then si Raymond Garcia ang among ang presidente. Atong panahon na kap, unsa gani ka?
1: Auditor sa BCLP.
0: Auditor na mo siya and then karon kapitan na siya, no? So, ato siyang ila-ilahon karong nga udtuha, no? So, but before that, nag-post ko gahapon kap nga ikaw akong guest. So, pag-post ako, naada yun mga message, mga pangutana. So, naatay nakuha nga question of the day. So, ang question of the day kap, para nimo Kap David, unsa ang nag-unang tatak o legasiya nga gusto nimong ibilin sa Barangay Zapatera nga makaingon ta tatak agrabante ka na. Pero unya pa na niya tubagon at the end of our show. Okay. Sa di pa na tusugda na itong segment, mangluod yan nino, atong i-greet na sa Norman Sablada. Salamat sa pagpaminaw. O pagtanaw, Mark Gantuangco sa 721 Pastries, lamig ka na sila cake o mga brownies. So, pwede gid mo order, nara na sila diya sa Barangay Punta Princesa. Of course, ni Mary Chris Abelia, salamat sa pagpaminaw o pagtanaw. Okay, ready na ka, Kap?
1: Ready when you are.
0: I was born ready, Anna. Question number one, Kap David, mayong adlaw. Kumusta man ang pamalaod o ang dagan sa serbisyo diha sa Barangay Zapatera karon?
1: Sa pariya sa ubang barangay, padayon gid ang tong serbisyo sa atong katawhan kay mao man ni atong gisudlan pang serbisyo man ang tanan nga among kutob sa among nahimo nga sa tanan gikan sa health, gikan sa safety sa barangay, amo ginang gipadayon jud kay mao man ang council po, in behalf sa council na mo, maaptik po nga, gatabang po sa toang pagdumala sa barangay. Nagpadayon na yun, rabi na
0: padayon ito. Padayon lang yun. Ang i-share ka kung asa kagikan karon, no? Busy ka siya, pero wag siya choice. Kidana dyan siya mo, are. Asa kagikan ka? Gikan ka sa?
1: Karon sama sa ubang barangay karon nag-distribute man sa atong tino ka murag tabang sa city na sa

0: gikan kay nahuman man tong national
1: yes.
0: City karon makatunga sa kwal may nagali ni pasalamat sa Ginoo nga na release jud kay daghan kay nalipay kay ina sa muang sa barangay amo ang mga 300 plus man gina na igo gid sa atong sa Tino
1: gyud niya mo
0: nang nagtapok kita on nagkalit nakalitan sila nga napa ni midawatunon di ay yes. Kinatagaan naman to sa national sa una
1: bito daghang nalipay pero daghan pong nagyaw-yaw ka.
0: Oh, daghan po dito wala malista. Ang wala malista, mingon man nga yati kaduha na sila nang gawag.
1: So giunsa naman, giunsa man nimo pag take up kana nga giunsa man nato ang kana challenging magid kay na kana mga bashers ta diha.
0: Oh, kwa man apartment sa to ang
1: trabaho.
0: Magingin na ginamon sa nga. Wala milabot ang lista karon ha. Parihan ang lista sa una. Para may kaingon bus lang ha. Wala tayo ipalabid ra ang lista ato ang DSWD magdito sa una nga di man ako mo pirma rami ato sa barangay pirma rami ka
1: yes.
0: Nga ko ang yun taga barangay ginisang gi lista
1: mo certify nga taga barangay gyud siya
0: mora mong kwan pero ang kasuroy ang DSWD unang ayo taw mi ay pasangil niya kami kami kwan mo daw
1: sakto no ang role sa barangay katong pag Tino nag-guide ra gyud sa DS para makartultol o asa ning balaya o asa ning sitiwa. Sakto?
0: Mo na ako sa in behalf ni Buok, mga barangay captain karon ako mo mga ipasaylo sa mga katong wala malista kay ngay ko man ang galista ang DSWD mo certify ra gyud mga barangay captain sa panahon ato pag human sa Tino nga misuloy sila ngadto sa barangay.
1: Lagi no so mo na wa gitay mahimo ana no part and parcel gid sa atong trabaho nga daghan gid gapong magyaw-yaw daghan malipay pero naagi magyaw-yaw ang ato lang pagpasabot lang gid sa katawhan no o da dipisaan po na to ang barangay kayo kaluoy sa barangay sige ibash oy
0: part man sa trabaho no pero ako i-explain gay na nakasabot po sila nga nga kining ko ano wala kami kabalo nga napay ikaduha gani
1: oh.
0: Salamat ina ko pasalamat na mo sa nakadawat.
1: Mauna no pero mauna siya sunod puhon katong wala mauna po natong i-suggest no sa national nga mauna po ipadawaton so unya na natong nahisgutan ato na nabiyaan ni Tino kay nahiluna naman si Tino wa naman siya karon kap walk us through kap sa imong journey is the public servant you started as a barangay councilor.
0: Actually, start ko as a barangay secretary sa barangay
1: sa Kapatera. Tama. Kapilin.
0: Kapilin. Adili, sa Kap Jinggoy Reformina.
1: Okay.
0: May kuhan ko as a barangay secretary for one term. Pag next election, may run ko for barangay councilor.
1: Kauban naman ni Kapilin, Litihiyo?
0: Yes, kauban naman ni
1: Kapilin.
0: Kap Jinggoy, may lakat man to sa Amerika. May ako tayo pinagano ni ko ina ko sa nga dili ko kap kay gisod man kaayong mudagan tang wala pa ta experience kinala mo mo kuan kita mo agi sa barangay councilor usa ta mo dagag kapitan manang kuan wala ko nakakuan ko duha ka term uto nakakuyugay kuyugay ta dito sa BCLP
1: yes kay,
0: nakadungog mo nga si former mayor Raymond Garcia mo mudagan pa ka BCLP president niyangyo ko mi agi dagang ko gipangagi panghangyo nga ewa ba ko kay di ba may kaila ba ni Raymond sa una.
1: Pero dali kita nagkasuod no.
0: Mao gyud kay kuan nindot ti atuhang teamwork kay wa man kakuyog sa Korea no.
1: Okay na gyud. Ala ba ti ang ano magkukuyog sa Korea Raymond. Tiga saba ka nag mayor ditaw no so kisi nakapaagni ni mo kap na mudagan ka katong pagka secretary man ka. And then nidagang ka kusihal kisay nag-push nimo na mudagang ka kusihal.
0: Actually ang ako ang kuan pagka barangay secretary nako nakita nako nga murag kanang kinahanglan mga tao niya ang mga tao nga nag-insulti ang mga tao nga basi ginahan ka mudagan puteran ka nga mo pero ang kasugod ko sa servisyo gud naayo ko sa simbahan gud
1: bitaw
0: lay minister mo ko ang sakaron
1: gani pero uno si sikap tanawan ninyo sa inyong monitor
0: Nya, yeah. Sa kalong serve gyapon ko sa kwan, actually priority na ko second na itong service dre, pero kung wala ang kwang dili pa ko minister, dili pa ko kapadayon og serbisyo, kay listod ba kayo challenging kining public servant nya. Ako ang gisaligan na gyud pag ampor gyud og tabang sa Gracia sa Ginoo ug
1: ginatuman. Tama no. Listod kaayo labi na imo position is barangay captain. Tanang problema sa barangay gikan sa away magtiayon hangtod na nasa drugs, basura, traffic. Sus.
0: Mao gyud, mao gyud kana tanan nagian gyud ako na. Na kasaway nang kita drive sa truck sa basura.
1: Abot. Kuwani driver.
0: Okay, ang driver na kwan mi undang tubo sa linog tubo pag nadlok si atong na hugno ang binalyo didan sa siyang asawa nga di mo drive ko la. Patay de astro mi tag driver ani. Ako lang gi mi drive padung sa Compostela nakabot ko dito drive na to kay usa ka bulan ako mi take over sa kwan sa.
1: So kapitan na ka garbage truck driver pag yun.
0: Ano mi sulod?
1: Ano? Sus Ginoo ko no. Unya ka katong giunsa pagtabaw sa imong pagkabarangay kung sigal karon sa imong position isip kapitan, tan-aw smooth ra ba ang imong transition?
0: Actually dili kay smooth among adi pag sa akong pagbarangay councilor pa ko nga nagkagubot yung mong barangay na mong atong panahon nga lain itong laay pang kapitan gubot kay siya manong ako na imbis di ko ganahan tapos na kay mudagan wa may mudagan sa mong grupo
1: line up
0: nga mi nga murag magduwa-duwa mo tapos ingin ako sa nga bi ako'y dagan bi kay murag gubot na kay mong barangay porti na yung kuhan kayo ka ng looy kay mga tao ang mga kuhan wala mo sildo eh nagang kay mga nagang kay issue sa tibok sa barangay hall good ba niya mo nang ingko nga ako aswayan na ako nagdagan na kung papil dita di pagbuot sa Ginoo kung di makadaog pagbuot yan mo sa Ginoo
1: better luck next time.
0: Pero kuhan yan ako kabalo kay ako kabalo gani nga karon ng barangay captain sa karon gani di dyan ko magpailang kapitan ko kay wala mo kumanad na nang magsigitag kuhan nga naanad ko sa paubos ko ta sa nasa simbahan nga servisyo sa Ginoo pero karon namang game kuhan mo pasaka gud nga kap pero dili ko mapukuhan na kay, ang kabutang na to kuhan mo ibutangin ako nga ang Ginoo may kabutang sa posisyon ka lamang
1: servisyo sa Ginoo servisyo sa katawhan yun no ang kang Kap David sa Kap unsay pilay population karon sa Zapatera
0: voting kwan, population sa voting population is atong last election is 3,212 nga kwan ang among voting population na population nga to saka isa sa more or less sa 4,000 to 5,000 ang kwan population sa barangay Zapatera kay kwan, di magkaisa siya yun ang dako ang Zapatera is
1: nasus tunga-tunga yun no sentro siya sa syudad
0: dako sa area God's grace kay tungod sa ang kwan siya kanang naagi sa nasa nasa may Mango Avenue nasa ako sa Lem murag nasa
1: Imos nalusot pa ko kung Ramos Market
0: Ramos tapad sa Ramos ang among kwan niya nga ang kwan ang dutay lang ang tao kay tungod sa daghan ng dagkong balay na nakita.
1: Nadaghan pong renters, dili botante.
0: Mga renters.
1: Renters.
0: Nga, sa labi na karon na may bago na may bagong mga building na nagkuan ra may tukod ra
1: ng city. Tigit siya pang residential no? Gambay ra.
0: Actually residential lagi sa tanan lapit sa may Sepol Bida o sa Laman Street. Mga dagko lang sila ng mga area. Dagkong balay. Nga karon naghinay-inay o divert. Ipamaligya sa mga tagiya sa mga balay ng dagko. Gibuhatan ng mga hotel na may Espanyada dala.
1: Oo, bitaw inyo ana?
0: Oo, ang Espanyada.
1: Ang social uy. Hala ha. Gamay sila buti pero sila dagkong hotels da.
0: Ang kwan sa tagiya sa Queensland gani, Queensland Manor. Naman dala ang Queensland. Ang Queensland yun nga kwan ba nga building dili nga Queensland nga kanang paabang kwan sa kanang kondo na kwan sa kanang hotel siya. Na dako siyang area po diyang gikuan.
1: Dako di mo income sa Zapatera kay nama inyo real property tax pero tin dako di ay kay mura mo kaput haw dagang kay hotel.
0: Pero dili kayo sa pag take over nako gamay ra gyud dili gyud sa kuan di gyud sa kanang anak kadagana pero kalo nag-anam siya ka
1: kadako. Bitaw ni ang inyo barangay mo inindot mag tax mapping. No?
0: Oh, mas oh. Kuan na kay para makita gitong kuan
1: bakit na. Kasi mga wa na bayad diha ng mga that establishments, no? Ah, na bayad-bayad sa barangay para income na sa barangay, no? Kap, ganong gitawag sa patera ang barangay sa patera? Unsay history ana?
0: Actually sa ako ang naibawan jud, gikan ko sekretary ana dagat mao lang po pagbayad ang pangutana nga po na kuan sa.
1: Naay mga assignment sa public. Kung ano sa patera man.
0: Na may mga anak da mag-interview. Ya, nangutana jud ko sa kuan sa mga kalaan na gidira. Ang sa patera kuno, sa patera is namang sa patera elementary school mas una pa na siya sa barangay sa patera. Kay ang ginganlan sa patera tungod kay ang sa patera is Spanish name sa sapatos.
1: Ah.
0: Sa tigbuhat og sapatos sa patera, sapatos mo sa
1: no,
0: sa patera kay daghan man kay tigbuhat og sapatos din dapita sa may Sepulveda dol-dol pos Dayas. Sa una kuno ang sulti nila nga hantod sa eskina sa Dayas Imos. Apil ko nuna sa barangay sa patera niya. Daghan man kuno kay tigbuhat nila sapatos nila. Una pagtukod nila sa barangay sa patera, gibuhatan nila asa tong mga ang mga ang boundaries tanan ang nangutana sa unsay pangalan mo lang giingon lang sa patera na lang gyud kay actually dugay dira gigikan ang mga karaang sapatos kuno. Una pa gani kuno sa kalkar nga gabuhat og sapatos sa kalkar.
1: So una pa dapat ang sa patera ang shoe capital of Cebu.
0: Supposed to be pero wala pa ma-sustain na kuan sila na wala makuang gimayo ba ni namalhin ang uban
1: dito
0: ang ilang skill na nabalhin to asa dos kalkar na niya gikuha niya ana ba nabilin ka lang na skill sa San Carlos Cons
1: sa patera na sila gikan
0: mga tigbuhat sa kuan mga kuan na sila kaliwat na sa atong mga tunggal kuan dito niya karon kita ka na ayos patos na nakita tagan kayo dito na sa patera kuno sa una
1: mo na sa history sa barangay sa patera. Danindot po ding mag-invite ta og kapitan uy og taga-barangay kay may bauta sa history whether it's true or not kay gikan man sa mga taong mantaw na ana sa barangay na wala pataba, no? So ang barangay profile sa barangay sa patera ka busy gyud siya nga barangay tungod naa siya sa tunga-tunga eskulahan, mga business establishments, mga kabalayan, no? Unsay unang hagit nga imo giatubang adlaw-adlaw tungod ing aning naa siya sa center
0: ang peace and order ginato ang unang hagit nato dira kons niya niya ang kompol ang panglawas sa mga tao may man kay ang among health center namo kuan mo jud kayo kana active jud kayo kuan jud ko taga apit kuan taga semana mo duol jud mga tanan jud ko unsay atong kinahanglan dira
1: kung naa pa batay tambal
0: oh nga labi kining kuan bikarong ulan-ulan naay ang dinggi, kuan-kuan kayo, ang dinggi mo lang. Niya, ang kuan po lang, ang peace and order, among gikuan lang, tungkol kayo, naamang ko ang skwilahan. Ngibig, lagi karong panahuna, ang mga bata, dili,
1: nagsundi
0: kay Sabton. Nagagawa niya nila, na, ang mga BPSO, mo,
1: kakuan, nagyos
0: presence. Pagsulod, buntag sa'yo, pagka, kuan, pagpanggawa, pagkagabi, importante kayo, kayo, sa una, na yung mga tang kining mga kuan kining mga rival no,
1: mga
0: ganggang na opportunities nga kuan ron at least napugnan na to na ron nga pampo kana pong nga ginadiling druga kay usap
1: na naapod mo yung cases ana
0: o mao nang amo ka ron tatungod ana ang gihimo ginamo ang first barangay nga gi-declare sa kuan
1: cleared
0: Dili lang drug cleared na first barangay hall nga kuan kanang drug free ang kuan ang kuan gid ba ang drug free
1: workplace
0: first time na the kuan
1: ikaw mo ang first barangay
0: nga gideclare
1: nga declare as drug free workplace
0: sa kuan ang gideclare na mo ang kuan ang COSAP.
1: Di pasabot na free ang drugs niya ha.
0: Dili pasabot na wala na drugs po dira. Ang ipasabot na ang gatrabaho na tanan wala na drug addict ang
1: sulod. Walay ni positive pag random drug test. In kaso simbako kap na ay mo positive. Unsa may inyong pamalaod ana? Tagtangon diretso or i undergo siya intervention?
0: Actually duha ang gi-suggest ako ang mutanaw niya sa kuan na sa
1: COSAP
0: o sa kanang
1: PDEA
0: ang ilang kuan nila kung PDE ipasulod siya sa kuan CBDRT nga kuan nga nga kanang program
1: kuan
0: na siya kanang para sa mga katong mo tong mga mo ganahan mo mo mapa kuan pa paayo ba sa
1: rehab
0: rehab sa kuan community rehab na siya nya pa makapausa ko makapasar na sila siya makahuman na siya yang sa program
1: pwede na siya niya mag-graduate siya pwede
0: siya balikon pwede sad pero pwede sad nga ipagawa lang yung dito kung dili kung di po siya mo join sa CBRT makuan po siya ma dili po siya di sa dawaton sa barangay
1: pero if ever mag-graduate siya napa siya chance ka makabalik
0: kuang siya actually kung
1: babalik ko siya
0: babalik ko siya kaang siya chance na mo nagi siya second chance kaya di mo kita mga tao di mo kita dadi ang kita ina perfecto na mawata kita chance sa mga tao
1: bitaw sakto eh no kay kung kita mismo dita mawata kong chance ani nila no asa pa man ang hope nila no
0: mawagid kay mamubalik na gyapon sa ilahang
1: ikuan
0: may tabo balik gyapon sa ilahang ilang gyapon sa
1: bisyo
0: kay dali lamang kayo
1: yale, easy eh, money, ito. Magod kayo. Maunang kanabitawang balay silangan. After sa balay silangan, nagkit sila dapat livelihood no? After.
0: No. Additional intervention.
1: O, kay, kung imo na ng pasagdan, mubalik na gagyapo na. All for the same reason nga, walay kwarta, walay mo na matrabaho nila, kay nga na, no? So, kana, sakto ginagibuhat sa barangay Zapatera. Kap, arita sa public safety and infra. Usa sa mga prioridad sa mga residente mao ang kaluwasan, no safety. Mao magidapis an order magud ing ilang naguna nga kanang concern no, sa barangay Zapatera. Unsay mga lakang sa barangay karon bahin sa safety? Ang katong barangay Tanod Patrols na aman to no. Sa gawas sa eskwelahan, sud gawas sa mga bata. Naabot ay mga CCTV na to sa barangay ka?
0: Yes, naate kuan dugay na namong CCTV ang one guy na kuan na nakuan na pag panahon ni sa bago yung tino na nakuan siya na ang naiuban na napalong tungod kay na matandugan po sa kanang manugtaol to sa kaning mga kuan telco ra nga taka lang pang bira niya matandugan pero gasige atong kuan natay kanang CCTV na to one of the kuan kina sa mo lang gisaligan na mo nga
1: highlights
0: monitor mis tibok barangay Zapatera pero kuan pa misa nagimi kuan night patrol gid ang night roving sa mga roving sa mga BPSO ilahagi nang gikuan niya nangga nga kuan pa miga nga kuan pa miga coordinate sa police police station actually ang barangay Zapatera may pinaka update lang ang mi kuan gid mi tabang sa police sa Parian nga bago mi log kuan noon bago mi ganang
1: hepe kami pod murag ang tibok no
0: basi mao na ibago
1: na shuffling sila
0: nya kada pong upland pagkisandurot karon gi kuan gi
1: kasala po labra
0: pabalik ni konsehal po labra hinahinay po namo ang mga tawo nga ma involve kay sa una panahon sa kuan na makomunikan effective po na siya nga kuan nga
1: bitaw
0: pamaagi sa
1: maka-appeal ang mga katawhan
0: involved tanan ang involved para once ma-involved na lang sa security na sayo na kayo ang reporting sayo na kayo ang pagkuan pag-respondi nga bago na po sa safety pod cons nakapalit na mig amuang bag-o nga kanang fire truck na to nga itong gamay ra ang mong gamit
1: para makasood sa mga interior
0: ang pitrain na mo ang dipatraining na mo ang mga responders na karon kuan na sila kanang kuan accredited na gitse ha pwede na sila makarespond po sa ubang barangay
1: na,
0: active kay ko ako dako ko pasalamat sa mga responder kayo kay kuan kayo kusog kuan pa kay sila kanang kay ginahan po kay sila sa trabaho na ina ko sa
1: nindot sa dang pamatis nila nindot ila pamati nga in kaso na ay respondihon nun willing and able kayo ang inyong mga responders
0: kuan ang mga responder po mga batanon po mga amigo na po sila niya. Yeah, may magabi eh dito na sa barangay mo standby.
1: Nasa lay headquarters dito.
0: Inako sa cons ka. Tukan ka nang ay mo pag-ampo magsunog ha. Kay mo sigaw ko para makarespond din lang gino. Oh, wow, mo lang patan on sobraan ka ko ang kayo. Kaya, grabe
1: energetic passionate kayo, ayos trabaho.
0: No, alam mo pag-ampo kay usod kayo kay maluoy down das mga di ba lalim masunugan.
1: Tinuod. Kumusta inyong kuan kap? Inyong curfew? Mga cases na to sa mga minors na masigig latagaw lapas alas 10 sa gabi.
0: Actually, wala na. Kailangan na, kuha na sila, kabalo na sila nga 10 o'clock, wala na ginang kuha. Pero sa sulod nga, kuha nga itong nga sityo, napagay ko, pero dili ingon daghan na kay magsuroy mami isaya, magsuroy, kuha ko sa isa, kuha sa BPSO.
1: Aware na gin sila.
0: Aware na sila. Nga 10 o'clock, wala na po inom, nga, kuha na po, nga, wala ay maghubo-hubo. Kay
1: mo na sa mandato magyon
0: ordinance na city ordinance na siya ang gipagbalo po namo sila nga di na sa PD nato niya ang kuang hangyo po namo tagi iya sa mga kompetiran
1: na di gi pasudlon
0: kung PD alas 10 sa takutob nga hangyo lang ko say sobra gi sila pero kuan lang basta wala lang gisamok niya kuan dili pod ang di po mga batanon ang gagamit sa kuan
1: bitaw nga magduwa ra
0: no magduwa nya nga kuan ang eskwelahan ta malimtan po eskwelahan
1: tinuon
0: madaot ta
1: kani bitang about sa curfew cup dito mig Leyte Southern Leyte pagtuntong sa alas 10 na ba nimo tingog wi kusog jud kayo hasta mga batanon
0: porti para
1: murag de zombie apocalypse gyahak ay nako cup arita sa traffic. Kumusta ang traffic? Vehicular traffic control diha sa barangay Zapatera. Labi na lutsanan bayagid mo.
0: Oo, ang agianan niya labi na sa diha sa diha ko sa ako sa
1: Lemset.
0: Oo, ako sa Lem niya. Uliko ka sa padung sa Mango, mukaan maka mugwa ka sa may iglesia. Dai sa days nga kuan siya konsa sa days nga kanang kuan sa traffic siya kanang every Tuesday and Fridays.
1: Mm-hmm.
0: Kuan siya kanang grabe ang traffic dira niya. Usay mo makuha na to ma ipaliko na to sa FB Dedicto Street magwa sa Raman din liko sa Naboy Guanan da sa padung yapon sa Mango Avenue yapon
1: na kaglutsanan iyo
0: oh kaglutsanan pero sa kadaghan sa kinan mo stack up sa gamay
1: bitaw
0: may kanang atubangan sa Sacred Heart Sacred Heart Artisan Shrine sa Sacred Heart of Jesus
1: ito inyo pa ba na
0: ang atbang ang Sacred Heart dili na amo pero atbang Ramos na siya pero ang mga tanod nga gatabang sa kuan sa security
1: da
0: ang mga tabang
1: ni kay bitaw okay kuan naman mo kasi bitra man mga barangay o mura na pug kami ang punta og tisa
0: oh mura
1: punta na bangon ana ang inyuhan no
0: o mura ko ana kay kuan pod kang kalabanan itawgon sa pare kuan man ang barangay sa Patera
1: man ang mga manimbahay sad
0: oh, mga kailan na po kayo ba?
1: Bitaw. Kap, arita sa mga bagong developments sa inyong mga pampublikong pasilidad. Natay own gym ang Barangay Zapatera?
0: Actually, kuhan, dugay na sa ang gym na to. Kuhan, sa panahon pa na ni Kap Bilin, pero ang naglihok na si kuhan, si Kap, katong panahon, sekretary pa ko ni Kap
1: Jinggoy
0: Firmina, siya may naghangyo na dito sa former mayor na to, si kuhan Tomas Osmeña. Niya na kuan na natukod na sa panahon ni Mayor Rama na gid
1: usay name sa gym
0: ulay
1: wala na
0: sa Patera barangay sa Patera gym na gid ang
1: duha ang among manggod na siya name Don Vicente Soto Memorial Gym
0: bitaw na
1: in short Atilio Gym
0: na, mas may na tagaan ko ng idea nga buhatan tag kuan
1: ka pwede na ma ordinance sa ra
0: pangalan gid ba okay
1: bitaw para mingon sila asa mo ato misa kaninga gym
0: okay nindot pa lang ang gym namo kay two story na amo sa babaw ang kuan basketbolan
1: sa ubos
0: ang ubos kuan sa
1: health center
0: office sa kuan sa SK of office sa og ang daycare center na apo dira
1: na apo diha
0: layo na siya sa barangay hall cons nasa likod sa barangay hall nice distance gamay ba
1: murag sa amo apod two story sa dyan, ang ubos, daycare or health center, ang babaw, na nadiha ang basketball court o ang SK. No, office na mo.
0: Amo ka, kasuod mo ko sa inyo sa una.
1: Dapat ato kakaroon kay guwapa na kay MG. Mura gilakot si Hal.
0: Nakagi ko pag kuhang ito pag pista sa Lourdes. Niagi man dito.
1: Hala, sunog kakaon ka sa mong putumaya. Hala, wapak sa kaniingon nga naaraman ni dito.
0: Mikoy ko sa posesyon pagkawan pag sa Lourdes.
1: Betaw. Sunod ha, in February, dapat mo hapit yung kakay natin putumaya festival.
0: Sorry ko naman. Kaya nung ka visit LP pata sa una, nakakaon mo sa barangay hall sa una.
1: Oo, i-invite kita mo tanan. Oo, kabudyo tanan. Ana, kumusta ang barangay hall natin renovation bag oron?
0: sa karon wala pa ang atong renovation.
1: In good running condition ra gid ang barangay hall.
0: Condition sa maya pero kinanglan gyud sa renovation kay karaan may kinaamong barangay hall panahon pa na sa panahon na ni kuan ni
1: before Samura. Before pa ni Kap Jinggoy.
0: Ni Samura pa sa Samura niya. Silang sila ni kagalitan ng mga grupo silang
1: boy kagalitan
0: actually si boy kagalitan may ga ko ano ga na, nakapangayo dito sa Senate siya may nakapatukod din ana drap
1: so na uli kayo is it kasi boy kagalitan no kaning ko ankap drainage ninyo kumusta ang baha nga issue diya sa tong sapatera, okay ra?
0: Kana mo yung mupukuan, muna yung challenging kaysa mga kaon.
1: Murag mo mas kuri barangay, no? May problema sa baha, no?
0: Okay, tungkol sa sapa na mo, ang sapa ko na, ang Lahog River, kanang Lahog River, gikan sa Lahog, sa Kaputaw,
1: naon siya inyo, ha?
0: Maura na siya nga, kuan, maura na siya nga river, nga muagi sa mua, mga, murag, sobra sa 1 kilometer ang river, nga muagi sa mga, pagsugod sa Mango Avenue, padung sa, Chavez Street, Chavez o kanang Sepulveda, na river agi dra, padung sa kuan, padung sa alko sa Loriga, liko ka Loriga, pag Loriga Picas kuan Japon, kanang barangay sa Patera Japon, sa Creekside o Alcohol Street, mo agi pagi siya sa Patera Elementary School.
1: Nya kanang sa paa.
0: Nya wala karon, na islay gibutang la karon ng naay kanang naay flood control da nga nabutang da ang problema lang ang flood control na kwadra kay di mas na mo kalot sa wala kay wala ko sa contact nila wire dredging ba napadako tong gamay ang kuan pero dili kay tanan kutob ra sa creek side napalapad na to ang sapa pero wala makaluti mo lang
1: kuwang gyapon
0: ang drainage nang gikan sa babaw mubo lang kayo ang sapa kuan na gamay na kay usa lang kadangaw ang kuan pag saka sa tubig sa kuan gikan sa bukid mo backflow gid ang kuan mo lang gi wala nga ungi bagor to mitawag kang taga flood control karon
1: kanin gi flood control
0: gi nga gahangi
1: ko gi na kay tanu
0: pag na moro gi kuan init kay ako al pero gi gahangi meron sa city nga kung pwede ma dredging hopefully nga ang kanang para ma mogi na main problema kay okay. Ang astang 101 kita ka sa 101 nga building
1: da.
0: Ang 101 nagbuhat kita sila laom kay nga drainage padung sud sa pa ang gapong ilang kuan ang ilang ang padung gapong sa Lahog River ang kuan nga ramos sabi na sila pero dili maagi sa Patera. Munang ang bulk sa tubig grabe jud kay munang kinahanglan jud kay kalutan na pulay ma kuan na ma nasolbar na kay di man ta kuan ko gamay
1: pero in close coordination mo ani sa DPWH
0: ang DP mi ana ton DP last ko mag 2 months or 3 months ago to mutanas la asa man ko lang kuan dela ang flooding ko ang gidala na ko sa sapaan sa naunsa mabawa ko lang sapaan
1: ni nakap dapat na sapa lalong jud ano
0: pwede na mo test niyo sir namo may existing da nga kuan as gilang kap kay kuan tan na kaning di na tamo sali gud kay at least tanang mga ahensya nga involved gisultian na ginako
1: aware na sila follow-up lang gid kap
0: follow-up lang gid kay mayor actually si mayor Archibald gisultian na po nako mo mao gina problema kina mo dira nang iyo lang ta kay kung ma solbar gina siya tibuok man daghan mang kuan
1: both side benefit dili lang sa Patera
0: basta ang Loriga
1: Loriga Ramos
0: Dayas
1: so daghan ang makabenefit if kay ang usa ka barangay kan ang usa ka barangay connects to another barangay manggod mo nang nagi domino effect kap sa before ta mag commercial ay ni kuman na to commercial di ay hiskutan na to ang about sa social youth programs og tiwaso na to ning gamay ang environmental management and cleanliness no sa barangay sa Patera. But before ta mag commercial shout out ta ni Cesaria Baquero walay pagduha-duha ako ninahan aminaw diha Jonalyn Cabarrubias Richard Cruz diha sa buhatan ni Congressman Edo Rama, James Carl de Guzman, of course ni Jano Abelia atong maabot ko siya sa Barangay Punta. Kauban na sa mga SK Leo Caballero o Jeneline Binondo, Buni at Chacoso, may pagpaminaw og ni Jocelyn Tejas. Hello ma'am, pa-shout out ka na dyan. Watching here in El Pardo, Bulhoon, Cebu. May pagpaminaw sa mga katawahan diya sa Bulhoon. Atong atiwaso ng atong chika, humananing atong bubong pahinomdo.
2: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactobuffing, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactobuffing araw-araw. Natural ang galing.
3: Sa mga higayon nga magkuyong ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o guban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet, lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet.
4: Dahil sa pabagubagong panahon, nauso po ang trangkaso o flu ngayon. Pero kung malusog po ang inyong immune system, na sinasabayan ninyo ng pag-inom ng Lactopuffy Health Drink, hindi dapat katakutan ang sakit na ito. Dahil ang Lactopuffy Health Supplement ay tumutulong na mapalakas ang inyong immune system upang kayo ay protektado 24 oras. Bring health into your home. Drink Lactopuffy. Mabibili na po sa inyong mga suking butika.
5: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic

0: Mayo pagpamina pagbalik diri sa Chika ugad bukasiya oras na to karon alas 12:50. No, so atong gibiyaan nga topic kanina about sa katong of course no katong sapa sa barangay Zapatera nga kung matarong man gani na dili lang barangay Zapatera ang makabenepisyo, lakip na ang mga kasikbit na mga kabaranggayan. So naiskuta na mo while commercial ang basura kuno nila regulated na. Kay na naman sila driver. Dili na siya mag-drive, no? So thank at you. Least na usa ka barangay oy nga makaingon ta, wag marawa kayo may problema sa basura. Ang inyong mga hotels may mo segregate.
1: Karon gasugod bi segregation dugay tani kay kuan tungod kay palesa na itabo nimo sa inyo akos ba nga MWF tulong lang adlaw naglisod big implement pero nakita namo karon nga tungod kay duha ka buok among sakinan pili ra gyapon ma-implement daily gyapon magkuha pero
0: di lang ta kalabay kuwat lang ta sa city
1: kuan mo kay minang na kuan mi parkinganan dito nga wala gamitan nga yuta nang hit Mr. Gia mo lang mag-park na mong kuhan
0: while na isun
1: TTHS mo na mo
0: inyo ha MWF man mi sa south
1: sa north TTHS
0: yes o para di mo manimaho ka pwede ni mo gamitan og insumo nana product na namo diri sa insumo kay para sprayhan na di manimaho walay lamok walay langaw ma-prevent na to ang mga airborne diseases so mo na gigamit sa barangay Busay. Oh, so wifi baho, mag-pilot pag bisa akong barangay kay para ma-share na to sa ubang barangay, no, ang
1: tagay niyo kuha na idea ana unsa akong pagkuhan.
0: Yes, no. Kana mag-demo ta dito sa inyong barangay ka para wagi baho, ah. The endorsement kana oy. So karon kap arita sa SK. Kumusta ang sagunay kabataan nato karon kap sa Zapatera?
1: Actually ang umuang sa SK na mo kuan active jud kayo kuan sila ka. Tanang programs nga kuangit sa ilahang mandate nila kuang sa ilang anti-drug nila bag-oras sa dito sa well hotel nagkuan sila nagkuan sa activity nga kuan kanang anti-drug seminar ang
0: symposium
1: ang kuang sa taga COSAP nga mga nga kuan nga personnel mo ighatag og symposium nga daganak attend ya ang corpo lang ang SK na po sa kuang buhat sila SK hub nagay sila kanang office dito ng mga tanon nga makatong ganahan mo kuan mo
0: search
1: sa
0: mo
1: search mo search sa kuan sa
0: assignments nila
1: sa web nai duha ka computer dito gi kuan niya nga aircon ang lugar niya sa daan po sa tira ko sa kuan sa nasa ubos sa gym na mo niya dira ang ilahang kuan na pwede sila maka-print out, maka-search, pwede pa sa ka-study dito. Pwede pa sa ka-study.
0: Aircon pag yun. So, kompleto ang facilities. Wag yung rason na di mo katuon. Or wag mo yung ikapaprint. Kaya mahal ba yung magpaprint ka?
1: Okay, kuhan po na muna. Kuhan ka lang. Na-free na sila tanan. Walay kuhan.
0: Wow. Uy, very good. Ang barangay Zapatera, SK, no? Kaya ubang ba yung barangay? Problemado ang SK.
1: Baba.
0: Kung di magani functioning, ha, tapula ng uban ha, bantay lang mo. Pero very good ang barangay Zapatera. Tungod po na sa leadership ni Mokap, supportado ang SK sa barangay council.
1: Yes, kuhan kayo, supported kayo kay Waman, kanang active kayo sa, moro may hangyo ng kanila nga, kanang, basta maglihok lang gid mo ang barangay na asin yung likod.
0: Naaragyan.
1: Basta tarong lang yung inyong gipangimuon, na makita ginipod ninyo ang suporta gyud sa
0: yes no walay rason nga di suportahan basta no, kaayuhan sa kabataonan kap arita sa seniors daghan bataga number of senior citizens sa Zapatera
1: sa kuan sa among list karon mo nasa 400 man siguro na 400 seniors nya kana ang uban lang kay sa uban mo wala na gid ga kapuyo na sa kuan nanay sa mga lang ng barangay pero active kay seniors namo karon headed by nag-organize kay sila ron nagi officers headed by kuan kanang Samigo
0: Samigo
1: Samuel mas siguro po Sami man yan kuan
0: kanang negosyante lagi kanang igsuon ko si Halpod
1: no ang iyang anak sa una SK sa una sa mga sa barangay pero okay. Undang niya siya may senior naman siya na naman si tindahan sa Barangay sa Patera na siya may gakuan ko hangyo ko niya nga ako kuan na lang nung at least ma makafeel ang senior nga mga sa belongingness nga namin organization dali nga maka nga mutabang sa kuan po ang Bito. Barangay kung usay kang lanon mo inalam eh kung usay ma unsay matabang na mo inyo kay
0: oh nindot kay organize inyong inyong senior citizens. What about sa PWD ninyo ka
1: kuan niya po ng PWD na po officers ng PWD kuan niya po na kuan sa ang God mo yung kadala na mo na ang God mo yung kadala sa mga sa kuan PWD niya sa monthly meeting lang mag-naslay meeting yun na napos sa ilang mga activities nga involved with ang kuan.
0: Oh, bago rabi ito, nagpare, di ba?
1: Kuan appeal ang mga PWD.
0: Daghantag kuan, members sa PWD karon.
1: Na, dute, gamay naman barangay sa Patera, mga 29 kabok ang PWD da karon. Kuan, di ba? Kung sa'yo pa na, basta kay, 20, akong nakuanan mga 29.
0: Pero maski pa with the number, organized kid gihapon sila.
1: Oh, organized. Naman kasi officers
0: yun. Oh, bitaw, no?
1: Napos sa'yo mga programs, activities po sa barangay every year. Na kwansa kwansa kay ilas tatanan importante na kailan mo kisa inyo hang kauban members kay at least di, may yung ba hindi ako nag-iisa
0: dito kwan magud ako ang usa magud ka sector o ikaw member ka sa usa ka sector mura maka ma feel nimo nga ani belong gyud ko anong barangaya na agi day ko kagikana no
1: bisag bisag ang kwan ang LGBT, LGBTQ.
0: Naapod mo, organized po din LGBT. Inyo solo parents ka?
1: Oh, maapod. Ang solo parent po, nagyapod ka. Tungkol sa program sa God, namagin na sa among program sa God.
0: Sa God plan.
1: God plan. Ang uptick po ni among kwans Joseph Mijos, among God staff na mo. Ang God din na mo, nagkwans siya ka lang. Siya giga, nga kung ina ko siya nga, kung pwede, kwan lang siya ka lang, pwede ipa-involve yun ato sa tanang program o mga activities or at least my sense of belongingness sa barangay sa tuwang barangay yun ba?
0: Kaya ang solo parents ba yun? Hapit na ni mapariha sa senior o sa PWD ha?
1: Hapit na.
0: Hapit na yun. Magka puhon, magka financial assistance ang mga solo parents. Pero di lang po ta mag alam, manganak di ko, uy. Mahalag ako ba na? Manganak ko ka na aday solo parents. Financial assistance, no? Kaning arita kap sa pag-atubang sa emergency o mga kalamidad. In kaso si Bako na ay kalit na sunog, ang barangay sa Patera, andam ba always? Ang fire truck, ang inyong mga calamity equipment?
1: Kwan, sa karon andam na dyan kayo ang itong barangay, itong purchase na ito nga barangay, kwan, barangay, kanyang fire truck, o naapagay ang appeal po ang train, well-trained personnel munang kuan kay ta karon kumpiyansa kay ta nga ang barangay maka kuan gid maka
0: respond
1: gid ini kuan niya nagkuan pa mi nag join pa mi sa earthquake drill sa kuan sa nagikuyugan pa namo ang eskwelahan ng mga bata dito na ang kuan na mga personnel sa kuan gahapon gani ang office ni Harold Go nang hatag man sila kanang fire extinguisher sa Patera Elementary School gikuyugan nagpakuyog man siya sa kuyugan sa responders o among chairman sa chairman sa
0: peace
1: and order si kuan si konsehal amigo nimo si konsehal Ubit Solon.
0: Ubit Solon, ha?
1: Kung tao, kuyog
0: ng kuyog. Oh, grabe, dugaya na, oy.
1: Dugaya.
0: Grabe, dugaya na kayo po ako si Ol, no?
1: Okay, oh.
0: Grabe. Mura lang, gamot na siya tadiri.
1: Pailis na po tayo sa Solon, oy.
0: Naayaw, oy. Kung kaya pa o gustuhon pa sa katauhan, laban, Judy Akap. So, nang hatag mo fire extinguisher, o nga, gituluan po na saan paggamit.
1: Oh, muna ilang kuan gahapon muna ilang program. Nga, wala lang kumiyata kay na namang pisan order nga kuan. Ko kamo na lang ato cons kay kuan. Mapas ako pero wala lang kumiyapas kay nga napugyetuan pod kay ga follow up ko sa pananghid mo nga ipanaog na mo tong asa mo agi ang kuan ba ang bakho sa sapa kay para magdredging kay
0: wa pag gid mo na human ana ilo oh pag gid mo na human sa inyong dredging
1: pag kaso hopefully nga kuan niya
0: bitaw pero kana I believe kap mahuman ra gid na nga labi na karon puso da pud ra batag Burmans
1: oh
0: ing ani na bang panahon na
1: Grabing ulan.
0: Oh.
1: Si ulan, paganing beer gani, ulan
0: no gani. Sige na magani.
1: Kuan oh. Kayo.
0: Nagsinong bagay na ang mga gagmeng bagyo.
1: Wala ko. Ya, kuan na ang bisag maglibog na ka kay bisag kulay ulan mo. Mo
0: kalitag
1: ang tagasapa ang sapa mo kalitag guwaan tubig mo guwa sa drainage overflows backflow siya ba kaya tungkol kay mabaw na kayong sapa mo sulod sa drainage mo balik ang kuwan niya lapok na po kayo magtanaw lagi ka sa
0: on na mo niya tubig lapok na yun
1: di ba na maglibog ko ka kasagod akons nga pag guwa nampok ko sa doon sa sapa mo na amuang balay po na pag tino na sudlan dito first floor yun. Nya ang mukalit sa guway ulan pagguwa ako sa balay law ang tubig law ang tubig kuno sa man
0: ni magrabber boat na lang mo niya
1: naso kayo mo na challenging na sa pero para nako wa may problema di ma solve kung kanang kita
0: ano oy mapangitaan gid pagi mapangitaan gid ato
1: pag kwentanya ampo mahuman gid asya
0: mao jud kap unsay pag o say flagship program or priority program nimo karong tuiga ka ay lahuna-huna ang ray election kay murag naara pag yun sus gatang itonton no pagsuna no uy announce ba
1: wala pa wala siya man announce pero wala po siya maingon nga mandayo ang kaya ang gi-highlight niya ang kuan man ang bar
0: ang basamuro man
1: bang samuro
0: pero i-assume na lang nato nga madayon. I-assume na lang nato. Kaya daghan na magkadagan nun.
1: Daghan na gulat.
0: Ana. Karong tuiga ka, unsay nag-unang priority program ni mo sa Barangay Zapatera ka. Kada adyong dredging ninyo, no?
1: O, gina siya. Ang mga good. Ang drainage system na mo dira nga. Nga, kawang kay. Di mong kutaka kanang full blast gyud sa drainage system nga libihan kung ang
0: magdiklaging, maglisod mo.
1: Ang ato ang kuan nato, ang N ang kuan bang ang lutsanan dito sa drainage mabaw na kayo mura mag ang sapa ni himo sa pinakadako ng drainage mo lang kinanglan gid sag kinang si
0: drainage
1: sa kautan gid para kusog ang flow kay ang flow sa kuan gadepende mo gud sa ka kuan sa gadepende sa kalawmon sa iyang nasudlan sa tubig ma onay wala sa among kuan karon kung ma
0: flagship program ninyo na karon
1: kay kuan bitaw nako nga naamtoy gihatag si the mayor katong 8.5 na to.
0: Oh.
1: Wala, nalimtan naman to. Wala na may
0: nag-discord na to. Naano na ba may untap lang? Naano may plano pero sige lang mayor.
1: Okay, mayor.
0: Okay. Ata panawagan si mayor be.
1: Palit na kita. Appeal na ginako sa kuan. Pagkapalit na kita katong medium size nga bako ba?
0: Bako.
1: Para di lang kita magsalig sa lisod kayo magsalig sa
0: mahal po mag-rent ba ya?
1: Oh mahal mag-rent niya lisod po kayo pahulam sa city kaya daghan po sila ipangkuhan ko kasabot ko sa city nga
0: correct.
1: Ang ilang limited po sila nga mukalot kay daghan mang lugar ilang kalutan
0: dili dayon siya makuan mabalihin ba o lain na pong barangay
1: walang kung kuan kay nakapagutan naman ko na may to medium size katong makasulod sakto po makasulod po sa
0: inyo ang area
1: sapa masulod po sapa ba mga 5.5 po ito nga kuan ko nga
0: 5.5 million
1: million nga
0: sakto kuan, sa 8.5
1: million ang ta makabutang pata sa itong hiyang ni Mayor nga katong kuan water catchment na punta yung kuan niya
0: catch basin
1: kita kuan sa water para preparado po ang barangay ang taga-follow mo kita basta kinsay kuan on say order sa babaw kay I'm a believer of hierarchy gets
0: bito
1: kinsay galingkod ra mo follow kita kay
0: kun ta mo follow maski pa og butanta kung unsay mando ni Mayor Nestor Archival kita diri sa ubos igo ra gyud tas pagtuman
1: o mo gina
0: ana gyud no kay okay. Kay depend naamay mga programs o projects ka dependent punta sa syudad.
1: Oh.
0: Labi na ka ng financial assistance no para makapalitag gamit truck, makapalitag bus, makapalitag backhoe para sa barangay sa Patera. Mayor! Ay, nako.
1: Lagi. Panungudungog na niya mo, Mayor.
0: Wala, pero dang tinoon, Mayor. Kap, arita sa kuan, kaninga, orsaon ninyo pag-aghat sa mga nagpuyo og sa mga tag-iya og negosyo diha sa Barangay Zapatera nga makigtambayayong makikooperate sa mga project sa barangay naaba moy invited ba na sila kada barangay assembly
1: Actually sa every kwan amantay kanang barangay assembly kanang wala quarterly man siguro na tong
0: kaduha sa usa ka tuig
1: every kwan semi annual kwan ang tanang kuan, tanang mga kuan gid sa involved sa barangay, mga stakeholders po, kuan gid invite kinamo nya, ipakita na mo report ngadto nila nya. Nay kuan nagi sa kanang open forum para para sila makasulti sa ilahang ilang pong mga
0: kuan mga yangungo
1: ang ila pong ang kinanglan po nila, ilang priority nila.
0: Kay
1: mas maayo ko na makadungog ta sigitag kuan dire na ang kuan yung kuan gusto na ko nga ma-involve gyud sila, gusto mo gina kong sa una kay pag-secretary nako kay ako may kabuhat sa mission and vision sa barangay. Mo kuan ang mission and vision is nga we have kuan na kanang constituent nga involved gyud sa barangay,
0: participative gyud
1: kuan sa barangay. Mo gina akong mo na akong style of governance nga kamo tanan kinahanglan involve mo sa kuan nya no kuan isulti mo sa kinahanglan kay mo lang paningwaon kutob sa makaya sa barangay.
0: Mo gyud no maka siguro sila nga paminawon gyud sila sa konseho sa barangay council. Mao na usa pag siguro kap nga matag serbisyo sa barangay dali og diretso nga maabot sa tanang residente, ilabi na sa nanginahanglan no. For example kap kanang sa basura, giunsa ninyo pag involve ang mga tawo, nag rekorida mo, nagtuyok-tuyok mo announcement
1: mo actually karon tugot kay usap ang kuliyukan sa basura. Pag magkuhan gyud ang basurahan no, na gibili na ginako na ang kuan ang megaphone dira para mag naay mga changes, naay mga changes i kuan ginamo tagakuha lang basura, i-inform sa tanan nga mo ni abi karon gi-encourage kita nga isulod sa sako gyud kay wala di na matakalabay sa karong sugod sa Friday sa, no, sa inyo Friday mo sa Saturday pa mi kay kuan DTHS mo na mo ah. Today pa may makalabay kuan na makakuha na sa karong kasige na may kuha sa basura, isuod sa sako.
0: Bitaw. No, okay. Kita sa kabarangayan na to, labi na sa atong kabalayan, isuod na itong sako atong basura. Oh. Isegregate yun, lahi ang plastic, lahi ang malata. O niya ikot sa para di siya mayabo. Oh. Inikuha sa mga ato ang garbage truck, no, mga loaders na to. Kanika, before ta mag fast talk, atong tubagon ang question of the day. Nakanumdum pa ba ka, Kap? Akong balikon. Para ni mo, Kap David, unsa ang nagunang tatak o ligasiya na gusto ni mong ibilin sa Barangay Zapatera nga makaingon tang tatak agravante? Yes.
1: Para na ko, tungkol kayo sa akong nagian, konsba nga, sa pagkakonsihan na ko, nakita na ko nga, dili gyud maayo nga magkuanggit magkagubot ng barangay kani kay inaagay ko ang kay dito sa pagpuli ginako naagat ako dagan sa pagkakapitan kay actually na pagkita ko usa ka term nga mudagag barangay councilor niya. Tanan ko wala may mudagan, tanan ko kung magsige ning awayan ni ang barangay luoy kayo kay kalimang ka ang barangay captain mo sa una kun di kam tuo nga naasa naga opisina dito sa dalan. Wala na kasaka sa barangay hall.
0: Oy, ngano man?
1: Oh, kay nag-away sa mga konsehal ni ato.
0: Oy.
1: Majority ang council ni kuan yung taga session na mo sa una, hapit magsinumbagay ito sa kuan.
0: Nay
1: police, nay police mabantay.
0: Oy.
1: Dugay ang police. Dugay ang police, miundang lang police, dimingon na kamo na lang dira kay sa bukan niya. Ato nga, tanan ko kinanglan din sa para nako ang ligasiya na ko mapabilin nila nga karon nga nga kung whatever happens kung may kaning election o naay election na at least na nabalik na ko ang barangay nga naka-serve lang sa tao niya nga ang mga tao po makita
0: nila
1: feel na karon nga nga kuan na kayo kanang ga ang serbisyo sa barangay kuan na gyud kanang within the reach nila niya. Wala na putong panahon nga magkuan sila maglisod sila saka kay pangitaon pa nila ang kapitan tuwa sa kuan tuwa sa dalan ang magpapirma sa drain, apoy magpapirma pong laing kapitan mo dito sa Pikas Barangay.
0: Ang gubuta.
1: Muna
0: ka. Mao gidi ay nga ni-intervene gid ka.
1: May appeal na dyan kay tungod sa naay problema. Kay wala pa yung problema. Okay na dyan ko mag-consel. Kay umtay ko niya. Para na ko, muna legacy yung mabili na ko nila nga wala na ha. Tanaw ang barangay, kuha na kayo takan.
0: Hapsay.
1: Linong na kayo, na hapsay, servisyo na natin mga responders nga ganahan jud kay mo serbisyo natin mga BPSO gasuloy ginasa kuan ang ato ang health center ga kuan reach out gyud sa mga tao gasuloy gi pirmi nya kuan lebih uptake yang atau ang kuan ron ang si konduktor bilya ngabti kayo mo kuan juga kayo kanang mangunay gyud ko sa barangay musuloy gyud sa barangay murang kuan gyud makita lan mo nga ang barangay ga serve sa mga tao. At same time, mga tao, di po mahadlok mo doon sa barangay.
0: Dito, no? Ang dapat magod, ma-feel sa mga tao nga ang barangay, imong safe zone.
1: Oh, safe zone.
0: Imong so. Comfort zone. Oh. Nga, ang kaso, na Capcons, nagka-problema gyud ko, ma-reach gyud niya. Sakto nag-ingon ni Cap David, no? Usa sa ligasiya gyud niya nga, naanagi barangay. Umaya, tarong na barangay.
1: Functioning barangay.
0: Kana gyud ang term. Functioning barangay. And a visible barangay captain.
1: Prayerful gyud kay.
0: And a prayerful and God-fearing barangay captain. Grabe, maghimo na tag-vision. Pag-vision na gyud ato.
1: Huwag ka lang sa ligan. Ang ginoo ra gyud. Huwag gilain.
0: Na sus kanindot sa barangay Zapatero. Pero, uy, Cap, ari ta sa fast talk. Ang fast talk with Cap David, mohatag ko na magpangutana, igo na gino matubagon. Pwede na mo i-explain, course, pwede na ko i-explain gamay. Pero, huwag din pagka ma-explain, pwede na sagdi. Tubagon na ni mo. Okay, number one, sayo mo mata, ulit matug.
1: Kwan, nabali ya pun. Late matug nga, dugay mata. Pero, na, kwan, kung kinanglano, mata jigog sayo. Say, yun doon ko sa una nga. Ako yung drive sa kuan sa basura. Dito sa Compostela o sa Consolacion. Sa Consolacion maglinya man ang basura nga tukin lang kadlawon jud ka maabot mula
0: kadto kung mautuhan ka patay ka strapping
1: di na pugka malate ka gamay nga to nakasuway jud ko ana dili mo dawaton imong basura kay na naabot na mag 150
0: tons
1: oh naabot na sa limit kas agyud cons. Wagin, may balik to gimi, dalan mo balik.
0: Igaw na po, hindi mo balik ang basura.
1: Oh, balik na po, kaya di man ko, matong panahon na nga. Ako basta, kuhan, akong style, kuhan, kanang working, kung focus ko, muna, sa'yo, Diyo ko, muna kaya akong buhaton, if I need to, kuhan, to wake up early, for the job to be done, I have to do it.
0: Bitaw, sakto. Ikaduha,

0: kompleto na, kompleto ang adlaw, basta naka-feel ako, nakatabang gitu sa mga tao.
1: Nice! Ikatulo, pangutan na kap, unsay mas lisod dalhon, barangay assembly o away sa pamilya?
0: Ang away sa pamilya, mas lisod. Namo kayo pamilya, namo ginigamay, di magkita makakuangot kay, kung namo kayo mga gamay misunderstanding
1: Mag-
0: mas listod ang pamilya kaysa dado ng kanilang kung kita pasinsya kita maayo ang barangay assembly kay pamilya naman ko sa murag naandar doon pa sila pag adon to sa assembly kompleto naman dan i-prepare na dan aptikin akong kasi labi na mo ang kanilang number one mga konsyal na mo si kuan si Kihano si kuan lihok galihok kita lipay na kung
1: functioning sad ang barangay council no kaning away sa pamilya magod no ingnon patangay pagkapilipil ka ay bayita ikapat na pangutana seryoso o with humor nga leader
0: actually both
1: both ah I was expecting yun man kag both
0: okay kay kung man listod magayong magsigitag kung serious kay ang mga tao mo kuhan niya mo mahadlok mo dool ni mo ba kuan ang kumalipay lang ko nga dili sila mahadlok na ko mo dool balag masuko sila kasapaan pa kang naamang ipanahon mga saba sila nato mudoko lang kita kaya tuwa man yung kuan explica lang na to nga maulay kutob ang among matabang pero paniwaan na mo nga
1: makita
0: mo nga kaya di magita you cannot please anybody nya napo yung mga tao po nga demanding dyan kayo na ginislay dakalikay na nila kay gato mo isla nga murag kanang murag ilahag yung right nga servisyon servisyon sila murag masikto mo sa nato
1: mauna
0: wala kinanglan magkuang yun kanang
1: balance
0: na itong kuang nga dili kita mo kuang mag-serious kay mag-serious good manuktok na naas kapitan mahadlok na tumukon
1: di kayo seryoso para di kay mahadlok o di po kayo luag para di abusuhon
0: usay kalang pagluag muna akong weakness na ko kay kuan mo gutak kanang naam ko ta sa ginuogod mga tuwa muluag yun ko kay maumuna akong maumunan karakter na ko gutons na pero yan po yapon kay pero pero kung makuan naman po na masolve naman ang problema po na
1: ito. Ipaagi dyan yung pag-ampor, masulban ang tanan.
0: Tagadlaw ang itaga. Mula kasi sa liga.
1: Mauna. Kap, kung dili ka kapitan ka ron, unsa-unta ang imong trabaho?
0: Actually, kung wala po na, sa una, graduate mo ko sa Bachelor of Science in Business Administration, nata ko sa business ka ron.
1: Ah, nag-shanty na ka ron.
0: Okay, common ka lang, lamay ako tayo magdala dito sa Asturias kung gibilin sa among mga ginikanan nga kuan gamay yuta nga to nga kuan man na appeal mo kuan anak ko sa Ginoo nga usa kung patong paglaran ako barangay captain ko nga ikaw ay bahala Lord kung mandaog ko
1: calling yun din ako kung
0: mapildi ko okay lang yun ko hindi ko problema kay di balik ko na ako sa simbahan niya po.
1: Simbahan niya, private life.
0: Private life, kung unsay ihatag ang opportunity. Pero karoon na ata din, sakto ka na yung mga calls na, ato, calling na siya, na calling yun kay, kasi ko yung magtuo nga, maabot ko na, mahimo ko kapitan, kay wak mo ko ka, kung ano ko ka, muna-una, anang ko, kinapa mo kay last term, ato sa una.
1: Bitaw, niya ganun na kapitan, medyo ka. Many are called, but few are chosen. You are the chosen few.
0: So, pero na. Kwan, hopefully nga makuha na ito ang kuha sa Ginoo ang responsibility madala na ito sa kuyog sa ito ang posisyon.
1: Bitaw, no? Kap, gamay, wala na kita igong oras to, kinahala na kita itong humanon, pero mga yumi sa imong mensahe para sa mga taga-barangay sa Patera, sa imong mga kaubanan sa serbisyo, palihog ta, Kap.
0: Sa akong kauban sa konsehyo karon nga kuan salamat ko sa inyohang tabang sa panahon nga nagkuan ta gikan sa pagsugod sa kuan sugod sa atoang termino until karon nga serbisyo gyud punta hopefully nga magpadayon na yung serbisyo may eleksyon sa wala nga kay kuan magini public service is a public trust.
1: Yes.
0: Dili mata perfecto. Hopefully nga pasayloay lang kung naay mga sayop nga
1: dili nato. Correct oi, dawat-dawat sa.
0: Dawat nga sa kuampo.

0: kayo.
1: Sa mga pong konstituente, pasalig ko ninyo nga ang atong barangay ga-function karon. Ninguha gyud nga mo reach out ninyo sa tanan sa unsay mahimo nato sa barangay nga ma-solve ang problema. Pangay alam ninyo kanang pasinsya gagmay kung dili na mo mahuman na mo namoy mga kuan namoy mga request na dili dayon na mo makuan ma
0: patik ma cater
1: o ma cater dayon kay kuan magita ka lang daghan man atong atiman pero rest assured nga your barangay is here and we are here to serve you and we acknowledge you as our kuan sa kuan pa na kalang sa ingon pa sa mga kalaang politiko ikong haring lungsod
0: kamay haring lungsod. Yes, daghan kay salamat Kapitan David Agrabante. No, swerte kayo ta. Kay dili ta na kapitan mouyo no nga magpa-interview dire. No, ingon ana, pero bisag sa unsa siya ka busy, iya jud tang gigahinan siya ang oras. To dili na lang din hinatapos ang atong advokasya sa usa ka malambuon ug hapsay nga barangay sa Patera. Salamat kayo Kap David.
1: Mas sa kayo pag imbitar ako expect na nagbalik kag Surya po dire nga kauban sa una sa BCLP.
0: Yes.
1: Salamat kay Cons Grace.
0: Daghang salamat Kapitan David. Sugod pa lang kini sa tong paglihok gawas og sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa Chika ug Advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madala-dala bisan asa kamo muadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager Jun Carillo o sa akong Partner Technician Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana o kini ang Chika o Advokasya mayong hapon.
2: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
3: 98.1 BT Radio.
4: In your face, all over the place. We're online 24/7.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banabas.
6: Sed Panyawan Capsule with garlic.
5: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
7: Alam, niyato nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha ka ninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-tab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle o gangatan insurance services anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya alang na to sam nga magpa-ISP new license o non-proof to proof agatan insurance services babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550 o gaalang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries na usab ang G&D Sari-Sari Store ang Atan Insurance Services o gingong sabang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o gang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services!
8: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng mission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
9: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
10: Conceta Dadulo, Taytay, El Salvador City, Miss Tamis Oriental. Salamat yung sa Wonder Herbal Oil. Patsadap yan. Manusuot yung dood ang kabugnaw, galang-halang. Ang mga sakit sa atong kalutahan, mawala yun.
9: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o maminsahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16635495. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
13: TX500.
14: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens sa myself.
13: TX500.
15: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
16: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
17: Lami-a-o.

0: 90.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawad Coffee Mix na pamatudan ay makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, Borima ko, anak. Ang Kaling Panyawad Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong litis.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawad Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Pag-inom lang ko aning Panyawad, okay. Pag-inipin ako, oy, 120 Borima, anak, oy. Ang produce ko sa film, sigurado gina akong tayo. Ati mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 ang ako medal. Son 12, bago silang elegant city.
2: Seth Panyawad Coffee Mix, ang kapeng bulaban sa kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, lechon manok, lechon bali og liyampo. Nagini ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon na dogun lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagia og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Nagapalandunong bala ang imo panulukan.
7: Magalingin bala ang imo nga uhaw.
6: Masami nagkapangihi.
7: Masami inauhaw.
6: Si may diabetes ka na.
7: DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may powerful compact.
6: Nga nagapanubo.
7: Sang imo blood sugar.
6: DTX 500.
7: Garantisado.
6: DTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
10: Namiaoy.

0: BT Radio 98.1 FM 98.1 FM.
1: Anduraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
2: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
3: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
4: Kinsa siya nanog

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villarronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haluoy sa Dios, maayo raman. Akong mga pinalanggang tigpaminaw, kumusta? Labi na gyud ang atong mga users sa mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Kining atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil. Ano ilaing pinakadabi sa Wonder Herbal Oil? Oh? Haplas nga walay kaparehas. Wonder Animal Vita. Pertinindutan nga po ngayon. Wonder Animal Vita. Para sa buhing mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, mugis daw, guban ba? No? Wonder ba na bablas? Pertinindutan nga po ngayon. Oo, oh, para ni adong mga... Katong atong mga kaigsunan di ba nga, kwan? Kanini ang... Na ay, sana, na ay problema na itong mga kaigsuunan sa ilahang bugon-bugon sa suso, matris, goiter, no? Wonder ba na pa plasma na? Vitron drops, bata bago na tao, taman 1 year old. Vitron syrup, 2 to 12 years old. Vitron tablet, para sa mga 13 anyos pataas. Kana na yung atong Wonder Himuaid. Colon problem o kanang dunay mga sitawag ana ganini ang almoranas colon problem ug almoranas no Wonder Himuaid na kasing-kasing og imong blood pressure Wonder Cardio Care. Then kana day nga tuang produktong Wonder C Plus nga apoy drop syrup ug tablet nga moy mo protect nimo para di ka daling subawan nilantan og magbalatian. Ano mga produkto na sa RSB Life Care Marketing Incorporated di mabasta-basta na. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw.
4: Sa pagsapigad sa nanglaling mga adlaw. Nasama ikaw sa isdang nagtampisa o ning kalauran sa akong handura. Matagbusilak sa harianong adlaw nga sa iyong kabuntagon ka na ako mipukaw. Ang inagulo sa kinaiyahan daw sa lapihan sa akong kasing-kasing mipasibaw. Ang mga balod sa akong pagbati, ingon sa daw nakighagwa ning gugma kong hamili. Bisag kalisdanan o kapait ang nasinati. Sugilano ning kinabuhi daw di maihap ang mga panid nga akong gipakli. Apan kining sidsid sa akong mga mata nga mao'y saksi sa akong mga luha. Naging usisa sa mga patak o mga lama. Na kung mudagayday o mudailos man kining initos ko mga luha paingon sa aping sayuta. Bililhon kiniog sayod ni Ana si Bata. Mahimong nagtakuban kining binuhat nga naginusara sa pamasin nga mapapas ang mga limaw sa hunahuna. Pagipalit sa huyop o ginuyohoy sa hangin, magpabilin lamang ang lapihan sa akong kasing-kasing. Ano pa man na kining bulog sa mga kasakit. Ingon sa daw kining kasing-kasing maipit. Nabisag ang pinakasigang bituon nga nagitabnon. Buot mo asoy sa nagtinga nga kagabion aron buligan sa nag-aso-asong inspirasyon. Usahay bisan sa damgulang nagpatampisaw kining akong mga tiil. Naplin sa baybayon may pabuhagay ang panos ng pagbati nga kanako naningil.

Walay expire. Pilit kong dawaton ang tanan. Bisan asang suok kita ibutang ni ning madanlog o matignik daw matahong nga kalibutan. Kaugalingong inairan nga pagpangga o pag-amuma nagpadayon sa unahan. Bisan imo akong italikda na pankasing-kasing ko adunay kaligunan. Mahimong gipalid ka sa laing dughan. Isipon ko na lang asama ako sa usa ka bata nga gitabyog sa doyan. Sa mga huni o mga awit sa kalanggaman. Muhing saksi kining kasing-kasing ko nga may lapyahan. Alang to kaninyong tanan! Tudling sa mga garay!

0: Atod kaninyo sa Wonder Herbal Oil ang haplas walay kaparehas. Ikopya-kopya na imong kumpiyansa pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Wonder Herbal Oil ang haplas nga walay kaparehas. Epektibo kay paminawa on ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan og kumpletong address.
2: Mayam Pedro sa sir taga Santa Clara, Sambuanga, Sibugay.
1: Mhm.
2: Ako kamot sir ba kanang ridapit sa pulso sir nay kanang murag unod nga ligwa din. Kuan siya sir ba magngutngut bitaw siya sir?
1: Unsa na dili na siya sis?
2: Dili sir dayon. Ako ugangan sir nagamit man siya ng Wonder Herbal Oil. Pero nangayo ko niya sir din akong gihilot-hilot din. Gi-plasan permi. Ala pagka mga sunod guru to semana sir pagtanaw na ko sa pulso sir nang wala tong kuan sir atong murag julin nga hing bukol.
1: So Wonder Herbal Oil ra gyud ang imong gigamit.
2: Oo sir.
1: Unya nawala tong murag bukol-bukol di sa imong kamot.
2: Oo sir nawala. Karon sir wala na gani plus na akong pulso sir wala na. Salamat jud ko sa inyong produkto sir nga naadyo na kay nakatabang jud sa akong kamot nga na inibukol.
1: Mm-hmm.
2: Katong mga kaigsunan na ako nakadungog karon magamit mo sa Wonder Herbal Oil kay epektibo jud kay siya. Nindot kay siya gamiton.
0: O na, anak kanindot, anang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil, ha? Ania, katong ato mga kaigsuunan nga, nagbuhi pong mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Napot ay Wonder Animal Vita. Proven and tested, gipon, no? Wonder Animal Vita. Manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated. Paminawa, ha? Testimonya ni.
1: Nakasuway, nakagamit aning Animal Vita, sir.
3: Nagipagpunaw
1: garon
3: sa among manok.
1: Ay inyong gigamit sa manok. Oh, sa pagyod, ang inyong gigamitan na na?
3: Manok o kaning iro.
1: Ha, manok o iro. O niya, kumusta man sila karon?
3: Kumusta naman, lagsik naman ang manok.
1: Lagsik na? Oh, kusog na mukha on?
3: Oo.
1: Sa una day, unsa man day na sila? Katong wapan mo na gamitan anang Animal Vita?
3: Luya niya, gakamatay lagi ang piso lagi.
1: Luya o niya, gakamatay ang mga piso. O niya, karon, sa dihang naggamit na kaaning Animal Vita, okay na kaayo ang ilang lawas.
3: Oh.
1: Kasi itong pangalan sa gani?
3: Ramskin, nga Ramas.
1: Nga taga?
3: Nangkagan mo kinon.
0: Ingon na na, good kanindot. Ang ato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Na? Kanang Wonder Banaba Plus, nindot po na kayo. Lisod kag bawas sa kanang Wonder Banaba Plus. Epektibo kayo, ana. Kanang nakay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris, ay wala. Di, ana, biraha na sa Wonder Banaba Plus. Mao ni pinakanindot. Kining ato ang produkto, mga pinalanggang tigpaminaw nga Wonder Banaba Plus. Distingi! So, ay, gamita, epektibo. Kaminaw, ha? Testimonya, nagamit ni Wonder Banaba Plus.
1: Kumusta man ang iyong paggamit sa Wonder Banaba Plus? Dugay na ka nakapalit?
4: O, diya sa, kuan, Maramag.
1: Ah, sa Maramag?
4: Oh, sa RSB Drilling ba? Sa Maramag.
1: Pili na kakabuli na kagamitan na?
4: Wow, 20 kadlaw na magdihalin na kung inom.
1: Ah, kuan na, hapit na magbulan.
4: Oh, hapit na magbulan.
1: Nagproblema kasi mong pagpangihi. Unya, kumusta man ang iyong paggamit?
4: Pangihi lagi na ako, kanang magbawas ko. Tulo man akong tiyan, may motong gagamit din na. Kuan na, primero inom na ako, tulo ka buhok, 3 times a day, 4 days. Nag-2 times a day na buko.
1: Oo.
4: Karon nag-once a day na lang.
1: Ah, once a day niya. Kumusta naman ang imong pagpangihi karon?
4: Di naman kumabilar. Magsigi mo pangihi itong magabihi bitaw. Sige, mata-mata. Di na magbalik kay Dolog eh. Mangihi ko, gagmay naman kayo.
1: Sa una, mangihi ka, gagmay kayo.
4: Oo, gagmay kayo na. Karon, mata ko, kaglaw na mo na, mangihi lang ko.
1: So, makarelax na kaugtarong karon, makatulog na kaugtarong.
4: Oh.
1: Padayon lang og gamit anang Wonder Banaba Plus, sir.
4: Oh, mo lang gi kuan ron gi maintenance lang wa sardi na lang gi. May naman akong kuan.
1: Imong pangalan, sir?
4: Alin.
1: Alin.
4: Pili. Taga, diri sa kuan Maramag.
1: Ah, taga Maramag bukid. Okay, salamat kayo.
0: Oh, di ba? Wonder Banaba Plus. Ana sa kanindot, no? Garay Kuya Cards akong anak diri sa RJ Abriol. Hinay og sayang papa nga si Binzi Dahinay gikan ni Angeline Abriol Dahinay. Salamat pag-aray ko Anita family, Baril family, Kapangpangan family, Kaitong family og Magadan family. Aray Luloy Anita sa Anahaon, Maramag Bugidnon. Salamat sa pagbasa, God bless. Shout out Kuya Carl sa kong anak nga ganahan kung kaya siya maminaw ni mo si Prince Grison Evangelista. Sa Jutag family, Sor family, Algura family, salamat. Greet lang ko sa Gonzaga o Madula family dari sa Pangdalaga, Miss Samis Occidental. Ngaray dia ni Albert Masyon o siyang pamilya dia sa Gituan Ipil kay Amy It's Me Zain. Idol, mugrit lang kunimo din akong mama Maribel Kalumba. Yap, og Papa Juanito in Masino. Yap, din sa ako maigsoon na lang og mga bayaw dia sa Tayasan din sa Manila. Maura na idol gikan ni Marilyn. Yap, from Negro, salamat sa pagbasa, idol. Una ka ng Vitron Drops na to, nindot pod. Katong mga nai-anak nga mo'y pagkatao tamag 1 year old, kanin mo'y gamito ng Vitron Drops. Kaya maunin pinaka-epektibo sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old, Vitron Drops. Pero tinindotag yan, ang Vitron Drops.
1: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
5: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Davutin Norte.
1: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
5: Epektibo gitay ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kayo ang lawas, niya ganahan na pagkay siya mukaon, labi na ka ng bisan, wala agad kay sedan, mukaon gud siya niya. Sa una, nga, wala pa siya ka-takeog Vitron Drops, ginagunalan din ako siya kay kanang hinay gyud kay mukaon nya masige po siya sakit-sakit nya wala po siya katik kanang Vitron Drops bisan duha lang ka butilya ayang nahurot okay na gyud kay siya nya hyper na pud kay siya labi na makainom kay usay lagi maamong kuana dili kay maminaw bisan asa ra mo kuan ba kay tungod sa yang ka hyper oh nindot gyud kay ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa gyud ka kuan sa ilang mga anak mag Vitron Drops na gyud sila kay nindot gyud kay Vitron Drops.
0: Ingon anda, no ka nindot. Ang ato ang Vitron Drops. Sa Vitron Syrup, nindot pa. Para sa mga 2 to 12 years old. Duha katuig tamag 12 anyos. Yung anak di gatulog, di ganang mukaon. Dugay kaayong kanang mumata kay sig duwa gadgets. Kanang Vitron Syrup, makabright po ni katong mga batang bugo. I-Vitron Syrup na ninyo. Mga pinalanggang tigpamil.
1: Kisa ganini, sir?
6: Kuan, sir, si nanding sinunto sa sumpong.
1: Sa barangay Sumpong, malay-balay. Kasi nagamit ani nga Vitron Syrup?
6: Akong anak, sir. Kuhan, lima ka tuwid pa. Ang inyong produkto, ipitibog, yun, dili, yun, yun, taga ka nabitaw. Yaw, tiaw. Ipitibog yun inyong produkto ng Vitron Syrup. Kaya akong anak, dili nga on, dili nga tulgon, karon, mukao na, matulog na. Matulog na kayong laway, matulog. Kanang inyong Vitron Syrup, naka, kuhan sa memorya ba't bata, di kin malimutan ang iyang gamudyol ang good kuya.
1: Gamudyol siya.
6: Iyon sila gaagi, bayarang guru na. Dili ka na, bina na tinuod yun, bisag ako, tinuod yun. Kaya nangyay ko sa kuya nga, maliya, vitamin nga, tinuod. Ay, awag ko nung tanang taga-sumpong, nagagamig yung sumpong nga. Umupalit na lang man nung vitamin sa inyong bata. Kana na lang yun ang kang kuya ka sa Vitron Syrup. Nagkapatambok, kapatulog. Vitron Syrup ta kay. O ang yun, garantisado.
0: Ingunana, no? Ingunana, kanindot mga pinalangan tigpaminaw. Ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, may po ni. Para po ni mga 13 anyos pataas. Ang ato mga kaigsuunan niya nga wa na'y ganang mukaon, grabe kalimtanon, dali kayong magsakit. Kanang Vitron Tablet, pang paligon sa immune system na. Paminawa, testimonya, o, nagamit niya o produkto nga Vitron Tablet.
7: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniti, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Vitron Tablet nga dako kayog nakatabang sa mua, labi na sa kumbana nga nasakit, nga dili siya ganaan mukaon, dili siya makatulog. Nga tungod sa Vitron Tablet, makatulog na siya. Akong bana nga, gikan sa ospital, na-stroke na siya, di na siya katindog, nga dili siya kalakaw, nga kayo gani kay nakapalit ni Vitron Tablet, duha ka simana, gikan pagamit na mo, nakatindog-tindog na siya, unya, makalakaw-lakaw na siya, unya, ganahan na kayo siya mukaon, tapos, ganahan na po kayo siya matulog. Mauna nga, magpasalamat yun ni sa Vitron Tablet, sir.
0: Ingon na kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Garay ko sa mga batindol family ang lula diya sa may muto sawa dumalinao si Lula Midilia Abaldi. Ang lulo Miloy Abaldi, og tanan lang nakong igagaw diya hurot og tanan ako mga uyuan. It's me Angelic Patindol sa Munching CI Sambuanga Sibugay. Mayakar sa kong anak si Angel K. Hizon naminaw karon sa Giblawan. Salamat. Timbayan ako akong duwa ka anak og ilang tagsatag sa kasawa, pangalan Donato Lindon Jane Inday og tanang apo si Mama Lula Linda nagpuyo sa Bugos City. Salamat. Shout out sa Purok 5 Hayang Gabon Claver si Dolores Tandogon Abaw. Garay ko kang Alicia og Janjan og kang Crisil nagbagaray kuyan Sablan sa Lindaban Manolo Fortich Bugidan. Garay ko sa Trinto Agusan del Norte si Romeo Bahaw nagpagaray si Floriana Dakis taga Banay-Banay. Garay na ko akong mga anak silang Ivy Ladra tata sa Huneya. Sa Auring Pasaul nagpagaray si Agnes Sibud nga taga Aruman. Shout out ko din sa New Leon sa Candulada Family, Kaminsi Family. Salamat po. Katong mga hiblaron, stilan. Ikot ang musugot anang mahiwi atong nawong, mautro atong linakwan tungod sa blood pressure. Kaya naman tayo huwander cardio care. Umanay makatabang para nga musirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. Ha? Healthy imong heart, makafunction siyang tarong anang huwander cardio care. So, maunay maayong i-take buntag kudto hapon or buntag hapon para sa dunay mga taas kayo nga blood pressure. Maunay atong ipagamit ng Huwander Cardio Care, mga pinalanggang tigpamina. Yaka na po rin ito ang produkto nga kuan, kanini ang Huwander Hemo Aid. Maupo na yung pinakanindot. Indot po kayo ito Huwander Hemo Aid, ay. Tunabi ito yung mga almoranas, itong ato mga kaigsuunan nga... problema yun sa ilahang kolon, anang galisos pagbawas, kolon problem ba? Pwede ka mo gamit sa tuwang produkto nga Huwander Hemo Aid. Ang panahon dili masabdan, muinit mo ulan, ya muinom kag bugnaong tubig, usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, di ba? O nang naagid mi gi-create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagid, kanang Huwander C+. Gituyo ginagbuhat ng Huwander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Huwander C+ adlaw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Huwander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa may po kayo dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan. Pero, dili kayo ko maigo ba? Di kayo ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanunay yung Huwander C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Huwander C+ nga drops, available na na. Mapalit na na siya. Napod tayo Huwander C+ nga syrup, available na po. Mapalit na po, no? Napod tayo Huwander C+ nga capsule. Available na po, napalit naman. Kanang Huwander C+ sa capsule mo nang ginainom na ko. Eh, tinuod lang. Huwag magyod. Kanang, huwag magyod ay atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource yun da, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, gikaon dalawadlaw, rich in vitamin C lang unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha yun o vitamin C ang atong lawas. Problema kay... susiha rin ninyong gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha daw nyo na. Kana inyong gipaniod to, di, check na ninyo. No, kana inyong hanggi kuan, kana inyong hanggi gipanihapon, huwag naaban ay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha ng vitamin C sa imong lawas? Maunang, gamay taligsik, sumawan, dahin ka. Magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kag inom og Huwander C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Huwander C+, nga drops. Pag 2 to 12 years old, Huwander C+, nga syrup. No? 13 anyos pataas, Huwander C+, nga capsule. Oh. Una'y pinaka-importante diha, mga pinalanggang tigpaminaw. Katong-atong mga kaigsunan, itong gididaan sa pagpangapin. Ang mga panahon, ano na mga... Kana bang kuan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kay taas kang sugar. Kani atong Huwander Herbal Coffee, wala ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ra gyud. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia unya di pug ani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal coffee nga akong natilawan nga dili pud lang to unya dili pud manimaw herbal gyud ba. Lami gyud. Sa lakton ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsunan nga kanigyo atong gamiton ning Huwander Herbal Coffee perti lamia. Lami gyud ning Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digpaminaw. So katong atong mga kaigsunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Huwander Herbal Coffee. Garay ko akong mama ug sa akong papa from Amay, Manabilang. Garay ko sa Latimbang family, si Ana Latimbang na ini sa Marilog District, Davao City. Tigpaminawan mi sa imong program. Garay ko tanan lumulupyo ni Prok Marang or Hua Singaw, nagpagaray si Antonio or Buda diri sa Usua. Garay ko kay Bibs og Ili Cervantes, Tidio og Los Martinez sa Island Garden City of Sama. Kay Ariel Bintazar, Sambuanga City, kay Norman Silisana. Salamat sa pagbasa gikan ni Rose. Kret ko ni Gaspar Ramon nga taga Tugaya from JC Sokong taga Purok Tres Kalimunda Sugod Valencia. Palihugog, shout out Kuya Cards akong manghod si Milay. Kanara Kuya, salamat si Kathy Aguni. Pahudyaka, uy pahudyaka naman eh. Pag-aray lang ako ang tautuan family. Makaya family, Kaino family, Aldamar family, Cantero family. Pag-aray po na ako silang mamang Bilma, papang Dudoy. Dadoy Gunggong Upaw, EG na pag-aray. Jima Makaya, tautuan ng Uwayanon, Ganatan. Salamat sa pagbasa. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak gikan ni Pipita Antopuesto. Misaoy ni Corilia Davao del Norte. Title siyang balak sa akong pagkahagba. Ako ning hatagan og kinabuhi. Diagak mo ako sa diyang ako nahiusukamo dug nahagba. Gipakalma mo ang puno sa kalibog kong hunahuna. Gipunasan mo king mga mata gikan sa pagpangatagak ng mga luha. Gibati mo nga ikaw andam kanako nga mupanggap. Sa akong kasubaanan, imo akong giduyan. Ug imo akong giduyugan. Kanunay ka nga naa sa akong kiliran. Ipamulong mo nga di paulahi ang tanan. Kaysa umaabot, anaa naghulat ang kalampusan. Sa pagpangligid sa panahon o pagpanglabay sa mga adlaw, hisayran ko na lang nga sa akong kasing-kasing ikaw na ang gihagawa. Kung masadughan ko migitib o kalit mi patimaw, tungod niini din ako buot nga ikaw kanako pamahanaw. Ang kapakyasan nga hiaguman kalit lang natunaw, napapasagalaman ang dautang mga laraw. Sa matagliho ko gisundan mo sa imong pananaw, ikaw nagatuto kanako sa tanang oras o mga adlaw. Salamat nga ikaw sa kinabuhi ko na hidangat. Kaabag ko ikaw sa gipasaan kong hilabihang kabugat. Inanay nga napala ang gipaingon ko guway kaayuhan nga uwat. Tungod sa gugma mong way pagkaluya sa paghinulat. Natugkad ko na karon ang pagkamahinong danon sa nang butang. Itungod kay ikaw napakyas panganduyon mo na ang nawa ning kalibutan. Ang matag sugilanon aduna gayoy hinungdan nga angay tang sabton og isilsil sa alimbatakan. Sa kaulahian si Bathala akong gipasidunggan. Ikaw kanako iyang gihatag ron hunahuna ko malamdagan. Dili ang kapakyasan mo'y utlanan sa tanan, kundi kini mo'y sinugdanan sa hingpitang kalampusan. Entry ni Pipita Antopuesto, misaoy ni Corilia Davao del Norte, sa akong pagkahagba sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: kita. Addo na koy? Kuya Cardo Villaron Timengo ng Dios atong alagaran. Pinagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 101 Inupen Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place.
3: We're online 24/7. 24/7.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
6: Tune in Mondays to Fridays at 2 o'clock in the afternoon for a 30 minutes of informative discussion with key personnel aimed to answer commonly asked questions related to university operations.
5: Airwaves Bulletin on BT Radio.
4: Airwaves Bulletin on BT Radio.
7: Good afternoon, mayong hapon. Today is a Thursday, August 6, 2026. Adlaw nga Huwebes, no? And you are tuned in to 98.1 FM. We are the Bulawan ng Tinubdan Radio. BT Radio na to. DYPS ni siya. And today is, sa ito ang karong programa, welcome to Airwaves Bulletin on BT Radio. Every 2 to 2.30 in the afternoon. This is Sir Yogi Mendoza from the College of Engineering. Kauban na to, diri karon si Ms. Kesh Galupo. Atong OJT ni siya from the College of Engineering, Industrial Engineering Department. Good afternoon, Kes.
8: Good afternoon, everyone. I am Kes, and we are live sa Airwaves Bulletin. Kumusta ang mga estudyante? Ready na ba mo sa atuang opening of classes in August 13?
7: Okay, so nindot na siya nga ato ang paandamon, ang ato ang mga student, Kes, no? So ang ato ang Airwaves Bulletin on BT Radio, labi na sa katong mga wala panasayod. Unsa ni siya nga program all about ang Airwaves Bulletin on BT Radio. Gigimo ni siya, it's a 30 minute program every Monday to Friday ni siya sa itong station, from 2 o'clock in the afternoon hangtod sa 2:30, so it's 30 minutes ni siya, just to provide information, mga announcements sa atong mga stakeholders, students, parents, no, guardians, tong uban nga member sa community. So unsay mga panghitabo, mga activities na mahitabo dali sa ato ang campus. So muna siya, it's our way of, nagsugod siya actually atong pandemic pa, but atong ipadayon because again, ang tri-media, labi na sa broadcast sa radio, naabang medyo gihapon siya and daghan gihapon taog mga followers dali sa atong ang istasyonan. Di ba, Kesh?
8: Yes, sir.
7: Kanya na kay pang-grade niya, mintras dili pataka sugod o maayos sa ato ang discussions.
8: Okay, sir. So, mo shout out dito sa akong mama o sa mga kauban ako sa OGT dito sa Fab Lab, si Vincent, si Michi, o si Miss Janiel. O shout out sa dito sa ako ang mga igsuon nga naara sa diri sa CTU, sir.
7: Uy, okay. So, mayong pagpaminaw ninyo ng tanan, hinaot nga ang children mo siguro mo because, like I said, today is a holiday man siya, no? Special man siya nga holiday tungod kay atong gisaulog lagi ang pinaka, ang ika 457th nga charter day sa Cebu Province, no? So, wala tayong trabaho, wala tayong klase, so medyo chill ang tanan. Pero again, nagpangulba siguro ang uban kay, or excited lang siguro. Ikaw, excited na kayo sa klase?
8: Excited yung kayo, sir. Ay, okay. Fourth year na jud ko.
7: Ay, kanindot. Okay. Having said that, no, fourth year na mata, ato sang kuan di ay ang ato ang ato sang i-share ato mga links, no. So live day na siya nga broadcast na to. Pero sadly wala lang taroy kanang Facebook live, no. Kay medyo nate problema gamay. So ato alang dire, ato lang i-share. So naasa para sa mga friends nato diha. Follow lang mo nga sa official o Facebook pages nato, no. Unahon nato sa atong official na to nga campus page sa Facebook, kaning managed by our ICPA, atong office niya, headed by Sir Julian Mard Mendoza Loseñara. Ang atong ICPA, mauni siya ang Information, Communication, and Public Affairs Office. No, sila ang official nga tigpamakba sa ato ang campus. So, ang ilang official Facebook page sa itong campus is facebook.com/ICPA Tuburan. So, that's ICPA Tuburan. No, so facebook.com/ICPA Tuburan. I-follow na ninyo, naaadeha ang mga official announcements jud sa atong campus. Unsa pa may lain ato ang kuanan diha, Miss Cash? What about kining sa ato ang MIS kay busy sa kanang MIS ron?
8: Ma-search ra nato ang MIS sa Facebook page. I-search ra nato ang facebook.com/CTUCMIS.
7: Balika oi dito mao. CTUTC, balika.
8: Facebook.com/CTUTCMIS.
7: Okay, so muna siya ang ato ang MIS, no? Facebook.com/CTUTCMIS. So, ano diya, mga announcement niya. Kanang namin mga concerns, labi na sa inyong enrollment, sa COR, mga inyong nana, portal, SIS, anha na diya ang MIS mo, oy mutubag, no? So, i-follow na yung official pages na to. What about ang ato ang SSG? Kaya kaning SSG raba, no? Sila raba dyan siguro ang mo conduct or mo facilitate sa ato ang week of welcome karong August 13. So, ma-follow po ninyo ang ilahang official so na Facebook page.
8: So, i-search lang na ito ang facebook.com/CTUTCSSG.
7: Okay, so that's facebook.com/CTUTCSSG. So, diha rin na ito makita. Dayon ang mga announcements po gikan sa SSG. Labi na excited na ang kinamangod ang SSG. Muna sila yung sa may role again ni Lakesh.
8: Sila mo itig inform sa mga students nga na-enrolled na or wala pa about sa mga events or mga kalihukan sa ato ang campus, sir.
7: Oh, ang SSG, sila man yung atong Supreme Student Government, yes, no? Sir. Onya, sila po ni ang inyong dangpanan, no? Namin mga problema niya, ang mga estudyante. Na for your welfare, ang SSG dapat represent sa inyo, ha? Para po sa inyohang mga concerns, ang SSG mo ay mudala sa inyong tingog ngadto sa administrasyon. So, mag-organize po din sila sa opening week. Naapod tayo mga clubs. Napakay ng mga organizations na ibaw, Ankesh?
8: Naapay lain, sir, na ay Polytechnic Bulletin.
7: Unsa man ang Polytechnic Bulletin? Basin ganahan mo appeal ang atong mga bagong students.
8: More on writing, more on photojournalist, and diyasad mga post about sa facts o about sa CTU.
7: In other words, ang Polytechnic Bulletin is the official Morishag student publication organization diri sa ato ang campus. So this campus journalism nga organization. So kung ganahan wala, bukol ra po na sila. Other than that, sa pamaylaing nga organizations kaya mo nahibawaan nga na-exist diri sa ato ang campus.
8: Asa COE, sir. Naasa SES organization.
7: Unsa man ang SES?
8: Sa specialized na siya sa...
7: Pero unsa may meaning anong SES ba?
8: Student Association of Engineering...
7: Wala kimaw, isumbong din ka sa inyong officer. Okay, ang SES for Society of Engineering Students. Sala, ha? Okay, so ang SES muna siya ay official nga student organization.

0: application ka ng PACE sa BSIC, BSIT na apod na dihang PSITS, no? Sa BIT na apod ang Technorize, no? So daghan nga klase ng mga student organizations ang nyumakit andre. Of course, ang umbrella or mother organization ana would be the student council na to, or kanang Supreme Student Government or SSG na to. So mo na siya ang ato ang usa sa atong giatangan during the week of welcome, because makita man niya dire unya ana ang mga nagkalain-lain nga mga booths, no, sa mga student orgs, in which adto mo nga to mo pa member mo kung namo yung mga interest na ay sa panadihan nga mga grupo, so you can join. Okay, so that's one. So pa may lain nga ato ang of course din ato kalimutan ang ato ang College of Engineering o paglaban-laban College of Engineering Facebook page para sa ato ang face engineering students.
1: Ma-search na to sa facebook.com/CTU Tuburan COE.
0: Okay, CTU Tuburan, facebook.com/CTU Tuburan COE. O niya, wala pa matala. What about BIT sa BIT?
1: Ma-search na to facebook.com/CTU Tuburan.
0: Dot. Balika.
1: facebook.com/CTU.tuburan.bit.
0: Okay, para sa BIT, ang ilang official Facebook page is facebook.com/CTU.tuburan.bit. Sa College of Arts and Sciences,
1: ma-search na to sa facebook.com/CTU Tuburan CAS.
0: CTU Tuburan CAS, mo na ito ang official Facebook page sa CAS. What about sa BSIT?
1: facebook.com/BSIT Cebu Tech hashtag.
0: Okay, that's facebook.com/BSIT Cebu Tech slash. So, ato pang karon mo, ano mo, paninaan na to. So far, wala pa tayo official Facebook page coming from the College of Education, sa Hospitality Management, o sa Agriculture. Muna lang siguro kuwang, o sa Taboilan, no?
1: Yes,
0: so, anyway, naaman tayo mga representatives unya po sa itong BT Radio, but para sigurado lang, nagpaabot lang ta sa ilahang i-feed sa ito ang information, kaya magpatuyang lang yata na rin, no? Kung may nanggikan dyan sa ilaha o sa ilang official na pwede tayo graduate school. So, ato na yan ang i-announce pod kung naanata. Of course, nasa tayo mga offices diri. Dili sa mga academic na offices. For example, i-share lang nako ang HRMO na to, kundiin adto ang mga announcements na to for hiring o uban pa. Unsa ang atong Facebook page, ato ang Human Resource Department.
1: facebook.com/CTU Tuburan HRMO.
0: Again, that's facebook.com/CTU Tuburan HRMO. Unya, ato na lang apilon ang ato ang gidala ng Fab Lab ng opisina o ang ATBI. For the Fab Lab,
1: facebook.com/FabLab CTU Tuburan.
0: Okay, sa ito ang Fab Lab, visit facebook.com/FabLab CTU Tuburan. And for our ATBI,
1: facebook.com/CTU ATBI.
0: Okay, nanala ka dali. facebook.com/CTU ATBI. So, muna siya, no? So far, muna sa itong i-share nga mga nagkalain-lain nga official nga mga Facebook pages dali sa ito ang Tuburan Campus para sa itong mga followers sa Facebook, labi na itong mga freshmen pa, no? And you want to be more acquainted, daghang tagmahibawan, labi na sa ato ang mga lain-lain nga offices dere. So, i-follow lang ang ilang respective Facebook pages. Okay. So, dere po di ay sa Airways Bulletin on BT Radio. Ato pong isgutan ang mga announcements. So, daghang kayo itong announcements. Karon, medyo gamay-gamay pa, kay busy pa ang mga tao. In fact, bago lang nahuman ang atong mga kaubanan, congratulations sa pagka-strategic planning dito sa lain nga lugar, layo-layo man. So, for 3 days, since Monday, August 3 to August 5, ang ilahang, ang ato ang strategic planning nga sadly, wala takakuyog kay tungod sa natay lain nga mga buluhaton relax sa atong ATBI, diri sa BT Radio. So, mga ito nga wala takakuyog. O nga, nahuman kini kagahapong adlawa, pizza 5 sa adlaw sa bulan sa Agosto. So karon this is Thursday naman ta, August 6 naman ta karon. So karon pa holiday pa dyan, so magpaabot sa ta for more announcements coming from our very

0: Offices and departments. So, mag-expect na lang tayo by Wednesday and Monday next week, kay Friday naman ugma, wala po tayo trabaho. At least, walay on-site, online na work from home taana. So, balik ta sa Monday. So, sa Monday na daghan na, mag-expect na lang tayo daghan, madugangan pa atong mga announcements dari sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Kaya nga naman, mas magkadaghan na, magkaduol na, labi na ang napatay ka ng, no, ka ng first day sa security, unsay mga do's and don'ts, unsay mga angay pangdadgo na to during the first day, unsay may tabo, unsay expected expectations na to. So magpaabot ta for more announcements next week pohon sa atong Airwaves Bulletin on BTN. Ano lang paminaw ha? Unya, time check na to karon is hapit na yung 2:30 cash no, so unsa naman ta, I think it's time for us to take a break, short break lang unya sa ta na mabalik ta kaya itong isgutan na ang mga announcement. So please don't change that dial, mabalik na ta dari sa Airwaves Bulletin on BT Radio. So balik na ta, see you soon.
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa FiberConnect IT Solutions.
3: FiberConnect IT Solutions.
2: Ang FiberConnect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa, unsa pay imong gihulat? Bisita na dayon sa ilang opisina nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
4: Ang AHOS adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang AHOS adunay sangkap na makapanipis sa oil na posibleng anaa sa itong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga na itong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic. Ugba na ba?
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
6: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Susas Lechon Manok and Liampo.
6: Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan.
7: Susas Lechon Manok and Liampo.
6: Lamian na, barato pa.
7: Lamian na, barato pa.
6: Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Siguradong magpangita ka.
6: Susas Lechon Manok and Liampo.
7: Tara na!
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingi ang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw.
9: DTX 500 mapalit sa mga butika.
10: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
11: Vitron! Subok na!
12: Ay ako dahil si Saidi. Ngayon son, taga Ruxingo, San Miguel. Pasalamat si ko, sir. Kahit wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila. Kahit kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya Vitron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog. Kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa Vitron, sir.
11: Vitron! Subok na!
13: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
14: Well,
13: Welcome back everyone. Ako na po ni si Kesh og nanasadta sa ato ang programa karong kahapon na ang Airwaves Bulletin from 2 to 2:30 p.m.
0: Okay, ang Airwaves Bulletin on BT Radio magpadungog mission niya every Monday to Friday. Sige, karon previously atong gi-share Kesh no ang ato ang mga nagkalain-lain nga official Facebook pages sa ato ang mga opisina at departamento dinhi sa City Tuboran. Of course, dili pa to siya kompleto kaayo kay nagpaabot pa man ta sa uban nga information coming from the respective nga mga focal persons sa ato mga kaubanan. So karon, ato na lang hisgutan ang mga announcements labi na nga nagkaduol na jud. Di na jud mapugngan ang ato ang pagbalik sa atong klase karong petsa 13 sa bulan sa Agosto, that's our first day nato sa first semester of the academic year 2026-2027. Yeah, fourth year na jud ka Kesh, sa may sir. Feeling sa fourth year.
13: Kulba, sir.
0: Kaya nga kulba, fourth year na noon.
13: Natingog na jud ang feasibility ug ang uban pa nga mga subjects, sir.
0: Alaban na na. Sige. So atong sugdan, announcement, gikan sa
13: Clinic and Registrar. Ang ilahang announcement is all first year students for the first semester academic year 2026 to 2027 across all programs that the schedule for the submission of enrollment requirements has been moved from August 3 to 5 to August 10 to 12, 2026.
0: Okay, in other words, ang ato ang clinic o registrar katong labi na tong mga first year na noon, bisag na-enroll na mo, pero kulang pa ang inyong mga dokumento nga gispang submit. Instead, nga karong si Manaha i-submit, dapat niyo na lang i-submit next week kay Lagi. Today is a holiday, tomorrow wala po tayo trabaho on-site. So, submit mo next week, Monday to Wednesday. So, inyong mga medical certificate, inyong mga x-ray, unsa pa ng uban niyang gikinahanglan, at to sa clinic, i-submit. And then you also need to submit dito sa registrar sa inyohang mga report cards ba na ninyo, form 138. You also have mga PSA birth certificate ninyo, good moral character, no, og uban pa nga mga gikinahanglan nga i-submit ngadto sa office of the registrar. So kana siya will be submitted starting karong Monday, August 10 until Wednesday only. So ay kalimot mga first year na to, mga dudong, mga inday, dada ang inyohang documents starting Monday to Wednesday, submit to the clinic or to the registrar. Onya, another announcement, this is also related gihapon sa ato ang pagsugod coming from the Dean of Instruction. Unsa man diha ang announcement?
13: Ang enrollment extension for late enrollees on August 10 to 12 and for CODs or the is on August 13 to 20.
0: Okay, so ang coming from the Dean of Instruction naatay namo gid daghang mga nangutana no og na concern po nga wala pa sila ma-enroll na nasirad-an agoy. So medyo headache na siya, labad-labad sad na siya sa tong ulo ng mga nasirad-an. Liman ka if dili una enroll karon, wala mo na enroll karon, aw balik ta og maawahi na ta. So that is why ang atong Dean of Instruction nagpa-extend no ablihan balik para rani siya sa mga late enrollees sa dili katong mga wala ni qualify basin bitaw naglibog sila, kato na ni silang ni qualify na, especially those old students no nga wala na enroll, nagtuo sila, enroll na sila ba niya, wala pa di ay or nasirad-an na jud for some reason. So ablihan pagbalik sugod karong Lunes hangtod sa Huwebes, so that's from August 10 to 12, ablihan o balik, i-accommodate mo para sa mga late na enroll. But anyway, para may bawaan ninyo kung na-enroll na mo, unsaon siya kayo sa pagkahibaw?
13: Pagkahibaw, ang ma-enroll na is if ang atuang CUR na naisulod or if wala pa, pwede tamuad to sa MIS para i-double check, sir.
0: Ang atuang COR o kanang Certificate of Registration, muna siya itimailhan, that's your proof nga na-enroll na kay mo nang tanaw no kung naana ba kay mga subjects nga karon dapat ang semester o ang academic year, tanaw ninyo kung naana ba sa portal, naana ba inyong COR. Kung naana man gani, then that means nga enrolled na mo. Kung wala pa, hala, that's the time nga mo appeal mo sa late enrollee nga schedule, that's gonna be on Monday to Wednesday, August 10 to 12. So ano mo lang gihapon, just to be sure, tanawa lang sa portal ang inyong COR, para ma-enroll dyan mong klaro. Kay kung dili, aw, hala, dili na dyan ma-enroll, wala po may free tuition, no, sayang ang inyong oras, no, so klaro ha, in town na, dili man na mo ma-ato, og follow up tanan. So kamo dapat being mga college students naman mo, so please be responsible lang pod, no, kay dili pod lalim kung makamiss mo sa usa ka semester. Okay, so again, for the late enrollees, ha, again, late enrollees ang pasabot ra ni katuro ning old students or new man gani nga ni qualify na for enrollment. Kung pananglitan, for example, fresh incoming or first year ka niya, wala ka ni qualify sa admission, dili na po nagpasabot nga pwede ka magpa-enroll. Katuraning, ready na, qualified na sila nga mo enroll. No, niya, wala lang sila nakapa-enroll, kaya nagtuo sila for some reason or na sila yung saba. So, naapun mo chance kung karong August 10 to 12. Unya, ang another sumpay atong announcement kay ang unsa ganito, Kes?
13: Ang CAWDS.
0: Or CAWDS. Gitawag tala siya CAWDS. Unsa man sa CAWDS?
13: Changing, adding, withdrawing, dropping of subjects.
0: No, kano sa aman po na siya?
13: Mahitabo ni ka August 13 to 20.
0: So, ang CAWDS na to, mga friends, no? Katuling sa mga irregular students, transferees, mga shifties, no? Nga in the event nga kanang naamoy mga ilisanan nga subject, naamoy mga i-drop o nga inyuhang i-enroll mga ingon ana ba, so if naamoy concerns nga mga ingon ana, then adto na mo lihok ana during the CAWDS period on August 13 to 20. So it's an entire week nga mag-add mo, mag-ilis mong subject. Of course, you have to coordinate with your respective departments, no? Kung angay ba mo take aning subject ka, angay ba ni i-drop ninyo, tangtangon ninyo, kay humana mo ani. So ipa-evaluate mo ngadto sa inyohang departments, kay inyo man ang ipatanaw kung angay ba dyan mo enroll ani, no? Kay para dili magkaguliyang ang imuhang TOR o niya puhon. So again, para sa mga regular students na to, ato ang mga shifties, mga transferees, ug uban pa, ang ato ang CAWDS, changing, adding, withdrawing, and dropping of subjects, is scheduled on August 13 to 20. So muna siya yung uban tayanan. Okay, so sa pa man, ato nalihot doon ang ato ang mga announcements. This one coming from the College of Arts and Sciences. So take it away, Ken. So
13: the announcement is the final steps in enrollment for all BAEL students. Mm. A is the general reminders for all students. First is the COR must be printed on short band paper. Second, the RO Form 2 must be printed on long band paper.
0: Okay, klaro na ha. Namoy duha ka documents nga andamon mga CAS na students. Ang inyohang COR, short band paper, follow instructions. Ang inyohang RO Form 2, unsa man yung RO Form 2 ka, no? Anyway, sa concern nila ha. So, ang RO Form 2 for the CAS students, long band paper. COR short, RO Form 2 long. So, wala siya. Unsa pa may lain?
13: For second year students, to fourth year students, first is the signing of COR on August 10 to 12, 2026. And the CORs must be signed within these dates.
0: Mm-hmm.
13: Second
0: so,
13: is the...
0: So, ay, sa usahon para di sila maglibog. Okay. Magpasign mo dapat sa inyong COR, ha? Mga second year to fourth year BAEL students. Ang schedule, ano niya? 10 to 12. Remember, atong klase 13 pa. So, that means... Pizza G's, hangtod sa Pizza Duce, dapat maura dyan. Kay maura dyan na ihatag sa inyo, tulo ka adlaw nga magpapirma mo. Tulo ba? 10, 11, 12? Yes. No, tulo ka adlaw. Before na siya sa official start sa klase sa 13, dapat nagpapirma na mo. Number 2.
13: The collection of COR is on August 13, 2026 and the CORs will be collected on these dates only. No other dates will be accommodated.
0: Mm-hmm. No, so stricto kayo sila. August 13, so 10 to 12, nagpapirma mo sa inyong COR. Pagka 13, kolektahon siya tanan on that date only. Wala na isunod. So kanaroon yung adlawa ko, no? Number 3.
13: The RO Form 2. It must be signed by Sir Ryan on August 10 to 12, 2026. The submission will be per class and should be collected by the SOLS officers in charge per class.
0: Ang inyo ko ng RO Form 2 dapat mapirmahan ni Sir Ryan starting August 10 to 12. So naadun mo na dere no kay moment to inyo ang signing. So ang inyong COR pirmahan from August 10 to 12, ang inyo apong RO form 2 maogi hapon 10 to 12. Unya inisubmit niyo si Ryan, usaray isubmit. Usaray mo adto ha. Dili usaray mo submit. Usaray mo adto ang inyo harang sales officer in charge per class unya. Siya na ang mo submit sa usa ka klase nga mga RO form 2 to Sir Ryan para mapirmahan. Klaro? Yeah, para to sa Form 2 sa first year students.
13: The date of submission of both medical and admission requirements is on August 10, 2026. Note that the first year students are not required to report on August 5, 2026 pursuant to the notice issued by the campus registrar.
0: Anyway, August 6 naman taron. So, dili na na siya mumater. But ang importante dere, dapat ang inyong medical o mga registrar nga mga forms or documents isubmit na ninyo August 10, 2026. So, mo-connect na po din siya sa requirements sa registrar o sa clinic, no? So, mo na siya. So, mga first year students, August 10, adto na mo sa clinic, submit, papirma sa COR, adto po mo sa registrar, submit, papirma po sa COR. Okay, number two.
13: The requirements to bring or submit on August 10, 2026 are the COR and the RO Form 2, the medical requirements and the original copy of admissions requirements. This is already the office of the college enrollment officer.
0: Okay, so mura gihapon, no? So same lang, ang inyo ang COR, dadunin nyo August 10 to 12, muna siya RO Form 2, dadunin nyo niya. Muna ito akong gingon, submit to the clinic, unsay due sa clinic, submit to the registrar kung unsa pa inyong kinahanglan isubmit. So, paagi na!
13: Ang third, ang procedure, to proceed to Sir Ryan's office at the Faculty Lounge 1 and have the RO Form 2 signed by Sir Ryan and claim your original admission requirements ready for submission to the office of the registrar.
0: So, ato sa una ilang ka Sir Ryan, papirmahan sa ang RO 2. Pagkahuman, padong sa registrar. Nagmapirmahan na inyong COR sa registrar, bali na po mo sa step number 3.
13: Isubmit dito sa clinic medical requirements and the campus nurse needs to sign the RO form 2.
0: Oh, so, gikan sa registrar, pirmahan sa registrar inyong COR, adto na po mo sa
13: sunod ana
0: sa clinic. So, no, clinic niya, pirmahan po ang inyong RO Form 2 dito sa atong school nurse. So, inighuman sa registrar, inighuman sa clinic.
13: Proceed mo sa MIS office and have the COR and RO Form 2 signed.
0: Okay, inighuman sa clinic, nanamoy pirma sa registrar, nanapod mo pirma sa clinic, at tunapod mo sa ato ang MIS papirma sa inyuhang COR and RO Form 2. Inighuman, mabalik na po sila sa registrar. No?
13: Yes, sige. Sir. Sunod, Anna, mabalik mo sa registrar's office and submit the original copy of admission requirements and submit RO Form 2 and have your COR signed.
0: Okay. So, dapat si registrar. So, mauna sa day sila ni si Ryan, human clinic, dayon MIS, dayon registrar. So, mauna siya. And finally,
13: for all the students in BAIL 1 to 4, if COR is signed, students must keep their COR and submit it for collection during the first day of classes, August 13, 2026. Please be guided accordingly. Strict non-compliance with the dates and procedure is required.
0: Okay, so muna siya. Last na dayon, kanang mapirmahan na tanan sa registrar, sa clinic, o sa MIS, muna siya. Kulektahon din siya. Isubmit in August 13 sa first day sa klase. Okay. So, mora to siya, no? Unya, wala naman tayo oras. Kay hapit na human naman, di ay ang ato ang allotted nga time. Diri sa Airwaves Bulletin on BT Radio. Hatag na lang sa iyong mga farewell nga mga diha ipang greet cash o di ba na ba kay mga message sa ato mga listeners for today?
13: Kung message, sir, no, is para sa mga upcoming first year of freshmen, Ako message is enjoy your college journey, study hard, be responsible, og ayaw kahadlok mo try sa bagong experiences. Kung namoy problema o pangutana, ayaw kaulaw mangayo og tabang, and we wish you all the best, and once again, welcome sa CTU family.
0: Alright! Dindot kayo na, kung inspirational kayo ba, nag-abot tayo dito kayo, mangita tayo yung room sa TBA. Okay, so thank you! So, wala na tayong oras din sa itong Airwaves Bulletin on DT Radio. So, sa ngala na lang sa ato ang... At sa ding, ato lang, pasalamatan si Kesh, no? So, salamat kay Kesh na pagkikauban ako karon para dili kay boring akong kahapunon. And of course, sa atong DJ Rance, dering at mga butan, yung kini siya mga masuya lang ko sa iyang buhok, kinindot kayo. And of course, sa ngala sa atong kinatibok, ang puwersa sa City Tuburan Campus, headed by our Campus Director, Dr. Maria Carla Abakita, Assistant Campus Director, Dr. Maria Lenny Turalba, ang ato ang Dean of Instruction Dr. Rowena Abakita, ato ang college deans and mga department heads, faculty members, administrative staff, and also ato ang mga non-teaching personnel. Sa ngalan na lang sa ato apod nga station manager Engineer Fernando Manguat Jr., station ato ang program chief si Dr. Naomi A. Bahaw. This is Sir Yogi Minosa. Until next time, this is Airwaves Bulletin on BT Radio. Saying, magpalamilit na midire, uban ang inyo, ang amo ang wish, na magnindot ang inyo the rest of the day. And God bless us always. Stay safe. So, maayong hapon sa tanan. Bye-bye.
14: BT Radio. Original Hagkuray Capsule.
15: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension, nawala gyud akong lipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule, mao na kamo, sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tuman sa Hagkuray Capsule.
14: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
16: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, ang aya na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit. Ang SED Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon. Giya sa maayong panglawas. Giya sa maayong panglawas. Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa SED Panyawan Liniment Oil ug sa SED Panyawan Capsule. Ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisan unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa SED Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao, aniana karon kining atong tulumanon. Andam na baka ha? Pakusgi ka namin yung radyo kay aniana si Mr. Panyawan alang sa paghatag kanimo sa mga lugang kay Baloog kaalam aron ikaw makaangkon sa sinanaling kayuan sa mga kalawasan. Bueno mga kaisunan, atong sugdan karon. Kato mga kaisunan natong na mga gipanghambin diha ng mga balatian sa kalawasan, ayaw kamong pagduha-duha. Gumikan kay aniya na karon kining atong mga produkto nga napamatud-an na sa taas ng panahon, no? Gumikan kay kining atong produkto igalang isuon, matud ba? Ha? Maugaling ginaawat-awat kini sa uban nga hasta kining atong pangalan na watawaton para nga matud ba nila ilhapo ko ng produkto Panyawan. Bueno, kang kung kaluwasan lamang ang imuhang tuyog tumong, ha? Kaluwasan sa mga nagkadaiyang mga balatian, ayaw ka namang pagduha-duha. Gumikan kay aniya na itinuod katugyong na ay tatak nga sa marketing lamang ang ato ang angayan nga pagapaliton. Di man ikaw na igsuon nga ang tuyog tumong sa said marketing mao lamang nang makatabang kanimo kay mas gusto man namo nga mas haruhay ka ng imong pamati, di ba? Kay kami sa said marketing usa ra may tuyog tumong gyud namo, mao ka lang paghatag yun sa tinud-anay nga pagtabang sa katawhan. Dili kami puro pasalig, ha? Dili kami puro paasa mga kaigsuonan kay lisod. Ang ato kanang tinuod yun nga makatabang sa katawhan, mao ka lang ato ang produkto nga ginama sa said marketing. Kung produkto ang isgutan mga igalagsun alang sa kasayuran sa tanan, padayon gyapon nga naghahatag og kayuhan, no, sa minilyon na ka mga Pilipino kaning atong said Panyawan herbal capsule. Mao kani ang klase sa kapsula isuon nga napamatud-an nga maayo gayud sa mga nagkalay ang mga problema sa panglawas. Ha? Bisan pa kung saan klaseng mga problema sa kalawasan iksuon, katabangan ka. Kung usap, kung panalitan, haplas lamang imong ipangita na tinuod yun nga makahatang o galibyo sa kalawasan. Ayaw na kamong pagduha-duha, gumikan kaya niya na karoon kining atong said panyawan, liniment oil. Ha? Ang liniment oil nga adunay tatak nga seed pharma. Ang seed pharma mga kaisunan, mao kanay ato ang manufacturer sa ato ang produkto nga haplas. Ha? Ang seed pharma, mao kana ang ato ang laboratorya nga nakakaroon sa Laguna nga makahatag yun o kasiguraduhan ni suon nga ipamatudan kini o gistudyuhan pag-ayo nga makatabang sa mga katawhan. Musa mga kaisunan, dili na gid question mark mga kaisunan kung unsa nga matang pa sa mga produktong herbal ang paliton. Ha? Kana lang yung tinuod yun nga adunay alibyos kalawasan. Kalang sigurado kita nga aduna gid ikatabang ang said panyawan herbal capsule plus nga adunay garlic o mangustin o usab kaning atong said panyawan liniment oil nga ginama sa seed pharma. Kung pananglitan ikaw aduna kay mga pangutana isuon, ayaw kabalaka kay aliya na karon si Mr. Panyawan alang sa paghatag kanimo sa mga tubag si muang mga pangutana ha. Timan ilamang mga kaisunan nga kaning among tuyo o tumong maulamang gyud ang paghatag o kasiguraduhan ba nga ikaw dili ka magdaot, dili ka madugangan pag problema kay adunay daghang mga nanggawas ng mga mga herbal nga mga produkto. Matod pa nila ang ilaha pong produkto isuon panyawan gyapon, pero ang pangutana wala kita nasayod kay ang uban mga higala isuon gamit lamang sa pangalan niya, walay klarong CPR kung Certificate of Product Registration no? Wala aprobuha sa BFAD pa ka ng ilang mga pangalan, so meaning to say delikado dyan kayo. Kami sa said marketing mga higala isuon kapasaliga na muna nga kaning ato ang produkto ni agi kini o ginsaktong pagtulunan o usap mga kaisunan na pamatudan nga kining atong produkto 100% nga natural o usab na pamatudan nga makatabang sa kalawasan. Maukad to ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takna o samang sibyaan aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayo pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka nato sa said marketing o seed pharma. Ang seed pharma maoy tigama sa said panyawan liniment oil nga giapod-apod sa said marketing o usab ang said panyawan herbal capsule. Mga produkto sa said marketing. Ang urinary tract infection, bunga sa mga mikrobyo sa tubo sa atong pantog paingon sa atong prata. Ang impeksyon, kung mulala, makapaluya kanimo og mamahimong kahilantan ka.
17: Detektibo jud siya kaayo kay bodyo siya nakapawala sa akong UTI. Maanya, gigwantara na ako, niya naman ko na kapatimang ko sa gilawag sa radyo ba. Ipapalit na ko akong bana niya. Muto akong diinom. Limara ko ka, inom akong panyawan, kapsul niya. Muto na ulian ko, nakaiin akong dagahan niya. Wala na pagkasakit ang akong puson. Si Rosemary, Fabilia de la Cruz.
16: Ang said panyawan capsule plus o sa kamirakulong produkto nga makatabang sa pagpukan sa mga mikrobyo hinungdan sa UTI. Kanunay lang pag-inom ang tinuod nga makatabang ang said panyawan capsule plus ginama sa said marketing. Ang haplas nga pangmasahe ni nanay ug ni tatay.
18: Said panyawan liniment.
16: Ang haplas ni lolo ug lola para sa ilang mga reyuma.
19: Said panyawan liniment.
16: Ang haplas sa mga millennials, mapa-athlete.
18: Said panyawan liniment.
16: O madala kang Pilipina.
19: Said panyawan liniment.
16: Ang haplas sa masang Pilipino.
19: Said panyawan liniment.
16: Ang numero unong haplas nga mulaban sa tanang matang sa mga sakit. Said panyawan liniment. Said panyawan liniment. Gikama sa Seed Pharma. Inom dumi sa panahon karon, bawal magkasakit.
20: Ang said marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangustin. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubus ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
21: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
22: Dili ko toyo ngailogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
23: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
21: No! Dili ilmitan niyang bruha! Ngano ko'y...
23: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. o dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
21: Ilmitan niyang bruha! Ako na kanina nagpaubos na kong garbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
22: Nagkakita ka ini?
21: Oh.
22: Uwat ka na siyang gibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kay gisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinin sa Mara ang way kaayuhan!
21: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwag ka ba sa magkapasakit ako? Ha? Ha?
22: Ha? Nangamras ka, ha?
1: Tam!
23: Jenny!
1: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sa'yo! Tam and Jenny!
2: I like your eyes, you look away when you...
1: Mga pagbating pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam ug Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny. Tagsulat Teresa Tirol Soria. Direktor Alan Nakorda. Spinner Jeffrey Gabunara. Editor Randy Tayan. Soundman Jude Puhanis. Kintanan dalit ka na to sa Zed Marketing.

0: kahadlok ang kasinatian ni Manong Glenn Celion. 13 katuig na nagagwalta. At doon ay nag-ung-ong nga daw bato siya ang kinataw.
1: Dagan man din nakaibawa na sa akong sakit. Itatangan ko sa kong amigo na tara sa operasyon. Pero wa madayon. Manong, di ka na po. 13 katuig. Wagi na himo. Pag inunapanyawan, mauna to siya. Nagawa to siya. Pagawahan na siya. Ako may nagagidagahan siya sa kong amigo. Ako di pakita ba.
0: Pagmatuod sa tinuod nga kayuhan sa Sed Panyawan.
2: Kini si Max Urban. Ang Sed Marketing naggama og Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga piki nga panyawan, maoy pili ang may tatak. Sed Marketing.
3: Gigama sa Sed Marketing.
0: Paminawa, paminawa, testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Sed Panyawan Capsule with Mangosteen.
4: Ako si Rosana Sugasti, taga Manikik Kapalong. Isa gyud ko nga user aning Panyawan Herbal Capsule. Ako diabetic gyud, taas akong sugar before. Karon natingala ang akong doktor nga okay na akong sugar, pero wa ko magbanha nga Panyawan lang di ay akong ginamintin.
0: Sed Panyawan Herbal Capsule, Mirakulong Herbal. Dalit ka nato sa Sed Marketing. Ito ay hindi ka matatindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ninlain tang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa nailana kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: là nó
1: ngon nó mặn cả. Bé chân, bé ta mới nào nãy cậu nãy ông cha nãy sẽ làm bé.
0: Là cái cặp với thằng mami nào là gì la?
1: Ờ để để ai? Ôi, bớt đi lần, nãy ông cha.
2: Ai ở đâu?
0: Nihilat lagi si mama lah.
1: Ano magkaday na sila? Usa magkikibuhat ni tamay kang imak nga ingon ugsa ni ingon man si imak nga ayaw taon daw ano man.
0: Sala?
1: Eh da, tututu si Honjin yan na. Kaya ba sinug na nga unsa na na sila?
0: Ingon magkot si mama nga dili sila padisturbo sa ilang panagsiltila. Pabantayan ka gani nga dili makaduol nila kaya ba sinug kunog makadungog ka.
1: Usa!
3: Dungoy, maluoy ka taon na ako. Hataki pa ko dugang palugit. Ayaw sa embargo ha, nga mong yuta.
4: Oh, dili pa ko tanto sa bahay na ba? Mata pa ko dugang mga adlaw. Isip extension. Simo saan ako nga imumbayran yung utang ako. Magpirmanay ta karun. Nga, huwag di ka magyod magkabayad sa inyong utang sa kiyatan akong lugway nga panahon. Birahon ako ang inyong yuta.
3: Ginoo ko.

0: On the saipang?
1: Si Imak ba? So kadlan sila magkasulti o si Dong Tomas? Ingon anak na kana siya. O sige na lang hinuktok. Eh, magagadhangad sa taas lube. Kuya, huwag mapulakan na sa globero na. May kuprasano na baya ng lube, ha?
0: Wada, hindi mo pangutan akong nga, no?
1: Dili mo sulti, ay, emitan niya. Dahil pamugaw na mo kung among doolan.
0: Ay, ako. Ako humusuway dool.
1: O, sige, sige, kung emitan niya. Basin pa kung makigsulti ni mo.
2: Mahulga na lang unta ko anang sagay nga lubi. Aron kun matunong sa akong uh. Matapos na ang tanan. O sabay akong buhaton. Madlo ko maunsa si mama kun mahibaw. Nga kining yuta ngayang giampingan sud na sa dugang panahon. May embargo na. Wagid gani siya kahuna-huna og baligya. O dispatsar ani. Bisan pa atong panahon sa panagkontra nila ni Noy Isko. Bakit gani mo sagot si mama nga matipakan kini agi sa kural nila Noy Isko? Kaya dili siya gusto nga mahilabtan ng iyang yuta. Unya karon.
0: Unsay problema mo ba?
2: Ang among yuta, embargo no na.
0: Eh, kinsay mo embargo?
2: Si Dong Tomas.
0: Mao ba? Nganong embargohon man?
2: Kaya ako maning gigarantiya sa akong pagpangutang ni Dong Tomas alang sa pagka-ospital ni Mama Ipang.
0: Og-on, ya.
2: Gipaningil na kong Dong Tomas. Kalit lang naningil na ako. Gitagaan ako og laing tagal nga makabayad. O kung dili ko makabayad, embargohon na niya kining yuta ni Mama.
3: Nagkautang na ikang Tomas, Ma.
2: Ha? O, onsa? O, may gisulti, magod ko?
3: Misulti ka. Nitubag kas mga pangutana ni Ermitan niyang bruha. O, kaganina pa kung nagpaminaw sa inyo pa nagsulti, Ma.
2: Gini, anak. Anak ka nang, kanang, ikaw ba? Nga nung sige mo sa kagpang-interview, oy, Ermitan niya. Na, tawawa noon. Nakasulti ko siya noon.
3: Maudi ay nga dihang kay kwarta sa pagka-ospital ni Lula. Maudi ay nga magigapalit ka pa sa maintenance katambal ni Lula. Maudi ay nga nakapag-grocery kapag daghan. Kwarta di ito, Tomas.
2: Day, Jenny, pasaylo ako, day. Apan ang tuyo ko lang nga maluwas si Mama. Maluwas ta sa Byronon sa ospital.
3: Ug dihang nang huwam ka. Gipangayuan kag ikagarantiya ni Tomas Ma Obama. Ug kining atong yuta ang iyang gipagarantiya. Kasi bias ko diya.
2: Kuan, kanang kuan da Jenny. Kanang paminawa o nako.
3: Makita ni Tomas Ma.
2: Day.
3: Sulungon ko siya sa ila.
2: Day.
3: Bias siya. Land grabber siya, Ma.
4: Paminawa ang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
5: Awa o dito, sa panyawan to. Mag-try pa lang ako at pila ka kapsul. Nakauyong gib ko kaya migaan ang gina kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi kaya naayo gib ko. Akong gitumar katulusa sa kadlaw. Natingaman ko kay pagkabuntag kay ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato. Si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuhol, Bohol.
4: Ang Sanpanyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sanpanyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa SED Marketing.
6: Kini si Max Urban. Batasan ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo epekto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing.
7: Gigama sa Seed Marketing.
4: Paminawa. Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Mangosteen.
8: G Ako si Rosana Sugastit, naman ni Kiki Panong. Sige man siya, pamina ko sa radyo ng Banyawan ng Dotyot. Isa lang siya nga tambal, pero daghan niyang maayo nga sakit. Unlike naadiha nga mga tambal, lahi sa singkasing, lahi po sa diabetes, lahi sa asthma. Before, 3 times a day, itong mag-upak na ayos ako ang sakit. Kahit taas kayo sugar before, karon once na lang kumurag, baga maintenance na lang na.
4: Dalit ka na to sa Zed Marketing. At hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No approved therapy claims. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman.
9: Zed Panyawan.
4: Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Zed Panyawan Herbal Capsule Plus at Zed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Zed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Zed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo ay magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan.
9: Gabay sa Kalusugan.
4: Mga kaibigan, alam niyo po bang ang ating mga kasukasuan ay kung minsan kapag hindi po natin pinangangalagaan ay maaari po tayong magkaroon ng tinatawag na mga rheumatism o yung bang mga joint pains gaya po ng arthritis. Ano ho mga kaibigan? Ngayon po, ang maigi po natin gawin kung sakasakaling tayo po ay biktima ng ganitong uri ng mga karamdaman. Ako po ay nakikipag-usap dun sa ating mga kapatid na may pangingilad na po, ano, yung bang nasa 50 years old and above na sila pa mga kaibigan ay prone talagang magkaroon ng joint pains ang ating mga lolo't lola dahil po medyo may katandaan na po yung kanilang mga buto at kanilang mga kasukasuan. Ano, kaya po ngayon mga kaibigan, napag-usapan din po namin kung ano po yung ginagawa nila kapag masakit. Ano, nagpapahid po sila ng Zed Panyawan Liniment Oil. Isa po itong uri ng produktong herbal ng Zed Marketing na gawa po ng Seed Pharma. Ang Seed Pharma ang siyang manufacturer ng ating Panyawan product na talaga pong nakakatulong sa mga ganitong uri ng mga karamdaman. Inyong natunghayan, ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Zed Marketing, ang tagagawa ng Zed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Zed Panyawan Liniment Oil na ibinabahagi ng Zed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Zed Panyawan, produkto ng Zed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
6: Mga higala, nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas? Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
10: Buhang nga ginahira mo na. Mauda ito ay mong tuyo sa ilang day, Jenny. Abi ba na ko siya ay mong tuyo dito?
11: O gamal dito na eh. Nagtugin dito siya. Na siya akong tuyo. Kinausap mo yan na kwesa na akong giingnan nga ang iyang mama may akong tuyo.
10: Mau ba? Abi ni Manong. Feel sad ba yata na ako doon? Nga, susama mo gibatis, day Jenny.
11: Oh, unsabog na eh?
10: Oo, nga may gusto sa nas, day Jenny ni mo eh. O pagkangalan nga siya ay babae, di taon siya makasulti. Di ka-express yung gibati diyan ni mo ba? Ikaw ang tatoy mong initiate nito, nga to niya. Dung ikaw may lalaki. Kaya ka ng mga babae, God, bisan may gusto pa na nato. Huwag yun na sila mahimo. Kaya di man na sila makaingon nga nakagusto sa sila nato or nimo or rikinsa. Muna'y gibati ron day Jenny do. Ha? Kaso lang, ikaw man po, bugnaw sa kikagsim mo do. Murag lubots ito'y. Ha?
11: Bugnay.
10: Oh, beda. Panguyaban, unta na nimo sa day Jenny. Uyab na tamo ron. Kamunta na eh. Kaslunan ron.
11: Kung mao pa na yung gibati na ako, Bugnoy. Nganong magminaldita mo siya na ako?
10: Ay, sus! Karaan ka ng style na, boy. Ipagil niya ang minaldita, ang iyang kalagot niya, di mo? Kaya man siya, wabasag yung kamangoyam niya. Wabasag yung kamakasulti karawa ka. Tuhisan ni mo.
11: Mauna bitaw ko na to. Ako nang tambuhato ng gibuhatin luluis ko kang lula ipang. Magig peace offering na ko niya. Plano ko siya padanagpungpong nga buwak.
10: Apan, onsa? Naunahan kang Jenner sa imong bahay. Ha? katong engineer si Mumbay, giunhan ka. Kay hinay makikaglihok, rahua ka. Tuilang ni mo.
11: Ikaw ba? Ngayon yan pang kasi panluan ako bukulay.
10: Usa to, no?
11: Masigtuhin ako. Higpi. Pisik kayo itong imong laways kong naong, oh.
10: Ano pa? Dito laway, dokoy. Kuha itong sipo.
11: Ha?
10: Sorry.
11: Sloppy ba dito?
10: Joke na eh. Minuang ra. Ikaw ba sa good? Ay, sa tuhod kang ilisan de Jenny sa iyong dugan. Uy, kayo. Wadyo kayo lami. Sige lang pa ako ka to eh. Sorry.
11: Pida.
10: Buangan dagi ko sa akong emosyon.
12: Tuwas siya, tuwas! Tuwas siya, tuwas!
10: La, usaron?
12: Ablihin niyo ninyo, Gaten! Magsunti na, Tomas!
11: Uy!
10: Kaniyo.
12: Tuwas siya, tuwas! Ablihin niyo, Gaten!
10: Dahil Gini, marunong, iso gagod aron!
12: Tuwas, Tomas! Hoy!
13: Gini, anak, patuon ako ba? Dili may kinin imong gibuhat dai. Kay kita ba yung tangan? Unya kita ba nanunggin eh?
3: Giilad ka lang ni Tomas, ma. Ang mga pangimbargo si Agyuta sa mga sama nato.
13: Dili taon ingon anak nakoy. Ako
3: may lagi ingon nga. Ayoko po okay.
13: Dai.
3: Kinahala magigsulti ko ni Tomas. Magkasulti ming duha. Tomas, gawas niya, Tomas!
10: Dai, Jenny, what's the matter? Any problem?
3: Pahawa!
10: Ako mo papawaon. Nga, niya ang kusubayas kung amo taon.
13: Ito, Jenny. Dahil kita yangay nga mamahawa din eh. Mau nga, sige na, dahil tana. Mientras wapa ka matikot si mama nga wa na kita sa ato.
3: Tawagang imong amo, noy. Kay gusto ko magigsulti.
10: Ako, kining ako ipaduol ni Tomas ninyo. Dahil ipabuta na sa ito yun. Doon na buko noy appointment sa kong amo.
3: Hilas ba yan niya? Why appointment ng ako? Pagawasan siya, magigsulti ko. Upasod lang kami. Kami importante kong tuyo niya.
12: Ay, ano na sama man mo din?
10: Ay, hinumas ang iringa, kibol kanahan.
3: Basta ba yag naong ni mo, oy?
12: Ansa? Oy, malaw, ikaw rin batik naong, Jai. Muna-muna mag inakong apply o gluta niya, ing naong ko ni mo, nga batikog naong.
3: Padukol ako this gate? Padukol din eh?
12: Ay, nakakagay! Ang ako buhok! Imo lang po din tanang!
13: Jenny!
3: Buhok mo, kulor po.
13: Jenny!
12: Ay, agay!
13: Jenny! Jenny, gigot mong kunin mo sa gate ang buhok ng Amerikana ng ilaw!
3: Lago, Jenny! Ang anima? Diyak ka! Igapos nila sa gate gamit ang imong buhok kasi samog-samog ka lang sa kong tuyo, Tomas!
12: Ha?
3: Pagawasan mo ako ni mo!
12: Anay!
10: Anay!
3: Anay!
12: Anay! Alam, dali! Alam, dali! Taba! Taba! Isa ko, me! Igapos mong kita ang gate! O, alam ba? Ako buhok! Igapos ang gate! Ang gahe!
11: Maldita, gini kami sa kong saon, ha?
12: Salamat Dalin, salamat Dalin. Ablihin ako ng gate, Lab Dalin. Bikay mo bakas kung bugno na babayaan na bibibib.
11: Okay. Dada sindi ka sa sud.
10: Dali, dali, dali ke. Magbuhatan, tulbok baki.
12: Tulbok ko tayo mong baki. Aray,
10: kakake. Tulbok ka na
12: yung baki. So, karon.
11: Unsa imong toyo? Naisog ka ba kayo mesong din sa amo?
3: Ikaw din ang gusto mong ilog sa mong yuta?
11: Dili ko to yung ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa akong pamilya. Ug ang titulo niyo si yuta, ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
14: Paminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka ninyo sa SED Panyawan Capsule with Magustine.
8: Ina, kuan ta mo nga mo gamit dito sa Panyawan kay. Pati ba akong mga anak sa'yo nagagamit na ani. O, hubak ko man itong isa ka anak nga karon no, di na ba siya sige hubak kay ingkod na. Uy, mag-Panyawan na kita kay dili lagi na kautan kaysa magsitag inong upara sa hubak, madaot ka. Kuan ganit sir, kanang kapuyon ko, minom lang ko Panyawan, mawala kong kapuy.
14: Dalit ka na to sa SED Marketing. At matapit ko hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uli na sakit. No approved for active claims.

Unsa man kahay sunod nyo mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Aduna ba kay pangutana kabalin sa Shed Panyawan? Aduna ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy muna sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: mong glutathione. Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 ug MyTC ang gatambay na daan sa imong atay.
1: Kampyon.
0: Ug kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
1: Wala kay reserve.
0: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong lawas. Oh. Napajud, sumala sa mga pagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
1: Oh, kapatsadaha.
0: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning MyTC ug ang DTX 500.
1: Correct. Aron, adto ta sa imong utok. Kung aduna man gani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao kanang imong utok kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kay gakaon prutas ug utan.
0: Importante gyud Sir JP nga minom gyud og DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyung ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam. Sa mga office workers, decision makers, og ilabina jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
1: Gusto. Apang wa na pud tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Longso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom
4: DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sulod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Alam niadto nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenyo sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga motion transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga nga tan insurance services, anda mo sab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang mo sab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ginusap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Seth Living Testimonies.
8: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
9: Kung tiyan man isakit, nagpa-check up ko ato niya, ako mangi pa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya, iingnan kong upirahan.
8: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
9: Nag-inan ko kaning din panyawan kapsul, mangustin, garlic o kaning kogon, akong di tumartanan. Karon, wala naman kong bumalik kung pa-check up, kaya nakaoyo naman ko sigig tumor sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
7: Pag matuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa said marketing. Tatak! Magaling!
10: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle. motorcycle, multicab, auto, ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
11: Marja Auto Parts Trading.
10: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
11: Marja Auto Parts Trading.
10: Marja Auto Parts Trading.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Original Hagkuray Capsule.
14: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumarn sa Hagkuray Capsule.
13: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butika.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Bring health into your home.
16: Marami na ang believe sa Lactopuffy.
17: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
18: Lactopuffy.
16: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
15: Bring health into your home.
6: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabataunan. Ang mga bata adunay katungod sa usal ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangurang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag. Ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabataunan. Ang mga bata ang adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimong refugee, kinahanglan silang hatagan o espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihok aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataunan tungod kay sila ang usas sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
19: Attention! The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
20: Yeah, man.
21: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na!
1: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung ikaw daw si Dono, tumuntay ang anak na may kansiro sa bitaw sa subo. And may pagpalitan namin ng Vitron, okay? Dago kuno kaya nagkatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo ng sa vitamins. 1 week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungkot siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
2: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon, Bali, Oga, Liampo. Nagribay butang sa Emendosa Street, sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa sitio Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak, pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi ni mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Tatay lo isa lichon medog lichon belly og yam. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagiya og giduma ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Bailey o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya sa element ni Uga. Tapos pag Uga, antig karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
7: Sige, naghaplas, hantod na Uga na lang dyan siya, sir.
8: Derek ko, kambasa ng gani, poblasyon, 43.
6: Said liniment oil, napamatudan.
5: Living testimonies.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Pirmi ka pangihi,
10: hanap ka pananaw,
9: ug
10: pagpamhilod sa mga tiil.
9: Basin aduna kay diabetes.
10: Mag-DTX 500.
9: Epektibo sa pagpamubo
10: sa blood sugar levels.
9: Di kaya ang diabetes.
10: Mag-DTX 500.
9: Karun na yun.
10: Babalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
9: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

ang saya-saya time check. Alas 3:35 na sa afternoon. O kamo'y nagpaminaw, nagpamati sa itong program BT Musikahan, Musika Chikahan, Chika Chika Time. Yes, kaban, yapon yung DJ. Ang DJ nga dali, guwapo pero macho. My name is DJ Ranz. Uy, kumusta mo diha mga langga? It's a holiday Thursday. Thursday para sa katong mga walay uyab. Thursday. And also, shout out diha karon sa tuwang mga suki di boy now diha karon sa Negros Oriental, Negros Occidental. Sayo kay mga nag-chat, no? Oo, kana mo'y sakto pag-atang yun. Yes, sa mga nag-birthday karon, happy, happy birthday! August 6, 2026. Yes, kumusta ito ang celebration niya karon? O ba'y packers? O sa ba? Pag-invite sa itaon mo, is labi na itong duol-duol din sa tuburan. Oo, ayun, pag-hilom-hilom niya. I-invite niyo si Liz Rans. Kaya na sa mga kaunta din rin David. Gutom niya. Pinay joke na ay panayin tatin eh. La late si DJ. Ay late na late. Gisongog man ko sa kuang kuan mo eh. Gisongog ko sa kong gi-edit ba no? Isamot nung kalangay. Na-delay noon na. Always pang gina siya late. Always na late. Ano mo at? But anyways no, bisan pag late na gihapon si Rizrans, di kini mo absent. So salamat guys sa bagatang makanunay no. Managandang araw Rizrans, yes. Managandang araw di akaran sa tuang mana Health, Beauty and Wellness to Burain. Shout out diha ni Ma'am Jenna Saltikag. Afternoon madam. Nimit kina siya smile, inigsulod ni mo diha. Smile, abot sa dunggan. Pidoy. Shoutout yun up, ma'am. Managandang hapon po. Oo, mula to ang tagline diha karon sa kuan. Ato ang Mana Health, Beauty and Wellness to Burain. Anyways, request ko ha. Ang samay request. Magsigil yung request pero wala yung insulting diha nga song. Kaya kasabaan ni mo ah. Karon, pakasaba na. Anyways, ang atuan topic karon para ni sa mga kuan niya, no, sa mga sa mga ginikanan niya. Nag-shout may si Mita AI na ko. Papagari na mo. Okay po. Pero ay, kanang duka ko nung kaay. Oto nang palihok ko ng kiting ni Mao. Pero na, asa ito pa, hilihok ko yung kiting ha. Pero ay, karang, ang atong topic karon para na sa mga ginikanan niya. Ginikanan boy. Para na sa mga nai uyab, nai asawa, nai bana diha, no? Itong mga walay bana diha, walay uyab. Daplin mo. Pero tubag mo tanan. Balong participate ang tanan, be. Kaya araw mas maningaw sa distance. Ningawa sa tawan ang tiguan. Sana o tiguan. Dali, Aniha Agnes, kaya naghuwat ko. Atan ka rin nag 350 ang imuhang request na wala na gini. Maningil mo din sa utang niya, wala pa day kahatag. No? Kasapin ako ni Ma'am Kwan, Ma'am Sinasal. Napa ka niya? It is 39 minutes past the hour of 3 o'clock. And this is our question. No? Question ba di ay? Ang ito ang topic ni ay. No, deserve ba ang third chance, no? Human siya nakasala pag-usab sa imuha para lang sa iyo mga anak, no? Tagaan mo manin mo sa third chance. Oo. Aron lang yun, mabuo ang tiwala or mapadayon ang future sa imuhang mga anak, no? O, ima ba panalipdan or pasayloon ba nimo? Imuhang bana or asawa niya karayin. Tumaga na ni Agnes. O, yun lang by Joris Fernandez. O, mangitaan na. Ngayo pa ka na. Agoy! Agoy! Ay, sig, agoy niya, oy! Sabi ko rin niya. Ay, nako, pwede, ay! Sige, ay, parayon mo sa tuwang mga song request diha, no? I-comment lang din sa comment section. Basag din lang ni si Kuan din si Agnes kayo. Ano ni? Ari na niya, magsimusamos sa tuwang messenger. Basag din lang na siya. Marcelo!
magbabalaod. Karon po ko bantay nag-send og picture. Asa man, asa man yung picture. One by one, so by two, so man. Ako nang ikuan ma. Ako nang ikuan, ilamin. Request kong Sony siya ikaw, sana may okay ang kasi. Thank you, Lisa. Musamot yung katugon na na, madam. No, again, a shout out ni Ma'am Julie Sildi, ha? Oh, ikaw sana ang iyong request. So, ato rin tagaag pagtagad. Hello and shout out. Gano sa iyang tapad, no? Ang nag-monitor kanunay nga tindahan. Salamat ka, idea karon. Nasa Single 4 Arias Delgado Arcade, Barangay 8, Tuburan, Cebu. Oo, shout out na rin niya ang napaminaw karon, ha? Anyways, no, panayta sa mga so-request din. Ikaw sana by OGL Castle. Requested by Gina Saltica from Meta Health Beauty and Wellness, Tuburan.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, paning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, niya kanya akong ginawaan ako. Firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuhi niya. Ayun na kaya akong mga lawan. Masalamat ko, aning habla, paning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba Lechon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilib.
6: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
7: Una ka na pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilib. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
6: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Usap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
5: Living Testimonies.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa the sugar sugarcane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gasant, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
12: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
13: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
12: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalaya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
13: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
12: Malunggay palig-on sa imong immune system,
13: Tubo natural energy booster,
12: Ginger pang untra sa inflammation,
13: and of course Hagunoy natural pain reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
12: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
13: tumar na sa original Hagunoy capsule.
12: This for life.
14: 90s, 80s, and now
15: the home of real music,
14: 98.1
16: BT Radio.

Alright, welcome back. Time check guys, 9 minutes before 4 o'clock. Aga na lang stressing with the uno na sa kahapon nun. Aga na shoutout sa to mga viewers tinigalitan na ako karoon, no? Shoutout ako sa shoutout ko sa akong Papa Nico din Mama B. Villain o sa tanan na akong mga son especially sa ako ang especially ni Agnes din request ko Sound Destiny by Chambrick may salamat sa kubasa reasons niya Miko B. Pamatian DJ Papa sana Jerry shoutout po di ako sa akong ugangan nga si Morena maragwa man talag sugod ani sa una arat sa pinakauna B. And agapaapas naman eh. And also Agnes Rosiana, shout out ko sa Rosiana family din, destacamento family, Tarzuna family, thank you! Agnes Rosiana and Miko, pamatia na good afternoon to the Israel, shout out ko sa kong asawa sa Riza, guwapa, I love you more! Be, niya request kong song, Got It All by The Jets, no? Sanat kaya naman niya, Miko. And also, Arlinda Lurigas, good afternoon, DJ. Shout out to Lanta, Purok Tulay. Greet kong happy birthday sa kong bagumangkoy nga si Jade Lance Alinton diya sa Purok Kalubihan. Request kong song, Faithfully by Jovet Baldomuni, oh, sorry, Baldomino. Valdivino, oh, thank you so much for these runs. Linda Lurigas, thank you so much. Yes, deserve DJ, basta love din ang mga anak mo ayong hapon. Wow. Oh, deserve. Pero, what if, oh, sakit lagi kayo ni duot na yun mo? Kay, ito, nag-kuhay na nga bit. Hello ka. Okay na siguro, kuhay na. Depende sa kuhay, no, saman. Nga mo, kanang nasakpan yun sa kaduha, no? Twice na nimo nasakpan nga na ibawaan mo nga sa kakuan ka-char-char, ka-fling-fling nga minyo na mo. Sa third, mo gihapon yung ibuhat. Deserve pa ba gihapon? Saman, kaya pa or kaya pa? Kayahon para sa mga anak, diba? Inana ang love sa usa ka ginikanan nga to silang mga anak, no? Oo. Mahal na siguro ang mura ito ng bana o asawa ang impirma. Pero simbako ito, no? Palayo, ala, diba? Birds, guapo, parilya! Pariente, live ni pariente ni Israns, live na live, ha? Mayang hapon ni Israns, oy, shalat mo sa Federico Dakay, may pagtanaw din, no? Mayang hapon ni Israns, o mayang hapon sa sako ang mga kaisuran sa gaang, si Tony, Fari, Nalin, Jofel, sa mga Dakay family, mayang hoping. Excuse. Maayong hapon labi na sa kuang inhan Rosenda Dakay gikan na lang ni sa Federico. Gikan na lang ni Federico Dakay sa Barangay Kugon Tuburanda gang salamat sa ugma sa Jay. Request ko himayang nahunlak. Wow. I don't know it's Domingo sir. Pasensya kay sir Federico Dakay ha. Dito ka play any sir. Oo, pang Domingo ning kantahan sir no. Bawal ito sa itong program karoon. Angat ko ang utang ay dira eh. Sa isang sulyap mo, gahapon pa niya. Pariente! This runs, kumusta? Sanang kaliwat ako diya sa Tuburan Gomez, Ribato, Gagliardi, sa tanan ng mga taga Mag-Atubang, labi na sa mga Rapicio family. Oogi ka ni Antonieta Gomez, thank you so much. And papas nila DJ, shout out po di ako sa akong ugangan nga si Morena, sa akong tito, inting guwapo, more DJ, salamat. Ikan ka to ni Miko. And Gerald Tarasuna, mo ni, salamat kay Gerald, no? Request kong song Destiny. Nya, Sharik Adela Cruz, na shout out ko di sa runs guwapo. Uyoy! From Danao City, pa playing ever since the world began. Wow. Ever since the world began. Bahing hapon ni Israns. Guapo, great day ko. Advance happy birthday ni Pastora Michelle Hoy Visano. Pero sa amin ni Sir, o guapo horn. Wow. Kani. Mas nindot ni. Eh, mangatot. Mangatot to, sir? Then, ako ang tuwag sa mga pagkutana kay ang mga anak na kinahanglan o luwas o malinawin nga palibot. Dili lang magpabilin ang pamilya bisan pa man kung aduna na ngay balik-balik nga kadaot. You know, kung hatagan, paog higayon. Kinahanglan. Kinahanglan adunay klaro nga mga utanan o kondisyon. Ug kung masubli pa, kinahanglan ka andam og muhimo og laing desisyon. Ug ang gugma ug ang pagpapasaylo.
Ang gugma og pagpasaylo maayo apan dili kini angay gamiton aron ikaw magpabilin nga nasakitan kanunay. Wow, tamang tama. Sakto kayo, sir. Oo. Oo, dili sa na panahon, no? Kailangan na ay utlanan, no? Na kay dapat nga ibawal or maoni kanang may tabo ni mo or imuha siyang kung ano, no? Warningan. Kapilang warning, no? Ikaupat, usap. Last na yun, eh! Usapin mo kayo mo? Ay, nagpakita na ko! So, ayan ni Stress. Ay, parada, parada ko din siya. Mura, dili na kaya imagine third chance na gani na join niya. Di na, sanay, nausab. Oh, sanay? Gahi na join na mausab, may pagdi na lang. Ah, oo. Oh, di manan ka na third chance na. Pero, giusab ba yun? Ati na lang, oy. O, ginaingon pa ni Sir Kuan, kailangan... Oo, na yung mga utlanan, no? Oo, kaya delete na natawag o love kung magpabilin niya pong ikaw ang nasakitan. Grabe ni Sir. Uy, pakpaka natin, Sir Kuan. Sir, kanang Evangelist Errol Cabasi. Oh, basta magsubay ta sa mga maayong binuhatan, no? Para sa to ang Ginoo, maoni resulta, maoni ato ang mga rason or tubag. Salamat kayo, Sir, and Melanie. Melanie, abarin may hapon din, Sranz. Shoutout ko sa rin taga Barangay Libo, ilabi na sa mga nag-celebrate sa ilang birthday karon. Oh, daghanag nag-birthday, ah. Karon apo sa kapitan nga si Amador Maxilom Abanid ni Melchi Tabutabo, Melvert Tabutabo, Twins, happy birthday! Utol na mo, 21st birthday, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Thank you sa basa rin sa rants. Grabe, naku ang pakal sa ni. Kapitan pa yun. Sir Cup! Ano mo dong ako si Liz Ransiri? Doon na ba yan ang kuwan ay libo? Pinaray pagkamang ni Handapita. Ay, nako! Direct de la Cruz, shoutout ni Melanie Nabanid, Amping Langga. Yes, thank you so much! And time check, guys. 2 minutes before 4 o'clock, no? Standby mo ha, kay Marek mo si Liz Rans sa programang BT Musika, Musika at Chikahan.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now,
5: the home of real music.
6: 98.1 BT Radio.

Right, welcome back, Time Shank. 408, agad alas 4:08 na sa kapunan. Ayan sa kapun, kamo nagpaminaw, nagpabili, nagpamati sa itong program karong BT Musika, Musika Chikahan. Only here in 98.1 BT Radio. Shoutout dahil karon niya ni Mimi and Yaras. Dahil sa Negras, may hapon di saraan sa para nako dili deserve DJ. Sige lang kay gahatag o chance na magsigara maghapon, murag sakit na na kayo DJ. E siya ang sa ako ang gabana nga sa Roni nga naminaw ni mo karon. Salamat sa Wazari Zrans. Yes, sakto, tama ka ma'am, no? Nasakit na dyan. Good afternoon, Chay Chagos ni Michelle. O sa yung bana nga si Robin nga nagguna sa ilahang katubhan. O sa ilahang mga anak nga... O sa ilahang mga anak. Nga, request kong song ni Chay. Skos Takli. MYSB. Best Coast Agri. Yeah. Salamat DJ. Mua to. Pinaway ang hapon mula April Jane. MYSB. Best Coast Agri. At ano yung paningin ang pagpaninghuan niyo mga request na shoutout din ni Kwan. May hapon ni Israel sa ugmaayong hapon sa tanang makauban ni mo diha. Tanan shoutout lang ko diha sa Ilihan Tabogon doon sa merkado nila ni Jay and JV Jade Hanelin LG Trisha May o sa kong asawa nga si Joan Nunez si Vincent Nunez din ni DJ nagtanaw si mong live din sa Riyadh Saudi Arabia. Salamat sa kwa sa Israel. God bless you niya tanan diha. Okay, salamat ka ay Sir Kwan, no? Kanunag yun nakamonitor si Sir Vincent Nunez. O sa yung tibok pamilya, ang pinakaroon na Sir Hamayong hapon. Shoutout niya ni Milalin Abanid, ang ping langga. O yung suko kay si Ma'am Milalin. Kinsa man ka? Nganong ka ilata? Ay, nako. Eh, parang na dali. Salamat kayo di no? And naamin sila nag-comment o nag-chat din sa official account no Ranyo Santiago. Kaya na shoutout ni Ma'am Mercy.

kayuhan na mao ang ilang prioridad. Kung nangita mo quality o health of beauty o wellness products sa presyong abot kaya o gusto ba ni mo Muslim, muputi o muhamis ang mga makutis, tara na sa mana. No, kaya nga ito ang Mind Health Beauty and Wellness Buray na anay mga products sama earning collagen coffee, active aging coffee for an active lifestyle, and also nga ito ang diabetic insulin coffee. Then, also for our slim and sexy juice, naabos sila niya, no secret underarm whitening cream, and sun white protect, face sun black tinted, and niacinamide soap with arbutin, sulfur soap, and mga humot nga scents. Also nga ito ang Mena toothpaste, nga also nga ito ang reverse collagen soap, and immaculate BTS serum, gluta soap, and gluta serum, kunchik acid, soap with vitamin E, and kunchik serum with vitamin E, kunchik acid, and gluten lotion, kojic lotion, and powder detergent. Also available na to ang gluten fairy, apple cider vinegar, and melatonin para sa mga dili katulog or di katarong og tulog, and maxiderm for age defying, and virusol for disinfectant spray, and sa to ang mga vitamins sa to ang mga kids na available na to ang height cue for physical growth and brain development. Also na to ang vitamin C, then ang ato ang multivites. Then ato mga humot nga scents mo ni ang Vina Valor, Ruho Fuego, Chola Princess, and Chola Bubbly na nakalala sa Mana Health Beauty and Wellness Tuburan. Then ang Mana Health Beauty and Wellness Tuburan ang himutang sa second floor area sa Galo Arcade, Barangay E, Tuburan, Cebu. Then shout out niya karoon sa ato ang mga staff. Shout out na lang ni Ma'am Giselle Talido Dikang and Berali Montesilio Gatchalian. And shout out also ni Sergio na Flor Montesilio Chamante. And also ni Ma'am Ma'am Jana Flor Montesilio Chamante and Sir Ignacio Ondalaw Chamante. Shout out nila sir, no? Ang pingkando na sa biyahe. Oo, grabe ka busy ano nila, oy. Shout out na lang po sa inyong mga anak, no? Oo, shout out. Then also, open po sila ang ito, Mind Health Beauty and Wellness Tuburan, open for sellers. Kung gusto mong mag-sugod o gamay negosyo, magdugang income, pwede kayo mong mahimong reseller sa ito ang quality products sa gikan sa Mana Health and Beauty, Mana Health Beauty and Wellness Tuburan, no? And ang ito ang anniversary promo, maoni. Oh, ting tiri ting. Naatay anniversary promo ha sa ito ang Mana Health Beauty gikan sa August 100, August 25, no? Sa ilahang 11th year anniversary special, no? Buy 5 Magnifique White Kojic Duo and get 5 Kojic or Gluta Lotion for only 149 each. And buy 1 Inguinal Whitening Cream or 1 No Secret Underarm Whitening Cream. Get 2 Niacinamide Soap for only 149 pesos. And buy 5 Reversa Collagen Duo and get 5 Reversa Slim and 60 Juice for only 169 pesos. And again, 169 each, no? Again, buy 5 Reversa Collagen Duo and get 5 Reversa Slim and 60 for only 169 each. And also, ang ato ang health and wellness deals, no? Money, buy any 2 Mana Health and Wellness drinks and get diabetic insulin coffee for only 129 pesos each, no? Oo, mo na ito ang promo gikan sa August 1 until August 25, 2026 para sa itong 11, no? 11 year anniversary. Oo, shout out niya ka rin sa ito ang mga suki, no? Sa Mana Health Beauty and Wellness, sa mga nakagamit na diha, sa mga nigwapa na diha, congratulations. I-claim na ito ni ang atong kagwapa. Ay, apila ka. Magwapa sad ko, DJ. Kira ka ni DJ, shout ko ni Michelle o sa iyang bayan na si Robin nga naguna sa ilang mananis. Salamat kayo, ha. Also, shout out ni Merlin, ni Daniel. Good afternoon, good evening, these rants. Request ko song, if pwede lang pangitan natin. Pa? Oh, pagitan natin. I'm sorry, ma. Again, shout out to Madam Merlin Daniel. Pagitan natin by Dudut sa Sumendo. Thank you, DJ Raniel. Complete man siya niya, ho. Maiko bang punta niyo? Again, shout out, Ma'am Merlin. Nagyapon ka niya sa kuan, ma'am. Gawa sinasoy din sa Australia. I'm being there, ma'am. Anyways, atong oras, guys. 16 minutes past the hour of 4 o'clock. Let's take a short break para sa

0: sponsor. Please stand by. This is DJ Raz on 98.1 BT Radio, the home of real music.
1: Uyan, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Paka-plus og sed liniment oil.
1: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
2: Dili po, doy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow! Mo pagani pag-haplos na ako? Nakadagan na yung kupalulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
2: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika!
3: Hala! Niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenyo sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Uga anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niring mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkuntag bilaag sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagin din ha, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
6: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya, kiyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kursi kabuyon, ako nga sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah, minuto po, kwan yung kaplaso, salamat yung kong dako, kaning herbal oil, tayo, kung matay, kutibo ba yun?
5: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma Goodbye,
7: a product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
0: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
1: Bulyat ging ng kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
2: O ganong nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
1: Ah, lagi. Basiglas na ni.
2: Maon ang taas imong sugar. Murag presyos mo gas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Das bang imo blood sugar. Ato na kay diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samosa, Charantine, gagapo mo po sa glucose, visine, controls blood sugar. Polypep. time. Kapareho ng epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
11: Ah, kasi ngala na to, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa Monchita?
12: Monching.
11: Oh, mamunching, munching, munching mo angga.
12: Ah.
11: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong hang lugar diri sa may Buklad tungod kay naay nakaingon sa moa. Nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
12: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
11: Kaysa una kapuyon dai ka?
12: Oo, oh, kapuyon to.
11: Pero sugod paginom nimo sa original Hagunoy capsule.
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
12: Okay na.
11: Oh, sige, salamat sa tingnan mo sa ma'am, ma'am Monching.
12: Monching.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
14: and now. The home of real music. 98.1
15: BT Radio.

Welcome back sa itong program ng Karoon BT Musika Musika Chahan na 24 minutes after 4 o'clock. Pasensya kayo sa tuang live day, no? Kay ning kalit lang shirt, no? Abi na kog na unsa na putol. Maong na putol kay nag-restart ang computer. Sa mga nahitabuha. Restart na mag-iaha, oy. Oo, putol ang atong live. So, ibig sabihin, ang atong request karon is kuha lang, kanang postpone lang sa quits. Quits, tanan. Ganda na balik. No, ayaw hapon, di siya nagpaminaw ko ng permit din sa Barangay Dos. Kusog kaayo ang ako ang radyo sa gamay ng tindahan ng gamay sa rawat sa Wasal Insurance. Mainitong kapo ng DJ. You're welcome, Evangeline Kyo Parilla. Sige, ay, anita sa ito ang mga song request, no? Shout out yan ni Agnes Rosena. Kay murag naghilak na siya, gahinuwat sa iyang request. Gahapon pa daw. Yo-yo daw siya. Oo, sayo ko lukas siya. Huwag hilak kayo mo. Hello, so shout out din nakaroon ni Michelle Ortiga Rico. And Sir Armand Mahusay, shout out din, sir. Ito mga vlogger, Dekalas Tabuela, and Mike Hopper. Your love by Johnny's. Good afternoon.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1
7: BT Radio.

Time check guys, alas 4:35 na sa hapon. Wala pa kita ka-fully recover sa to ang live. So, may technical gamay. Oh, ayun na lang, pagdahom nga mo balik na to live. Kay hapit na nga tong oras. Ay, si katawa dyan, Michelle. Pero, sa katong mga nag-request sa to play, kutob sa to makaya. Then sa katong naiguwat din nagtanaw sa live, ay na mo kuan na og ba na pupuhon pag kuan na. So atang sa mga request, okay? Oo, okay. Wa naman. Danong tag oras na. Deserve goodies ransa. Oh, deserve para lang sa mga anak, okay. Okay, tubag sa topic. So again, shout out ni kuan diha karon ni Mercy Lou, ang ato ang magbabalaod. Mari dyan, maing hapon dyan, my friend. Good afternoon, my friend. Happy Thursday, everyone. I all together with, I hope everything, as you know, if you have anything to do, you all somewhere in there and will be looking above. Isa magkinin mo. My friend! Ay nako. Thank you so much, Joker. Kini si Mercy Lou. May hapon naman, my friend. Oo na. Madinis si Kuan. Oo, nag-send na siya. Nasa si Amelita Pauta naman. Tagda DJ. Tagda sa ko DJ. Oy, it's okay. Okay, tagda. Ay nako, bitaw. Thank you so much. And standby dia paryanti guapo. And also ni Ma'am Ana Moral para sa iyong song request, no? And anyways, lain na pala itong program ko rin, mao ang March Arthropods Training. Ang March Arthropods Training na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Na maligya sa klase-klase ng oil, lubricant sa motorcycle, multi-cap, auto, truck, o heavy equipments. Di na maligya po sila klase-klase ng battery o klase-klase ng brand para sa motorcycle, multi-cab, auto, o mga truck o heavy equipments. And klase-klase ng brand sa mga brake pads, no? Brake show para sa mga sakyan ng gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase ng brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto, o mga truck. And also, mga nakarayang piyasa sa mga sakyanan ng gagmay hangtod sa dagko, no? Kabalaka ka ito, March Auto Parts Trading, muhatag o presyo nga pang masa, so buot pa sa buot. Kaya ra kini kaay nato, no, para sa tuang mga palitonon nga ligid or usaban ni ato ang mga brake pads, no. Kaya ra kini to paliton kay mga barato roman, abot kaya ra. And also ato ang March Auto Parts Trading muhat no, ang ato ang muhatag og mga pa-premyo, ang ato March Auto Parts Trading muhatag og pa-premyo sa ato mga customers, no. Kung gisa to yung makapalit ni hag nagkatidad og 1,500 pesos pataas, na sila yung mga pa-premyo nga ipanghatag gikan sa ilahang tindahan. And also ato March Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. And ang March Auto Parts Trading matanaw rin sa Facebook og mamensahe rin sa ato ang Messenger, no, March Auto Parts. And sa ilahang cellphone number sa Globe 0927 275 1904, and sa talk and text 0946 163 5495. Marja Auto Parts Trading. Then also for rin tadiri, DJ, amin ako nakalimtan kay wala bayak ko gahapon na lagan ka mang kain tako. And also shout out ni Nanay Amparing. Ang lola Amparing ni kuan ni DJ Renz Rinel Monsanto lihay, no? Shout out ni muna na eh. Maayong hapon niya karon sa Kunol, Tigbawan, Tabuelan, Cebu. Oh, shout out na lang sa imuhang apo diha, no? Si DJ Renz Guapo Lihay-lihay. Well, shout out DJ Renz. Kumusta bang kada kawan? Kumusta ito ang lakad everyday? Naghanag appointment ang DJ Renz. Oo. Patahan na kini, dato na kayo ni. Na nag-iyan na ni kuan o sa ka-studio. Sana oil studio. Oo. Nalang ni mga tao, mga lima kabuok. Nanay sakinan, tulo kabuok. Nanay motor, lima kabuok. Ah!
Pero shout out to his friends. And also dini ni kuano ni Amelita ang sama ni mo na iya mga cha. Oh, okay. Standby, pariente guapo. Then, shout out ko sa akong partner nga akong kauban dini sa signalan na Gerald Talasuna. Wow. Bisan asa kuyog. How so sweet. Ay, nakapire pa tayo tayo. Shout out yan, Antonieta Gomez. And also, pasensya kay Merlin Daniel Lewis, ha. Napaungi na itong live. In a way, para ito sa mga song request. Shout out the boards. Ako lights pa rin ya. This song is for you, pariyanti. Sa isang sulyap mo.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humana ko pang hapla, sir, kusting hayayak, please ko kayong paminan sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod ka ay deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom para nimo. Mapalitin mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa may mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-2252757 or 0948-0818814. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Nawan ana baka og gana sa kama?
6: Basin og
5: may diabetes ka?
6: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
6: Adunay powerful extracts
5: nga phytochemicals
6: ug antioxidants
5: nga gikan sa palaya
6: ug the sugared sugar cane.
5: Mga organic compounds
6: nga effective
5: batok sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500
5: sa mantika.
7: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty ug wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty ug wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake ug lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste ug uban pa. Ug para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa, unsa pa yung gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor, Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

Yan, sa oras guys. Alas 4:50 na sa afternoon. 10 minutes before 5 o'clock. Oo, sa pabilin nga po mo nagpaminaw sa ito ang istasyon, ang DYPS 98.1 FM. Thank you sa pag-play sa song, Pariente. Guapo, I love you, Pariente. Okay, I love you too, Pariente. Then also, shoutout nga karun, shoutout nga ko sa kong kuan din si Rans, kauban si Buknoy. Si Buknoy, eh. Ni Manoy Eric and nilang Uncle Naldo o Brian yung karon sa Carmelo to Brian and ni Nanay Merlin, Kuya Cho and Ate Martil and ni Kuya Tony and sa kuang pamilya sa tibok pamilya yung karon sa barangay San Juan. Shoutout nilang Papa Lito and Mama Dela Santiago. Shoutout also ni Kuya Bubong Bubong Alor and also ni Manoy Lando, Daidilin, Chesa, and Didudong Ian, Joy Joy Joyce Me, and also ni Kade. Shout also ni Busing, and ni Vibang. May hapon sa nandiyan karang nagpaminaw. Sige, wala tayo kong oras guys. Salamat kayo, no? Pasensya kayo sa mga song request nga wala ma-play. Kay bawo mo nga na-end ang ito ang live. So, mo nang wala igin natiwas. Ako na palayan ugma puhon, ay kabalaka kay napay ugma. So, ibig sabihin, utang is utang. Ay, nako. Agoy. Botong utang na. Ayun ha, mauto ato ang kuan ng ato ang mga song request karong adlaw o gatong topic. So, atangin na lang po ang lain na hugna sa ito ang programa BT Musikahan o Mapuhon 3 to 5 p.m. So, ay mog kalimot and ay mog ka-late, no? Eh, sige na lang mog ka-late ba? Otro po na ba? Ay, nako. Sa last station manager, Engineer Fernando Manguba Jr. O sa ito ang program director. Maupo na ito ang radio station assistant manager. Shout out to Engineer Naomes and Yanti Bahaw. O sa ang kawan rin si DJ Buddy. My name is DJ Rans. And I'll be leaving you the song coming from DJ Eljam. I got a DJ Lam. Diggy diggy di. Shout out to you, Karani. Anna Moral, moy nag-request ani. Oo, may hapon na madam. This song is for you and goodbye. God bless everyone. Please Rans signing off.

0: 98.1 BT Radio.
1: Hello, sir.
2: Yes, sir.
1: Oh, madungog ko ni mo?
2: Oo. Nga, wala man ko ka-open sa radio, sir. Okay ra na, sir?
1: Okay ra kay. Ako ra man ang ikuan, i-record naman ni namo.
2: Ah, i-record, oo. Oh.
1: Oh.
2: Kanang gapasalamat, jud ko, sir, nga.
1: Ah, kisay nga lang na to, gani?
2: Althea Reyes, sir.
1: Ah, unsa man, ma'am o sir?
2: Transgender.
1: Ah, so ma'am na lang. Ma'am na lang.
2: Yes po.
1: Ah, sige ma'am. Ma'am Althea, no? Ma'am Althea?
2: Opo.
1: Asa ganin nyo ha, ma'am, sa Baez?
2: Sa Looc, sir. Sa Looc.
1: Ah, Barangay Looc na siya? Barangay Looc o Sitio
2: Looc? Barangay Looc na siya na eh. O, Barangay Looc, Sitio Looc.
1: Ah, ha?
2: Barangay Looc.
1: Ah, Barangay Looc, Baez. So, sa man
2: Barangay Looc, Sitio Kanaway kay kuan man gud nangutan na ko sa kadi mangupot taga diri sir ka nang
1: okay,
2: na
1: okay.
2: Na uyab ra diri ba.
1: Wow, sana all. Okay. So, sa una, unsa man gibatyag nimo di ay, ma'am?
2: Akong gibatyag jud sir sa tinuod lang. Kuan nagdut nag kuan jud akong tiyan murag gasakit akong tiyan dayon. Gasakit jud akong tiyan dayon. Sige ko pan kuan kanang kalibanga ko dayon na may nag-ingon na ako ang inaansa ko ang uyab nga i-try ng hagunay capsule nga mo man na ginainom po niya then i-try po kuan na sir munang nang tatawagan niya munang okay po siya sa kuan sa panglawas
1: kaya nga noon sa mga ito yung ibatyag ni mo itong una
2: gas. Kapoy jud ko akong lawas sir lalo na kung gikan ko sa trabaho kapoy kay akong lawas nga mura ko kanang mura ko gasukan na ko ato nga naga kalibanga kun nga bang nagkuan ko ba kanang nagkalibang kog dugo ba
1: nagkalibang kag dugo
2: Mm,
1: yan, nagpa-check up ka na. Nagpa-check up ka na, nagkalibang kagdugo, wala.
2: Wala siya ko kapa-check up, sir. Kaya nangyay man sila na ko, operahan ko no ko nga. Wala ba ako'y part-time taon po kay, anang wala tayo financial po taon, kulang sa financial ba
1: moto,
2: niya.
1: Moto nga nahadlo ka. Mahadlo ka nga mga doktor. So, ang imong giinom?
2: Ang hagunay capsule, sir.
1: O, so, ning sulay kag inom sa hagunay capsule kay ang giinom
2: sa... Ipalit sa ako, sir, o duwa ka buok, kung mutray ng nisulay ko, o maayo ba ko, ano bang okay ba akong lawas, then pag CR na ako, maramag tulot-tulot na lang ang dugo mo nang nang ko, sige mo, palit na dito ko, ang daggan mo nang ipalit na ako, tag-unom, tag-pito.
1: Unya karon sukat pag-inom ni mo, sir, na ulian dito ka na imong ibatyag?
2: Oo, sir, ganiya guys, sir, niya, ito kong merkado galing, nga. Naman na sila resibo, naman mo ipakuan sir niya. Kanang nipalit kay ko ganiya, limang piraso galik kay kining kulang putas budget po taon kay 14 ba ang usa sir.
1: O niya, ga-picture ka, ga-picture ka pag kuan, ga-picture ka.
2: Tawaganin niya, naana ko ang resibo sir, pero mag-picture sa ako, then magkuan ko sa statement na ako dito kay ako sang giipo ng mga resibo, then para malay mo, paladon tas
1: oh, kay 100,000 ba ya? 100,000 ba pa premium na to, ma'am?
2: Na ako, sir, dili jud ko magduwa-duwa, sir, nga mo palit ana, sir, kay kuan, ipigtido jud kayo ang agunay capsule. Mm. Kani akong testimony, dili jud ni siya, ingon nga, kuan, tinuod jud ni siya. Una ako jud, sir, nang bahala, sir, nga kuan, umanang usahay, wala ko'y kwarta, mangulos regali ko kwarta sa akong iksoon, sa akong mama, para ra jud maka palit ko anak ba.
1: Sige, ani na lang siya, Ma'am Althea, ang imong buhaton, buhato ka sa mong opisina diya sa Baez, nakadumdumang ka, no?
2: Asa man ang opisina sa Baez?
1: Naasa may kuan, babaw siya sa may G-Ante at bang sa may Mr. DIY. Oh, at bang sa may Mr. DIY, G-Ante na. So, namin sa second floor, babaw sa G-Ante.
2: Opo.
1: So, buhato ka dito kay... Para ugma na lang para tagaan puti ka og okay ba nimo tagaan ka na mo og bugas.
2: Salamat sir, thank you kay sir kay kaning karon sir akong oya akong cancer wala di tawi panagat ron sir kay kanang kabalon de karos balita ron sir kay tungod aning na kaning atanol na ay kuan kaning mga isda town kay ako bayang uya baya mananagat baya sir. Nga ako kung
1: may noon kay
2: kapod mo ra pud tay panginabuhi ba.
1: Amo deng na apil kanya kadagat. Sige, salamat kayo Ma'am Altia ha. Adto lang ka dito og ugma sa kuan bais.
2: Unsa oras sa ako maadto sir?
1: Mga alauna lang siguro ana, alauna sa hapon.
2: Diri asa bais ka nang sa paingon og satellite sir?
1: Oh, basta kay wala may laing Mr. DIY siguro diha sa bais. Mr. DIY sa atbang ana na ay Giante. Sa atbang sa Giante, sa Giante sa second floor na diha among opisina.
2: Opo. Anara ka diha, sir?
1: Wala na ako diri San Carlos pero naman mi diha in charge diha.
2: Nga unsa may akong kwan dito sir ka nang unsa man ka nang itestimonyan pag balik
1: dili,
2: sir?
1: Dili na ka, pagdala lang dito ID, pakita lang nimo yung ID dito, ingon lang ikaw tong...
2: Pero ang akong ID sir, kwan baya ba true name is Junior baya sir, dili baya ingon na...
1: Okay na na, huwag problema, Junior dahi ka?
2: Oo, Junior ko sir.
1: Huwag problema na, huwag problema.
2: Adala ko sa mga transgender sir ka nang mga Junior manggood.
1: Sige, salamat
2: kes. Sir, maan ako sir ba kay wala man dyan ko'y pang... Kuansir ka ng pang maintenance sa gunoy capsule ba ka ng mangyong takunta sir nga. Hindi na dyan ko maulaw sir ka ng mga ayota ko ba.
1: Sige lang. Pangayay lang dito. Kaya ako lang tiksan ng interest dito para makawan makainumpog ka.
2: Sige sir. Salamat yun kayo sir.
1: Sige.
2: Kaling yung kuha na testimonya sir, diri dyan siya yung nga kuha, wala ba? Tinood dyan siya, manang kanang sa naminaw sa karon, kanang sa naminaw karon, diri dyan siya yung baka, kung diri ko ni siya yung nga gibayran ko, ako dyan mismo nga nitawag kay nang
1: okay, di man ta kailag yun.
2: Mao dyan, ako dyan, nitawag mo nang galantaw. Kapila na dyan ko na roam dyan sa number nga, mingi akong uyag nga, na kay dali nga sa kadua man ni balik ko nya usay malimot man kun ko man kuana kay naputay sakit nga lintanan pud ta nga dali ra man kay mag discuss ang radyo mo nang god apik ko ganiya jud dahil pag kadua mo na nakopya na ako dugay na jud ta ko mutawag pud ani jud sir kay mo na ako nakayon sa akong gibati good daghan na ba kung gipanginom jud tambal sir tinuod jud na sir.
1: Sige Ma'am Altia, ato lang ka dito mga launa. Salamat kayo Ma'am ha.
2: Sige sir, salamat po kayo. Pinalan din mo sir?
1: Si Mama Rusty ni, Mama Rusty.
2: Mama Rusty. Salamat kayo Mama Rusty.
1: Sige ma'am, thank you.
2: Sige, dyan may paminawon na yung anak sir. Nadyan may, mudyan na yung paminawon ka na lulumasyong, mga unsa na diyan. Nadyan na, kauban po na sa lulumasyong sir?
1: Kauban na na sila.
2: Kauban na sila, pero wala ko kasulayan ng lulumasyong ka na dyan imong hagunay capsule. Bisan pag ka nang mag... Wana dyan ko ka ng resibo sa agunay capsule sir nga nipalit ko sir.
1: Sige salamat kayo.
2: Thank you dyan kayo sir.
1: Bye-bye.
2: Lamat.
0: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is
5: DT Radio.
4: You are now tuned.
6: Come

0: 5:15 PM. 5:15 PM.
1: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay paligon sa imong immune system,
2: tubo natural energy booster,
1: ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: Ang mga hagit sa kinabuhi wala gayoy gipili. Ang matag-usa nag-atubang sa hagit nga usahay maoy makababag sa gipangandoy nga kalampusan.
5: Ako lang ba kaha ang nabugatan ni ining mga pagsulay?
6: Ako lang ba kaha ang nabugatan ni ining mga pagsulay?
4: FYI, FYI, for your inspiration. BT Radio's collection of inspirational stories. Gihatod kaninyo ni ining istasyon 98.1 BT Radio o sa Sitio Tuburan Guidance Office. Ang programa nga kakuhaan ug kadasig. Mga istorya sa pagigbisog ug pagbuntog sa nagalain-laing hagit sa kinabuhi. FYI,
7: FYI,
8: for your inspiration.
4: BT Radio's collection of inspirational stories. Atangi matag-Webes alas 5 sa hapon hangtod sa alas 6 sa gabi. Dinhi lamang sa nag-inusara ug naglanog-lanog nga istasyon sa City of Tuburan Campus. Ang 98.1 BT Radio FM.
7: FYI, for your inspiration, BT Radio's collection of inspirational stories.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipinas.

0: Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Back to

0: Tuned in to DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot gud na nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ma, asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako og Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Ostrea Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika.
7: Mandipang taong nagtutulakan sa abinidang aking napagdaanan.
6: Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
8: Magmula nung ako'y natutong umawi.
6: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong giulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
3: And now, back to

0: May hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Kuya, kininom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aanak, kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin, kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo balik ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: Broadwatch, iwas disgrasya tip sa kalsada. Eyes on the road, kaibigan. Ayon sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng cellphone o anumang gadget habang nagmamaneho. Ibig sabihin nito, bawal tumanggap ng tawag, mag-text, maglaro, mag-compute, magbasa, at mag-internet kapag hawak ang manibela. Siguruhin ang cellphone ay nakalagay sa safe zone ng sasakyan at hindi nakasasagabal sa line of sight mo habang nagmamaneho. Gumamit ng hands-free function. At kung gagamit ng Google Maps o Waze, iset muna ang destinasyon bago magbiyahe. Pwede lamang gumamit ng cellphone kung may emergency sa daan at kailangan tumawag sa kinauukulan. Hindi biro ang parusa sa mga lalabag sa batas, kaya sumunod sa lahat ng oras.

0: kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsang mga kaso ang angay i-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dad-on ang mga bata alin sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities nga akreditado sa DSWD, lokal nga Social Welfare and Development Office o pinakadaol nga pasilidad. Kining pahimango giatud kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giatud sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
2: And now, back

0: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: The angel of the Lord declared unto Mary,
1: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Behold the handmaid of the Lord.
1: Be it done unto me according to your word.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: And the Word was made flesh,
1: and dwelt among us.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
0: Pray for us, O Holy Mary, Mother of God,
1: that we may be made worthy of the promises of Christ.
0: Let us pray.
1: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
1: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
0: Saint Cecilia,
1: pray for us.
0: Saint John Baptist de la Salle,
1: pray for us.
0: Lead Jesus in our hearts forever.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
3: Lakas na habagat, patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Dalawang individual na iulat na nasawi sa La Trinidad Benguet dahil sa landslide. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga ahensya ng pamahalaan na mahigpit na tutukan ang mga lugar na apektado ng bagyo. Ang iba pang update sa lagay ng panahon, alamin! Alert status ng Bulkang Mayon, ibinaba na sa Alert Level 2. Palasyo, pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng maling impormasyon ukol sa umaling pagkakaaresto ni Senador Bato de la Rosa. At Malacanang, nagpaabot ng pagbati kay Pinay tennis star Alex Yala matapos ang kanyang pagkapanalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Canada.
4: Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino.
5: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, apektado ang ilan nating mga kababayan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng bagyong Maymay.
6: Dalawa naman ang naiulat na nasawi sa La Trinidad Benguet matapos matabunan ng lupa, bunsod ng walang humpay na pag-ulang dala ng bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
7: Dalawa ang patay habang isang sugatan matapos matabunan ng lupa ang isang kainan sa Barangay Silan sa La Trinidad Benguet dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Siniguro ng lokal na pamahalaan na makapagpaabot ng tulong sa pamilya ng mga biktima. Nalubog sa baha ang ilang pananim sa La Trinidad Benguet matapos tumaas ang water level sa Bolo Creek kasabay ng patuloy na malakas na ulan dulot ng Tropical Storm Maymay. Nakabantay ang mga magsasaka sa kanilang mga pananim at sa sitwasyon sa lugar. Hindi muna pinapadaanan sa mga hindi residente ang Cannon Road dahil sa walang tigil na pag-ulan. One lane passable naman ang isang bahagi nito kasunod ng naging mud flow na nakaapekto sa kalsada. Patuloy ang isinasagawang monitoring at clearing operations ng DPWH sa lugar upang maibalik sa normal ang kalsada sa lalong madaling panahon. Nadadaanan na ng mga sasakyan ang isang lane ng Junction Talubin Barlig Natonin Paracelis Calacad Road sa Sityo Purag sa Barangay Banaw sa Natonin Mountain Province matapos ang naging soil collapse sa lugar. Patuloy pa rin ang isinasagawa na clearing at monitoring activities ng DBWH sa lugar. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
5: Apat na individual na ang nasawi base sa tala ng NDRRMC bunsod dito ng epekto ng Bagyong Luis at Maymay pati na rin ng pinalakas na habagat. Habang patuloy ang pagtutok ng mga ahensya ng pamahalaan sa kaligtasan at kapakanan ng mga apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Sa pagdama sa kalupaan ng Bagyong Maymay, dama ang malalakas na buhos ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahilan kaya pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ang kalagayan ng mga apektadong lugar para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Katunayan na sa full alert status na ang NDRRMC para matiyak na maibsan ang negatibong epekto ng bagyo. Ipinag-utos na rin ang strict preemptive evacuation sa mga lugar na lantad sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, naka-alerto na rin ang MMDA at tiniyak na gumagana ang mga pumping station.
9: Ang MMDA, sa panguna ni Chairman Don Artes, ay meron ng nakahandang rescue personnel at equipment. Meron na rin coordination ang MMDA sa lahat ng Disaster Risk Reduction and Management Office at sa 17 local government units sa Metro Manila. Samantala ay nakahanda na ang mobile pumps at lahat ng 73 pumping stations ay operational na habang isinasagawa ang preemptive pumping upang taasan ang carrying capacity ng mga daluyan ng tubig.
8: Patungkol naman sa mga kinakailangang tulong ng mga apektadong residente, sinabi ng palasyo na tinitiyak ng DSWD na natanggap na ng mga ito ang kailangang family food packs. Kasabay ang pagsiguro na sapat ang pondo para rito.
9: Umabot na sa halos 1.8 million pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa humanitarian assistance sa mga maapektuhan ng sama ng panahon. Namahagi na rin ang ahensya ng family food packs, ready-to-eat food items at sleeping kits sa mga lalawigan ng Benguet, La Union, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Albay at sa Zamboanga City. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 5 million family food packs ang inihanda ng pamahalaan para sa mga apektadong lugar, samantalang aabot sa higit 1.6 billion pesos ang standby funds sa buong bansa. Handa ang Pangulo at ang pamahalaan sa anumang sakuna.
8: Sa huling tala ng NDRRMC, apat na ang naiulat na patay dahil sa magkakasamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Dalawa sa mga nasawi ay mula sa La Trinidad, Benguet dahil sa landslide kaninang umaga sa isang bulaluhan kung saan pawang empleyado ang mga biktima. Habang ang dalawa pa ay sa Rodriguez Rizal dahil naman sa rock slide at magkapatid ang mga biktima. Sa pinakahuling tala rin ng NDRRMC, aabot na sa 80,000 individual ang apektado ng nararanasang sama ng panahon. Halos 7,000 individual ang pansamantalang naninirahan sa 39 na activated evacuation center sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Bangsamoro Region, Cordillera Administrative Region at Zamboanga Peninsula.
10: We can describe na yung bagyo is hindi siya concentrated sa isang lugar. Na kung nasaan lang yung bagyo is nandun lang din ang effects. Naghahatak ito ng hanging habagat na nagdadala rin ng ulan sa ibang parte ng Pilipinas. Like say itong Rizal, ang layo nito sa Central Luzon or Northern Luzon. But inulan pa rin at nag-cause ng rocklight incident. So, challenging siya na kalat siya, hindi siya nakasentro sa typhoon path.
8: Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
6: Sa harap ng epekto ng Bagyong Maymay sa Cordillera, naka-alerto na ang mga ahensya ng pamahalaan para masiguro ang agarang pagtugon sa mga maapektuhan ng bagyo. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
11: Naka-full alert ang Department of Social Welfare and Development Cordillera at Department of Public Works and Highways Cordillera upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga naapektuhan ng bagyo sa rehiyon. Ayon sa datos ng DSWD CAR, kahapon ng alauna ng hapon, umabot na sa 22 pamilya na binubuo ng 71 na individual ang apektado ng dumaang Bagyong Luis at ng Habagat. 6 na pamilya rito ang mula sa Bagyo habang 16 ang mula sa Benguet. Tatlong kabahayan naman ang partially damaged, dalawa mula sa Baguio at isa sa Benguet. Nakahanda pa rin naman ang mga food packs at iba pang relief supplies na nakapreposisyon sa iba't ibang lalawigan upang maipamahagi agad sa mga pamilyang maaapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng masamang panahon. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan at disaster response agencies upang mapabilis ang pagbibigay ng ayuda sa mga evacuee at iba pang nangangailangan.
12: Nakahanda ang DSWD na marami tayong available food packs, nakapreposition din ang mga ito sa iba't ibang provinces. Pinapaalalahanan natin ang ating mga kababayan na makinig sa adiso ng ating mga local officials, lalong-lalo na sa kanilang mga barangay officials, local government officials, kasi sila ang nakakaalam kung nasa panganib na yung kanilang lugar.
11: Samantala, ipinagpatuloy ng DPWH CAR ang clearing operation sa mga national road na naapektuhan ng landslide, rockfall at iba pang pinsalang dulot ng malalakas na pag-ulan. Mula sa kanilang pinakahuling datos kahapon ng alas 3 ng hapon, umabot na sa 173 ang apektadong road section sa rehiyon. 170 dito ay dahil sa pagguho ng lupa. 5 naman ang nailistang road closure, pero nabuksan ang mga kalsada ng Lower Kalinga at Tawang Ambyong Road matapos ang clearing operation sa lugar.
13: Kailangan nga take to the extra precaution. Tatangabulan iso ipinaka-peak the landslides tatangabulan. Kung numabalin pa, numabalin nga agala tayo ti gubag, abalin nga agala tayo tapno in case na may stranded tayo ti dalan, antay nga makasubli, at least prepared tayo.
11: Nakadeploy ang mga maintenance crew at heavy equipment upang maibalik ang daloy ng trapiko at matiyak ang kaligtasan ng mga motorista, lalo na sa mga pangunahing kalsada sa Benguet at iba pang bahagi ng kordilyera na nakararanas ng pagguho ng lupa at pagbagsak ng mga bato. Pinayuhan ng mga ahensya ang publiko na manatiling mapagmatsyag, sundin ang abiso ng mga lokal na otoridad at iwasang bumiyahe sa mga lugar na may banta ng landslide at pagbaha habang nagpapatuloy ang epekto ng bagyo. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
5: Mas kinaiigting ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Luis at Maymay. Kasabay nito, nananatiling naka-alerto ang mga disaster response team sa iba't ibang rehiyon para mabigyan ng agarang tulong ang mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
14: Bunsod ng malakas na pag-ulang idinulot ng Bagyong Luis at Maymay na pinalalakas ng habagat, mas pinaigting din ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng relief goods sa mga nasalanta nating kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DSWD, naka-alerto ang disaster response teams nito sa mga rehiyon para agad na makatugon sa mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan at apektadong komunidad. Katunayan, nakapagpamahagi na ang kagawaran ng mahigit 1,000 family food packs at non-food items para matugunan ang agarang pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa sakuna. Sa pinakahuling tala ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD, higit 20,000 pamilya ang apektado habang halos 300 barangay naman ang hinagupit ng bagyo. Nakapagbigay na rin ang kagawaran ng halos 1.8 million pesos na halaga ng humanitarian assistance sa mga apektadong lugar sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. May 5,000,000 preposition family food packs naman na nakahandang ipamahagi sa mga susunod pang araw, kung saan higit 200,000 ang bilang ng non-food items. May 300,000 naman ang ready-to-eat food boxes. Ang lahat ng nakaimbak na relief supply sa ilalim ng buong bansa handa program nananatili ring sapat base sa pagtataya ng DSWD. Patuloy

0: mauro ang kaligtasan ng mamamayan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: Patuloy na ipinatutupad ng Department of Public Works and Highways ang iba't ibang aktibidad para maiwasan ang mga pagbaha at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan sa ilalim ng Oplan kontrabaha. Kabilang sa mga isinasagawang hakbang ng ahensya, ang declogging operations at paglilinis ng mga drainage inlets. Layunin nitong magbigay ng maayos na daloy ng tubig sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Batay sa naitala ng DPWH National Capital Region, nasa mahigit 8,000 cubic meters na ang sumailalim dahil dito mapapansin ang mga pagbabago sa mga kanal na madalas ay binabaha. Tuloy-tuloy rin ang pakikipagtulungan ng MMDA Flood Control Team sa Tupad Workers para magsagawa ng mga declogging operations sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Kabilang dito ang isinagawang paglilinis sa Taft Avenue mula sa Pedro Hill hanggang Julio Nakpil sa Malate, Manila. Nilinis din ang ilang kanal sa Sunflower Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City at Ninoy Aquino Avenue, Barangay San Dionisio, Paranaque City. Paulit-ulit namang paalala ng MMDA at DPWH na pairali ng disiplina ng ating mga kababayan sa pagtatapon ng basura na malaking tulong para mabawasan ang mga pagbaha. Samantala, nag-abiso naman ng MMDA sa ating mga motorista ngayong araw ng Huwebes. Suspendido muna ang number coding dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Maymay at hanging habagat.
0: J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Kalupaan ng sentro o mata ng bagyong Maymay mula sa lalawigan ng Isabela kaninang hapon. Pero magpapatuloy po rin ang mga pag-ulan dala ng outer cloud bands ng bagyo at ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Base sa inilabas na weather advisory ng PAGASA, asahan ng mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro dulot ng habagat. Magdadala din ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan ng habagat ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Ang Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at sa Metro Manila. Samantala, magpapatuloy rin ang pabugso-bugsong ulan sa Ilocos Sur, Pangasinan, Union, dala ng bagyong Maymay. Alerta po sa pag-uon ng lupa at pagbaha. Sa ngayon, humina na ang bagyo sa tropical depression, kaya ibinaba na ang signal number 2 sa mga lugar. Nananatili na lang ang signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at kanlurang bahagi ng mga probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Nueva Vizcaya. Nakataas pa rin ang gale force warning sa seaboards ng Luzon. Ang mga alon sa coastal waters ng Hilagang Luzon, posibleng umabot po sa 3.5 to 4.5 meters, kaya hindi rin ligtas po malaot sa seaboards ng Luzon, Southern Luzon at Eastern Visayas at sa Mindanao. Sa mga oras na ito, binabaybay ng mahinang bagyo ang Philippine Sea. Huling namata ng sentro, mata ng bagyong Maymay sa line na 150 kilometers east-northeast ng Echague, Isabela. At may taglay itong hangin umaabot sa 45 kilometers per hour. Pabugso ng hangin umaabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Mabilis ang galaw nito sa 35 kilometers per hour papalayo ng kalupaan. Samantala, ang Typhoon Dolphin naman na nananatili lamang sa labas ng Philippine Area of Responsibility, palalakasin ang habagat sa darating na weekend. Dahil malawak ang bagyo, posibleng magtaas naman ng signal warning sa extreme northern Luzon habang lumalapit ito sa bansang Taiwan at Japan. Samantala namang oras din ngayong gabi ay tuluyan namang hihina ang bagyong Maymay bilang low pressure area. Ayon yan sa PAGASA, pero ang track nito ay patuloy naman magpapaulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Gayon din ang habagat na palalakasin muli ng Typhoon Dolphin, kaya pumanda sa mulong weekend. Mas mabigat ang pag-ulan ang mararanasan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Ilocos Sur, Abra, Benguet, La Union at Occidental Mindoro dulot ng habagat. Samantala, magiging maulap at maulan din dahil sa habagat ang Metro Manila, Calabarzon, Antique at ilang bahagi ng Cordillera at Rayan Region. Alerta po sa posibleng pagbaha at pag-uon ng lupa. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Linggo. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanulang yan. Samantala, maaari nang makabalik sa kanilang mga tahanan ang ilang residenteng lumika sa Albay matapos ibaba

0: revokes ang alert status ng Bulkang Mayon na mula alert level 3 ay ibinaba na sa alert level 2. Yan ang ulit ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Malaking hamon sa mga evacuee dito sa Albay ang 70 na pananatili nila sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya nang malaman ni Ate Nemsi na makakabalik na sila sa kanilang tahanan matapos ibaba ng PVOC sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan, malaki ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan sa mga oras na nanganganib ang kanilang buhay.
2: Maraming salamat sa mga nag-provide ng aming mga pangangailangan sa pag-stay namin dito sa ilang buwan. Lalong-lalong po sa DSWD, natustusan po yung aming mga pangangailangan, sa, especially sa mga pagkain. Hindi naman po sila nagkula.
1: Isa lamang si Ate Nemsi sa daang-daang pamilya sa Albay na pinayagang makauwi matapos ipag-utos ng pamahalang panlalawigan ng Albay ang decampment para sa internally displaced persons simula ngayong araw. Bilang pabaon, nag-abot ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5.
3: Ito pong lahat ng binigay na tulong ng ating pamahalaan, ito po ay direktiba ng ating Pangulo, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy po ang tulong ng ating national government kahit po nag-decamp ng ating mga evacuees. Patuloy po ang lahat ng tulong galing sa national government.
1: Samantala, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa 15 itinalagang border control points papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng Bulkan. Ipinagbabawal pa rin kasi ng PVOX ang anumang aktibidad papasok sa paanan ng Bulkan sa kabila ng pagbaba ng alert status nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang magnitude 6.4 na lindol na tumama sa Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kahapon. Matapos maramdaman ang malakas na pagyanig, maayos na nakalikas sa mga paaralan ng mga guro at estudyante alinsunod sa mga itinakdang earthquake evacuation procedures. Yan ay habang naghihintay ng karagdagang abiso mula sa mga otoridad. Naramdaman din ang pagyanig sa General Santos City, South Cotabato at iba pang karatig na lugar. Sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense Region 11, wala namang naitalang malaking pinsala o casualty sa Davao Region. Kaugnay nito, muling hinihikayat ng OCD 11 ang publiko na maging handa sa anumang sakuna sa pamamagitan ng pagkakaroon ng disaster plan at disaster resilience awareness.
5: Mensahe na ako sa tanang katibukan natong region, katauhan sa Davao Region, 5 million ng takabuot. So ang akong suggestion yun, matag pamilya, matag individual, sa matag balay, kinanggan kita mismo, sugdan nato sa atong panimalay na magsabot-sabot, no? Unsay atong pangandam. Pangandam sa baha, pangandam sa landslide, pangandam sa sulog, pangandam sa mga flooding, no? O landslide, sunog, tsunami, o uban pa ng mga talagang.
0: Humihingi na ng tulong ang munisipalidad ng Jose Abad Santos, Davao Occidental sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan. Kasunod ito ng pagkakadiskubre sa ilang landslide dam sa magkakaibang barangay sa probinsya. Kaya patuloy ang kanilang operasyon para buwagin ang mga ito. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
6: Patuloy ang operasyon ng lokal ng pamahalaan ng Jose Abad Santos kaugnay ng manabuong landslide dam sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang MDRRMO sa PDRRMO, Philippine Army at iba pang ahensya para sa operasyon. Una nang nabuwag ang dalawang landslide dam sa Barangay Butuan at San Isidro. Umaabot sa 6 na barangay ang nakitaan ng landslide dam na patuloy na sinisikap na mapahupa o mapatuyo. Aminado naman ang mga otoridad na mahirap ang operasyon dahil mano-mano ito at hindi maipasok ang mabibigat na kagamitan sa mga liblib na lugar.
7: We are still in the phase of asking for help from other agencies and LGUs para matulungan kami na mapadali po yung pagbungkal ng ating daming structure po.
6: Upang matiyak din ang kaligtasan ng mga residente, nagpatupad na ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan sa mga residente ng mga nasabing barangay. Alam ng LGU ang panganib na dulot ng landslide damming, kaya pinalipat muna sa ligtas na lugar ang mga residente. Samantala, tatlong landslide dam din ang nadiskubre sa Barangay Sugal. Isa sa mga ito ang umanoy nagdulot ng malawakang pagbaha sa Sitio Kibatang matapos ang malakas na pag-ulan. Hindi agad na aksyonan ang landslide dam, kaya umapaw ang tubig at binaha ang lugar.
7: Yes po, especially ma'am if patuloy pa rin po yung mga heavy rainfall na ano po na i-experience natin. So for ma'am, successive days na po kami nakaka-experience ng mainit na panahon po.
6: Umaasa rin ang Just LGU na marami pang mga ahensya ng gobyerno at ibang LGU ang tutulong sa kanila upang mapadali ang pagbuwag sa mga nabuong landslide damming. Mula sa PTV Davao, Regina Lanuza, para sa Bayan.
4: Sa ibang balita, ikinatuwa at lubos ang pasasalamat ni Gigmoto Katetayam ng Ferdinand R. dahil sa natanggap na 30 milyong pisong Local Government Support Fund o layunin ng LGSF na ipaabot ang pinansyal na tulong at mga pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan mula sa pamahalaang nasyonal. Target din ng naturang programa ang paghahatid ng pangunahing serbisyo sa publiko tulad ng pagpapabuti ng infrastruktura, agrikultura at medikal.
8: Mapagpalang araw sa atin lahat. Ako po si Mayor Vicente at Tayam Junior, Musipalidad ng Igmoto Catanduanes. Gusto ko pong ipaabot ang aking labis na kasiyahan at papasalamat sa ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Bongbong Marcos, sa naibigay niyong tulong sa amin sa pamamagitan ng pondo galing sa LGSF na nakakahalagang 30 million. Ito po ay napakalaking bagay at napakalaking halaga na nataon ngayon sa krisis, panahon ng krisis, nang dahil doon naibsan ang labis-labis na kahirapan na dulot ng nararanasan ngayon na krisis sa enerhiya.
4: Abangan, Malacañang pinaiimbestigahan na ang pagkalat ng fake news kaugnay sa umano'y pagkakaaresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
0: At aktres na si Kai Cortez, ibinahagi sa social media ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: Isang buwan nang nakalipas mula nang simulan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang tinalakay ng Senate Impeachment Court ang Article 4 umano'y grave threats ng bise sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang pamilya. Balikan natin yan sa ulat ni Bernard Ferre.
1: Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? I realize toxic na yung relationship.
2: Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos!
1: Huwag kang mag-alala nga sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
3: Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 na naging sentro ng Article 4 o umano'y grave threats sa kanyang impeachment trial. Ang umano'y pagbabanta kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sinimulang talakayin sa ikalawang araw ng paglilitis. Unang humarap si NBA Senior Agent John Mark Kalilong na nag-authenticate sa live stream ng online press conference. Ayon kay Kalilong, nagsumit ang NBI ng preservation request sa Meta, gumawa ng screen recording at hash value para matiyak na hindi na bagong video. Tinanong ni Senator Judge Rizzo Ontiveros kung bakit mabigat na batayan sa impeachment ang umano'y pagbabanta. Ayon sa prosekusyon, ipinakikita umano ng pahayag ang planado at sistematikong balak na ipapatay ang Pangulo at iba pang opisyal.
4: Yung pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, hindi po yan normal. Iyan po ay unang pagkakataon na nangyari yan. Nakipagkontrata sa isang mamamatay tao, Your Honor, please, to do that. Even without going into the question, is that a criminal act, Your Honor, please? That act, 110% sure, betrayed the public trust that the Vice President got in the previous elections.
5: Thank you.
3: Umalma naman Senator Judge Pia Cayetano dahil nauwi raw sa closing arguments ang tanong. Hiniling ni Cayetano na ipatanggal sa record ang sagot ng prosekusyon. Sa ikatlong araw, isinailalim ng depensa sa cross-examination si Kalilong kung saan inusisa ang kanyang training at kakayahan sa digital forensics. Ipinakita rin ang video ni OVP Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez na umaalma sa planong paglipas sa kanya sa Women's Correctional Facility. Hinimay din ng depensa ang transcript ng online press conference. Iginit naman ni Kalilong na hindi AI-generated ang video. Ayon kay Kalilong, isinagawa ng OVP ang press conference at may 40 participants kabilang mga miyembro ng mainstream media. Tinanong din ni Senator Judge Erwin Tulfo kung maaaring magsampa ng kaso ang NBI sa mga pagbabanta sa matataas na opisyal kahit walang personal na reklamo.
6: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
7: Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case yung Pangulo, biktima ng threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
6: Yes, Your Honor.
3: Pagpasok ng ikalawang linggo ng paglilitis, muling binilikan bilang ebidensyang online press conference si Duterte.
8: Hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Gusto ko lang tapusin niyo na yung ng show ninyo dyan sa House of Representatives.
3: Ipinakita ng prosekusyon ang ilang pagkakataon ng pagmumura ni Duterte kabilang mga pahayag laban kay House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua. Ayon kay NBI BARMM Regional Director Attorney Jeremy Lotok, dalawang beses nagpadala ng subpoena kay Duterte pero hindi ito dumalo at sa halip ay inirepresenta ng kanyang abogado.
9: The Vice President in effect was saying there were office matters to tend to, so she cannot attend the scheduled subpoena.
3: Inirekomenda ng NBI ang pag-asampa ng 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition. Noong July 14, nag-object ang prosekusyon sa paulit-ulit na pag-question ng depensa kay Lotok tungkol sa mga typographical error sa kanyang mga dokumento.
10: Ito bang mga sinasabing maling spelling, maling petsa,
5: maling docket number. No? Meron bang epekto ito dun sa seryosong usapin ng pagtataksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagkakaroon, no, ng agreement, no, sa isang mamatay tao na patay ng presidente?
3: Noong July 21, humarap bilang testigo si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa pagsuri ng NBI, ang umano'y banta at planong pagpatay sa Pangulo ay hindi lamang usapin ng grave threats, kundi banta rin umano sa national security.
10: Ang malinaw na banta at planong pagpatay po sa ating Pangulo na para sa amin po sa law enforcement, ito ay nag-transcend na sa banta po sa ating national security.
3: Ayon pa kay Matibag, ang pag-uusap kaugnay ng pagpatay sa Pangulo ay betrayal of public trust at paglabag sa oath of office ng Vice Presidente.
10: Doon po mismo sa kanyang oath of office bilang Vice President, sinabi niya that protect and defend the Constitution, execute the laws, do justice to everyone, and consecrate herself to protect the nation. Pero doon po sa sinabing execute the laws, dito po natin nakikita, hindi po execute the laws yung pag-usap ng papatay. That is to execute the president. Kaya doon po papasok yung magkaiba na betrayal of public trust.
3: Pagpasok ng susunod na araw, iginit ni Matibag na consummated na ang betrayal of public trust dahil sa pag-amin umano ni Duterte. Tinanggihan ng impeachment court ang motion ng depensa na burahin ng pahayag sa official record. Isinuwalat ni Matibag na iniimbestigahan ang posibilidad na mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSBG ang di umano'y contract killer.
10: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
3: Kinumpirma rin na iniimbestigahan ng NBI, Transnational Crime Division, ang posibleng pagkakasangkot ng mga dayuhan o foreign intervention sa aligasyong balak na pagpaslang kay Pangulong Marcos Jr. habang nasa ibang bansa. Matapos ang pagdinig, formal lang tinapos ng impeachment court ang pagtalakay sa Article 4 o manoy grave threats. Inatasan din ang magkabilang panig na sumunod sa subjudice rule habang naghahanda sa pagpapatuloy ng paglilitis sa iba pang articles of impeachment. Bernard Ferrer para sa Bayan.
11: Para sa prosecution, malinaw na may pananagutan si Vice President Sara Duterte bilang head of agency ng OVP at DepEd sa paggamit ng confidential funds. Base na rin sa mga ebidensya at testimonya kaugnay sa pirmadong dokumento. Samantala, sinagot din ng prosecution ang issue ng umano'y bias na pagtatanong ng ilang senator judges. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
12: Kung alias, bakit may pirma? Yan ang nais ipagpaliwanag ng House Prosecution Panel sa kampo kaugnay ng mga pangalan sa acknowledgement receipts na ginamit sa pagliquidate ng 612.5 million pesos sa confidential funds sa OVP at DepEd noong 2022 at 2023.
13: Hindi pa po natin sinasabing peke alias kasi po yung makakasagot niyan yung depensa. Pero isang bagay, no, kung alias po yung pangalan, iba't may pirma. Kung alias yung ginagamit yung pangalan ng recipient, iba't may pirma. Ano ibig sabihin nun? Yung pirma ba? Alias din?
14: Alias man o totoong pangalan, dapat ang public officials ina-account ang pondo ng taong bayan.
12: Iginit naman ang prosekusyon na bilang head of the agency na OVP at DepEd, nananatiling may pananagutan ang Vice Presidente sa paggamit ng confidential funds. Ito'y kaugnay na pagtatanong ng isang senator judge kahapon na binigyan diin na ang Special Disbursing Officer o SDO ang may pananagutan sa misappropriation sa pondo.
13: Maliwanag rin sa mga ebidensya at testimonya na may pirma yung official vice president sa mga dokumento na nagpapatunay na alam niya tsaka pinapatunayan niya saan, paano, kailan ginamit yung pera. So mahirap pong tanggapin, intindihin yung isang argumento na pumirma yung isang official, yung head of agency.
12: Dagdag paniligutan na hindi makatarungan na ang pananagutan ay ipapasa lamang sa mga mababang opisyal kung may aktual na partisipasyon at pag-aproba ang head of the agency sa mga dokumento.
13: Assuming but not conceding na walang kinalaman yung official sa paggasta ng perang iyan, yung tanong siguro is mapagkakatiwalaan pa ba natin yan? Yung official na wala man lang alam, wala man lang prosesong sinunod, wala man lang oversight mechanism na sinusunod upang malaman yan, iba na yung pinagagamitan ng mga subordinates niya. Yung pera po, half a billion pesos. Pera po natin yan.
12: Nauna nang sinabi ni former COA Ikfao State Auditor Roderick Wamil na kabilang head of the agency sa mga pangunahing may pananagutan sa confidential funds. Alinsunod sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01. Sinagot din ang prosecution ng isyu na umano'y bias o leading sa pagtatanong ng ilang senator judges.
14: Regardless of the nature of the questions, kahit sang anggulo mo siya tanungin, very consistent ang testigo sa kanyang isinasagot, no? And pertaining to the liability, hindi siya limited sa SDO. Maliwanag sa batas, the head of agency is primarily liable.
12: Samantala, itinuturing naman na prosecution na hostile witnesses ang dating OVP Special Disbursing Officer na si Gina Acosta at dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Fajarda. Ayon kay Luistro, mahalaga ang kanilang magiging testimonya dahil sila ang direktang nangasiwa sa paglabas at paghawak ng confidential funds.
14: Napanood po natin yan doon sa naging proceeding ng Committee on Good Government and Public Accountability. Si Gina Acosta ay nagsalaysay noon na pagkatapos ng ma-encash yung pera ay tinurn over na niya dito sa security officer kay Colonel La Chica, no? And then she was asked, bakit mo ginawa yon? When you are the accountable officer, ikaw ang SDO, ikaw ang bonded, ikaw dapat ang nagdi-disburse personally sa mga recipients ng confidential fund. Klaro ang sagot niya, utos po ng boss ko. And she was referring to Vice President Sara Duterte.
12: Ganito rin aniya ang salaysay ni Fajarda na matapos ma-encash ang confidential funds ng DepEd, ipinasa niya ang pera kay dating DepEd Security Officer Colonel Dennis Nolasco, alinsunod umano sa utos ni VP Duterte noong siya pa ang kalihim. Umaasa ang prosekusyon na mananatiling tugma ang kanilang mga salaysay sa mga sinumpaang testimonya nila noon sa House Committee on Good Government and Public Accountability. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Nanawagan ang Malacanang sa ilang senator judge ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na huwag umano walisin ang katotohanan at maging impartial. Muli din iginiit ng palasyo na nananatiling hindi maghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nagpapatuloy na paglilitis. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
15: Huwag silang magdala ng walis sa Senado.
16: Patutsada yan ni Palace Press Officer Claire Castro sa ilang Senator Judge na nagpakita umano ng pagkiling kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa impeachment case ng pangalawang Pangulo.
15: Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So huwag silang magdala ng walis sa Senado.
16: Tinutukoy ni Castro ang pahayag ni Senator George Aimee Marcos, kilalang kaalyado ni Duterte, habang nakikipagtalo sa state auditor at prosecution witness na si Roderick Wamil kahapon.
17: Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon?
18: That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint circular. Hindi lang po si SDO po yung accountable officer, Your Honor.
16: tila lumagpas umano si Marcos bilang Senator Judge.
12: Sa kabila ng pag-alma ni Castro sa ilang bias o manong pahayag sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam o manghihimasok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Duterte.
16: Tiniyak ng Malacanang na patuloy na hinahanap si Senador Bato de la Rosa. Pinaiimbestigahan na rin ang nagpakalat ng fake news kaugnay sa pagdakip umano kay de la Rosa na una nang tinawag ng palasyo na diversionary tactic upang malihis ang atensyon sa impeachment ni Duterte.
19: Ipinag-utos na rin po niya sa anti-fake news desk natin na tignan lahat ang nagpapakalat ng mga fake news katulad nangyari dito sa di umanong pagpapaaresto kay Senator Bato de la Rosa at titignan din natin kung ito ba ay malisyoso.
16: Dumistansya ang Malacanang sa reklamong inihain sa Ombudsman laban kay Health Secretary Briggs Poalte. Nag-ugat yan sa pagkaantala umano ng pagbili ng ahensya sa higit 3 bilyong pisong gamot para sa tuberculosis na sinadya umanong i-delay ng kalihim para pabura ng isang supplier.
19: Nasa jurisdiction na rin po ng Ombudsman kung siya ay kinakailangan na magpataw ng preventive suspension para sa mas malinis na pag-iimbestiga sa naturang reklamo.
16: Kaleza Pardilia para sa bayan.
11: Samantala, may paalala ang ilang retiradong general sa mga public official tungkol sa pagtindig para sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
20: Suportado ng mga retiradong general na kabilang sa Association of Generals and Flag Officers o AGFO ang posisyon ng Department of National Defense patungkol sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na dapat ikonsiderang magbitiw sa pwesto ng isang public official kung hindi nito kayang tuparin ang mga batas na nagpapatibay sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Administrative Order No. 29 na pinirmahan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012. Kinatigan ito ng AGFO at iginiit na ang public office ay sagradong tiwala ng publiko kung saan ang bawat opisyal ng bansa ay dapat natapat sa watawat at republika kasama na ang pagtupad sa mga itinakda ng batas. Kabilang din sa ipinunto ng AGFO na ang Unified National Stand sa West Philippine Sea ay kumikilala sa sakripisyo ng mga active duty personnel para protektahan ang Pilipinas at ang mga mangisdang Pilipino na naghahanap buhay ng legal sa loob ng exclusive economic zone ng bansa alinsunod sa sovereign rights. Samantala, nag-top 3 ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy sa Naval Surface Fire Support Rodeo o Live Fire Exercise ng Rim of the Pacific o RIMPAC Exercises 2026 sa Hawaii. Ginamit ng BRP Miguel Malvar ang Otto Melara 76mm Super Rapid Multi-Feeding Main Gun nito at umasinta sa mga simulated target. Ang accuracy at overall performance ng mga barkong lumahok ay sinukat ng Pacific Missile Range System gamit ang Computerized Target Evaluation System. Kasama rin sa nilahukan ng BRP Miguel Malvar sa isang buwan ng RIMPAC exercises na nagtapos noong Hulyo, ang iba pang advanced training activity kabilang ang Complex Maritime Operation, Anti-Submarine Warfare at Multi-Domain Warfare Exercises.
21: These accomplishments reflect the Philippine Navy's growing operational readiness, competence and ability to perform effectively in demanding multinational environments.
20: Ipinaliwanag din ng Philippine Navy ang kahalagaan ng paglahok sa iba't ibang pagsasanay kasama ang mga kalyado at katuwang na bansa.
21: Through its successful participation in Rim of the Pacific Exercise or RIMPAC 2026, the Philippine Navy reaffirmed its commitment to developing a modern, multi-domain and self-reliant naval force while strengthening its role as a reliable regional partner contributing to peace, stability and the rules-based order in the region.
20: Patrick De Jesus para sa bayan.
12: Formal nang hiniling ng pamahalaan ng Estados Unidos sa Pilipinas ang pag-extradite sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Quiboloy para harapin ang kanyang mga kaso. Ayon kay Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel na i-transmit na sa ating Department of Justice ang nasabing request.
1: Kasalukuyang nakapit ngayon sa Pasig City Jail si Kiboloy, kung saan nahaharap ito sa ilang kaso tulad ng qualified human trafficking at sexual abuse. Naharap din si Kiboloy sa mga kaso sa Amerika tulad ng sex trafficking by force, sex trafficking ng mga bata, at illegal na pagpapasok ng salapi sa US. Matatanda ang noong 2021 nang inindict si Kiboloy ng US federal authorities at nakasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI.
11: Umabot na sa mahigit 50 milyong Pilipino ang may trabaho nitong Hunyo kumpara noong Mayo batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa PSA, naitala sa 65.1% ang labor force participation rate noong Hunyo 2026, kung saan umabot sa 53.25 million ang bilang ng mga Pilipinong kabilang sa lakas paggawa. Mula rito, tumuntong sa 95.1% ang employment rate o katumbas ng 50.66 million ang may trabaho ngayong Hunyo, kung saan nanguna ang services sector na may 62.7% share. Pangunahing nag-ambag sa taunang paglago ng mga employment opportunity ang mga subsector tulad ng accommodation and food service activities, pati na ang administrative and support service activities.
1: Tinatitibay ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pangako nitong protektahan ng karapatan ng mga manggagawa at isulong ang inklusibong paglago ng ekonomiya ng bansa para palakasin ang international partnership. Alinsunod ito sa direktiba ni Punong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang pagpapanatili ng disenteng paggawa at dignidad ng mga manggagawang Pilipino. Sa kanyang pagdalo sa 7th General Membership Monthly Meeting ng Consular Corps of the Philippines, inilatag ni Labor Secretary Francis Tolentino mga pangunahing prioridad ng kagawaran para sa sektor ng paggawa, kabilang sa mga tinalakay ng kalihim sa harap ng diplomatiko at consular community ang usapin hinggil sa sahod sa National Capital Region. Bukod dito, isinusulong din ng DOLE ang pagtatatag ng Labor Attorney's Office para magbigay ng accessible na legal o legal na tulong at lalo pang patatagin ang pagprotekta sa karapatan ng mga manggagawa. Hindi alintana ng ilang mga guro ang naranasang aberya matapos ang matagumpay na outreach activity sa isang paaralan sa Sakol Island, Zamboanga City sa panguna ng mga reservists ng Philippine Air Force. Yan ang ulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
2: Makikita sa video ang 7 guro at 2 tripulante na lumulutang sa dagat matapos lumubog ang kanilang water bangka malapit sa Sakol Island, Zamboanga City noong Agosto 2. Papunta sana ang mga guro sa isang outreach activity kasama ang mga reservists ng Philippine Air Force. Ayon sa paunang imbestigasyon, nasiraan ng makina ang una nilang bangka kaya lumipat sila sa mas maliit na pump boat. Pero dahil sa malakas na alon at bigat ng mga sakay at karga, pinasok ng tubig ang kanilang bangka hanggang sa lumubog. Agad namang rumisponde ang mga PAF reservists na sakay ng mas malaking bangka at ligtas na nasagip ang lahat ng siyam na sakay.
22: Teachers na nalubog po doon sa bangka na yon, sila po ay mga teachers talaga doon sa Pasilmanta. Medyo nag-aberya po yung bangka nila at nag-transfer sila sa isang bangka. Medyo na-overload na ata yun.
2: Matapos ang rescue operation, inilipat ang lahat ng pasahero sa ibang motor bangka nakasama ng outreach team. Gayunman, nasira ang kailang mga personal na gamit ng mga guro gaya ng laptop, tablet, cellphone dahil sa paglubog ng bangka. Pinasalamatan din ng Philippine Air Force ang mabilis na pagresponde ng kanilang mga reservists na naging susi sa pagliligtas ng mga guro at tripulante.
22: At yung mga reservists ang nag-save talaga sa kanila na nakatulong at sila may tawid papunta rin sa island kasama na ang buong grupo ito.
2: Ipinagpatuloy ng guro ang outreach activity sa Manihaken National High School sa Sakol Island. Nagbigay sila ng libreng medical check-up, libreng gamot, libreng gupit, feeding program at namahagi rin ng school supplies at tsinela sa mga estudyante. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Bayan.
1: Nagpasalamat si Naga City Mayor Lenny Robredo kay Public Works Secretary Vince Dizon dahil sa mga equipment na ipinadala ng DPWH sa Naga City para tugunan ang mga pagbaha sa lugar. Ayon kay Mayor Lenny Robredo, makatutulong ang mga kagamitan sa mga dredging operation sa Sago Creek kaugnay pa rin ng programang Oplan Kontrabaha. Tinanggal naman ni Secretary Vince Dizon ang DPWH Camarines Sur First District Engineer matapos ang aksidente sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur dahil sa kakulangan sa sapat na road safety warning, signs sa traffic safety devices sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ayon kay Dizon, kailangan maging stricto pagdating sa kaligtasan ng mga ginagawang kalsada lalo na sunod-sunod ang mga pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
4: I just want to make two announcements. Well, number one, effective yesterday, I think, I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable.
11: Ayala keeps on winning dahil patuloy ang pamamayagpag ng Filipina tennis icon na si Alex Ayala sa world stage matapos ang isa na namang panalo sa pagsisimula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Nanaig ang 21-year-old pride ng bansa kontra kay Alicia Parks ng Estados Unidos sa isang dikit na 6-1, 4 games to 6 at 6 games to 2 na panalo sa round of 64 ng naturang WTA 1000 event. Nagawang mapanatili ni Ayala ang kanyang momentum mula sa kanyang makasaysayang Mubadala DC Open title run patungo sa naturang full set win bago ang kanyang round of 32 match kontra sa American bet na si Katie McNally. Sunod namang sasalang si Ayala sa doubles tournament bukas ng umaga kung saan muli niyang makakasama rito ang tennis legend na si Venus Williams. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pinay tennis star matapos ang nasabing pagkapanalo.
19: At bago tayo magtapos, congratulations sa ating pinagmamalaki. Ito ay mula sa ating Pangulo, kay Ms. Alex Ayala. Ang tagumpay nyo, ang tagumpay ng ating kababayan na si Alex Ayala ay tagumpay ng bawat Pilipino. Congratulations!
1: Actress na si Kai Cortez ibinahagi sa social media ang kanyang naging college journey. Samantala, isang resolusyon inihain sa kamera para kilalanin at bigyang pugay ang P-pop kings na SB19. Yan ang ulat showbiz ni Chloe Fajardo.
6: Inihain ng kamera ang House Bill Resolution No. 1280 para bigyang pagkilala sa Philippine boy band group na SB19 matapos magbigay ng karangalan sa Pilipinas sa international stage at ang pagkakatalaga bilang tourism ambassador ng bansa. Ilan sa mga makasaysayang kaganapan ng grupo ang ceremonial first pitch sa Major League Baseball habang kinilala din ang pagtatampok ng grupo sa iba't ibang Filipina-inspired performance outfits. Nakapaloob din sa resolusyon ang kahilingang maipadala ang mga kopya nito sa bawat membro ng SB19 bilang pagkilala sa kanilang natatanging kontribusyon sa bansa. Never give up on your dreams! Yan ang ipinakita ng aktres na si Kai Cortez matapos itong ibahagi online ang kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ayon pa sa kanyang caption, 20 years in the making. Nagtapos si Kai sa kursong Bachelor's Degree in Political Science sa University of Makati. Nagpasalamat siya sa kanyang mga magulang sa walang sawang suporta, maging sa kanyang alma mater at sa kanyang mga tagahanga. Malaking tagumpay ito sa aktres dahil pinagsasabay-sabay nito ang pag-aaral, trabaho at pagiging solo parent sa kanyang dalawang anak na si Bibo at Carmen. Abangan muli ang aming entertainment stories, Chloe Fajardo, para sa Hulat Showbiz.
1: Iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
11: At yan po ang maiinit na balita ngayong Huwebes. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Jules Giang para sa bayan.
1: At hanggang bukas, ako naman si Ice Martinez ng inyong pambansang TV para sa
11: Bagong Pilipinas.
7: news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo, dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: now 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
2: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
3: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ka na nang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
3: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, ganindot gana na gamiton, Kuya. Tagay ko, be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba, Kuya? Sige, ato na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa, mapalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape yung timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
6: And now, back to...

0: Luano Tinubdan Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Healthy pa? Makatabang pa sa tugi paminaw sa tong panglawas. Yeah, sa mga taga BT Radio diya sa Tuburan, ha? Mga taga Tuburan, BT Radio ang naminaw karon mayong gabi, mga taga Escalante, taga Negros Occidental, labi na diya sa Escalante, sa Sagay, diya sa Bilya, diya sa Tubuso, o diya sa San Carlos. Diya po sa naminaw na to sa Calatrava, mayong pagpaminaw mga taga Calatrava.
5: Amigos Capsule Tinawan.
4: Yan sa usap po sa itong K5FM, mga taga Sikihor nga naminaw karon, Bus Colas or Bus Dudong Colas niya sa K5FM. Ito ang station manager mayong gabi sa tanan. Mayong pagpanihapon sa mga nagpadayon o panihapon sa mga wapay panihapon. Sama na ito Bus Rinan, sama na Kuya Injang, Idol Sydney. O sa naka-hook up na ko diyan ron, basig na ni hapon na mo. Ako ani wapay panihapon. Padayon lang ta mga palangga sa tong kinabuhi, pakigubat sa kinabuhi man nga to mga palangga o maghatag og paglaom sa mga wala na paglaom. Yes, ingon po si Kuya Naldo, huwag mong kalimutan ang Astig FM dari sa Bantayan Kabangkalan, Kuya Injang. Astig yun kay Bantayan Kabangkalan. Here we go mga palangga, ang testimonya sa itong Amigos Coffee.
6: Giubo ko pagkadungog na ko si Botingo ko ay.
7: Wabang kong kailo, nagkaragkar sa kong kabok, nag-isot pa dyan kong kabok, ay di ko kita kasada.
6: Kamusta naman ka na naibibiyan, Labidi?
7: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Coffee. Kay 1 year na kong gamit, kana nagyad akong bigamit. Wala dyan ko'y tambal dito, marka na rin yung Amigos.
6: Usa na katuig ka na gamit ang Amigos Coffee?
7: Oo, sa nakatuig, nga, sa katuig ka, pero nga, maura dyan na akong gamit. Wala dyan ko'y tambal, nga, kaloy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kuglawat.
6: O niya, kamusta man itong mga... Ay, sagod, itong mga sakit ni mo, sagay ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
7: Wala, wala. Itong akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong boyfriend, gamay na kayo.
6: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
7: 400.
6: Ya, karo, normal na.
7: Normal na, kanang 103 na.
6: 103.
7: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kung anong atong Sabado.
6: Sabado, ato lang niyaging, kato niyaging Sabado. Nagpa-sugar ka, ato pizza dos.
7: Oh, ato pizza dos.
6: Oo. Ya, unsa man, unsa may experience ni Mabita Gaming. Tagamig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, B, kay 1 year na madyog ka nag-inom.
7: Oo, ang ka
6: nang sabi sa una. Ay, sagot kay ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ganit ka, Nanay Vivian?
7: Hilongos Liti.
6: Hilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
7: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng pair. Din ako katindog.
6: Okay.
7: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakua.
6: Okay.
7: Niya ka nang... Idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakot niya. Nag-rool ako ato, kay abe na ko, paon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipim, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Nalumot-lumot ko, papalit sa kong bana ato, rayon. Pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
6: August 24. August 24,
7: 2024. Oh, nya, so August ko nagsugod, nya. Nagsige ko ginom, nya, pagka-October. mo na to na nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba natinga ko kay makabakod na ko di na ko magkurob-kurob nya kanang ang witir gamay na nya sa una ko magsigi ko kanabitang kanang kanabitang luwag dugo naulian na po to naulian na po to di
8: hello
7: sige kini kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay kanang UTI.
8: Anaka UTI, abrapil.
7: Oo, kanabang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagway niya, inigawat, magdugo, dayon niya. Kanalabing ginukanuka ko gagway ba? Katul.
8: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan, pila edad ni mo
7: na ito? Edad ni mo kalimot ko na? Naulian na sa amigos.
8: Pila edad ni mo?
7: 56.
8: So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
7: Oo, oh, 55 pa to niya. Diyara dyo ko na ulian sa amigos eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karon okay naman akong tananlawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-wall-wall akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakuro-usa, o na, kadi mong kubyaan sa akong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog niya. Magsige ko silag sa kasakit ba, wall-wall akong tiil, niya. Pagkatungal sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog, aw, pwede na kubyaan sa akong bana, mamasahiro na akong bana, pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang po'y amigos.
8: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
7: Oo, mo, dyan pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala dyan ko magsukat. Wag dyan na nagluwa. Wala na. Wala na dyan ka nang sa katong pagbagyong tino diri. Di huba ko gayo. Amigos, amigos na may painom sa umbana. Kalong sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
8: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-kanto.
7: Wala na, naulian na dahil. At kung pagbaging tino, ang tukarag ang sakit, amigos na may nakauli, wala may dugo ko inyong nag-inom, tambal na lain, amigos na Diyos. Hindi ko magpatawa, o amigos. Isan, o hindi may makapalit, o kinarton. Mupalat man doon akong paris, o kanang kada-adlaw, tulo. Pagkasunod adlaw, tulo. Huwag namin kwarta, palit og duhang karton, tulong karton, ano ba?
8: So, pwede na magpalit og kasusasay, no?
7: Gikan pag, Kuya Ingil, gikan pag sugod akong ginom og amigos, huwag yun ko undang-undang, hantag garon.
8: Is that straight, Ragyod?
7: Oo, mauna lang doon ay akong gisaligan. Kaya huwag kainom og amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
8: Katong imong witir, gamay na lang saan?
7: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba? Niyato ko dalito ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Anang kuan istasyonan ni... Kuan, Sirnahed.
8: Mahib, oo. Oh.
7: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Kaya huwag ko yung pili makapaninaw sa radyo lagi. Niya, nakadaog ko, nakita ko eh. Nakurat siya kay siyempre. O ano ba? Dako kay kausapan akong lawas ron ba?
8: Ligo na.
7: Na, ligo na buyag. Uy, ka nang... Ako na malang galing makatrabaho. At least walay, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
8: Anya, ang nakanindot sa dato, Nanay Bibiano, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
7: Na normal na, ka nang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
8: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
7: Oo. Oh, oo, nagpa-sugar po atong... Di man to, bago ka, pirmi lang kung magpa-sugar na. Hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka ng...
8: So, kung nakaya pa rin may...
7: Every three months, magpa-sugar ko.
8: Okay, yeah, wala na, normal lang yun.
7: Oh, normal na akong sugar niya.
8: Kanya, ano mo?
7: Di na kayo makita.
8: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
7: Na, grabe, mura nanay na amig bagong minyo.
6: Nga naman, kanay-kanay, nga naman, nangota na si Idol Dito po, nga naman kung moramog bagong minyo, nga naman.
7: Ay, makakuan lang mo ko, makakuan po ba nga, sa una katulad ako sakit, halos akong bana, sige panguhit, moragi akong kayo, hindi mo itik, kayo nila, dito magamit, kaya rin, laging niwang nga kay, niwang kay po sa una, nga moramang gudog ka ng, Wait, kuan ba? Kuan lang ang bana at ang hadlok na gali ko, basi ngunit taglain ang bana.
6: Pero karan!
7: Ya, grabe!
6: Nga naman?
7: Kadagabiin, kamang!
6: Sila sa edad di mo?
7: Na, pero mura na, mura o bukagakong lawat. Banawan mo, mura na 30 ka, 20, naman,
6: bukuman. Tinuod gini itong ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
7: Isang magbitaw pa niya, isang magbitaw niya dahil na. Kuya, diyan po po, diyan ang amigos mo, diyan nakaluwas na ho, tanan, kuya.
6: Okay.
7: Kuya, diyan ang amigos, diyan nakaluwas na ho, munang dilig dyan, undangan, istak sa kumpares kay naligayaan ko firme kay mamasahiro.
6: Lagi din, daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagkamit. May itong Amigos Coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
7: Thank you kayo, kuya Angel.
6: Pagkapinan na tugtunga sa sakong buga, sumay.
7: Thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindog nga, nadawat ng pulas kuhan.
6: Pagkapinan sa natong kuhan, pagkapinan sa natong 2,000 pesos na ka.
7: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
6: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
7: Okay kayo, oy, kanang ang Amigos. Maugyoy kanang mura, pag panan bitaw sa kanang wala, kay paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos. Makuan, mabalik yun tanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ay ako, nawa naman ako paglaong sa una. Kaya luwat mo ko sa Amigos, man. Kaya ako magpasalamat sa Amigos ko, pe.
6: Okay, nga na ka, kaya salamat na, kaya parang kahilak ko sa gunimo, eh.
7: Ang nga, kaya nakuhunog tayo, lalipay, manggugo tayo.
6: Nalipay dyan kayo? Oo,
7: nalipay kayo ko ba?
6: Sige, ingnaya si Junil ha, katong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa, may coffee ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
7: Nagitay, sige, bitaw, may pangita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, mahutdan man. Magari atong December, nakapalit niya upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang, mahutda, tuluray niyo. Okay, tuloy na palit
6: ka mo. Ati sa pangano mo, Bibian.
7: Bibian Labides.
6: Bibian Labides diya sa kung ano, Hilongos Leyte.
7: Oh, Hilongos Leyte, doon sa Pantalan.
6: Salamat kayo, ha?
7: Salamat kayo, kuya.
6: Salamat, mabush.
4: Yes, dagang-dagang salamat, Bibian Labini. Ang sapay gipabot sa Tanan Palangga.

0: Ya, sa sa tanan-tanan nga naminaw sa pagipabot ng Balanga. Oras, alas 8:17 na. Oras, ato dato sa kapeng lamian. Kapeng doon ay vitamin C, kapeng para sa tanan. At ang oras, padong dadari sa itong Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Isagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No, asagi ka na pita sa Balamban, ma'am.
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Ano? Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalitan ako, bipatawagan ka. Kaya usap ko na pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, ma'am Elisa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. O, sige, sige.
1: Oo, sir. Kay last December, gani na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yung sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan ni sir. Niyagi, tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever. Gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik na mansad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nagkuan lampod ko, nag-take sa, ako alang di hapuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag-bati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup, nga, pwede po siya nga tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisuwayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-nam siya og kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa maminhod siya. So karon ingon na kumba na nga padayon na lang na kay kanang reaction na siya. So mo to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuara ko ang gitake. So karon sir, salamat lang gyud ko sir kay kanang okay na ako ang lumbar pain, wala ko'y gi pamati. Unya usab gyud pod nga nakaka-amaze pod nako sir Angel, no?
2: So nawala ang pain, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo ma'am sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usa ka pad, sir.
2: O usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po, kakapsule gani, sir. Disindi na ako. O, buntag o hapon akong inom, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog magugog mga testimony, sir, na daghan siya nakauyon po siya. Sumuotong nga hing dry lang yun po ko.
2: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug nako sir no, mo share lang pug ko sir para pung maka ang ubang pug na napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan din ang ako ang pagtuog sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal da sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ka to sir, dala to, usap po to nga ka ng symptoms ba, basta magpadong na ka pre-menopausal. So ako ano tong gida sir. So pagkahuman ako nga to sir, take sa, na po, lali ka capsule sir, hindi. Ala, nibalik man akong menstruation sir. Himbalik yun siya na normal, mauna ka ron, nag-monthly na sir. 3 months na ako nga, nag-normal na siya sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule, kaya nakugid kayong tabang sir.
2: So normal na ang imong menstruation na ito, dili normal. Karon pag yes, inamin Amigos Capsule na normal na sir.
1: Oo, kay since December sir, 2025.
2: Ay, by the way, ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, makumito ito nga.
2: 49. Ito nga ngayon naging magmenopausal, no?
1: Oo, sir. Nagtugid ko nga maugid to'y dala po sa menopausal na ako. Kay wala naman po na administration. So, makumito ako lang po itong diagwanda ang akong lumbar pain, sir.

0: ako lang yata sa pasan. Kubalik mang jud siya. Sumod to nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry jud ko, sir. Ang reaction jud ako niya, maog jud tong ako ang kanang bingod na kadung dire sa lubot. Naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
0: Oo, man. Oo, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang jud ko, og kanang katulaging na po kakapsul. Na wala na ang ako ang lumbar pain, sir, niya na kuha na sa dang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nagbalik siya sa normal. So, karang yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo man ta, madam. Arita sa butang ta mga minyo. Kamusta? Maka, kuha na. Modagayday na sa kang sapa.
0: Sir, bago ang kuhaan, sir, no, na-experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko, pura na magbagong dalaga, ani? Bola po na po ang na-experience, sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, kuha na, kaning sa ato
0: pa. Budagay day na din, sir.
1: Budagay day na. Dili na, kuhaan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
0: Kay kadung sa time kadung wala pa naguan sir kadung napakoy di pa mati na kadung lumbar pain na ako sir mabalibad jud ko sir kay kapoy man unya bali na jud bayang sakita jud unya ko ano dry jud siya sir honestly dry jud siya
1: dry jud siya so karon nga naka Amigos capsule ma'am ni balik og kuan dagay day.
0: Yes sir baka kuan jud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir na improvement unya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pain, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang...
1: Hindi lang saan ang dagayday. Kaya rin lang sa word na lubricant.
0: Yes, sir.
1: So, mga usay ka-advise mo rin sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program. Epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
0: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nagduo mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ta. Kay sa ako, ako kaay kong pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gid na akong gipamati na wala gid natabangan gid ko sa Amigos Capsule.
1: Okay, ang bisayaan so, ang bisayaan ng lumbar pain mama onay sakit sa hawak.
0: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita, gid anak, sir. Grabe, gid ka sakit.
1: Okay. So, nagkagay salamat, Mamilisa. Tagaasa ganita, Mamilisa.
0: Ako, sir, sa Balamban. Arpili, Balamban, Cebu, sir.
1: Arpili, Balamban, Cebu. Milisa, Abadinas, Lumukso.
0: Oh, yes, sir.
1: Nagkagay salamat, ma'am.
0: Daghan po din salamat, Sir Angel.
2: Yes, daghan salamat sa maong testimonya, Amigos Capsule. Naguna. Wala gingon nga Amigos Capsule, walang nga para sa tanan.
3: Kapag subang sa matagunta.
2: Gamay-gamay na lang. Wala nga get yours or pagita na dagpamagi nga makapalit ka Amigos Capsule. Kaya gahinot danay na ta sa Amigos Capsule, palangga. Yes, para sa tanan mga palangga, ingon ni Kuya Naldo Bao, ako dyan wadaog aning padaganay sa empty box. Di pa ka ka-sure, Kuya Naldo, ha? Kaya still pa ang uban, gatigong pa og empty box sa Amigos Amigos Coffee. Yes, padaganay og empty box sa Amigos Coffee, padayon ang naid pinakadaghan mo kadaog og 10,000. Ikaduhas pinakadaghan is 5,000. Ikatulo 3,000. Ikaupat is 2,000. Pagwat lang mga kanus ako mo announce nga isadmit na ang mga empty box sa Amigos Coffee. Yeah, special announcement karong wala na August 15 mo us-us tag 8 pesos nga presyo sa Amigos Coffee ha. O, kada box mo us-us ya og 8 pesos. Kung pilay palit nyo diha minus 8 na dayon ha mga palangga karong August 15. Yes, sa sapay gipaabot no alang sa tanan nga naminaw duol na sa pinakaduol nga butika o pharmacy di sa inyong dapit palangga. Ayan na mo langan-langan palit na sa mga produkto. Hot FM niya sa Karkar. Dagang salamat mga higala. Usap po ni Idol Boss Rina na ano. Dagang salamat niya sa 94.5 Kandolawan. Yes, padayon ta sa unahan mga ka-Kify, BT Radio Tuburan and with Kuya Nalds. Ang Nalds ng bayan, ang bayan ng walang bayan. Ay mo kalimot ani Kuya Nalds ha, mga taga Nalds.
4: Dira lang ko sa balay.
5: Ang imo nga rayo, Pastor Alan.
4: Oo, oo.
5: At subungan, ano ang resulta subungan na kinom ka sa Amigos Coffee, nagabalik-balik pa ang imo rayo, makon okay na siya.
4: Kung magtamaan ka kakaon sa mga ginadilian, naga abot siya. Pero hindi na nga sila nga sa nguna nga malupog na yun. Kwa na lang, wala na, okay na. So avoid lang na yun. Sang ano sang ginabawalan te okay lang makalakat kuya wala problema
5: why ka na kalamang kung magsuol ang imong rayoma
4: wala na
5: ano ang imong gininom na pastor ano ginainom mo nga nag-ayog imong rayoma
4: amo ni gani ang Amigos Coffee nga gintry ko lang ni kung pwede nga makabulig makasabat sa akong problema. So na-observe ko nakasabat gid kag ang akon nga isa ka problema sa una dati budlayan ko disposal magpupo.
5: Amo gito ito dugay ka makapamuson pastor.
4: Oo, naabot tag 3 to 5 days minsan so
5: problema ito. Grabe to pastor, so sa isa ka semana ka isa ka lang mamuson.
4: Oo. Budlay.
5: Yan, budlay gid. Te.
4: Hindi ko ba bisan si Mrs. Amo na nga problema sa ang
5: ay mamakot ko lang pastor, ati subong isa-isa. Pati subong ko kinang para muson mo.
4: Ah, okay na, okay. Once nga makagamit ko sa Amigos Coffee, taway ah. Walang kahirap-hirap.
5: Wow, grabe. Kasi nakabulig yung gali sa imo ang atong na Amigos Coffee.
4: Ako, ginang bulig, sir. Kay datig ah.
5: Pero may isang katanungan pa ako, pastor ah. Ano lang, atin natin to, kasi ano, bilan yung edad mo? 55 years old.
4: 55.
5: Hindi ka naman virgin eh. Kasi ang imo to nga tuhod, gangurupag sa rayoma.
4: Oo.
5: So, kamusta ang sabay taas sa tuhod?
4: Te, amo na yan, mayo.
5: Di sa itong naghubag ang imo nga rayoma, gagana pa ang sasa sa tuhod, why na?
4: Te ko nag-aubag ang konti budlay eh, pero sa nga huli ini nga na kondisyon na, te okay gidya sir ang na-repair ang mga problema, bla?
5: Na-repair nga? Te sige sir.
4: Te hindi lang basta man, lawig man nga pag ano. So dapat hindi lang basta-basta nga magamit.
5: Hey, ano to kung ang mensahe mo sa nagapalamati sa aton kasi live na karon sa Spirit FM? Ano ang mensahe mo sa mga katulad mo na may mga rayoma, dugay makapamuskon? Ano ang mensahe mo sa ila na mitgid gamito ng Amigos Coffee?
4: Ate, sa sabor pa lang siya, swak na swak gid yan, ang maayogid sa panglasa. Tapos i-try lang nila, ako lang nga ma-advise sila, testingan lang nila. Sila na yung maka-observe sir sa results ng Amigos Coffee. Bisan isa lang ka-karton sa Amigos Coffee in 1 week. Obserbaran na nila, basta sundon lang nila ang instruction kung paano maggamit. Ito sa dati sir, ang problema ko, obyo nang nag 98 kilos ko, so in-try ko nga magbawas.
5: In other words, nagpa-slim ka man, pastor?
4: Ate, pwede, gindi mo lang mo dati.
5: May pamangkot ko. Ito na, ano, kayo na, taas-taas man natin, ano, may pamangkot ko sa imo. Tuod na ang hambal nila, nga kung ang lalaki daw magdako ang iyang buyon, si Junjun nagagamay.
4: Ate, ang muginay, budlay pag ito, budlay lang daw, sir.
5: Budlay lang daw.
4: Kaya dako buyon mo, budlay. Ito yung problema dati, hindi ko katakod sa sapatos ko, pamalaman lahat ko ka mag-antista ko sa sapatos ko kay bunggo ang ako ni Boy on the tod ko.
5: Ay nako. Yan na. Dito ka, mag-get pastora sa imo nga oras, ha?
4: Oh, sige, sige, sige, sige. Eh, ano lang na, kung sa mga, kung na, sa mga nakapamati sa buong, itestingan lang nila, sir, sa, sila lang na yung maka-observe kung ano ang results ng Amigos Coffee sa ila.
5: Ah, tito po, damadamogin ka, salamat, si Pastor Alan from Tapas.
6: Guys, so, nakakaroon din siya sa ang alegria, no, so, nakuinagihan nga, usa ka, ginang, usa ko nun siya sa mga users sa Amigos Coffee. So, good news, mga idol, kaya kura ni siyang naagihan, dahil, willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, kisa'y pangana to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Kus gagamay, ma'am. Isa'y pangana to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Emily Erong. Pilang edad, ma'am?
7: 35.
6: 35 years old. So, unsa'y ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
7: Ako lang ma-share, no, sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, ay, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako ang why daw nga dabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
6: Okay, so, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
7: Oh, tapos so, wala ka man ko
6: nga nagbaligya ka.
7: Nagbaligya ako karon.
6: Wala ka nag-inom.
7: Nang wala ko nag-inom.
6: Ah, pahit, siya ma'am, muna'y pahit sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no, kay dealers mo inom, no. So, karon ma'am, nakainom, dyan ka, ma'am.
7: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay happy ron man ko, kato nga tayo. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay. Nga, kuan nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing and then ingon akong husband nga inda na ang coffee kay naka basa ko ato nga flyer food nga kanang tambal daw siya sa akong hubak ug sa allergy.
6: Okay. So ano unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
7: Nagi-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako.
6: Uh-huh.
7: Tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya nasya ko kay pag inom na ko sa kana di ba kay init man jud na siya no.
6: Okay.
7: Pag inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siyag nanaog.
6: Nanao. Usara ka siya siya imong gitimpla.
7: Oh, usara ka siya siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya
6: normal
7: nagsakit
6: siya,
7: o, normal.
6: So normal imong paginhawa mo.
7: Og ning normal.
6: Ang allergy ni mo magnawa sa.
7: Ang allergy nako is ni hinay-hinay siya murag wala na kaayo ning katol.
6: O
7: di na siya ay katol. So mao to nga gracias sa Ginoo ang coffee is gimaintain na nako until now.
6: Okay, so gamintay na gyud ka mag imong baligya, ma'am.
7: Yes.
6: Tawa na ba nabaligya ra ka wa kay inom.
7: I pop is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then niabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala pa pud ko gi hyper so
6: wala ka gi hyper ma'am
7: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper so
6: nakauyon
7: so,
6: ma'am na uyon
7: no, nakauyon sad nya
6: so, karo nakauyon taga ko sa ka card
7: I love ma'am. Pa
6: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am
7: oh nindot pero, siya ang oh, amigo
6: at least Byron ma'am pero makaayo man
7: sa oh makaayo kanang affordable lang po, kay herbal coffee man siya.
6: Okay, ma'am, so in case malive na to ni ma'am yung interview, unsay ka-advise ni mo sa itong mga listener, ma'am?
7: Okay, so akong ma-advise sa ilahan, no, is kung naamoy mga gipamati, like, kanang di ka katulog, okay. Naakay ka ng hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee, kay gracias sa Ginoo, gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
6: Okay, gisay pa nga na to, ma'am?
7: Emily Erong.
6: Emily Erong sa Alegria.
7: Sa Sangi Alegria.
6: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so dagan kayong salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa tong Amigos Coffee. O sana ni mga idol sa mga dealer nato sa Amigos Coffee.
8: Adlaw, sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuboran, din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 1581 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa mga

0: elementary school din sa lungsod. Ang Amigos Coffee nga na sa imong gihambing nga sakit.
1: Actually, ang Amigos Coffee sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga. Uy, katamis ba ni, di rin mayo, kay di man mayan ako ang tamis. Pero may ulang asawa, try lang ko nag-inom mo sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuong ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man. 360, usay mo 400 gani. Pero, within 1 week, pag-inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ako sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, dama make it sa ng sugar. Pag testing na ko, ang akong sugar, naku kay down. Yung 178 na lang. So, nasya ko, kay, look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, magyapon to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, hindi kaon kong bayo, itas-tas kong balik, pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
0: Down.
1: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miyaging adlaw is kuha na lang, kanang 160. So, nakala ko nga, ang produkto is epektibo kayo, nang muna nga, muna na akong gigamit to.
0: Sa mga nabinaw karon nato, sir, unsay imong ika-auhag nga to kanila?
1: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, maanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkauman, pagpacheck sa mo, alam may bawaan ninyo kung naabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So, muna roon nga ako, usan ako ka, kanang, nag-supporta sa Amigos Cafe o Lactor Pagsulti, Amigos User sa New Colon.
0: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kinsuran, si Sir Binti Galiego, ang usas mga nakabinipisyo sa itong Amigos
2: of 51 Skirt. The Mangosteen Green Coffee Bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, Green Tea, Cuyabano, Ginseng, Psyllium Husk, Spirulina, at Vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amica's Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved, ang healthiest coffee today. Ang Amica's Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa nga mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix.
3: Bourbon, so, natay nagi Andre o sa kaginang tigamitan sa tong Amigos Coffee. Willing kay siya mo hatag siyang testimony. So, may buntag ni mo, ma'am. Kisay pangani mo, ma'am?
4: Lia Pitong.
3: Lia Pitong. Pila edad, ma'am?
4: 63
3: years old. Tagasa ka, ma'am?
4: Tagasagay niya. Parang naasak ko dili sa Bourbon sa mag-aning ang poblasyon.
3: Okay, tagasagay ka, pero mag-arihan ka sa poblasyon Bourbon. Okay, ma'am. Once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Coffee, eh, karon pa magkita na kita.
4: Guys, previously, ana, taas ko og toan ka ng pagdugo kan maabot og 160 ana over 70 over 80 ana di niya at the same time sa taas kayo ang akong sugar
3: taas ani mo sugar
4: oh niya mafeel gud na ko mga mangatol ko ba
3: mangatol ko niya
4: oh niya kanay i-discharge na ko sa ihi i-discharge na ko sa ihi ba mafeel sa ko mangatol
3: bali hindi pangihi ni mo ba mukatol
4: mo kwarta oh mukatol siya. Di, karon si nakay naka-advise na ko yun yas, inom ani, so why? So, ni-inom ko di ito, within 1 week.
3: 1 week lang yung inom, ma'am, sa Amigos Coffee. Huwag ka lang i-inom, ma'am, katorag yung Amigos Coffee.
4: Katorag Amigos.
3: Sa ating palitan, ma'am?
4: Ato sa Lin-An Store.
3: Lin-An Store, sa Sagay.
4: Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon, wala na, okay na akong lawas, wala na. Di na kong maluya.
3: So, nagpangihin mo, ma'am?
4: Wala na, wala na, wala na.
3: Yung blood pressure, ma'am?
4: 140 over 80, maintain.
3: Maintain na siya, no? 160 to sa una.
4: Pero na yung na 140.
3: Na yung sugar, ma'am?
4: Kuha na, akong sugar na 127.
3: Sa una, ma'am?
4: So, 240 to 60.
3: So, 240 to sa una, ma'am. Kaya, 1 week lang yung mong inom.
4: Wala. Less wala. Na ang sugar. Makaila mo kasi mong lawas kung taas yung sugar. Dili na kong batiog kapoy, hindi na kong magduka.
3: Hindi na kaduka, o. Hindi na kapoyon. So, lagsik na, ma'am.
4: Lagsik na.
3: So, tinuod gina yung Amigos Coffee, ma'am, nga ipiktibo gina yung...
4: Ipiktibo, dili na ingon nga char-char nga story, ha. Tinuod
3: gina. Masama, ma'am. Dito kaila, ma'am.
4: Oo. Nagihan, raka na ko nga palit mo anak kaya doon na lang kung magpalitan din sa
3: okay, so daghan kayong kwan ma'am.
4: Salamat.
3: Dagay kayong salamat, ma'am. Isa to, usap atong pangalan, ma'am?
4: Lia Pitong.
3: Lia Pitong sa Poblasyon Bulbon. Yes, guys. So, dagay kayong salamat sa testimony ni ma'am Lia Pitong. Ha, dili to binairan, mga Ludia. Ang walang itong nagyan. Salamat kayo, ma'am.
5: Ito pangalan ni mo, kuya.
6: Irinigiyo.
5: Kada pizza or mok, sir?
6: Narisa ko sa Liloan.
5: Kusa? Kisa yung painom ni mo si mong amigos kopi, mga kasawa?
6: Oo. Nahuli ano ba yung doon? Ang yung dikitit kaya kantitipin. Sana, normal na.
5: Sa una, pila na ito yung sugar ko ya?
6: 300 kapil, 380.
5: So, karo, 140 na lang.
6: 114.
5: Oy, grabihan. Pero, imang misis, pila na kabak siya na inom nga, amigos?
6: Katulo, eh, amo ganit ni tabangan.
5: So, pila lang to kasi mana nga inom si mong kuhan ko ya? Si mong ang...
6: Wato, mga... Kaya si mana, palit mong kukutan ko sa karton. Dali, tulo kasi mana.
5: Tulo na kasi mana niyang inom.
6: Oo, tulo kasi mana.
5: Karang 300 na sugar ko ya. Wala siya, batiyo na na siyang lawas. O siya, batiyo na
6: na. Batiyo na, malipong siya.
5: Malipong, gayon.
6: Bukat ang lawas, bukat ang lawas.
5: Sa kasulti niyo, okay diyo ang amigos kopi?
6: Ah, okay kayo ang amigos kopi.
5: Sila na ito katuig?
6: Dugay na, mga hindi na siro mga lima katuig.
5: Sobra lima katuig yung sugar ngayon na.
6: Oo.
5: Ya, tulo lang niyo kasi mana or tulo ka karton nga amigos.
6: Tulo ka karton. Labat kayo sa Kape ni mo nga, aktibo kayo.
5: Ah, sige. Kita niya tayo mo, sir, ha? Taga Ormoc, kung ano
3: sa Lilo. Marangay Langob Asturias, no? Nata din rin interview, usa ka user sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, Barangay Langob Asturias.
7: Purok uno.
3: So, naa din rin si nanay, no? Kuning nabalitaan nga, naglisod do kuno ni Kuan, lakaw si nanay. O niya, nag-inom lang og Amigos. Kisa yung alani mo, nay?
8: Felicita Narbasa.
3: Felicita Narbasa, pilang edad na to, ma'am?
8: 64.
3: 64 years old, so senior citizen na din eh. Okay, so unsay gipaminaw si mong lawas, ma'am? Nganong nagamit kag amigos? So, wala pa nga nagamit og amigos, unsay gipaminaw si mong lawas?
8: Kapoy kay kung lawas doon nga, sakit ako mga bukog.
3: Sakit imong bukog, kapoy ang lawas. Dayon.
8: Ko gamit nako, murang naapti ko, naulian ko. Nakalakaw lako kung ato pa doon sa babaw.
3: So, ato ka time, hindi na kakalakaw.
8: Buwan, maghihit lang kung usap ko, diaper good ko.
3: Gadayaper na ka. So, bali...
8: Murag simana siguro to kapin.
3: Simana ka kapin nga, gadayaper. Okay. So, tibok ni mo lawas, na ikapoy dyan kayo.
8: Kapoy kayo, murag di ko kabarog.
3: Dili ka kabarog, no? So, moro to yung mugibati na, dili ka kabarog.
8: Wamang ko yung gikuan. Wamang ko yung...
3: Asad. So, mo lang ito, dila dyan kabarog. As in.
8: Akong ginanggot ako mga anak sus, ayaw ko ninyo dati si Dr. Giyod. Bahala, ari lang ko dire.
3: Okay. Kaya na, unsay nung nai?
8: Hindi, kuan, paano ito? Tulo. Tulo pa ito kasasya ako na kuan, moro na ulian ko.
3: Tulo kasasya, naulian na ka sa imo pag-inom. No, so, moral dili ni mo ma-explain kung unsay mong gipaminaw, basta maulan to.
8: Oh, maulan to.
3: Sakit imong lawas.
8: Okay, murag nalimot na ko sa akong kaugalingon ba?
3: Nalimot na kasi mong kaugalingon. Asam na yung kapadungan to sa world.
8: Mawang ang nag-duaw doon sa akuadong, huwag sila mo to nga maulian pa ko.
3: Grabe gina itong kahimtang
8: nga. Igagaw na ko sa, igagaw sa kumbana. Oh. Na, din na, ay akong apo. May tikwan din rin ako. Niya, akong anak isa ni Uli din rin. May nag-atiman ako.
3: Mga pilato ka, si manang lubog ni Munay.
8: Matasapit maduha ta, no?
3: Duha ka si mana, no? So, bangununo na lang ka. Bangun-bangununo na lang kanila.
8: Ah, mangihi na lang yung kuan ang kuan. Diaper.
3: Diapera na lang ka. Kung wala pa ka diaper rin, mangihi na lang ka sa
8: sahog. Mangihi lang yung ko sa sahog. Dugay man kayo po, di man ko kabarog, dugay man kayo kabarog, ana, dugay kayo, murot ko ato, naumsak ako ato.
3: Ay. Dugay kayo kabarog, nay. So, karo, nay, okay na?
8: Okay na ko.
3: Kusog na mo dagan?
8: Wow, hindi pa kadagan kayo.
3: Pero makalakaw na, makalaglag na.
8: Makalaag na ko dito.
3: Naulian na ka si mong kogalingon.
8: Naulian na.
3: Naulian na. So, ayaw mong giinom, nay, unsa nga product si mong giinom na ito?
8: Amigo.
3: Amigos Coffee. Tulura ka siya siya, nay?
8: Ta-30 pa to akong palit nga to Santa Lucia.
3: Ta-30 mong palit. Uy, naka-dari sa langob. At doon ka magpalit sa Santa Lucia.
8: Okay, huwag mo ko nakahibaw ato nga katuraman iyang amigo ingunay mo. Suway ka ka anang
3: amigos.
8: Ingko, unya, asa man ka ko palit ani doon. Yung siya, silingan ko noon nila na, ah. Moto akong ipada sa iya hanga dadi sa kodong kay... Bayaran lang ka na ko, Diri.
3: So, balit tulo ka siya siya, tag-30. Mahoro siya nakapaayo ni Maray. So, kung ginaba ka to sa ospital, impas.
8: Impas pa dito.
3: Nakapas 30 pesos na.
8: Ako ganyan, ayaw yung kunin yung dad, dito sa ospital. Bahala rin ako sa balay.
3: Kami na yung paminaw, naglubog na ka, nag-defer na. Dahil tulura ka sa singa, amigos, imong giinom.
8: O, nya, kahantot ka rin, nag-inom. Ay, sige man ko inom-inom doon. Pero katong tulo, pag human ako inom ato, muro naulian ko.
3: Naulian ka, pag-inom mo sa tulo. So, unsay kasultini mo na sa amigos ko, Pinay, itong mga silingan. So, epektibo ba, amigos, Nay?
8: Nagpasalamat ko sa Nay Amigos Kopi. Naulian ko.
3: Okay, so, mga itong testimony ni Nanay?
8: Felicita Narbasa.
3: Felicita Narbasa, no? Diri sa Barangay Langub, Asturias, no? Purok. Kung sa ganyang purok ka diri na, purok uno, no? Okay, so dagang kayong salamat na yan sa imong pag-inom sa amigos, ha? So, ang inom ni Nanay lang ng amigos kopi, di na siya kalakaw. No, mga duha ka semana naglubog, nagdayapir na, niya matul pa ni Nanay sa atong interview. Nga kung wapay dayapir, ha? Nangihi, naging sa diya sa banigo niya. Ang mutanaw ni mo, Antonay, nga time, nagluda dyan, nga pildi na kika.
8: Oo, oh, nag... Pwede na ko ka kung mga igagaw sa kumbana dito sila si Onset Baday. Di rin, duaw, ingon si Onset, tutla, ingat ka buhin ako ni mo pelo, tuwag ka pildigyot ka.
3: Oh,
8: asa akong anak, itong nagbantay na ako, kamagwangan ako, to kung sila pildigo eh.
3: Pero natabangan na ka sa tulog ka sa singa, Amigos Coffee.
8: Mm.
3: Okay, so dagang kayong salamat mga langga, imagine ha, salamat as ginoon no, sa Amigos Coffee, tulo lang ka sa singa, naglubog, nagdayapir, si Nanay, kasi mo?
8: Felicita Narbasa.
3: Felicita Narbasa. No? So, mone yang kahimtang niya karon. Maayo na kay mulakaw-lakaw makikistorya na nato lang gaano niya. Fully recover na siyang ipaminaw. So, dagay kay salamat no. Nano ka diri sa lakaw pa.
7: No isa magalo. Jesus, tinga akong tuhod ay. Permente na lang magsinakit.
9: Ah, ayo nagka problema lo. Nanay alibyo.
7: Unsa man? Kaniyo?
9: Ang Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Kaayot ninyo sa daglang sakit sama sa ubo, lanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawa, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong di painom sa imong apo katong gihilanat siya.
7: Mauba! Be, mainom ko gamay guskopi, be.
9: Asa magalo?
7: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos Clinic Herbal Coffee Mix. Bifat approved.
11: Ayun, si Chris man kay naka-on-air taron ma'am sa Hag Radio Pugus City, ma'am. Ang ito naka-on-air, ma'am. Ayun, ayun, sa Hagway, ma'am, si Wapakana ito.
12: Live di ay ni?
11: Yes, ma'am, live ni ma'am. Gitawagan di ka, ma'am. Ganyan ka balita kung mag-usap na sa mga tigamitan sa atuang mahiwag ang kape, ma'am. Tama ba, ma'am?
12: Yes, sir.
11: Agi sa'y pangalan na ito, ma'am?
12: Weng Celesti, sir.
11: Weng Celesti, tagasa, tama, ma'am. Weng Celesti, may gabi ni mo niya, ma'am. Asa niyong lugar, ma'am?
12: May gabi sa diya, sir. Ito, Astoria, sir.
11: Ay, tiga Asturias ka, ma'am. Ito, mula kang imong tingog pero ma'am, iduyog sa tagagabihan, Asturias, or?
12: Sana all.
11: Oh, hindi sana all. Ayan na, ana. Ma'am, loud and clear, tagaroon naman sa Hagrid Chubugo sa kinatipok ang mga loots, mga talapyog na nagkuyog-kuyog na mga itlog din, ma'am. Loud and clear, tagaroon naman.
12: Oo.
11: Ay, unsa i-share nimo sa Amigos Coffee, ma'am, sa mga naminaw karon, ma'am? Okay jud ba gamito ng atong Amigos Coffee, ma'am?
12: Yes, sir. Okay jud kayo kay makahatag siya o kanang anindot nga kuan sa imuhang panglawas. Then, basta anindot siya, sir, makawala sa kakapoy.
11: Yes, ma'am, makawala sa kakapoy.
12: Katanan-danan, sir, basta ang ako ang pag-inom sa Amigos Coffee, sir, duha ginakasasi every morning, then before matulog. One sachet.
11: So, sa usa ka, sa kadlang ka, makahurot ka o upat ka, tulog ka sachet, ma'am, na Amigos Coffee.
12: Oh, ano yun, sir?
11: Minyot, ma'am, minyot, ma'am.
12: Daga, sir?
11: Wow, Roger P. Daga siya. Ayun, ma'am, unsa ka dito, ma'am, ay akong balita, ma'am, kay high blood ka, ma'am, noong sakit, na ayaw ni mo, imong blood pressure, ma'am, kamusta, natabangan sa pag-inom sa Amigos Coffee, ma'am.
12: Actually, sir, before ko nakakuan aning Amigos Coffee, sir, high blood yung ko taas, kaya ko ang blood pressure.
11: Maapot
12: siya o 200 over 120.
11: Wow, grabe naman naman. Kasi pati, ano mo naman?
12: So, paminaw na ako, sir, magtuyok na ang tibuok balay. Ako ang paminaw, mura na siya kung ka nang mag... Mura na kong patay, sir, mga di na lang kumulihok. Kung once mulihok ko, matumba man ko. So, di na dyan kumuliho ka na once nga magtuyok na ako ang panan-aw.
11: Mura na kami, statuado nga.
12: Oo, magino. Ano dyan sa sir, hangtod nga mawala lang to siya niya. Wala ko nag-expect nga high blood na di ay ko ato. Inato katasang ako ang blood pressure. So, nag-maintain ko. Pag-maintain ako para sa high blood, ni uso siya o 180 over 120 gihapon. So, na-try ko sa Amigos Coffee kay nabalitaan ako nga ang Amigos Coffee usang sadya nga makakontrol sa ato ang blood pressure. So, good news, in 5 boxes ni...
11: Lima ka box ni mga harap, ma'am.
12: Yes, sir. Kanang ni 130 over 80 na siya.
11: Wow, 130 over 80. That means to yes, see, ma'am, boundary na ka sa normal, ma'am, nga nakahurot ka lima ka box ng Amigos Coffee. Alam yes, mo, say, unsay Mrs. Limon, alang sa mga naminaw na to karon, ma'am, sa itong programa, okay dyan ang Amigos Coffee gamitin sa mga samanin mo, ma'am, nga pag-aso blood pressure.
12: So, ang yes sir, okay dyan kayo ang Amigos Coffee nga gamiton. Kay coffee naman na siya, dilit, na wala ko nag-expect nga ang Amigos Coffee, usad ay na siya nga makatabang sa ako ang blood pressure. So, sa una, kuyaw-kuyawan ko, mulakaw, pero karon lagan na dyan kay coffee. Tamay, Amigos Coffee.
11: Nawasan lang imong kabalaka, ma'am, nga mupalik o taas imong blood pressure, pinagi sa pag-inom sa itong Amigos Coffee.
12: Yes, sir.
11: Wow. So, sa ika, message ni mo sa mga naminaw karon, ma'am, nga mga katauhan, ma'am, nga nagtigpaminawan karon. So, proven and tested itong Amigos Coffee.
12: Yes, sir. Proven and tested na
11: ayun po na. Ayun, last question ako, ma'am, kay proven and tested, ma'am, sa imong blood pressure na taas. Ang itong Amigos Coffee, ma'am. Ako mo balita, ma'am, nga, nakay bana, ma'am. So, sa anak, ma'am, proven and tested po na itong Amigos
12: Coffee. Proven and tested, dyan kayo na siya, sir, kay na-prove na dyan na mo ni tatay.
11: Ay, si tatay. So, imong bana, ma'am, si tatay Alok.
12: Yes, sir.
11: Wow. So, sa so, kagabi, ma'am, pila ka round niyo, ma'am.
12: Ay, dili lang sa hambog, sir. Mga 3 rounds siguro, pwede na.
11: Eh, jawa. Idol reserve, 3 rounders. So, sa take advice ni mo, ma'am, sa mga ginikanan, sa mga nanay, karon mga sometimes, good, ma'am, maumang guni awayan sa mga magpamilya, ma'am, kay usahay ko, no, si tatay mo gana, si nanay na sa damo na gana. So, sa imong advice nila, ma'am, na mga ingana nga problema, ma'am, okay sa nang atong Amigos ko, ma'am.
12: Yes, sir. Okay, jigay na, sir. Para sa mga ni tatay, sir. Si tatay is 67 years old niya. Ako is 42 years old. So, mas dako jud ang gap na mo. Pero pag try na mo sa Amigos Coffee, enjoy na nga mo ang kagabihan ni tatay.
11: Wow. Enjoy na niya ang kagabihan ni tatay, anak, ma'am.
12: Yes, sir.
11: Wow. So, kusog na siya mo, Rosana?
12: Oh, kusog na siya manindak, sir.
11: Wow. Ma'am. So, nagagay, salamat, ma'am, sa imong gamay nga tipik sa imong testimonya sa itong Amigos Coffee, ma'am. So, sa mga nanay o mga tatay karon diyan nga kanunay lang mag-away, inyong mga Amigos Coffee, proven and tested ni Yaya Ket Salati dito sa Langob, Asturias o ni Tatay Alok na kanunay lang sila magpag-ilap. Nagagalamat, ma'am! Bye! Kapingin mo, ma'am.
12: Bye-bye. Ay, sir! Good evening!
11: Ay, kapingin mo, ma'am, Vicky. Asa ganit ka napita karon, ma'am, Vicky?
13: Naadire sa Medellin, sir.
11: Yeah, sa Medellin. Poblasyon, Medellin.
13: Yes, sir. Poblasyon. Ay,
11: ito. Pila ida na ito, Ma'am Becky?
13: 50, sir.
11: 50 plus dun nga, 50, Ma'am Becky. Walang labis, walang kulang.
13: Walang labis, walang kulang, sir.
11: Okay. So, Ma'am Becky, usa ka sa mga tigamitan sa itong Amigos Coffee, right?
13: Ha?
11: Usa ka sa tigamitan sa itong Amigos Coffee?
13: Yes, sir. Dugay na, sir.
11: Dugay na. O sa ika, share niyo mo sa Amigos Coffee, ma'am, nga naayo sa imong gipaminaw?
13: Sa akong, ano, sir, dili makadispose. Maglisod kalibang. Atritison pag yun.
11: Atritison pag yun. O niya, sa pag-inom niyo mo sa Amigos Coffee, ma'am, na nausta para nahitabo?
13: Okay na, sir. Okay na. Normal na akong paglibang, pagdispose.
11: Normal
13: and na yung nakalos kilos ko.
11: Ay, teka, ma'am. Sa una, dahil, ma'am, sa wala pa ka nag-amigos, dugay ka makalibang.
13: Yes, sir.
11: Sa usa ka semana, sa usa ka semana, kapila ka malibang?
13: In a week, sir, 3 times.
11: In a week, 3 times. O, yan, karoon, ma'am, nga nag-amigos na ka?
13: Every day na, sir.
11: Every day
13: na sir. Twice a day.
11: Normal na. Normal na yung bowel movement.
13: Oh, yes, sir. Until naka-loss ko ng 4 kilos na, sir. Kaya nag-detox naman ako.
11: Ah,
13: nag-dispose na.
11: Nag-slim sa kamabiki pag inom ni Magamigos Coffee.
13: Oh, yes, sir.
11: Okay, so live daron ma'am sa Hug Radio. Also, ika-share ni mo ma'am sa mga naminaw na to karon ma'am. Okay doon, gamito ng Amigos Coffee.
13: Yes, sir. Okay pa sa alright, sir. Kaya ang ako ma-encourage sa tanan nga naminaw karong gabi, no? Kaya need yun na mag-take mo, mag-inom na ng coffee yun. Amigos, skinny herbal coffee mix lang. Try yun ninyo. Hindi kayo magmahay yun na makainom sa atong Amigos Coffee.
11: Wow! So, nagagay, salamat pamikay ka minyo sa ma'am.
13: Yes, sir.
11: O yan, kamusta ito yung Mr. Ma'am? Okay na, sir?
13: Okay man, sir.
11: Gusto na mag-cut-cut sa kamayas, ma'am?
13: Ay, oo, sir.
11: Ay, malita lang ko, ma'am, yung Mr. Ma'am, ito yung manok, manlo?
13: Naa, sir.
11: Sa una, manlo, pagka nag-amigos, manok rin, huwapon yung Mr. Di ba, nag-ana, mag-ato na po ko, hangman, mayo pa ang manok, kay bukwakas.
13: Ay, yes, sir. Kay mayo pa yung manok. Nung una, hipuin niya ba?
11: Sa una, maura, hipuin o hupuan. Ay, Bisaya, ma'am, Miki, kay mga Bisaya, ang naminaw.
13: Ay, yes, sir.
11: Sa una, ang manok rin, hikap-hikapon si Mumbana.
13: Ay, yes, sir.
11: Pero, karon, asa may unahon, ikaw orang manok.
13: Siyempre, sir. Ako na, siyempre.
11: Wow!
13: Siyempre,
11: Ay, grabe. Ito pa,
13: Instead pa, sir, na pa-edad ta, adili, kay pagbata pa. Pwede mo, ni collagen.
11: Kito ni galang si Mumbana, ma'am?
13: Romulo, sir.
11: Romulo, humahip.
13: Yes, sir.
11: So, permaminti na nga naanak, ma'am.
13: Kung may type, sir.
11: Hello,
13: sir.
11: Mga katabit, ikaw niya ni Mabiki humahid niya sa lungsod sa Medellin. Gaway lipod-lipod sa unang panahon, masuko siya si Manok. Idol Roger Biki, nga siya, ihaon ko na lang ni Manok. Uy, ang Manok may una, ikaw-ikapon.
13: Pero,
11: okay na, Mabiki?
13: Okay na, sir.
11: Bahalan na yung Manok, imong bana, basta ikaw ni unahon.
13: Alangan, sir.
11: Nagagig, salamat, ma'am.
13: Yes, sir. Thank you din, sir. Good evening sa tanan.
14: Yes, nagagang salamat sa mga testimonya, Palangga. So, sa paigi paabot alang sa tanan. Masulay na ninyo atong Amigos Coffee o Amigos Capsule. Para sa tanan Palangga.
15: Kung kape atong isgotan,
14: kung kape-kape lang isgotan, Amigos Coffee na ta. Amigos Capsule. Yes, taga-taga salamat wala tayo kong oras. Taga-salamat sa tanan. 15 in 1 Parisan po na to Amigos Capsule. Taga-salamat o mayong gabi sa tanan.
16: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Why can't it be? Why can't it be the two of us? Why can't we be lovers?

0: chupa. 98.1 BT Radio.
1: Lolo Machong Coffee, ang pinakalami na kape.
2: Lami aoy.

0: Ako si Mari. Sa una, nahadlok mi mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
1: Alas sa dugang kasayuran, bisitaha ang pinakaduol nga health center. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID, alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikad sa balaod sa Universal Healthcare, ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
2: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
1: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit ng panalipod sa pagmabdus sulod sa hamubo ng panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas ng panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdus. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
2: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
1: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol na health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang

0: sad ka og kape? Di ba gibawala naman ka ni mama kay taas kay kag sugar og acid?
1: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
0: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
1: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, niya 15-in-1.
0: Ha? Unsa di naaan kuya?
1: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
0: Hala, ganito't ganan ang gamitan kuya. Pwede ko ana?
1: Pwede kayo Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
0: Hala, ganito't ganan na gamiton kuya, tagay ko be.
1: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
0: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
1: Ha? Asa naman ka?
2: Asa pa, mupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
4: When you visit Tuburani and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CDU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
5: Mayong adlaw mga higala, aniya na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay kung manigarilyo man gani adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente base na kini mga panit og labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring og circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit og appliances sama sa plancha og dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging mga laptops og uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo og lighter para dili kini nila duaan og dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto og makamugna og sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
6: Start your day on a fantastic note.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.

0: apoy. Tumalo na tumakbo hanggang nakarating sa meritiro.
1: Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, ay nagkakatakot eh.

0: 89.1 BT Radio.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun motor na pasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og said liniment.
2: Ang pasok kun burns makahatag og sulbiang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Wala gyud siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gyud siya ka gulgol. Sagaran mapasok ka mungulgol gyud siya muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
2: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Loy sa Lechon Lechon Bali Ogra Liampo. Lagi na ba ibutang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi di mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayro isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Lechon Manok, Lechon Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw! DTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghanan na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kininatong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o madumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod tago sa ligon nga butang. Ugkupot hangtod muundang ang pagtayog. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kini nga pahimangno, yatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GAPSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.

0: Nahagunay capsule.
1: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
0: Okay na rin mong lawas din, ma'am.
1: Okay na.
0: Oh, sige, salamat. Ito yung nalit mo sa ma'am. Monching?
1: Monching.
2: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
5: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Agalinabo, Balingasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang habla. So, mm-hmm. Kanya akong ginawaan ako, firmi ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kabuyo niya. Ayaw na kaya akong mga lawan. Pasalamat ko aning habla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba o Gletson Manok o Gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Letson Manok and Lepo. Susas Letson Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Letson Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Letson Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Letson Manok and Lepo. Tara na!
5: Kapuy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood, o grabe na stress?
6: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
5: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
6: serpentina, tabang para sa high blood pressure,
5: malunggay, paligon sa imong immune system,
6: tubo, natural energy booster,
5: ginger, panguntra sa inflammation,
6: and of course, Hagunoy, natural pain reliever, o papabaskog sa lawas. No chemical, no worries, purely herbal, purely healthy.
5: So kung gusto ka nga ligon nga immune system ug energize every day,
6: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
5: This for life.
4: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na mahimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at lawadlaw para sa limpyo og himsugatan. TTX 500 at lawadlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika.
7: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata adunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Adunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Tanunan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Aduna usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura. Sa panahon sa gubat o panagbangi, ang matagbata kinahanglan panalipdan kung ang mga bata mahimong refugee Kinahanglan silang hatagan, mag-espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion, o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na maka-apekto kanila. Ang tanan ginasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabataan-unan, tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala o positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs, UGAPSIS Project, o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tiburan.
0: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
1: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, akong katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, akong katul-katul.
2: DTX 500,
4: mabalik sa pinakadul nga butikin sa inyong lugar.
5: Alam, niat ko nga mga di na magkalugar sa pagpag-rehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksyuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6650 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio og ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
6: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
7: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
8: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
7: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
8: Dili po, oy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
7: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
8: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot gusant, toothpaste, og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.

0: Convention on the Rights of Persons with Disabilities, General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad, walay diskriminasyon, bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat, pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay, pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277, usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon, pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga tao nga adunay mga kakulangan o ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an o alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political o sibil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o Access Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
1: Vitron, subok na!
2: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Ipatistin ako kung anak. Tinood yun nga. Dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali rap po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa nakatisting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mo kay Tibo dito siya kayo sa bata.
1: Vitron, subok na!
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayong adlaw, welcome no sab nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Adya na pud kining atong 5 minutos nga tulumanon nga diin magahantag kami og dugang impormasyon kaninyo. Aron makatabang kami sa pagpahimsog sa imong kalawasan, paghatag o alibyo sa mga balatian o kusabi galang isoon, ang pag-atiman sa imong kalawasan. Ang atong tulumanon mga galang isoon, pinasikaran kini sa SED Marketing Products, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, ang SED Kogon Herbal Capsule, mga kapsula higalang isoon sa SED Marketing, nga din na pamatudaan nga daghang ikatanyag na kayuhan sa itong mga kalawasan. Dili po na ito kalimtan mga igalang isoon kaning atong SED Liniment Oil, ang kanhi na itong ikaibgan isip SED Panyawan Liniment. SED Liniment na kinikaroon. Ugo sa mga igalang isoon, nindot kayo kay ang pagkakombinasyon sa unod niini or sa ingredients niini, makatabang gayon sa paghupay sa mga gipambate na itong mga balatian susama panaglitan sa pagpanakit sa atuang rayuma, pagpanakit sa atong balingkawang, sa atong mga muscles or kaning kanutahan. No, makatabang ginugdako kining atong SED Liniment Oil. Ug alang usab sa atong kape mga higalang igsoon, at timani kanunay nga ang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong klase sa kape mga higalang igsoon nga ginama sa SED Marketing. Gumikan kay kaning klase nga kape mga higalang igsoon na puno kini siya sa vitamins, minerals ug mga nutrients. Gumikan kay aduna kini mga sangkap nga napamatud ang maayo kaayo sa atong kalawasan. Una na yun yung mga igalang isuon, kaning agito yung panyawan nga tanong. Kaning panyawan herb mga igalang isuon, sa English mga igalang isuon, nailhan kini isip heavenly elixir. Sa mga Tagalog, nailhan usap kini nga makabuhay. Sa mga Bisaya, nailhan kini isip panyawan. Kaning klaseng tanong mga igalang isuon, na doon na kini siya ginatawag na itong scientific the name na Tinospora cordifolia or Tinospora rumphii. Ang gamot or kaning roots niini, ang stem, ang leaves, magamit kayo kini sa ato mga pagtabang sa mga kaigsunang adunay fever or hilanat o baka malaria. Ang mga leaves po niini, pinini kaning ato mga roots, no? Kung kini ato kani siyang dikdikon o kwaon ang sangkap niini, sagol sa bugnang tubig, mamahimong kanina mong ipahid sa imuhang agtang, sa imuhang ilok o gusab sa imuhang tibok lawas. Aron na mapaubsan ang atoang body temperature, no, ng mga gipanghilantan. Makatabang usab kini, kung ato kini imnon, makareduce sa pain o baka edema, gout, arthritis o usab rheumatism. Daghang kay binipisyo ang panyawan nga tanong mga igalang isuon. And of course, kaning atong panyawan, anaa kini sa atoang kape, sa atoang SED Panyawan Coffee Mix. Talagsaong matang sa kape mga higala isuon, gumikan kay pinaka main ingredient nini ang panyawan. Ngadiin, ang pait sa panyawan mga higala isuon, gihimong kape. Ugusab, makaibalutang mas dali na ito karon nga maabsorb ang gahom sa panyawan. Tungod kay kanimangun nga klase nga kape mga higala isuon, gifit gid kini siya para makatabang sa atong mga kalawasan. Muna kung ikaw igalang iso, mahiligon ka sa kape. Kung gusto ni mo nga kanang mag-start ka sa imong day nga nakapangapi. Pagkapi na sa kape nga kanang adunay pagtabang sa itong mga kalawasan. Kini nga ito ang SED Panyawan Coffee Mix. O sa kamatang sa kape nga gikan sa SED Marketing. Ang mga ingredients nini mga igalang iso, makatabang sa itong mga kalawasan na binagayod. Kini nga itong panyawan, nga diin maukin siya ay pinaka milagroso nga klaseng herb nga napamatudan sa science nga adunay pagtabang sa pagpahiuli sa atong mga tissues, sa atong mga cellula. And karon kay anaa na ka siya sa coffee form, no, mas dali na natong maabsorb ang power sa panyawan. Unang kung ikaw igalang igsoon, gusto rin mong mga pe, may pang mga pika sa kape nga makatabang gayon sa lawas. Ang kape nga tinuod gayon nga dun ay pagtabang. Kini nga itong SED Panyawan Coffee Mix, ginama ka na sa SED Marketing.

0: Project Soap, Ugset Celebrity Beauty Soap, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dating bagyong Maymay sa nang low pressure area ayon sa PAGASA.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaheng Ilocos Norte para dumalo sa 3 mahalagang aktibidad.
4: Headlines.
3: Senate President Sherwin Gatchalian nananawagan na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region.
4: Headlines.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Karagdagang tulong sa mga tsuper ng public transport dinagdagan.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
2: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 7, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Isa ng low pressure area ang dating bagyong Maymay. Ayon sa PAGASA, ang low pressure area ay nasa 620 kilometers silangan ng Etchague, Isabela. Samantala, asahan ng malakas na pag-ulan sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil sa southwest monsoon o habagat. Ito ay ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Antique.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Higit 3 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance na ipadala na ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Narito ang report ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang relief operations nito para matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Sa pinakahuling tala ng DSWD, umabot na sa halos 3.3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipagkaloob sa mga apektadong komunidad. Kabilang dito ang nasa 3,000 family food packs, 600 ready-to-eat food boxes at 200 non-food items na naipamahagi sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Sa ngayon, nasa 39,000 pamilya pa o katumbas na humigit kumulang 132,000 individual ang naitalang naapektuhan ng habagat at mga kalamidad sa 6 regyon sa bansa. Mula sa bilang na ito, nasa 2,000 pamilya pa ang nanatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
3: Agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa insidente ng pagguho ng lupa sa Barangay Shilan, La Trinidad, Benguet na dulot ng epekto ng bagyong Maymay. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nagsagawa ng mabilis na assessment ang DSWD Field Office Cordillera Administrative Region at SWAT Benguet upang mayatid ang agarang tulong sa mga naapektuhang residente. Batay sa paunang ulat, 2 nasawi habang isa pa ang patuloy na ginagamot sa ospital matapos ang landslide. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD sa lokal na pamahalaan at iba pang kinaukulang ahensya upang matukoy ang karagdagang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Tiniyak naman ang ahensya na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng paunang ayuda at iba pang kinakailangang suporta sa mga naapektuhan ng kalamidad.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Umabot na sa 29.2 million pesos ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng pinalakas na habagat at bagyong Quiapo. Ito'y batay naman sa pinakuling datos ng Department of Agriculture. Apektado ang 1,829 na magsasaka sa Region 1, 4, 8, 6, 9 at 12. Umabot sa 909 hectares ng taniman ng palay, mais at high-value crops ang napinsala na nagdulot ng 422 metriko toneladang pagkawala sa produksyon. Ayon pa sa DA, nagpapatuloy pa ang assessment at validation sa mga apektadong lugar kaya inaasang madaragdagan pa ang naitatalang pinsala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, naghanda na rin ang DA ng mga intervention. Kabilang dito ang 121.6 million pesos na halaga ng agricultural inputs, 1 billion pesos na ayuda para sa livestock at poultry, zero interest sure loan ng hanggang 25,000 pesos at insurance indemnification para sa mga kwalipikadong magsasakang nakasiguro sa Philippine Crop Insurance Corporation.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendidong klase sa lahat ng antas sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng habagat at ng dating bagyong Maymay. Ito ang Maynila, Malabon City, Parañaque City, Las Piñas City, Buntinlupa City, Caloocan City, Valenzuela City, ang lalawigan ng Cavite, lalawigan ng Laguna, ang Benguet, Bugalyon, Dagupan City, San Carlos at Mangaldan sa Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Hermosa, Bataan, Baguio City at Santa Cruz, Occidental, Mindoro. Samantala, walang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa Quezon City. Ang suspension ng klase sa mga pribadong paaralan at higher education institutions ay nasa pasya ng pamunuan ng eskwelahan. Pero inihikayat ng LGU ang mga nasabing paaralan na sundin ng national o ang localized suspension.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyaing Ilocos Norte para dumalo sa tatlong mahalagang aktibidad mula sa Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ilocos Norte ang sentro ng mga aktibidad ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tatlong nakalinyang public engagements ng punong ekutibo na kusaan, isa sa pupuntahan nito ay ang graduation ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Gagawin ito sa Ilocos Norte National High School Gymnasium sa Lawag. Pupuntahan din ng Pangulo ang Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital sa Poblacion Lawag na napagalamang patuloy ang pag-upgrade ng mga serbisyo at kagamitan. Kabilang dito ang mga bagong pasilidad para sa diagnostics at specialized medical care bilang bahagi ng modernisasyon ng nasabing paggamutan. Pupuntahan din ng Pangulo ang Batac, particular ang Batac Public Market na nitong nakaraan July 5 ay napag-alamang nasunog na sumira sa maraming pwesto at nakaapekto sa humigit kumulang 200 hanggang 400 vendors. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan si Senate President Sherwin Gatchalian na agad na may patupad ang 85 pesos na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Ayon kay Gatchalian, umabot sa 6.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na pangunahing dulot ng pagtaas ng presyo ng langis at kuryente. Anya, lalo nitong pinapababa ang kakayahan ng mga manggagawa na tustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan habang naantala naman ang pagpapatupad ng wage increase. Una nang pinagtibay ng Senado ang isang Senate resolution na nagpapahayag ng nagkakaisang posisyon ng kapulungan na suportahan ng mga panawagang agad alisingin ang temporary restraining order laban sa wage order at inihikayat ang judicial restraint sa mga usaping may kaugnayan sa wage setting. Dagdag pa ng Senate President, kung naipasa noon ang mas mataas na wage hike sa panahong mas mababa ang presyo ng langis at wala pang tensyon dulot ng digmaan sa Iran, mas nararapat lamang anyang may patupad ito ngayon. Ito'y para makatulong sa mga manggagawang apektado ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hirit na taas pasahe sa jeepney, mananatiling suspendido ayon sa Department of Transportation. Ang kadagdagang tulong sa mga tsuper at public transport ay higit pandaragdagan. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
8: Inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa mananatiling suspendido ang inapruan nilang 2 pisong taas pasahe sa jeepney sa kabila ng patuloy na pagtaas ang presyo ng langis. Sa halip, sinabi na kalihim na daragdagan pa ng pamahalaan ang mga pinaabot nitong tulong para makaagapay ng mga nasa sektor sa napapublikong transportasyon. Sa pulong balitaan sa San Juan City kahapon, sinabi ni Lopez na magdalaan ng pamahalaan ng 1,500,000,000 para sa buwan ng amortization sa modernong public utility vehicles. Katumbasan niya ito ng pagbibigay ng 20,000 piso kada buwan sa bawat tinuhulugang modern jeep unit ng mga transport group sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Tulungan niya itong pambayad sa buwan ng amortization ng PUV units sa government finance institutions gaya ng Land Bank, gaya din sa pribadong mga bangko. Nagkausap na rin sina Lopez at Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian para maisama na ang mga drivers sa 20,000 pisong uplift cash assistance na ibinibigay ng pamahalaan bilang pandagdag sa araw-araw nilang gastusin. Samantala, ipinatutupad na rin ang 12 pesos na fuel discount para sa jeepney at UV Express drivers para makatipid at madagdagan ang kita ng mga chopper at operator simula Agosto 15 na mas mataas na unang 10 pisong fuel discount na ipinatupad ng pamahalaan. Ngayon, aabot na sa 1,800 kada linggo ang matitipid ng mga chopper sa diesel na mas malaki ng 300 kumpara sa naunang diskwento na 10 piso kada litro o 1,500 kada linggo.
9: The national government and the president is making other government initiatives para matugunan kaagad yung problema ng ating transport sector. In the same way, mapangalagaan din yung kalagayan ng ating commuting public na hindi po sila ang papasan ng pasanin, sabi nga nila, dahil sa pag-increase ng fare hike.
8: Bukod sa mga inisyatibong nabanggit, naghahanap na rin ng paraan ng DOTR upang lalo pa madagdagan ang araw-araw nakita ng mga chopper sa pamamasada gaya ng pag-wave ng toll sa mga provincial bus sa mga major tollways simula Agosto at Gis. Nakipag-usap na rin ng DOTR sa Paranaque Integrated Terminal Exchange para i-extend ang mga pag-wave sa terminal fees ng mga PUVs hanggang sa matapos ang taon. Gayun din, ang monthly terminal fee na isa 86 na parking terminal sa SM Mall sa Bumban sa simula Agosto 15. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dinasura na ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petition na may kaugnayan sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, inikilala ng korte ang nilabas na pahayag ng Supreme Court na nagsasabing binasura ang mga petisyon dahil naging moot o wala na itong isyong dapat na pagdesisyonan. Sinabi ni Tunggol na pinatutunayan lang ng naging desisyon ng Korte Suprema nang matagal nang tinakda ng konstitusyon na natapos na ang tungkulin ng Kamara na pa sa paghahain ng Articles of Impeachment at nagsimula ng judicia o ang adjudicatory phase sa Senado bilang impeachment court. Binigyan din niya na hindi naging partido ang Senado sa mga kasong sinampa kaugnay na naging proseso sa House Committee on Justice. Anya, hiwalay ang papel ng Senado bilang impeachment court at hindi nito mamanahin o tatalakayin ang mga legal na usaping may kinalaman sa naging proceedings ng Kamara bago may padala ang Articles of impeachment.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ayon pa sa tagapagsalita ng impeachment court, sa oras na may padala ang articles of impeachment sa Senado, ganap nang na-activate ang kapangyarihan ng Senado na magtipon bilang impeachment court, alinsunod sa nakasaad sa konstitusyon. Dahil dito ang Senado na anya ang may tanging kapangyarihang dinggin at pagpasyahan ang impeachment case. Gitni nitong goal na nananatiling walang kinikilingan ng impeachment court at sinimulan nito ang paglilitis ng may blank slate o walang kinikilingang panig bantay sa mga naganap sa Kamara. Dagdag pa niya, sa pagpapatuloy ng impeachment trial, ang magiging gabay ng impeachment court ay ang konstitusyon, ang rules of procedure in impeachment trials, ang rules of court, umiral na jurisprudence, at ang mga ebidensyang formal na naiharap sa paglilitis.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dalawang special disbursing officers ang inaasahang harap sa Senado upang tumistigo kaugnay ng umano'y paghawak at paglilipat ng confidential funds. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, mahalaga ang kanilang testimonya dahil sila ang direktong umahawak sa mga pondong na in cash bago umano ito binigay sa mga security officer. Sinabi ni Luistro na inaasahang maaring maging unwilling o hostile witness ang dalawang opisyal, ngunit umaasa siyang pananatilihin nila ang kanilang mga naunang pahayag sa ilalim ng panunumpa. Binigyan din ng mamabatas na mahalagang may paliwanag ang mga special disbursing officers kung paano naiproseso at saan napunta ang confidential funds matapos itong ma-withdraw. Ayon pa kay Luistro, ang testimonya ng dalawang opisyal ay inaasang makakatulong sa paglinaw sa proseso ng pag-disburse at pagliquidate ng naturang mga pondo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time.
2: Mula sa headquarters.
3: 20 minutes po makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating kaalamang Asya. Kaalamang Asya. Alam niyo ba kung bakit tinaguri ang Battery of Southeast Asia ang bansang Laos? Dahil yan sa kanilang malawak na river networks na pinanggagalingan ng hydroelectric power sa kapasidad na mahigit 27,000 megawatts. Malaking bahagi ng hydroelectric power ng Laos ang na-export nila sa mga karatig bansa para sa sapat na supply ng kuryente. Isa ito sa mga patunay

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: Magandang buhay, ako po si Marialni Anian Espiritu from Barangay Tanzatu, Navota City. Very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginran per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pansamantalang pagsuspinde sa pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act kabilang sa mga tinalakay sa LEDAC meeting ng o sa Malacanang. Mula sa Malacanang, daritong report ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinangunahan ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang ika-apat na Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC full meeting ng 20th Congress. Sumasalamin ito sa kahalagahan ng pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura sa pagsusulong ng mga reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa pamamahala at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Nagpanukala si Pangulo Marcos sa 20th Kongreso ng pansamantalang pagsuspinde ng pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act upang maiwasan ang karagdagang mga gastos sa ari-arian para sa mga negosyo, suportahan ang mga pamumuhunan at tiyakin ang dahan-dahan at makatwirang transition patungo sa bagong valuation system. Muling pinagtibay ng LEDAC ang iisang direksyon na tinatahak ng ehekutibo at kongreso sa pagpapatupad ng mga prioridad na reformang magpapalakas sa ekonomiya, magpapahusay sa serbisyo ng pamahalaan at magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Patuloy ang operasyon ng Philippine National Police o PNP upang matunton at maresto si Senator Ronald Bato de la Rosa, ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Natates Jr. Patuloy nilang tinitipon ang lahat ng impormasyong nakukuha upang mapabilis ang paghahanap sa senador. Sinabi rin ng PNP Chief na naniniwala silang nasa loob pa rin ng bansa si de la Rosa at nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa mga lugar na posibleng kinaroroonan nito. Kasama rin sa kanilang sinasagawang operasyon ang pagtunton sa mga malalapit o malalapit na kaibigan at kaanak ng senador na maaring makatulong sa kanyang lokasyon. Naharap si Senator de la Rosa sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng kampanya kontra ilegal na droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Senator Riz Ontiveros, narawagang bilisan ang extradition kay Apollo Quiboloy sa Estados Unidos. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Narawagan si Senadora Riz Ontiveros sa Department of Justice o DOJ na agarang isulong at pabilisin ang proseso ng extradition kay Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Apollo Quiboloy sa Estados Unidos para harapin ang mga kasong isinampalaban sa kanya. Ayon kay Ontiveros, matagal nang dapat na nagot si Quiboloy sa mga sinasabing krimen na ginawa nito laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Pinunto ng senadora na si Quiboloy ay inakusahan ng human trafficking ng mga kababaihan at kabataan mula sa iba't ibang panig ng

0: mundo at nadararapat lang na managot siya sa lugar kung saan naganap ang mga krimen. Bilang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, sinabi ni Ontiveros na personal niyang narinig ang sa kanilang mga pagdinig ang mga testimonya ng mga babaeng nagsabing sila ay naging biktima ni Kibuloy. Ayon pa sa mga mabatas, ikinagagaan ang kanyang loob na hindi lang isa kundi dalawang jurisdiction na ang naghahangad na panagutin si Kibuloy sa mga kasong may kaugnayan sa pang-abuso sa kababaihan at kabataan. Binigyang diin din ni Ontiveros na wala nang dapat manatiling impluwensya si Kibuloy dito sa Pilipinas dahil ang kanyang patuloy na presensya dito sa bansa ay nagbibigay lang anya ng lakas ng loob sa kanyang mga taga-support na nagipiti na takuti ng mga biktimang naglakas loob ng magsalita laban sa kanya. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Proseso ng extradition ni Pastor Apollo Kibuloy dapat pabilisin ayon sa isang mambabatas mula sa Kamara. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Nagpahayag na suporta si Akbayan Portilis, Representative Percy Sendanya sa extradition ni Apollo Kibuloy matapos kumpirmahin ng Department of Justice na natanggap na ng Pilipinas ang formal na extradition request mula Estados Unidos. Kinimik na Sendanya na pabilisin ang proseso upang makamit ang katarungan para sa mga babae at bata na umano'y naging biktima ng pastor. Dagdag pa niya, nakita at narinig na sa isinagawang investigasyon ng Senado ang mga testimonya kaugnay ng mga alegasyon naman kay Kibuloy. Diin pa ng mambabatas na nanatiling banta sa mga biktima ang impluensya at mga koneksyon ni Kibuloy kahit ito ay nakapiit sa Pilipinas. Punto pa ni Sendanya ang pagpapanagot kay Kibuloy ang tanging magbibigay ng katarungan at kapayapaan sa kanya mga umano'y naging biktima. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sinibak sa puwesto ang District Engineer ng DPWH Camarines Sur First District Engineering Office kasunod ng road crash sa barangay Magais del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa Department of Public Works and Highways, iniutos ni Secretary Vince Dizon ang pagtanggal sa opisyal matapos matukoy ang kakulangan ng sapat na road safety warning signs at traffic safety devices sa bahaging sinasaayos na kalsada. Kasunod dito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na papanagutin ang mga opisyal ng DPWH at mga contractor na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang tungkulin. Inatasan din ni Secretary Dizon ang pagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o contractor na dapat managot kaugnay ng insidente. May kaugnayan ito sa nangyaring aksidente sa Andaya Highway sa Magais del Gallego, Camarines Sur na nagresulta sa pagkasugat ng tatlo katao.
4: I have already replaced the district engineer of the first district of Camarines Sur. No, because we need to make our people accountable. We already ordered all districts and regions nationwide na kailangan maging very, very strict tayo sa standards ng safety. And second, we will hold the contratista accountable kasi responsibilidad ng kontratista yon na maglagay ng tamang safety signs. And meron na tayong standard na stricto. At kung yan hindi susundin, buhay ang kapalit niyan.
2: Si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon, samantala muling pinaalalahanan ng kalihim ang lahat ng tauhan ng DPWH at mga contractor na tiyaking nasusunod ng mga pamantayan sa kaligtasan. Ito'y upang maprotektahan ang mga motorista, commuter at iba pang gumagamit ng kalsada.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong destinasyon ng bawat rehiyon tampok sa 37th Philippine Travel Mart ngayong Setyembre. Yan pong balita ng atin sa atin ni Hazel Esguera.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Travelers, magbabalik na ang Philippine Travel Mart o PTM, ang longest running travel trade show sa bansa para sa 37 taon ito. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Philippine Tour Operators Association PILTOA President Maria Lourdes Jobson na bibigyang highlight sa PTM ang mga emerging destinations alinsunod sa temang nurturing the next gen tourism.
6: Adika Marina, ang Piltowa, na dito sa loob ng PTM ay talagang mag-promote kami ng mga emerging destination. Actually, bawat region, ini-encourage namin sila para kahit papano, hindi lang yung mga first hub o major hub ng bawat destination, but also the one that is our lesser known.
5: Gaganapin ang 37th Philippine Travel Mart mula September 4 to 6 sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguerra, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman si Bayon Dagat, South Korea, nagpatupad ng all-out response sa matinding heat wave na nararanasan ng bansa. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Naglabas ng direktiba si South Korean President Lee Jae-myung para sa isang all-out response upang tugunan ang matinding heat wave na patuloy na nararanasan sa kanilang bansa. Inatasan ni President Lee ang lahat ng ahensya ng pamahalaan at mga lokal na opisyal na gamitin ang lahat ng magagamit na tauhan at kagamitan upang maprotektahan ang buhay at kaligtasan ng publiko. Anya, kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng karagdagang suporta sa mga matatanda at iba pang mahihinang sektor, gayon din ang mahigpit na pagpapatupad ng pahinga para sa mga outdoor workers sa kasagsagan ng matinding init. Ayon sa ulat, inaasa ang aabot sa mahigit 39 degrees Celsius ang temperatura sa Seoul sa mga susunod na araw, malapit sa pinakamataas na naitalang init noong 2018. Dahil sa matinding init, mahigit 20 kataon na ang naitalang nasawi at dumarami na rin ang heat-related illnesses. Patuloy namang nananawagan ng mga otoridad sa publiko na umiwas sa matinding init at sundin ang mga abiso upang maiwasan ang panganib na dulot ng panahon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Philippine men's football team makakaharap ang Malaysia sa Kuala Lumpur bukas ng gabi para sa huling group stage games ng 2026 Asian Championships. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Muling sisipa para sa bayan ng ating Philippine Men's National Football Team sa pagtatapos ng group stage elimination round na ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships 2026 bukas araw na Sabado kontra sa Malaysia Football Team sa Kuala Lumpur Stadium sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kickoff bukas ay nakatakda ng alas 9 ng gabi. Galing muli sa pagkatalo ang Pilipinas matapos silang maisa ng Thailand 0-1 noong Martes sa Nuclear City Athletic Stadium sa Kapas Tarlac. Magiging pahirapan ang sitwasyon ng ating Pinoy booters dahil maaring hindi maglaro si Sandro Reyes due to accumulated yellow cards at kailangang manalo ng ating PMNT ng agwat na 6 goals kontra Malaysia para makapasok sa semifinals ng ASEAN Hyundai Cup. 1 win and 2 losses ang kartada ng Pilipinas, samantalang 2 wins and 1 loss naman ang Malaysia. Sabay din na maglalaro ang koponan Thailand at Myanmar sa Raja Mangala Stadium sa Bangkok. Para sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag mo nang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
10: It's a public service announcement.
11: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning, ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 100 pamilya sa Region 2 apektado ng bagyong Maymay. DSWD nagkaloob ng mahigit sa 20,000 pesos na halaga ng tulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegrao, Cagayan. Narito ang balitang atin sa atin ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: April.
14: Nakapamahagi na mahigit 20,000 pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga naapektuhan ng bagyong Maymay sa Lambak, Cagayan. Sa ibinahaging datos ni Disaster Response Management Division Chief Maylina Taban, kanilang sinaklolohan at pinagkalooban ng pagkain at mga kagamitan ang mahigit 100 pamilyang apektado sa mga lalawigan ng Batanes, Cagayan, Isabela at Nueva Vizcaya. Kabuang 345 na individual mula sa 111 na pamilya sa 7 barangay ang labis na nakaranas ng epekto ng bagyo, kabilang ang 12 individual na stranded sa Basco, Batanes. Nananatili namang nakatutok ang ahensya sa sitwasyon at tiniyak ang sapat pa rin supply ng relief resources sa mga bodega nito at ng mga LGU sa 5 probinsya. Sa kasalukuyan, may halos 198,000 na family food packs ang nakapwesto sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Ratio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dalawa patay sa sugatan sa pagragasa ng bagyong Maymay sa lalawigan ng Benguet. Ilang kalsada pansamantalang nagsara dahil sa serya ng landslide sa Halsema Highway. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Yan po ang report ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Joseph.
15: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ng gumuhong lupa ang isang karinderya sa barangay Silan, Latrin at Benguet, dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa nakalipas na 3 araw. Batay sa ulat ng Latrin at Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, alas 8 ng umaga kahapon nang gumuho ang lupa mula sa likuran ng bakaan, eatery at natabunan ang mga biktima. Matapos ang halos 2 oras na search and rescue operation, ay nahukay ng mga rescuers ang mga biktima. Dalawa sa kanila ang idiniklarang dead on the scene, habang ang isa ay agad isinugod sa pinakamalapit na paggamutan upang malapatan ng lunas. Samantala, ilang bahagi ng Halsema Highway ang nakaranas ng landslide na mabilis nirespondihan ng Provincial Equipment and Maintenance Services Office at ng Department of Public Works and Highways upang matiyak ang ligtas sa pagdaan ng mga sasakyan. Ayon naman sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Benguet, ilang pamilya ang inilikas sa mga evacuation centers matapos ideklarang delikado ang kanilang mga tahanan dahil sa banta ng pagguho ng lupa. Agad namang namahagi ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhang residente. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Halos 16,000 katao sa La Union apektado ng habagat at bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan, Sara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Glenda.
16: Unti-unti nang bumabalik sa kanika nilang tahanan ang mga pamilya sa La Union na lumikas dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, kabuuang 15,899 individual o 5,250 na pamilya ang apektado ng masamang panahon mula sa 134 na barangay sa 14 na bayan sa La Union. Mula sa nasabing bilang, 821 na pamilya o 2,357 individual ang nanuluyan sa mga evacuation center, habang lumikas sa iba pang lugar ang 467 na pamilya o 1,416 na individual. Nawala naman ng supply ng kuryente ang 42 na barangay mula sa mga bayan ng Agoo, Bawang, Naguilian, Luna at City of San Fernando, at halos lahat sa mga ito ay naibalik na ang supply. Nagpapatuloy ang assessment ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office upang malaman ang danyos na iniwan ng habagat at mga bagyo sa La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Level ng tubig sa mga ilog sa Pangasinan, mahigpit na binabantayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan Sari. Darito ang report ni Sara Kayabiyab.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sara,
12: nananatiling naka-alerto ang mga otoridad dito sa lalawigan ng Pangasinan, lalo na sa mga posibleng insidente ng pagbaha at iba pang epekto ng patuloy na nararanasang mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Ayon kay PDRMO Operations and Training Head Vincent Chu, bukod sa nararanasang mga pag-ulan, banta rin ng pagbaha sa mabababang lugar sa probinsya ang inaasahang pagbaba ng tubig sa lalawigan 2 hanggang 3 araw mula sa upstream. Dahil dito, patuloy at mahigpit na minomonitor ng tanggapan ang kondisyon sa upstream upang mabantayan ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga sakop na ilog at maiwasan ang mas malaking panganib sa mga komunidad na nasa mabababang lugar. Nabatid na sa abiso ng Mines and Geosciences Bureau Regional Office 1, umaabot sa 1,341 na barangay dito sa Pangasinan ang nanganganib sa pagbaha at landslide, dulot pa rin ng nararanasang masamang panahon. Sa ngayon, nasa above normal level ang antas ng tubig sa Marusay at Budkayanga River. Below normal level naman ang Sinukalan at Agno Banyaga River at normal level ang Balingkaging at Pantal River. Sa kasalukuyan, nakakaranas ng pagbaha ang ilang residente sa lalawigan, partikular ang mga nakatira malapit sa Marusay River sa bayan ng Kalasyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit sa 300 pamilya sa Tent City, Albay, nakabalik na sa kani-kanilang tahanan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Gary Carl Carillo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Gary,
17: balik na sa kani-kanilang tahanan ang mahigit 300 pamilya na 7 buwan ding nanirahan sa Tent City na itinayo ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa Malilipot, Albay, matapos ibaba sa Alert Level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Kasunod ng pag-anunsyo ng PVOX na humupa na ang aktibidad ng bulkan, agad na ipinatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang decampment ng higit 1,000 pamilyang natitirang evacuees upang makabalik na sa kanilang mga tahanan, habang patuloy na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Bilang ayuda, namahagi ang DSWD Bicol ng 5 family food packs sa bawat pamilya na inaasahang sasapat sa loob ng 15 araw. Nagkaloob din ng Provincial Government of Albay ng 20 kilo ng bigas upang makatulong sa kanilang muling pagsisimula. Bago ang decampment, higit 100 pamilya na rin ang nabigyan ng permanenteng pabahay sa ilalim ng National Housing Authority o NHA, kaya naman nagpahayag ng pasasalamat ang mga evacuees sa pamahalaan at iba pang ahensya sa patuloy na pagbibigay ng tulong, kalinga at suporta habang sila ay nananatili sa evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 46 minutes makalipas ang 6:00 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
22: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. LTFRB Region 7 magsasagawa ng special payout ngayong araw para sa TNVS Fuel Subsidy Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito report ni Jessa Agua Ilanan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
2: Jessa.
24: Bibigyan ng pagkakataong makuha ng kwalipikadong transport network vehicle service driver ang kanilang 5,000 pesos fuel subsidy mula sa gobyerno matapos ang itinalagang payout schedule ngayong linggo. Ayon sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board 7, maaari pang tumungo ngayong araw ng Biyernes sa kanilang tanggapan sa Cebu City ang mga TNVS drivers na hindi umabot sa payout nitong nakaraang Lunes hanggang Miyerkules. Ngayong araw, 7 ng Agosto, ang itinalaga ng ahensya upang maipamigay sa natitirang batch ng 1,428 TNVS drivers na siyang benepisyaryo ng fuel subsidy program mula sa lalawigan ng Cebu. Bawat araw ay may naka-assign na batch ng drivers upang maging sistematiko at maayos ang scheduled payout at maiwasan ang pagkumpulan sa payout site. Kaugnay nito, ang sinumang hindi nakapunta sa kanilang original schedule ngitong Lunes, Martes at Miyerkules ay hindi pinayagang makasingit sa ibang araw upang hindi maantala ang sistemang nailatag ng LTFRB. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga benepisyaryo na kumpletuhin ang requirements upang hindi maantala ang pagtanggap sa tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Base sa panuntunan, kailangan mismo ang TNVS driver ang tumungo sa payout site at kung hindi man personal na makapunta ay kailangang magdala ng special power of attorney upang maging valid ang pagkailangan ng representante nito. Ang fuel subsidy program ng LTFRB ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tugunan ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo bunsod ng tensyon sa gitnang silangan sa pamamagitan ng Uplift Initiative. Para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
2: Pinakamalaking Pisay Campus sa Pilipinas itatayo sa Bacolod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: JP.
0: Itatayo sa lungsod ng Bacolod ang Philippine Science High School Negros Island Region Campus na magiging pinakamalaking PSI campus sa bansa. Ibinahagi ni Bacolod City Mayor Greg Azataya na inaprobahan na ng Philippine Science High School System Board of Trustees ang pagtatayo ng campus sa halos 10 hektaryang lupain sa lungsod. Inaasahang isasagawa ang groundbreaking ng paralan sa Nobyembre at target na buksan sa Hulyo sa susunod na taon. Ang naturang campus ay makatatanggap ng hanggang 720 estudyante, kasama na rito ang unang 120 grade 7 scholars sa susunod na taon. Naniniwala si Mayor Gasataya na higit pang magpapalakas ang proyekto sa papel ng Bacolod bilang isa sa mga sentro ng agham, pananaliksik, teknolohiya at inobasyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita naman mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 100 milyong piso ang halaga ng Farm to Market Road sa Marihatag, Surigao del Sur. Aprobado na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag. Narito ang report ni Angel Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Angel.
3: Isang 106 million pesos farm-to-market road project sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur ang patuloy nang umuusad matapos makatanggap ng No Objection Letter 1 mula sa Department of Agriculture Philippine Rural Development Project at World Bank. Iginawad ang NOL 1 sa isang seremonya sa Davao City. Ang dokumento ay nagsisilbing pag-aproba ng World Bank sa mga kinakailangang dokumento ng proyekto at nagbibigay daan sa pagsisimula ng procurement process para sa konstruksyon ng kasada. Ang Bayan to San Isidro Farm to Market Road ang kauna-unahang proyektong pupondohan sa Marihatag sa ilalim ng PRDP scale-up. Inaasahan naman na mapapalakas nito ang industriya ng kakao sa munisipyo at mapapadali ang pagdadala ng mga produktong abaka, nyog, saging at mais sa mas malalaking pamilihan. Ayon kay PRDP Mindanao Project Director Macario Gonzaga, mahalaga ang maayos na implementasyon ng proyekto upang matiyak na makikinabang ang mga komunidad sa Marihatag. Ang Farm to Market Road ay mag-uugnay sa mga barangay bayan at San Isidro at inaasahang makikinabang dito ang 2,993 na mga residente. Personal naman na tinanggap ni Marihatag Municipal Mayor Benjamin Fazon Jr. ang NOL 1 kasama sina DA Caraga Regional Executive Director Ricardo M. Oñati Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga volunteers mula sa Chuchi Foundation Philippines dumating sa Zamboanga del Norte para magsagawa ng libreng medical at surgical mission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Bless Eboyan Lamar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bless.
4: Mainit na sinalubong ng pamahalang panlalawigan ng Zamboanga del Norte ang pagdating ng mga voluntaryo na naging bahagi ng humanitarian mission sa Zamboanga del Norte Medical Center at Zamboanga del Norte Convention and Sports Center. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ang Chuchi Foundation Philippines ng libreng medical consultation, mga operasyong medikal at iba pang serbisyong pangkalusugan sa mga sanortehanong nangangailangan. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat ang pamahalaang panlalawigan, gayon din sa mga volunteer doctors, nurses, iba pang medical professionals at support teams na nagbahagi ng kanilang oras, kaalaman at malasakit para mapaglingkuran ang mga residente. Sa pamamagitan ng naturang humanitarian mission, mas maraming sanortehanon ang nabigyan ng pagkakataong makatanggap ng dekalidad at libreng serbisyong medikal bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, August 7, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! Nationwide!
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
21: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, pepper, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Biyernes. TGIF, thank God it's Friday. Ngayon po ay August 7, 2026. Welcome po mga kaibigan sa programang Boses. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Dapat pakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Pambungad natin ngayong umagang ito ng Friday. Traffic update muna, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas, Traffic!
5: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
7: Good morning sa iyo, Kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound nakakaranas po ng moderate traffic mula dyan sa may Balintawaka patungo ng Oliveros. At babagal ang daloy ng mga sasakyan na dito na sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. Muli tayong makakaranas na moderate traffic dyan na po sa may Ermin Garcia sa Cubao hanggang dito na po yan sa may Santolan MRT Station. Moderate traffic din sa may Connecticut patungo naman ng Shaw Boulevard. At pagsapit naman dito sa may paglagpas lang ng Estrella sa Makati, bahagyang babagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Buendia. Diyan din po sa may Cabrera sa Pasay, nagkakaroon na rin po ng pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes, nagsisimulang bumagal ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. At may pagbagal ding nararanasan na dyan naman po sa may Reliance patungo ng Shaw Boulevard hanggang sa may J. Vargas. Pero after na J. Vargas, light traffic niyan towards Cubao hanggang Monumento Circle. Ang Katipunan Avenue naman, northbound lamang po nito, nagkakaroon ng build-up dyan po sa may tapat ng Ateneo. At ang C5 southbound naman, dito po sa may J. Vargas sa Pasig, may bahagyang pagbagal na ring nararanasan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Ang northbound lane naman ng C5 mula dyan sa may Blue Bus sa Taguig, moderate traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, maluwag po ang daloy ng traffic sa mga oras na ito. At paalala sa mga motorista, madulas po ang ating mga kalsada, kaya konting ingat po sa inyong pagmamaneho para maiwasan naman natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Ang number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. At bawal na kayong bumiyahe simula ngayong alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna, Kasamang Alan, na ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
5: Thank you so much, Charlie Nozares. Direct na mula po yan sa MMDA Metro Bay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Okay, dito tayo sa Valenzuela City. O, ang local government po ng Valenzuela. O, yung mga empleyado ng city government ng Valenzuela, yung inyong panghapong trabaho, suspended na.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye po atin sa atin ni Mary Ann Bastasa. Mary!
8: Alan, dahil sa patuloy pa ring pag-ulan, dulot ng habagat at ng bagyong Maymay, inanunsyo na rin ng pamahalang lungsod ng Valenzuela ang suspensyon sa trabaho sa mga tanggapan ito simula mamayang alas 12 ng tanghali. Batay ito sa direktiba ni Mayor Wes Gatchalian dahil sa inaasahang mas malakas pang pag-ulan mamayang hapon. Gayunman, magpapatuloy ang operasyon ng mga tanggapan na nagbibigay ng health services, disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo sa publiko. Samantala, ipinauubayan na rin ng LGU ang pagkapasya sa mga pamunuan naman ng pribadong kumpanya kung sila ay magsususpende rin ng trabaho. Una nang sinuspende kagabi ng alkalde ang klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Valenzuela ngayong Biyernes. Samantala, Alan, dito naman sa Quezon City ay ito kahit papaano ay humina na yung ulan, pero kanina nga mga pasado alas 6 ng umaga ay naging malakas na pag-ulan na may kasama pang malakas na bugso ng hangin ang naranasan dito sa bahagi ng Quezon City. At kanina nga, no, sa ating pag-iikot ay meron pang inabot na sa hanggang gutter deep ang baha dyan sa may bahagi ng Timog Corner Scout Tobia. So yan na muna alaan ng sitwasyon mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas. Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you, Merian Bastasa sa Valenzuela update. Ganon din sa update sa ilang mga pangunahing lansangan po dito naman sa Quezon City. 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Kahapon, tumawid po ang bagyong Maymay dyan sa gawi ng Ilocos Region. Hingi tayo ng update mamaya mula kay PDRRMO Head si Marcel Tabihe. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
9: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko Servisyo. Bayan, Mahal News Nationwide.
12: Balitang pambansa.
13: Sa ulo ng ating
12: pinakamalawang pagbabalita.
6: Ang Radyo ng Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas.
6: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
13: Radyo Publiko.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan.
13: Sa sambayanan.
6: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
13: Magkaisa.
14: Magtulungan.
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital. Ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday. Sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. And The Capital.
13: Ang boses ng Pangulo.
6: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino. In the new era of collaboration.
12: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Sa 104.3 The Capital.
5: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16 minutes. Makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
16: King of the Road.
15: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
17: Maaribang umusog-usog ng konti.
15: Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial. Pero pansamantala, mapapakinggan tayo sa 104.3 The Capital FM, sabayang broadcast din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radio Magazine 1278 kHz. Okay, yung mga nagte-text, nagtatarong, eto hong ilan pa sa mga areas dito, halimbawa sa Metro Manila, na walang pasok, nag-declare na walang pasok dahil po sa epekto ng habagat at yung dating bagyong Maymay, low pressure area na. O, nakatawid na ng Luzon mainland yon, ha. Ito sa Metro Manila, mga kaibigan, walang pasok sa Las Piñas City, lahat ng antas. Ha? Elementary, high school, college, public at private schools. Sa Marikina City rin, lahat ng antas, pampubliko at pampribadong sasakyan tuloy. Eskwelahan. Sa San Juan City, lahat ng antas, all levels, public and private. Caloocan City, face-to-face classes lamang ang suspended, all levels, pampubliko at pribadong eskwelahan. Sa lungsod ng Maynila, face-to-face classes lamang ang suspended sa lahat po ng public at private schools. Sa Malabon City, face-to-face classes lang suspended sa lahat ng level, public at private schools. Sa Mandaluyong City, face-to-face classes suspended, all levels, public at private schools. Ganon din sa Muntinlupa City, face-to-face classes sa lahat ng antas. Sa Navotas City, ganon din, face-to-face. Sa Paranaque City, face-to-face din ang suspended. Sa Pasay City, face-to-face ang suspended din. Sa Pateros din, sa Taguig City, sa Valenzuela City rin. Sa Quezon City, wala rin face-to-face classes sa araw na ito. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang makakausap natin, ang kanilang head, si Marcel Tabihe. Magandang umaga po.
11: Magandang umaga din po, Sir Ala.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, sa sitwasyon dyan po sa Ilocos Norte. Matapos pong dumaan kahapon itong bagyong Maymay at nakatawid na ng Luzon mainland, sir.
11: Opo, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council na pinangungunahan ng ating mahal na gobernadora Cecilia Araneta Marcos at Vice-Gobernadora Matthew J. Marcos Manotok at mga bayan po dito sa Kalawigan ay may team pong nag-monitor sa bagyong Maymay. Pasalamat tayo sa Panginoon at wala naman pong masamang epekto yung bagyo sa ating lalamigan.
5: Ayun. So ibig sabihin, kahit umabot ng signal number 2 dyan sa inyo, ay wala namang matinding epekto. Ang mga pag-ulan, hindi naman masyadong malalakas, sir?
11: Opo, light to moderate rains, to at times sa heavy yung ulan natin, pero intermittent. Pagkos, naging beneficial pa sa ating mga kababayan dito na nagtatanim kasi para makuan yung mga pananim nila.
5: Mm-hmm. Ayun.
11: Wala rin pong malalakas na hangin dito sa ating nalawigan nung patawid po itong bagyong na yun.
5: Ayun. Meron ho bang mga nag-preemptive evacuation to safer grounds, sir?
11: Wala po, Sir Alan. Wala po tayong na-monitor at na-record na may mga nag-preemptive evacuation.
5: Ayun. Mga pangunahing kalye o infrastructure, wala namang problema, sir. Passable lahat.
11: Passable po lahat ng ating major roads, provincial roads at even yung mga municipal at barangay roads.
5: Ayun. Oh, okay. At least walang problema o walang disruption sa pagbibiyahe in various parts of the province. Sa ngayon ba, sir, how would you describe the weather dyan sa inyong lalawigan, sir, Marcel?

0: yung lahat ng antas na mga learners ko.
1: Ah, okay. So, all levels ng mga learners natin, may klase na? And of course, yung mga tanggapan ay may pasok din lahat, sir?
0: Mga... Yes, sir. Yes, sir.
1: Okay. Meron bang mga reported na halimbawang damage sa aspeto naman ng sa sektor ng agrikultura dyan po sa inyong lalawigan, Sir Marcel?
0: Wala pa po. Wala pa pong tayong natatanggap o na-monitor na mga damages sa agrikultura.
1: Ayun. Okay. Yes, sir. Sir Marcel, salamat ng marami ha, sa mga update na ito. It's good to know na back to normal na unti-unti dyan sa inyo sa lalawigan po ng Ilocos Norte, sir.
0: Maraming salamat po.
1: Yes, sir. Thank you and good morning, Sir Marcel Tabihe, ang head ng Ilocos Norte Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 24 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: O sandali lang ha, mamaya-maya ang makakausap naman natin ang OCD diyan po sa Cordillera Administrative Region. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.

0: Voces dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM. Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang mamaya pong alas 8 ng umaga. Mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Socio-Civic Projects Fund o SCPF ng Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., abot po sa 200,000 barangay scholars mula sa iba't ibang barangay sa buong bansa ang magkakaroon po ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
2: So ang Socio-Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating

0: ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no? Hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: 28 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na tayo makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Makakausap natin ang Regional Director ng OCD CAR, si Sir Albert Mogol. Sir, magandang umaga po.
3: Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong umaga.
2: Yes, sir. Thank you for joining us. Ha. Hingi lang kami ng update. Ano pong pinakauling sitwasyon diyan po sa inyo sa Cordillera Administrative Region. Tapos pong dumaan diyan ang bagyong Maymay at nag-induce pa ng mga pagulan itong habagat, sir.
3: Yes, magandang umaga po ulit. Sa kasalukuyan po, ang nararanasan na lang po dito ay yung epekto po ng habagat. Ang dumaang bagyong Maymay ay kasalukuyang malayo na po sa kalupaan ng Luzon. At ang na-experience na lang po natin ay ang habagat. Pero ito po ay nagdulot sa atin ng mga landslide na nagresulta po sa pagkasawi ng dalawang tao at pag-injured po ng isa. Ito po yung nangyari kahapon po ng umaga sa Barangay Shilan dito po sa La Trinidad Benguet. According to the report, ito po ay mga tauhan po ng isang bulaluan dito sa bandang Shilan along the road where it is frequented by motorist. At yun nga po, unfortunately, bigla pong rumagasa yung mga lupa ang galing po sa bundok at natabunan po yung eatery. At dalawa po yung nasawi, sila po ay mga cook dito sa nasabing bulaluan. At yung isa po ay na-cook din, ay nakaligtas naman.
2: Opo. Well, Director Mogol, sir, sa kasalukuyan, yung pong kalye na naging o na naapektuhan itong pagguho ng lupa, ano po, na ibabalik na sa dati at madadaanan na po ulit, sir?
3: Yes po, kahapon po nag-umpisa na yung clearing operation dito and hopefully by today it will be possible na po. Mm-hmm. At kung ako itatanong ninyo kung ito po ay first time ba nangyari sa lugar na to, yes, it is first time na nangyari sa lugar na ito. Mm-hmm. Doon po sa vicinity ng La Trinidad Benguet, marami po nangyari ng na landslide before, pero po ito ay na-address na ng ating pamahalaan, no? Nalagyan na po ito ng mga slope protection at mga naayos na po yung mga nasirang daan.
2: Opo.
3: Ito po ay biglaan. Ito po ang pangyayari na ito.
2: Opo. Ito ay ang nag-trigger nito, yung of course yung malalakas na pagulan, kaya kumbaga lumambot yung lupa at gumuho. But it's
3: nasaturate na po ang ating kalupaan dahil sa tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan.
2: Mm-hmm. Pero yung nabanggit nyo na in place na o yung mga anong tawag, slope protection para ho maiwasan ang ganitong mga pangyayari ulit, sir?
3: Yes, in place na po ito. Bibigyan ko po kayo ng isang ehemplo dito po sa tinatawag natin na Little Kibungan. Ito po ay sa La Trinidad Benguet din.
2: Opo.
3: During the Typhoon Lawin, marami pong nasawi dito. At nagawa naman po ng matibay na slope protection. At hanggang ngayon po, that was I think 2016 pa po nangyari ito. Hanggang ngayon po ay it remains stable. And napoprotektahan naman po yung nasabing lugar.
2: Ayun, okay. Sa kasalukuyan, kumusta ang assessment ng ating OCD dyan sa Cordillera Administrative Region? Wala namang ibang mga insidente pa na naging dahilan ng pagkasawi o pagkasugat ng ating mga kababayan na tigarian po, Director Mogol, sir?
3: Yes, sir. Wala naman pong ibang na-report, kundi yun lang pong mga na-displaced na population. Ano po? There are 287 affected persons. 105 families within the 39 barangays. Ito po ay nasa evacuation center, pero po yung karamihan po dito ay nag-stay na lang po sa kanilang mga relatives.
2: Mm-hmm.
3: At sa ngayon po siguro, baka po this morning ay mag-umpisa na sila magbalikan. Yun naman po mga support system natin are in place, no?
2: Opo.
3: Ang handa po ang mga local government units, ang mga response clusters natin, nakaantabay. Actually po, naka-red alert pa rin po kami hanggang mm-hmm. ngayon dito sa Cordillera.
2: Mm-hmm.
3: At yung pong sinasabi ko na naging casualty natin po ay inaatendahan naman po ng ating lokal na pamahalaan ng La Trinidad. Nagbigay na po sila ng mga kinakailangang suporta para po sa pag-process po ng mga pamilya na nang nasawi, at nabigyan na rin po sila ng karapatan na ayuda.
2: Opo.
3: Para po makarecover sa nangyari.
2: Mm-hmm.
3: Yung pong road situation,
2: yes.
3: Ang Kinon Road po remains closed. Dahil
2: to,
3: po
2: to all mga, to all vehicles,
3: yes,
2: okay,
3: to all vehicles, dahil po ito ay doon po delikado po doon sa lugar na may rock shed, yung tunnel na tinatawag natin, medyo
2: yes,
3: nagkaroon ng scouring sa ilalim.
2: Mm-hmm.
3: Kaya po para maiwasan na ang mga aksidente ay diniklara na po ito na sarado for all motorists. And of course, tuloy-tuloy po, no? Actually, ginagawa po ito ng, nire-repair po ito ng DPWH while bago po magkaroon ito mga pag-ulan, ano, mga pagyo natin. Pero inabutan po ng pag-saturate ng mga lupa, kaya po nangyari itong insidente na ito. Yung other roads, and meron pa pong limang mga roads na closed kahapon.
2: Mm-hmm.
3: Ito po yung papunta ng Nueva Vizcaya dito po sa bandang Bocol, ano? Pero po yung clearing operation ay ongoing. Meron din pong reported na mga road closures sa Mountain Province at sa Apayao dito po sa area ng mga bulubundukin ng kalalasan. But all the rest po ay bukas naman po ang main thoroughfare, ang Marcos Highway at ang Naguilian Road. Pero sa ngayon po ay naadbisuhan ko po, no, ang ating mga kababayan na kung hindi naman po importante ang pag-travel, especially yung mga tourism activities, ay pagpaliban na lang muna po dahil sa mga nararanasan natin na mga epekto ng bagyo at ng habagat po.
2: Opo, meron bang mga reports din, Director Mogol Sir, na nagkaroon ng mga, kanina may nabanggit ko yung mga landslide, mudslides, mga pagbaha, Sir, wala naman?
3: Minomonitor po namin yung sa bandang downstream po, ano, yung sa Abra.
2: Mm.
3: Medyo minomonitor namin yung pagtaas ng tubig. For all you know, dito po sa Cordillera kasi nanggagaling ang mga tubig, no, na bumababa.
2: Yes.
3: Sa Payao, sa Galinga, at dito rin po sa bandang Ngagat sa Region 2. And ako rin po ang concurrent director sa Region 2.
2: Opo, opo.
3: Kaya minomonitor ko po dalawang region.
2: Mm-mm.
3: At so far naman po ay sa Region 2 wala naman pong reported na incidents.
2: Okay.
3: Opo.
2: So sa Region 2 walang mga ganitong reports, landslides,
3: wala naman po. Wala naman po kasi naging welcome development pa nga po itong pag-ulan dahil for the past months.
2: Sa mga dam.
3: Talagang tuyo-tuyo na po ang
2: mga taniman.
3: Lupain natin doon. Opo.
2: Mm. Okay.
3: At even yung Magat Dam natin ay hindi pa po nakaka-reach dun sa kanyang 190 level, no, ng level ng tubig, nasa 160 pa lang po.
2: Mm-hmm.
3: So this is a welcome development. Basta po hindi po ganun kalakas yung mga pag-ulan ay very welcome po sa Region 2. Pero wag lang po malakas, yung tama-tama,
2: yes,
3: lang po na
2: uh-huh.
3: Makapagdulot ng tubig sa mga tubigan ng ating mga magsasaka.
2: Mm. Nabanggit niyo yung Magat Dam, ang actual na level ngayon, tumaas ng bagaya at na, ano na, ilang meters,
3: yes,
2: na?
3: As of last report po, 100, from 160 nung before the, ito po mga typhoon, ano, naging 163.
2: Mm.
3: Pero ang pinakang minimum level po dapat na maintaining niya is 190. So
2: ayun,
3: short pa rin po tayo.
2: Ayun.
3: At before the typhoon po, nagpapatupad naman po kami in coordination with DA yung mga cloud seeding operation para po madagdagan ang patubig, no, yung mga pag-ulan dito sa area ng Region 2.
2: Opo. At syempre, ano po ang habilin o paalala, ika nga ng regional office ng CAR at ng Region 2 sa mga LGU mismo, yung mga local disaster risk reduction and management offices down to the level of the various cities and municipalities, ano ang mga tagubilin, ika nga from your end, Director Mogol sir?
3: From my end po, ako po ay very satisfied sa mga ginagawang kahandaan ng ating mga local government units, no. Yung as far as preparedness is concerned, kaantabay po yung kanilang mga support system. At ang aking paalala lang po ay palagi po tayo mag-monitor sa mga kaganapan, especially yung mga pagbabago po ng panahon. Kasi naiba po ito eh.
2: Opo.
3: Wala pong bagyo pero umuulan.
2: Yes.
3: At ang apektado po itong western seaboard natin, no, hindi masyado yung sa eastern seaboard. At antabayanan po natin, bantayan natin yung development sa isa pa pong bagyo, no. Tropical, ang pangalan po ay si Dolphin.
2: Mm-hmm.
3: Ito po ay yes, nasa eastern. Mataas naman po ito at ang sabi po ng pag-asa, hindi naman po ito makaka-apekto for the next few days. Pero dapat po abangan natin to dahil ito po talagang buwan ng Agosto. Kung matatandaan natin, dito po yung sunod-sunod talaga na,
2: yes,
3: na mga bagyo na dumarating.
2: Ayun.
3: Pag-ingat po tayo.
2: Opo.
3: At, let us maintain our preparedness at ipatupad po natin yung ating mga contingency plan na naka-in place. Yun po ang aking paalala sa mga local government unit natin.
2: Yes sir, isang puntos na lang sa kasalukuyan, meron na bang mga hakbang na posibleng mag-declare ng state of calamity ang ilang mga areas within your jurisdiction sa CAR at saka sa Region 2, sir? O ina-assess pa?
3: Dito po sa CAR, hinihintay lang po namin, ongoing na po yung rapid damage assessment nila. So as soon as they are done, malalaman po natin pag nag-meet ito ng mga parameters natin on declaring state of calamity. Inihintay na lang po natin ito.
2: Okay. Yes sir, Director Albert Mogol sir, salamat po na marami sa mga update mula sa OCD CAR at Region 2 sir.
3: Marami po salamat sa inyong lahat. Ingat po tayo.
2: Thank you.
3: Manitiling maging handa.
2: Yes, sir. Thank you. Ingat po. Office of Civil Defense, Cordillera Administrative Region Director, Albert Mogol. At concurrent director din pala ng OCD Region 2. 40 minutes na mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Radyo Publiko Servisyo Bayang Mahal News Nationwide.
8: Balitang pambansa.
9: Sa ulo ng ating
8: pinakamalawang na pagbabalita,
1: ang Radyo ng Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
1: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Ang Radyo ng Publiko.
9: Radyo Publiko.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan.
1: Ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa,
10: magtulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Sa 104.3 The Capital.
9: Ang ating mga programa at serbisyo
1: para sa mamamayang Pilipino.
9: Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga
1: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
9: Monday to Friday
1: sa 104.3 FM band.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: And The Capital.
1: Ang boses ng Pangulo.
9: Sabay na maghahatid ng serbisyo
1: sa mamamayang Pilipino.
9: In the new era of collaboration.
8: Pagkauna sa iba't ibang bahagi ng bansa.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
9: Sa 104.3
1: The Capital.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
7: Boses
10: dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayong hanggang alas 8 na umaga. Update muna mga kaibigan, direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Umabot po sa 67 billion pesos na pondo para sa disaster response ang nakahanda dyan po sa Ilocos Region. Ang detalye po ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mildred Coquia.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mildred.
12: Yes, tanda ang 67 milyong piso para sa agarang disaster response sa Ilocos Region habang nananatiling nasa red alert status ang rehiyon dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan, pagbaha, pagguho ng lupa at malalakas na hangin dulot ng umiiral na weather disturbance. Sa virtual press conference kahapon, sinabi ni Office of Civil Defense Region 1 Regional Director Lawrence Mina na naka-full alert ang regional at local disaster response agencies habang tuloy-tuloy ang 24 oras na operasyon ng Emergency Operations Centers upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Inatasa ng mga lokal na pamahalaan na patuloy na subaybayan ang mga abiso ng pag-asa. Ihanda ang rescue teams, kagamitan at rescue at panatilihin ang koordinasyon sa mga barangay at iba pang response agencies. Pinayuhan din ang local government units na magsagawa ng tuloy-tuloy na risk assessment at magsagawa ng preemptive evacuation kung kinakailangan sa mga lugar na matataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang weather-related hazards. Pinaaalalahan na naman ng publiko na manatiling alerto, bantayan ang mga opisyal na weather bulletin at sumunod sa evacuation orders at iba pang safety advisories ng otoridad. Samantala, sinabi naman ng DSWD Regional Office 1 na sila po ay nakahanda ang relief assistance sa mga komunidad na nangangailangan ng tulong dahil nga sa sama ng panahon. Ayon kay Maria Angela Gopalan, ang Regional Director ng ahensya, nakatanggap na sila ng mga requests mula sa LGUs para sa food packs na ipamahagi sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Umabot naman sa 130,200 food packs ang handa at naka-imbak sa iba't ibang warehouse sa buong rehiyon. Sa ating lalawigan Pangasinan, merong 8 warehouse na may kabuuang 10,900 food packs na nakatalaga. Ani Gopalan, bagamat merong food packs sa mga warehouse, hindi ito eksklusibo para sa mga lugar kung saan naroon ang mga ito. Anya, mahalagang matiyak na may accessible na warehouse para mabilis maihatid ang ayuda sa mga lugar na nangangailangan. Nakikipag-ugnayan din ng DSWD sa LGUs na maaaring maglaan ang karagdagang warehouse lalo na malaking bahagi ng kanilang stockpile nasa La Union. Samantala, sa datos ng ahensya, nasa 772 individuals ang nasa evacuation area sa mga sabayan ng Bani, Pangasinan, kabilang ang ilang fisher folk na napilitang lumikas dahil sa masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Mildred.
12: Yes.
2: Kumusta na lagay ng panahon diyan sa inyo ngayon sa Tayog, Pangasinan as we speak?
12: Dito po. Yes, dito po sa ating bahagi sa eastern part ng Pangasinan, particular sa Tayug, medyo humupa na po ang pag-ulan sa ngayon. Gayunpaman, maklimlim pa rin at mukha pa rin nagbabadya po itong pag-ulan. Nako, medyo nahinto-hinto lang ng konti ngayon.
2: So maulap pa rin, umaambon ng buhon, biglang lalakas, biglang hihina, yung mga ganon.
12: Opo, ganun nga po, medyo pabugso-bugso, ganyan na nangyayari at nararanasan dito, kaya patuloy po nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, lalo na dun sa mga areas na hazardous, kasi nga po ay naging panay-panay yung mga pag-ulan ng mga nakakaraan.
2: Okay, ang classes dyan sa inyo sa Tayug, Pangasinan?
12: Dito po sa ating area ay pinapatupad na po ang localized suspension ng klase. Although dito po sa ating bayan, sa Tayug, Pangasinan, ay hindi pa po natin na-monitor yung pahayag ng ating mayor kung sakaling wala pa pong klase sa ngayon. Although yesterday, ayan nga, lahat ay walang pasok dito sa ating area.
2: Okay, Mildred, salamat ng marami for the updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
12: Yes, maraming salamat para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Thank you, Radyo Pilipinas, Tayug, sa pamamagitan po ni Mildred Coquia. Maya-maya, update naman mula dyan sa gawin ng Dagupan City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan. Ilan muna mga paalala.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Update naman mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Kumusta kaya ang antas level ng tubig diyan po sa Sinukalan River? Pinag-iingat po kasi yung mga residenteng malapit dyan sa ilog. Kumustahin natin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Daritong report ni Sara Kayabiyab.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sara.
14: Yes, kasama Alan, nasa 6.80 meters above sea level o alert level na itong naitalang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan ngayong umaga no, as of 6 a.m. dahil sa nararanasan pa rin mga pag-ulan dulot ng masamang panahon. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat ng maresidenteng naninirahan sa tabi ng ilog na manatiling alerto at patuloy na subaybayan ang lagay ng panahon, lalo na kung mapapatuloy ang mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mabilis na pagtaas ng level ng tubig. Inaasahan din o inabisuhan na rin itong mga mamamayan na naninirahan, partikular sa mga mabababang lugar, na maging handa sa posibilidad ng pagbaha at sundin ang anumang abiso ng mga kinauukulan. Kung kinakailangan, agad na rin lumikas patungo sa mga itinalagang ligtas na evacuation center. Mahigpit din pinapayuhan ang lahat ng mga barangay disaster risk reduction and management council na manatiling aktibo at magsagawa ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa kanilang ilang mga nasasakupan upang matiyak ang maagap na pagtugon sa anumang posibleng emergency. Kaugnay nito ay nag-abiso na rin ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa kanilang mga residente dahil mahalaga daw na unawain ng publiko na catch basin kasi itong Dagupan City at ibig sabihin sinasalo nito yung tubig mula sa mga matataas na lugar bago pa man ito mag-exit dito sa bahagi ng Lingayen Gulf. At tinitiyak naman na lahat ng mga frontline services maging sa mga barangay ay bukas upang magbigay ng tulong sa ating mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Sara!
14: Yes, Sir Alan.
2: Okay, so hanggang ngayon mayroon pa rin nararanasang mga pag-ulan dyan sa inyo sa Dagupan City.
14: Yes, palakalak ang mga pag-ulan at minsan malakas din yung bukos. Ngayon, medyo madilim na naman no, ang lagay ng ating panahon. Kaya isa pa rin ito sa pinababantayan ng mga otoridad, especially doon sa mga nakakaranas na ng mga bahagyang mga pagbaha dito sa Dagupan City.
2: Okay. Sarah, salamat na marami. At syempre, ingat. Ingat kayo dyan sa Dagupan City.
14: Para sa Radyo Pilipinas, Sarah Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Thank you, Sarah Kayabiyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Kayo po'y nakikinig pa rin dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan po ng sabayan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz. Ganon din sa Radyo Magazine 1278 kHz. At sa puntong ito, mga kaibigan, bago tayo tuluyang magtapos sa ating paglilingkod bayan, narito muna ang update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
10: Radyo Pilipinas Weather.
2: Iatid sa atin ni Benny Estareja. Benny, good morning.
15: Hello po, good morning sa inyo, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, yung dating si Bagyong Maymay ay low pressure area na lamang as of 2 in the morning. Huli itong namataan, 565 kilometers silangan ng Itzagi, Isabela, at wala nang direktang epekto sa alinmampanig ng ating bansa. Nandito na siya sa may Philippine Sea and possibly malusaw na ito, no, anytime. Samantala, yung si Typhoon Dolphin, nasa labas pa rin po ng ating PAR at hindi napapasok pa ng ating PAR, nasa 1,095 kilometers silangan ng Batanes. At yung trough or yung outer rain bands lang ng bagyo ang tanging nakaka-apply ito sa Batanes and Mabuyag Group of Islands. Yung kanyang enhancement ng southwest monsoon patuloy pa rin po, no? At aasahan yung malalakas na ulan lalo na sa may paping Occidental Mindoro, monsoon rains at potential nga po na magtataas pa tayo ng mga red and orange rainfall warnings ngayong araw dun sa area na yon. Meron naman tayong orange warning at ibig sabihin meron tayong malalakas na ulan din sa may paping Zambales, Bataan, ganyan din sa bahagi po ng Aklan, Antique, and Calanian Group of Islands. Possible po yung intense rains for the next 2 hours habang meron tayong yellow rainfall warning or malalakas na ulan within 2 hours dito po sa natitirang bahagi ng Aklan, Southern Antique, dito rin po sa may parting Cavite, Batangas, Metro Manila, Rizal, hanggang dito sa may Southern Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Asahan nga po yung kabukso-bukso malalakas na ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So, lagi tumutok sa ating mga updates at makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Yan muna, latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Balik po sa inyo.
2: Thank you, Benny Estareja, mula sa PAGASA Forecasting Center.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
2: Bye-bye time na kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, August 7, 2026. Ang ating pong mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
16: 98.1 BT Radio.